0: tjena na o ntlela ka dikhathatso tse sa dikweng
1: le tsa maloka ya handle ha le manmus
0: a ke so ibile go tloga ke sologe o tsela se so sak go go ngwane mong a high school go ratla sa so fihle ka tlhonga mo fela o kwetse o labatsa maemela e mong e mong kona tata go kwala bana bana santana ke sa tsebe gona ka jeng ba tla na ho thing ka fo ha tla go ha ke sebi ai mwana nne ka mana ka mamolalane nne mpa ke re tsheka nnete ha se baneng ke re ke soma ba ba ntate ka mo ka mo ha le suku o buile taba ya bohlokwa nna ke a itsetsa nne o re ha ba thewa matsing o la ba fitla a fetela kerekeng ke bo shoko bo bohulu ke ntse na mogana modimo la mofamatsa ke e rutlwala a gatetse he o gatetse nka ka tsho ga ke tsoe le ntse le nala hana le hotswa ka nete ka hona ka le bonta te modimo la mofamatsa tate 60 se ka tibisa sekepe o tle taba tsa o tseding a tshe e ka re o dia sekepe ntate na sa bua hampe ha re ndi kerekeng aska re bonta tsela le gona bomme tsa kana re bomme ba satse ba satse bile o sotho bona o ha se bile ka bere na ka bere o ke
1: e mong o go da witsi pa ona tsena o hana bana ha ke son se ka bere o se mo ke sna sa go dume
0: wa u ka hona ja le ha tsho zalo ke a tsiba bo ka e ka yona tsene ke na le lebollo aba ha ke kopane le mo priest wa ka ka paseka ha ke yo ke khule mo ke satse beng ha ga mafolo go tlhokile le funteng mo tsa uang na go etelele ene ya ntate nna tsa kokota mono ka maoto o tloa o sia o keta di hora tse tsheletseng tso tsa mapelo futla dikoloi a a ga le ne ke le siko hana jalo o antsipa o ansisinya o rehela a salu o boloka tsaka setlulu bo ya ga mane mo lokeseng ka hona ntate ka mahalesuku nna ke a o le wontseng go botsa go ke lokae ke tswae tsantsa go bela dikelo ntsaka ge le tathojane ena le ka ditswa kotleng le ka diphofolong ka se re tla sotho seo sa ha se sa ha moshi ka se sothong empa le ditswa kotla ga tla nna ge di hlompe re be re ditse di re likisa go dire kopanye le mangolo bona ga lokela go ba jwa ha ke bui hampe ka bui go go tsa ke batlo go tlebe ke mkuwa mpa ke bui hampe se ka tsa se sa se kana go tlona le mo pwene tsa maintsa tsatsa. Ke mmela ga tlhole mo dimo ke ga mana ga kuthi. Ka tsireng tsa o mamulana wa ngwana nne ha ntate mo ruma kwa.
1: Mo kansela ga wa ha ona tle masego.
0: Mo kansela ga.
1: Eh.
0: Nini?
1: Labo ke labo gao. Ah labone. Eh?
0: Ha ke tse mo kansela ga ka pa moghetwa.
1: Ah mo kansela ga ke re o sempedi na go o ne a ba bitsitse.
0: Oho a tsikile ha ke tsebe ke dumela ona tlile fela ha ke na tsebo
1: ebe ba nna o le boeletse ka tsela yeo ya lona yeo
0: ao batho bao ba ntate modimo ba ka mo gana ba ba ka ebe ke ba bone ba bane ba ne ba buile oi sehlosa gone ka mo a tsa ko utswetse mohlatsela e etsang ntshempe ke bua hampe e etsang lefu ke mohlang ka kgolaga ka thuswa kore me lo na ka wa balea go ha o ka bona na ga tsama kae gona le mona le kholoboto ene pao sentse go lo fihla mola di challenge mo la mont mos nje so sa ka le kolo yena tsa maduma le kopo leno go fatedi ka mana go le ha go re a hoko a ke hoko e bona ha o thewa manheim mo ke hoko eh go a tshabea ka munu go le kopo
1: le ha ja mo e fuile mo
0: wo inwaneso a ina di go tsenata mo sineng ha ntimpimpi le ka mona ka mo nuka ise ile motshirang ha gago ha o tlo hladuma selomo wa tshele tsa le teng e sedile
1: mamini o be o geta tena fela mona ke nke no ke nwe metsi mo ha le twa
2: ala ga tla ka mahetha
1: ka o fela a o bana mme ke ana a kgaoa le ha e le twena

0: Come fela?
1: Ke tsara sa khomo. Dumela ntate bo.
0: Mela ngono.
1: O phela ntate.
0: Handle phela ngono.
1: Phela handle. A ka nete. Ha le bo ha, ba tsa tshwenya ne khabane. Le lona di buitsa gona. Ha le ile la boloka ntate Snono re ba ile mbatleya. Ka nete ga le le bo ha. Ha le wa ke mo feletse o motle. Go le ha ka lokwa o kwa le tsela ha di ntle ha ka lokalo. Empa ya ka nete. Le eto le le phetile. Mofu bolokuwe ge a le boga. Jale ke mamemaletse ditabang tse di bulang. Nna ka nnete ke letswa ka maletatho yona kgabane le lona dibogodi tsa rona. Tle ha le ile mafung a rona. Le ilo re bolokela bafu kapa re tlo boloka rona. Ditaba tseo le boneng di sa tshwareya hantle. Se ka di fetolang taba ba leng tse di tlo bua ka tsona moyeng. Ha e ntle taba eo wa ratuwa. Ho monate ha e ba o bua taba e utlwang ha e ka nnete e monate. E ka mamele ha e ka thabisa le bang ka mofu. Empa jwale ha le ya mafung a rona. Ha le khutla taba tse bang ha di a tshware hantle le sitla le re jala jala mona ka nnete o kgetla utlwa bile o lebetse ga le ne le fatla. Nna ka nnete ke a tlhokomisa re kgetheng dintho tseo re di buang moyeng. Ga re ke re be kgetheng ka ra ipuelang jalo ka bana fela, ra ipuelang fela, ra ipuelang fela. Ka nnete e le gore bohlokwa ba gore le bile teng malapeng a rona. Botlo bo bonagale malapa a rona a se ka utlwa e ka go nobile o le betere ga le ne le fatla. Tlhokomela ntho tseo ga di buang ka maleme a rona di ya le moyeng mona. Wa tseba ga ke buile ga ka ka nnete ke a iteela. Ke gore ke re le mmogo le lona mono ntate ga ke le see. Ke a iteela ntate lesoka la ngwana ke go goma.
0: Thank you, Nkgono Tswa o iketsetse.
1: Thank you, ke Nkgono Tswa o iketsetse ka lebitso.
0: Thank you, Nkgono. Mashamago a metsotso go faetse gore ena ya bobedi mamedi. Ha ntse re sheba ka mona ka mabaleng ka mona. Ke maobane fela ha setlhopha sa Germany se ne se papala fela le sa Curaçao ya ba he Germany mamola fela ba le Curaçao ka ntse supileng ka fela ho e lengwe ho re nyane ba petse ho re nyane ya bo supermane Netherlands le yona ya ba pa le Japan tsa ba pa fela ba lo ka ntse pedi sehlopha ka seng Ivory Coast ntse ba pa le Ecuador ha jwale ntse le noto ho noto metsotso e mashome a tsheletseng a metso e mene kaofela papadi ntse e tswela pele. Hora ya bone hape hape hoseng tjena Sweden e tla nkana le Tunisia tse ding tla di bona hosane thapama Spain, Cape Verde o reng ya botshelela, Belgium, Egypt o reng ya borobong bosiu e mame papadi tsena tsa mohope wena fase di bapala bosibu ona ba ha esale. Maobanyana mona ka moqebelo ke ha Brazil e ne e bapala Morocco hore e nyane 12:30 bosibu. Haikona. Re ke fete le mona. Ka mane ka thaba tseka ho na le monna mona ya ka bane dilemo di 23 wa ha Nkokana Bokong. Ya emetseng nyewe ya polao ya motho a le ka setsing sa tlhabolo ya batshwaruwa. Ka morao hlaha lekgotleng, ho hlalosa fela hore ka la tshelela kgweding ena ya hodimo ke moo he.

0: bosiu ntata mokosua le enwa eo e seng e le mofu e le mosadi kapa nkgono ya dilemo di mashome a supileng a metso e mene ba ne ba le habo mokosua bosiu ke mo mokosua ileng a fihla mono le moena wa hae ya re ha ba bona diphahlo tsa mofu fatshe a kopula dikobo a ha kopana le mofu ya ba o sentse a qalella a mo gagatha jwalo ho fihlela moena wa hae a kena dipakeng jwalo a mo thiba kapa hona ho namola ke mo mo mofu a ileng a balela ha hae ya re ka le hlahlamang a tsoa se e le mofu ke matetetso ke mo mo mokosua a ileng a llelwa ke ditshepe ka mora hore he a gagatheba le mofu tlo tla le ba mofu le ntata mokosua ba ne ba ena le dikamano tsa lerato ba ne ba le dikamanong tsa lerato a re fetse kamang ka moga sukung monna ya ka bane dimo di mashome a tsheletseng a metso e meraro kapare re ke ntatemogolo ga a sa le ka dumo dilemo tse mashome a tsheletseng bane se le ntatemogolo mashome a tsheletseng a metso e meraro wa thote moga lesuku o emetseng ya wa tlhekefetso ka motabo a le ka setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa ka morago gore a re ngwanana ya ka bang dilemo le shome le metso e robedi ya nang le bokoa ba kelello gore a mo hlekefetse ka motabo ka morago gore a re ngwanana ya jwalo a mosune ai tse dintse re tsang ge le bontate aiko tse swabisang ka tsela e kgethileng re ke nke mamedi kwa ona ga ke kgutla mona ke latang nkgono maditshomo ke ena he o tlo re fa tshomo ga e le twen
1: kalekatolekamakgete
0: kao fela
1: ekabana sa kgomo tukala ntate le bukala gona ko kgomo
0: ntate ga di buka
1: o phela jwa molwane yaka
0: gantse phela ba mongaka
1: mogana ntsampa bane tse ke ntate ga dibukantse ke tsa mosebetsing tse se ka papatsing mathokola dipapatala gamega le moto wa diteng le te putswa difanoga di se diteputsa ga mabanta o di tlisitse mento tse tse di gatwa ke botlhe o tsege ka data mesese ya ditaba o pota ga o tloa bodu ta telefokala ngwana koko
0: ee ntate
1: ee o fitlhega difanoga te putswa dipapata kapa gamega le moto wa o teng benna ke a tsamaya ke a jegekeng le mme moikokobetsi ba tla o lokisetsa dintho tsebeo ya gangwana ee didata golo ntho tse le ke etsang ge le bontate aiko ka nnete o ka telela o se o tswa fa o motho wa ntate banna ebe re tla ipitsa ka ntate le fokala gona ko gongwe hai a nnete ge etsang thetse sa bitsang ditong ee di bapala bosibu ya golo ntate le fokala gona ko gongwe hai
0: e nngwe o utlwe o ena ke tlhoka o e shebelela fela jwale nako ae kona
1: nako ka bakwa mo ntse di bapala teng ke
0: motsheyaa
1: ke le montshela ke bona ka baka tlatlapa go feta bana utlwe ere e bapalang ka foeaaa ka go ka bone
0: o na le ao ga botshelela ga o tlamea go bua mosebetsing bele
1: yoa o tlamea go bua mosebetsing ka oga botshelelaao late le fokela gona koo wantse ke gatamaile foko ka go fela ke tate ga dibuka gape tutela nkgone ba ditshomo a tlogeetsetsa ditho tsa tumeng ka tsono
0: tanki mongaka
1: tanki tate
0: ke ena ge nkgone ba ditshomo ga e le twe
2: kaatole ka makgata ke morakile
0: ka fela
2: etšhabana sa kgomo
0: o e sebeletse le ka dikobong
2: ntate
0: o sebelela bona o le ka dikobong
2: a o sa le moyapono a se ka ga ngwana ka kwana
0: o
2: ee akere

0: Na ke motho le di boro na le ntwe tse ke di ratang. Ah ke mpa ke re fela ke tlo le boang khono tswa o iketsetse ka nete ga le ntse ke penya ke ntse ke penya a ke re ke o so ke ntse pina wa go ya metsing ka ga o bana beso ina sana e tshile ya ntshitelo ya bona a tshika nete nkhono ke a le boa o hole ka reng ka be ko tshaga ka letso go re ena e se tshosa batho ba re ba tla mafunga gona gore khore e bitaba di ba ka tsela ina ke fete he hana ne ke re ke tlo reng hape ga bona ha le galo le penya tsa ile le ditaba di ya tsama o ke ne ke se ke a bona gore tsa tsing le na tlhile ga tshwara mona ya ne bina go yona ntse tsama hela go etse mafelo ana a beke e ha ke re Mexico bone e yentse taba
1: oh
0: hey
1: oh, ne le ke ga se mis.
0: Eh, ne le ke ga se mis.
1: Tsana. Ha tsa le ke tlhokometse gore Afrika e ka ofela ene le ka mo ga Mexico.
0: Machaba e duma.
1: Afrika ka ofela.
0: Machaba e duma tate gereke.
1: Le go nwe tsala ba. Ne le se tsa Mexico ba ne.
0: Ach. Wa tsoba. o batla ditaba tse ngata hei mafu ana na mpotapotile a ke go etse ka ga ke motho le dibolo mo o buang ke aya
1: fela bele wena a hlahileng ka papadi ya Mexico wena a hlahileng ka yona bele o ne ore letshetsa Mexico letshetse Mexico le la Afrika gobane
0: Akere ba e ratile.
1: Oh, ba e ratile fela
0: je.
1: Oh.
0: E ganna.
1: Oh, le ratisiwe fela je.
0: E ganna ya.
1: Ba re le a tshela hape, le tshela kae?
0: Na, ke tswe.
1: Ho ba, e se fitile ya Mexico, le tshela kae bale?
0: Na, ke tswe.
1: Oh. Oh, ono re mafu a etsa bang?
0: Ai ana mpota potia le mangata fe gore e fele o eta qeto re na hantle ke ya kae
1: o haelletso o ka boema motlwa mo ne be re fitile lwe
0: au wa tsanku a ke le lwana wa ntherisha
1: ene se nna motho peace
0: ai
1: o no buisi ntho nna go kela mo tswang ka pa A u sta ma.
0: Le mo zile te.
1: Man.
0: Ai, nga go gela mo tsa.
1: O le wize.
0: Ah, a re tsata le ntse thata ga tadi bua re le banga, se ka ofela di bua moye lwe. O bona ha re tse re bua ka ofela moye mo, a se ka ofela di bua moye re tadi bua re le ba tsene. Ah, nna le dile ka tiatia neng ka kwana.
1: Oh, katijatijani.
0: Katijatijani nka kwana dithabaneng ha kepi. Ke ne ke thabile ho bane wa tsa batho ba sa boneng ha re ntse re bua fela ka difono ha re le mmoho ho monate.
1: Oh.
0: Eya, a re ne re le mmoho ka nnete. Ba bang ba qetetse le gale. Ba bang ka nnete re ntse re ipuela difono mo.
1: Mhm.
0: Wa le ho ne ho le monate ka nnete le ho ja. Fela ba di sitse ke nna ka nnete. Fela le teng. Le nna ke ne ke tetile gale. Motho a ntatile ke yena a neng a sa fua nako hantle. Wale, ke ra fumana ditshebeletso di kariki. Ke ne re o boloka mora wa mme ya ileng a nna re hodisa ha re ntse re hola ka mane. Ka mane ka tsintsa batho ba sa boneng. Wa di ka nete re ne re o boloka mora gagwe. Go ne go le monate.
1: Mora o tsamaile pele go mme wa hae.
0: Hai, ntate ntho tse seng di etsa. O ba ne ba le bana bana bana ga bo bona. Go tsamaile ntate wa bona, wa tsamaya ausi wa bona. Jwale go tsamaile mora wa o fela go setse banana ba babedi.

0: wa ukwa kore le mme wa bona o kwena ke taba tsiwa batho ba baholo ba se ba sala hona tjena bana ba se ba tsamaya pele ha o sa tsebana ke batho ba baholo ba tla bolokwa ke bomang. Ntse ke le teng pela ga mona fela jale ko wetse aba ke ja nama ya leba ga ka mona go gaela maeba atshe ko wetse
1: nama ya monate akalo
0: eleke ee jalo moya ka ke tsebe ntho tse ka ta ga di rate ke re o aba ba gana le o mbuela lona ga a tsebe le o bua leba wana banese bana bana ba masegua tsa bona ba sokodisa ga ba tsebe dintho tse ngata gona tsena ba tsela ke re ke rekile nkumo ena ke sa ke ke batle motlabi ke batle kore wa utlwana ke ditaba tse jwana hai ga a tsebe le ao thweng tlwana a letlanya ga a tsebe le ao thweng kore dintho tsena tse tsejwang ke banna kao fela ena ona kore wa bona ntho tsa masegolo tsone a le ntho tsena tsa bana ba sa di iseng le tsona tle di a sokodisa he bana ba gae kwana ba tla o uetsa gore na magutlhi a monate kapa go etsala aa ngwanaka o ka bua ka ntho tsena se ntho tsa gae bodadi wa tse badadi ka mariage o tla fumana ditotometse thupeng e le ntho tse monate a re ntse re tla ka golama aa ke bagenere go bana bana
1: ba re ke eng mothata
0: ga ke re a utlwa ba golela dikoloing ga ba tsebe ntho tse tsa tse ngata re leboela le batho ba ileng ba tleya go ya ka nnete ka kwana ka gankgono matsota nkgono mamathe o gana ka lebollo ntateng ba a botimathele ne a bolotshwa bone ga ba le wela ka nnete ga ba tsamaile gantle ke pela gao mone ke tsitsitsa ke re ke ntse ke le sebueng sa madile a mogoko ntse ke bua golo fela go fitlhela ntate ya ntata
1: o
0: ee a so ntate teng ka ntse ke bula fela o ya kwana le kwana le batenwang ke nna batene e fela o ya tlhabetse ke re e
1: mothaoti
0: molokile
1: taki mmewaka ke tsetsena fela mo mamedi re ke tsetsena fela mona nkgono maletshumo ke ena he nako ena e re wena e nako ena e re wena e nagaletse.

0: Aba ke urusa sa tsaya o kena. E se se mo hana a da di. A bona mathata mwana mme. Ke da di bana ba ipadile. Ke di ga tsama handle le nna ka nnete. Ba nna ke ba nna ka ga sa ga madla. O tsama ke bua o le emetse le ribe.
1: E ya o bana. E a tsama a le mong.
0: Ke re a le mong wa leso wa le mong wa tsiba go re bilang gaula re tsiba modimo a le mong. A ke tla fihla la o le bualo. A ga ne di le majang ja ga ne di yana a ma se di le ga ne di. O se di hantle. O se di tsa da de le fugala ngwana.
1: Ndade.
0: Wa tsiba go itse. O go yena ya ga ne di na ha ke na bo iphapanyo bana. Wa tsiba nthe ya ya batho bana ba banda de se kisu se kisi. Bana ba nyi. Ba fondofia, motho mo ha jana wa mono o go ba fondofia. O na ma jana wa mono o ba thwa go fondofia mo na. O go na ke ba ya fondofia. Ndadi waga. Ke tsa le thau ta yang go le ga tame le ri ba ba bana ba tswana ba nna ba tsa tsin tri a kali kali. Mafumu. Wa tswa ndadi ke le mo go wetse ha moshi. Nna ke tswa ding. Tala batho bana ba etsa ntho tse phokang kuitse ntho ena ya gago tshedi ga mogodi a tshedi tsheletse ka mona e le batho ba bana ba koka ka ntira ka mokgo ke ngwenyang ka dintho o kuu ata banna ba ka tlontlolo o jore tseeletse ka mona banna bana ba koka ata ntho di kre motho a sa o go jaaka ntho ena nne wa ka ntse e bua mono ilo di kre motho a sa a lefung a tse o mo itsamo. Ha ba ndo uwo senyale fula motho o a goga ha o mamele nna ntse thimmo e le tse fela o tlo go go ka nya bua mofu e a dilo go rawa
1: no no ke le bonja dia re tswa thi tla thobe
0: e ke di tla thobe ka nne ha o lo bona bana ba ha go bona ba ha moshi bana go ha o ka ha ba ba tlande ndo o tla go ba bo ba bona ke bana batho ba tsela tsa ntho tsela tse owa ba go ga mo no ba fa para ba mela mo hudima na wa bua wa gapelwa bona ba go ga ga mo ba tsela go ba gerdi u tswa hile lo go motho a taba o ka go ri tswa ba ka u tswa fisa tsona ya re mo ngwana re hendi ga batla lo go nyella mo ba nna ya ho nyella wa ndi dent ba tswa ba ke se ka go le tsheta ntse ding pitse Ivana ga po ya khada tanda ke tsa ke tlo le mahala ha e khona e ba di tla go buisa tsa ba ba nna go buisa e ka ka tina e o tsama nda de ha u jeng tsenya ba go go ikhomme ke di ke se ke ya khala mela na mara bo nda di tsela nga ile mafumo le bila koka ga go u fita mo no ba tsama mela mane o ipuza mo di ona mo ka ba u ga go tsa mo.
1: Hai meleti morao kwa.
0: Hai bitsi go le aka le ka le mola. E go na tlo etsa mmu. Ba ba ke ke le fuu. Ke tla nne ang le nthele nngwe. O go mo le. Ha ba ke le mo. Ha ke le nthele nngwe. O se ka tla ke nya khoka ya meeting wa o ka ntle wa khoka ka mmu. A da bo go di wona se bona ke ntse ke le tiri bo sa sa bona ke mahala. Le ikontlo la ntle mahala.
1: E ya mo ngaka. Regela ngone ma ditshomo mo hala wa bona e kana ba mahala ona mahala wa ha e kona ona le mathata
0: a di ya ga la ditamo ke jela ne ntse ba mata mane ba o ka ya tlo tsa tlela ya e ba tlela ya go ya se sun ba le tlo mata ba ba nna go le ngone ma ditshomo o na nya nene ke na le tshusi mo na ga uta dire ya o e ga nna ba bile ke se tsaya wala ga itse ya. O le di le wala nna ke dadi bana ba ipatile ke a le bua ga di ya le lona re tsamaile lande.
1: E ndat.
0: E ya ka ne. Nna ile ka puja sa ga di lana ya ga e khauli tsang. Le bua le se ke tsa sma. A ntse le putu wa ga mola.
1: Eh.
0: A ga ne di le ka khauli ga ene ne ke le se ba tsa se ka tsela la mona. Ha o tsela lo ga le bua ne di tsa se kwa na se ke le mana ma fa fa se ke di tsopoba. Le le bo ba la la le bua ne ke le ya le ne ne mo.

0: Haiko. Muntu nzolokela ukuthi ukonyulwa emonu hayi kuyukuza kutsela eri magazine.
1: Hayi mona ati na kana ni kidzamu leka yona. Ye khawli zanga mo.
0: Eh.
1: Ile yo khuza yana yaki tibi. O ya ola dinga ile gara ga puya sa lo yena ka mola yo yo bo ne ne tsene ba o fumana le ma. Ba se ma.
0: Ga le ke ne ke si den ntho tlase nyana mane ke lokela ho feta le dempele. Ne ke si le pere tlase mane ba le. Ha le ke ka tsamana wena ka nqela. E tswa bo thata o we ho dimu mane theo wa ga ba.
1: O mo si le.
0: Père.
1: Kamola gama gama gama tsika tsiki gama tswa bunga mola.
0: Eh.
1: Ah, e mwana me ya le pore mwana Yesu.
0: A di ya ga. O ne ga mo ungire na go ega, metsuzu e mekae.
1: Ah, bu ka ne di di di tsa ja. Ba gire na ke ye di. Le di lo tsika ja ye te ya. Mo go bona le go si ya lwe. Ke nna e ndi ntse nya ne sela mwana Yesu. E ne ke tsa sma. Aba di siya mabobola ne ala lona podi le gabola na go buya sa mo vela le mphuana mola ai kona ke tinya nyana mbini o ya tola mo
0: heba
1: ai mo zurugile urugile sa mo nso e re wa ne ba jene se ga di hamola ho le ana ne wa ka di mo no go tsuba a nnele ke na intu ba sa ba ba ho ngwa
0: oh
1: ee aba ipa di di ga magala hai
0: he ban
1: ai ba wore
0: tangi mngaka himene me zo refroletse hora ya boraro kamane ka mantshunyana ngwanana ya ka bandi mo lishwe me zo rubedi a mantshunyana thabatsa ka mona lena o qositse fela jalo ka molato wa ho pata tlhao ya lesea a hlwa dikete tse pedi ka palemo tse pedi setsing sa tlhabollo mme le go tla fanyega ka hlo eo gore a setse ketso e tshwanang nakong ya selemo go utlwala gore ngwanana enwa ofisi ya mafokisi a mabote go ile wa fetatlaleo ka la phupjane e buang ka gore e bolelang gore go na le setotswana se fumanweng lapeng le leng ke moo he sepo sa se fumaneng gore setotswana ke sena se phuthetswe ka diphatlho ka ba sekomong ya ba dipatlisiso di a thagolwa ke moo go fumaneileng gore ngwanana enwa o ile a reka dipidisi go motho e mongwe marangrangana a Facebook e le ho di sebedisa ke mo a ile a bona matshwao fela ba la phallo ya madi mme ya ba he ba lapa ba mo potlakisetsa ngakeng a mohelwa ha a fihla hae a ntsha diphahlo ka ba sekomong ke ha ho wa setotswana ya ba he ho tlalelwa sepolesa. Semaetse robedi ke eno sa kositswe ka o qhala ka o qhala ke mago. A le twe? A le twe? Ka o fela? Enda. Mongaka.
2: Na me ja ta ga le ya ta ku kutu.
0: Enda.
2: Mazo.
0: Eh.
2: Na ge. A boni. Ba la tswa go di tsari di a totelo. Wo e. Ga le. O le mo di ja ya nne ke ya tsela. Ah, jogo lwetse. Ni uye sa male tra tho ya. O tswa ntho tsa khale. O tswa sente, o tswa bontlwa ka tsanya. O tswa boeng. O di bona ya ntho.

0: Ganze. Tüm mevkilerde zararlayana frek var. Yeni bu zahane kutular. Ne yaptı ya karıcıya? Dur da o yuvala kaybol. Koy alan tutar. Uli yuvala. Oh, how the Matunga, Yalu, what is that? Your mother, that we
1: thank you, Mark. Hello there.
2: Oh, I don't know if I'm a hard day.
1: Go, fella.
2: I'm going to go to the house.
1: Ee ya ko esile marangang ana motswa tshibo bomong.
2: A le petsa ra ke ke u ka petsa ha ke ya e hlaki. Ka ni ka hlaki tshe. U ka go ka ntsa u ka nene ka ne go tshege. Ha sha tshe o ha na o tla tshe. Go na ka rutin ka ba sele mo ya sa o di ba mpa ne ha ke ntse ya sha ke bana. Tshe u ka ro ka ka mo so.
3: Hello, ke taba pili ya bobedi modimo ha o time ho hong o fa ho hong ha holo ha ona go ka tingwa pono ya ba o tingwa le bohlale ke na hana go ke petila ke tshulotsina o ya bogago ditaba tse ding ke mystery o ba le ntwe ngwe le ngwe o tlo e botsana jwang ebe ka gabo ya ka e ba bobebe fela hantle. Dintho motho o di tseba ha a le pela motho ya sa boneng hore na o di etsa jwang. Fela jena dintho tse ding le a nka ba ka hlalosa o ntse o tlo e utlwa e sa hlaloseye. Hona tse ba bona ke na le ngwana ho ntse na le dintho tseo le yena a ntseng a sa tsebe na ha jwang ka tsona.

0: ding wa bathata fallo le go nthuta tsona gore na ba le itsa bang o kwagi a ina e hloka ha o go tswa ke batho ba sa boneng ha ke tsena ke tla bo ntse yona wa a gere le yana o tsana le bohlale ba gore na o nthuta yona wa mfono ye
1: mhm
0: eh tse di hlentse ke go mpelwa ke fela tse ding jwa le wa ntjetse gore ai mona ha ke bone na wa le gata ya wa wa na gere a na go nyo ngola mo wena o lata ke mo la hantle fela ka pinyana ba le a dinna ke ke la te alphabet ye ke ntse ke ya ka yona jwalo le ho reng ha ke re fono ya batho ba sa boneng e setelwa hore e bue se tsa magangang
1: mhm
0: ga le ne pinyana yona a e ka nete a o tseba na nngwe e hukae ke ntse u bebe fela ntwe nngwe le nngwe e bo bebe ha e tsira ke monga yona Na ona le kagawe e fetang yo.
1: Ah, tshuna ka we o tlolotse.
0: Ke petile go. Ntwa we tswa ha o le ka hare ho yona. A o se ke ya ona ntwe mona e mosotho ya re le seta se tshisa ya se go itseng. Ana go mo tlouka mosadi ya ntsa lla ga monneno wa mosotho ga bona monneno wa bona gore na ke motho a bonolo jwa nye ka ngo thutse jwa. O ka ka ga mosadi no le tsana ntsa ga monneno wa mosotho. Ka ne tuga. Mosadi no ke ba fadi bana ba gata ngo bua batho a mpela. Motho wa tshere mo ntse o bona gore motho o hantle je. Ba fadi go ba ile bo mmatlhakedi he he he. O sa tsebo re hela. Matla matla di o tloma tloa matla di o tlwana. Kena ka hare o tlotse bo bona. Mm, le ona taba yi. E tsena ha o se ka ha go yona o ke ke wa itse ke me ke a peka le nyeta ke zwe ba ma ila boko o tlo ke o mo itlang le tsi
1: ta ke me wa
0: ba we to ke ga bua marangrang mona
1: mm
0: aiwe
1: mm
0: ga bua re ne re ga ba ne re tete ditaba re tu e ya se di thotso thotso tla dula ntse o na le mothusi se ka batla mothusi ya o swa la o sa hlokale ba ne se ka mehla o tla ba le yena o tla dima le ngwana ho aba pala wali o tse wa ka sa le mohuru sa nala mabaka le a sa le papa di fela e se le motho a mabaka
1: mm
0: e reng ke le ke fuye
1: kana ga moela ngwetse
0: a tata so re kana ga moela ngwetse fela ka dino ba nwele ke santane ke batla go ruta mo Netflix ba tla mo ruta
1: o ngwetse e me ha e me o fo
0: mm ha ke me o fo ntate ke sa ruta mona go ba bona bana ba ha ba tsebile o itshwarela ka matso
1: mmm
0: bale ha o ka bua ka gagafuleng ba topola molomo le kana le nko lo ho go hona je ho hiwa e se ile loto dintho di se di tsamaya ka o rena ona le kona ke nyana se ba ke nse o fele se ke batla etse dintho tse leng hore yena o tla igira
1: Mhm.
0: Indwe o thutumba ha. Halo ke ya ke bue.
1: Thank you noa.
0: A re le bue.
1: Ke smela tso tsa mfela mme tso fetse ho ra ya boraro ka mona ka thaba tshweu ha ga ba mafiteng. Mosaya ke ba ndi modima shuma mahlano a metse mhlano mona. O go sitse fela bele he ka go wa se thunya ka thoko ho molao. Me a hlulwa di limo tsenne. Kapa ho itefella dikete tse le shumele metso e mmedi me a tla ya ho itefella ya ba le go tla le ya moloko la sa sa fela ho bile ba le monyenyetsi o fihla ofising ya sponsor mafeteng ho hona le mosadi ya bela long hore monyenyetsi o na le sethunya sa 0.357 Taurus Magnum le dikulo tse supile ne sposa se philosophe mana o hebana ke seno e bile o futhetse ka plastiki o se beile ka hodimo ho raka ya ba sposa ke se ke mo se mo batlang fela jalo mangolo a sona mangolo a sona lo na di hoi tsa poni e tshehla poni e tshweu mabele koro dinawa le ka la temo le porque ha dijo le ntse phakalatso mona hore le tlo potolwa le ditereke ho reka dijothollo tseo tsa lona mekotla ya nehe ya dikilogramma tse 50. Dikilogramma tse 50 moo ya poone e tshehla e tlong ho ba maluti a 155 ha poone e tshweu e tlo ba 180. Mabele e tlo ba 450. Kilogramma tse 50. Koro 250 ha dinawa tsona he kilogramma tseo tse 50 e tlo ba 1,400. Hlele le bone hore la bokelletsa la kotula masimong mono hore a ba fihla ba fumane dintho di nepahetse. He banna na le taba mona ya tshupa mamedi ba hlalositse hore ena ya tshupa yona e lokela hore ka hare ho mekotla ka mono ho be le pidisi ya tshupa, empa yona he e tla tshelwa ka nako eo ho rekwang kapa di seng di rekuwe jwale e le lekala ba sentse ba tswela pele jwalo ho tshela pidisi eno ya tshupa hore tshupa e se senye dijo tse jwalo. Re ke tse tsena fela mona ke tse tse.

0: o ka sheba kgwedi o siwa hantle o sheba o tobo o ko bolo batho ba kgwaletseng pa ba jegeng pasi bo bomme ba kgwetse pasi bo ko ba bone
1: mhm
0: ke re na ko ba bone sheba o tla le botsipotswana lona o tseba batho bano ba jelajega ke go feta batho bana ba ntse ba reekeekeoa ga ona wa bona bashekela banaba se ba qatšha bono baoko ba bona ba kgwetse kadi ga ona wa bona kadi ba e kgwetse mono le kerekeng ya bona ka mane oko ba bona motho a ka gapela ka kgwetse kadi ba mou motho teng wa mafeteng mo nageng ga a bina utlwage ga ke telelekesa wa duang ke kela ka kadi ba kgotla o tseba o kuba kela ka kadi ba kgotla ese o atelela kwa kela ka kadi ba kgotla kala kutlwa kerekele bageng eye go yona ebe ge tlwaanageng ge tlo gapela mokgatlhong tate sesosita onage ke mokgatlhong mono gobane utlo bona lana ye o ntsite bokae ena o ntsite bokae fela nka nna ka gapela ka tinka a ka maya ke tsabe ke tsamaya ke kopile mogela modimo jele ke tsamaya ke yanageng ke a leboa ntate leboka la ngwana ko gongwa ke ntate mogolo mokoko wa maletato yale ka botaodi
1: taki mngaka mashabi ya matsere bonga metsotso re faletse hora ya boraro ke mantaga mona bekeng yane e fetileng ga segwalankgona sa America se hlaselwa jalo motlhophogong ngwane wa Hormuz moo go ileng go apholoswa jalo bafofisi ba babedi ba segwalankgona se jalo ka ka di-drone ee dintho tse tse fofang tsena tse fofisang tsena he ba pholoswa jalo empa ntho se tlamaketsa ke gore motlatsi wa letona wa naga ya Iran la matšhabeng ka mane ka Tehran taba tsena o di ganne gore ke Iran e tlhasetseng sefofane sena sa America ka mono ka motlhophogong wa Hormuz o ganne ga ga se Iran e tlhasetseng sefofane se aleto
2: ka lerato le ka makgethe ngwane e sotle
1: kao fela
2: ke setshabana sa kgomo ngwane so ke kena ka lefifi ga matlho a na ntse a kgethe ya mona ebe ge latlhelwa ke sikinale ga kere kere signale e gotlile petsana ka e sewela ka metsing ee ke menya ka lamphalaledi o sekempe ka reka boetse ka ga ke a nyamela ntse ke le teng ke ba ile ka thunela le mathata le ona e jana ke ena ka lefifi ya ke tsegena e ka ba le mogatlholong le ntse le tsataba difeng pela lojalo a e sele masiu ke a leboa dumelang maile boroko dumelang kao fela ke a lerata bonkgono le bonate mogolo bomme le bontate bo ausi le boabuti ke a leboga mokhubi wa ka a motle
1: tanki mme wa ka
2: ke a lebogang tate

0: Χάρετο, ε.
1: Καλά, το έλεγα μάχε.
0: Καλά.
1: Χωρίς χαβάνα σάχου.
0: Ε, να δε, το αγώνα μαχαγμα μωρέ.
1: Α, να είδε χαουά παζάβα με τώρα. Να λείπει το λαγάκι τα τέτοι που τέχα διατάνια. Είμαι τώρα.
0: Ε, εντάξει.
1: O tla shapuwa bo ntate ha o ntse o ba dumella ha ba ntse ba bua ditaba tsa dikera ke mono ba tla o shapisa gobane go jaanong mona o itse ga go tlhokale go tsebe ona mang ke modumedi wa kereke efe go tsebiwa fela gore ke badumedi ke phetho ke pu jale ga ba ntse ba o isa kwana o ntse o ba dumelela ngwana mme nna ke tlabe ke eme odima thaba matšhatšhe maale ke sebeletse ga se bante o seduma fele seduma godimo wa mokokotlo wa ngwaneno wa batlakwang
0: o na ntlwelela ga no nthusetsa
1: ga ke rewele o ntse o tšheseletswa ke bona maletatojane batho ba tsebang molao ga o ba tloela ba tsebang molao wa thojane nka ke rata taba eno ntseng e bua ke ntate tota ne ke moka katlhogo ga ke ya utlwa ga o bua taba tseno ke yona ntho eno ntseng e bolela ya taba tsena tsatse jale ka mora wa go papadi yane e fele ko gona ebale ke sekamelang ka mona ere ai e le gore ntate o na le motswalle wa gae wa mme ga a fitlha wa gagatha mme eo kapo batho ba ke bontate ba le babedi ga ko utlwe antle ana mo
0: ntate o phomotse le motšhaufa wa gae go fitlha baga ba ntate ba babedi e mogolo
1: mogatsa wa ntate o kae
0: a tšhaba ntate o na le motho wa gae ka tlong e tlhakile o mogatsa ga a yo e ka ba ka lefu kapa ba gwane ee
1: jale baga ga ba fitlha ba fitlha ba lwantsha osinwa
0: ee mogae mogolo o lwantsha mmenwa a mo fumanang ga bo mo
1: a ke re motho bang ka mehla ke re rona bontate ga re na ditokelo taba ena ya ka leeleng ke ganyanenyana ga o bua mona o tla utlwa go thwe ditokelo tse ke tsa bana gona ga ka mo bana bana ba na le ditokelo tse e fetang tsaka ga ka mo o go ka etsagala taba tsena di ka ba pedi go ka etsagala gore ebe
0: ao banna mongaka petsana e modile mongaka mo ha go kena tabi mashoma bedi ga re lebile gore nya bone ha le twa
2: ka le ga tlo ka maget
0: ka o fela
2: e tsaba na tsa go
0: kwena mo tshokollotseng
2: a a o tshokollotse a ka o kgetha tsela tse pedi fela o re ka nna ba mme ha sa phela ka pa ka nna ba ba gwa ke tsela tse tharo tse sendile teng matsatsinyana
0: e nngwe ke eng
2: e nngwe ke ena gore e ka nna ba mme o ile mosebetsing ka kwa ga ke o bone matsatsing a sentswa le bo mme
0: jale na ntata ka bana le sebete sa o isa ntho bana ba le teng
2: tšhelete ee bana ba ka nna ba sebete a ke aka mo
0: bana ba le teng Mamona ntsa le teng.
2: A se ke ka nna wa se ba ha sa le. A go ile le teng ka ba se ntse re re.
0: Eh ha pe ke batho ba holo bana. Ha ba me o se ni mo fudu mo di ka o di mo mashume a supile.
2: Hele. Hele bana bana. A tla me ba tsuba di tshithu fatshe. A fela wa tseba go bohlokwa go qoqa le bana. Bana bana ba ona tsena ba se ba senyeile pelo tsena ga o tsamaya ntho ee kore ntho e nngwe le nngwe fela ba e lwanela. Wa e tseba tabe o le yona.
0: O tsena bana le bona, bana le bona la ga o mo qoqela e ka nna ya ba o thabela. A ka thabela ntate e semanyamanyane ga thabele ya itseng o thabela ya itseng jale wena o tla le yale yena a sa mo thabeleng
2: kora ke tshwa kere go botlhokwa o qoqa le ena ale e fela ngwana koko nna ke a kgoa ko bana ngwana ka ke a qoqa le ena kore a tsebe gore ga ka bona go na le motho mone e ya ka makala. Bana bana ba ona tsena ba senyeile dipelo ntate ba lwana. Kore ba lwana. E ka ga o le tsena. A ba o jase ke o bua ka mo. Wa bana ka ntere le tiyo fela mo. Hei.
0: Ha ba se re rata ho ga ya bone.
2: Ke go funa ni tsaba.
0: Papa di ya Sweden le Tunisia e ga nna ga tla ho e shebella.

0: mo motswadi wa haya go betseng ka teng. Hore utlwa ke sa ukwe gona le bona bana bana. Kana ntino ukwe nge tshokere ka nna ba hona le ho hong. A taba yo ha ka e sala sala ba gao. Ke tla re fa ho hong hona ho nong ho etsa la bona ke. Ke ke tla nyena ka di tsane a masalo a go. A ke tsebe ola ka ukwe go hona le ngwana a ai ke ma tshatse mo ai ke nda tswa ne no ke ngwana ngwana iso ane no we tshintse ai ke tsa motho mo
1: motho bong
0: e
1: a go bana le tshunya ga
0: ao fela ona ba ntse re ipotsa ona motho yo a se tshinya ona go pana ka ile tsona a se tsai bile le tshinya se se go o se ya mo sadi le bana o se ya mo sadi ya monyenya a le fule le la nhlaba ha bohloko ha kalo motho ba ba ka ga nna le ntse ke yela mmono mo go se bona
1: hmm
0: ke ente be ke la ka ya se ke ya lape ke be ha ke a fihla mane mo mothino a itseng tsena teng le mothino a motho ha o batla ona mothio mabaka ha ine le a se o ga ha utlwe go bona mothio ke pele se a etsa mthino a itsena go bane era ntse ke le bua o go be ke di o ente tsena le motho bo bane mo hlomo ng ha na di etse di hai a ba ka di dira ngwana motho e ele o di tsi tsi kwa na mo a le mo le ngwana no a motho yena o ntsa phela ke ne yona ke le bua ka magetlo a mena ha neng ha se ke ke ha ile mona a mo sile le di khutsa ene batho ba ba bana ba tsiba ga na le bothata ke imetse ha ho nna e buima ha ho lo maikutlo ngaka e o nna ke buang ka mela.
1: Mhm.
0: O bana menyetla ha e hla gona ha re o ha. O re re lebetse ka ka tsela le fatse le leng fela. A pina ga o fela ha ho bua. O bua ka lehlako go le itseng gona ga se bua maga. Mao ba mona ke ne ke mametse ha o bolelwa ha gona batho ba ba batuna ba sa tsebeng ho bala ba ba kae. Ba balwa ho 12%. Ba ba tsaya di hothe ke 2%. Empa e le go maobeng go ne hothe go ne o sa ise batho ba ba tsaya di dikolong ba ne ba tlhekisetswa ka go se ise dikolong go ne hothe ba tsamaya ba ya malapeng ke ne ke ipotsa gona banna e be ne di etsala go kae gobane nna mo ke goletseng teng ke bone basetsana ba ya dikolong bona bo rang bo nyo bo go batho kwa reng ka mola mo ya na hena ba saidi kulu ke ga jeno ha pedi fetse ke ha to ho sothe ya ke gona ga sa go tea ke ba mo hla ho bua nnete he ba ke le neng e tla e o tsing ha isa le re fuwa ke se ana go re ke nan tate wa tsiba ba mane ha isa mo motse nka u etsa le ona mwana wa pele mona wa ho ya dikolong tsena tseo ha ka jeno ho seng ho thike dikolo tse bo hageng na go fe o tarile ka lemo se se ile a motona empa bana ba ba tshehari gale ke hla mahlo ba sentse ba ya ba bana mo tba
1: hey e tawe le mongaka le le fatse ka ofela le shebile ka ntle
0: yale wa u ka ha ke go na batho ba ba nna kana le mathata go ge ile e be uwe khone e o ho ha ke tsene na ga ta itse ka jwang ho yo e ga ta mantsu ya motho o thinki ntate se tsika mana ka malutsinya go ge batho ba na ke batho ba matla e le o bua le ntse le leng go physical bale matlano a bona na kwa phahlwang bo bana yele bana le bohloko bo ka hare a tla phahlwa hantle abatse ha di lokise hantle ke ye ke ha hona mo nna ke nang le kgahlano le tekatekano empa ke na le kgahlano ha o se ho etswa

0: ba setseng ba tla bonana ba etse na. Jale wa bona gora ga ba ke ele nna diphuthana le bothata bo buang. Ke ta mopetenya ka mmošareng ka monana bae. Ele nkopa ka tisa go ke bonana o batlela ka se jale le mopata. Ke a sokola diphoofolo mona le dikgomo dieng kaofela disantse di disa dipodi dikgomo dinku ba lesile motho otlo kua ke ga ke batle mofuta o gana baee ga sa thope di ke lo nka kgomo yaka ka mo ke due tlhaba ke tlhabela motshedi ee ntate lefua
1: ee ke moga gawa ke
0: tlo nka kgomo yaka ka mo ke due tlhaba ke tlhabela motho a ya ya ya ha le ntho tse go a di bone o go nna ke bona ka tsone o wezi ke go mo pata ka di lele ene motho ke go ya so pagae e go bona ba so tla bala ba ntla ba ga e mo go ba ha ikira le go kola ha ikira go ba ha tla ba masiba re go ke mo pata ka go tla so pagae se se nang le makoko. Ha ke batle mofuta ora bana ba ko bala bana jina ka pele ya ka kaofela.
1: E ya mongaka ga se ga bitsa mabenkela a batho.
0: Ee ya. Ke se di khutu ya na mona. Fela ha ke mo ga ga go supu. Le tsela tsa ka tsaka ya teng ka mangilo ga shara ke tla ya ho tante di supu.
1: Oh, tsama benkeleng kwa.
0: Ee.
1: Mwana o hanne o di dis.
0: O di hanne mwana ba tsamaya kwana. Ko ga ga ba tlo bona ta khutla ke mona go kila kwa.
1: Hanne le mwana ne re tla re a ntse a tlola metlomo kwa.
0: Ha ke ba tlo batho ba roka moya ka kaofela. Na mona ko ga le tlola ke se ba te kana le tsona e di go ke ho ndo ho ntsa mae ho ho maona re ho ntata ora ba yo bona la ndu se wa ntse ba ne ba ka ba go tle ke ba hodisa a tsi nna ka tsa mo se di tsaga e tsale to le ba di fela le ho se nna mona na mathata ba tlo nna di khathatsa ke motho se ka pofu mai ba tla sa di khathatsa ke nna e la ka ba mlata ha go kwana ka to nne a mona. Ke itulele le la gala ba be mona na. Ha go mana supunga. Ba tlo go mangwa na motho a ka thiki. Ba dira ke tshenya le bana be ba shanyana nyana ba be ke di sala le bona che ere. Mo lo ka ne re di mo khwahlane. Ke go tse ere mo na go sala o bona mo. Ke sa gala ikae ka. Ke bona sala ba tswe di tshenyana le bona ba. O tlile ke a le ke kopile e mongwa wa gona eila monna o sale o di bona go sa re tshwere ka mo go ba le bale ntate go go ke ba hao ba na le tukelo ntse o kwenda ta go ka mo la marunga mara o ba na le tukelo ere ke nnete ba na le tukelo gona ha ga na tsona bale nna ke se ke batle ke ke phamise motho. Ntlwaele ya ka ke ya ka ke tla e bona na ke tshwaga jwang fitlheletse pheletsong ya yone. Ya leboa ntate lefoga la ngwana ko gongwa ke ntate sesi ya bedi mona ntate ga kampe dinotlo tsa ga se ke a kopae santsana a fa dimei ke a leboa.
1: Thank you mongaka. Mamedi taba yane he ya pasa le bukana ya ho ya karata ya boitsebiso le makholoskopo a ntate Hopo Samuel Maswetsa manga pa mangnya ka motsebang he le ho mothodisa a letsetse nomoro yane he ya mme ke tla tshapala kgetho ya ka ka ya 5643028956430289 motho ya

0: a ka tsebang ntate Hopo Samuel Maswetsa thepa tsa hae ke tseno he, mme o se a di thotse wa mothodisa ba moletsetse nomorong tsona tseno, ba moletsetse dinomorong tsona tseno. Hey, mabedi ena ya dipasa ehlile motho ha o ka lahla pasa o tshwarwa ke hlooho ena ya haesa, tshwarwa ke hlooho ena ya haesa. Haletwang
1: kala ga dola ka makgele
0: kaofela
1: anjabana tsa go
0: ndare
1: ena sebelome e phatlhalatsa ebe batho ba ba letang ka tsela ya ba bangataka lebe ga ona batho ba motsiwang mana ga sebuela e phatlhalatsa ga e kare go faka jeko ategolokela gola magau mogara o na le motho a itlhintse mo dibong
0: ee motšhanagae
1: a senaona ona ithunya ka magego bana e se bona tsa sehenahena le ena ade lefokala ngwana
0: ndade
1: ntho eno e gopelelwa motho ga oyantse o ka o ntse o e wela ka odimo fela monao e tla ota aua eya ga o ntse e henahena o sa e gopelelwa basoko e tla ja wena e ke abelela ke ga a sena bana ebe ne le mogego banna ena ebe ba nele ka mogego fela kere o ka e tsala ebe eng le sele ka mokae go fela wele go na ntse e hina hina wele ya mbuisa magiriji ke ke bele la ka ne do mo duwa idu za le mo mudubung kwa mudubung le mona tya gale gale a khawane le ditaba o bana ba mo duna ntse ne utin ne ka tu ha o le mudubung mane o puli di ro
0: oh
1: e ha o na ntse o tina ga o ka wa tloa wa ikemela kwala modibong o monnadi mo jale motlhomo ole a e tshwaga ante ela kere ntho ene e gopelelwa motho ngwane eso kua ne a tsamantse ga ntse ena ena ma e tla go tlabena ngwane eso bana ba otlang lekhaduwa bontata bona bona ba fara ten ae baneneng ga ke sena mogatsa mo ngwana ka o tlo nkotlela ona a ketisedite motho gabo ana ha yena o tloa ga a kapoke batho ba kaena motho o gae ga a dule gae kwa o katane le nna mo se ke sena yareng jwang ae kona bana bana ake ba gutleme go ele ga ba gutleme go ele kannee ee ka ntle le ga ke boa ge tsile ka ntle le ba ha mma bona ntse le tsile le mma gona o tsile mo la ka bakala mo tsini e mma gona o dira a tlwa ke a ba le ya ke na ine ana ka ba tsala ena motho ena ene mo ho mo ine ala bana ba ka tsana ba tsala tsho ba holo ai a ngwana mme e re di funani se ngwana e se hlo ke dadi bana ba ba di ai ke ke funanisa ngwana mme go tla tsamaya gantle he
0: kanke mongaka
1: ee ngwane eso
0: aleto
2: aaadole ka magete
0: kao fela
2: re jabana tsa go mondate e gogana ngwana go
0: ee ntate
2: ke ntate ke godane ke noka ya solo maesonkwanampane ke a eso ntate sesio ka batle ntlo otlhe ngwana go gang ntate sesioke
0: nka bolang ehlile diphoofolo na le tsona jaloe o lo reka dikgogo kwa
2: ye ke tlo boetsa go ga ke ya lotlosa a tsatsinyea ke tla fitlha mo mosebetsing kwa mare ke tlo mofa matshedisoanete tsa jaukwa go etlhia a batle ngwana go gang.

0: le ditlolo di dule ha bo tsona kwa
1: e vela wa ba tie je bo e na ga o ma di ba na ya ne ja shi o mu di le fase yo ash ta do di yo zi ki ta wa la di le ra eh di le ye ha ki na na di na do ge ha ma wa mo ha ja ya ndla ka di go ta be se di ya le go bona le bana mo ga ho ya so na ya na motho wa
0: thunya
1: ba ba ya go go tinya se se go mhm ba ya go go na dina ba ga ho thunya
0: eh ya se le dumo
1: ba se se se go
0: ya ba ke se se holo ba ba se be ya se le dumo na se se go
1: o ba o se o ka bisa go
0: tsala eh o dira fa tso se be ya molale mo se le dumo na si tshile fatse mani bale a itse mosebetsi
1: ya ha mo re ga ya u gona e ya na ga di o ne tsa tsela e ga tsi go bana le tsi bana le pula bana e bana bana bana tsi bana a tsi ba dilo yo ya ma go mo ya a go mbwa a ga mba a di ama ma fa se na ya mba a a pide no ro ga mo yo tlo ga bua ah si ndere yo ro yo nga ga so ya da ma ga meti he da de yo ha ma ma wo da ti le fo ga ma wo ga da sa ga le ra o go ha no si ya yo ha de ha fran ja he da shi
0: ha go le bo mo nga
1: ka go de ha ro ga na le
0: ta ngi mo nga
1: o mo sa ri ja o mo nga je
0: e nda ti
1: ya ja ha o si yo ha ra ga de ha ka ma simu ka ma simu wa le de
0: e lo ko tu ya le tsebo regisi
1: Lolo go dira go mo yisa.
0: Tangi ndale. Ele se meme tso re fulale tso hora ya bone. Ale twa?
2: Ah, do re ga rate.
0: Ka o fela?
2: Ja bana ga go. Lo go anda le mo lu go kwa manda tlhare ke tsano. Ubu. Ue tsano.
0: Mhm.
2: O be di tsupa. O be di ue. Da le se se se se se se no mo anda un kuku. O ba le da tlhare ga botsa u di.
0: Di go ba ri peta pe mangaka.
2: 5 9 5 9 1 5 1 5 8 7 8 7 8 1 8 1
0: mhm Thank you, Mwaka. Ahead it, eh? Ahead it, eh? I'll ballet the Gamona go to two gum. Ahead it, eh?
3: Get a little gum ahead.
0: Go, fella.
3: Richard, when I back home, I am a human eh?
0: Oh.
3: Ey.
0: O mo khishi.
3: Ey.
0: He bana.
3: Yo go di ba. Yo go di ba ke ntate 606 fela ke ntate 606 o go o buisa ka go mo la chat. Ha. A ja re 606 ya. Ho pula ona le mo tla o tlo kula. Hey. E ka nnete. Aza mo go bone me a sala mo hulu le yena wa ba tloga nna ne letse go re kirela ntsa la haufinyana mo a go go nne letse le be kirele o ke khono a ka la haufinyana we o ka ba thwa tsa ba le ba be di ba go mana a
0: a ba le thitse be kirele na le thitse a re o nne letse be kirele na le thitse a ka ta futsa kwa
3: we le u kwa hantle a a o tswe bile la re qabana ge le ba be di ka ga ntlo Wana o etsa o fela ntse ke bua motho wa ntetse. Ya le

0: go mwana o etsa lebeletse fela o se la le sekolo a e ga di tsa that is good relic sa mo go balla tabena ka o late se se sekolo se khutlise he ke a bang mwana le mo di pelitse o khosa le bodutu ampe bana bana ba nyenyana ba tsa bodutu ampe o mo tsamaisa se ka ka kelelo ya sa bonyana
1: oh
0: eh a kwa sale fa o ta mona se ha wa mo bitsa sa ntate a e hona mo tsamaisa a ile a ntsa laolea mona ha a mo kwella na ana home he ke ha wa hey ba ka ba ntse ba le ba mana ha o le ba le ba kwatela ne le o kwatela na ona le ya ba qabulang bana ba qabula hampe bana ke manyeluji bana ke ba nda di khathatswa sa mo go ba landa te 606 tabi nak o go se sa o sa sa o sho ga bunyane re seng sa di khose se le teng he
1: Oh,
0: ke la tshaka le go molela le o buswang ka lona.
1: Se seng sa ditlolo se tshake.
0: Yeah, se seng sa ditlolo se tshake dadi. He. Ah, ena ba tla a be le dipale a nna re ngwane o he ngwana eno ha e ngwane eno o la le fulya se thaka ngwane eno o ja mono mono he he. Ah, bana ba tla me ba tsebe kgodiso ya ntate ditlolo tlame ya ditsiwa kgodiso nne di re ntate mogolo ya ere motlha a motlela gori a sa fitlhile mo ba nne ba motshelale ka metsi wa re pula yana he o batla wena o bua difidipale
1: aditlolo tse
0: eya le ena be le dipale he
1: o para le mumana o sale moholo motho ona tsiya ka mo a o ka mmola a bile ba khotsi ba ebe ba para ka ngono wa hae
0: ke
1: ka shaparona ba tla tsaya ba pota ntlo ba khutle ba mo phathatse
0: o na tambe ba ka bolana ena ino a ka khala phela ntate moholo a ka ka metsi a ditse tsa samogaga ya ga bona go khale ile a mo tshele ka metsi ntate moholo a re tle go tle kwa ke nngwe ra re pulanyana
1: Pula ena banga ile landa motsela.
0: Yele wa ukwa, tate moro ena o kwadile go la fa mabele e bega tshee. Go go ba mona di tate ba bana ba itsa mona di bana. Hey. O ke ke buya sa maila bogo.
1: Ta ke ba.
0: Ke tlo bona motho ena ntsa mpuisa ena na ke ma. Mo ke
1: Halete
2: ka ga tolo ka maga
1: ka ofela
2: tsawana sa go e mutwa mo go
1: e nda
2: a ba nya di ke nda di se se ya re ya ile bu ya re di di kumane no mo go tantate a tla bua le he
1: mhm
2: ke mfumane se nne ke di save se bueng a re nke ke e bue le pele ya ka a tseba nke ka bua le yana gobane a nka dija le ngwana mona nka tetla ke ba matsaleng a go ifumane ke ditogong gomane nka mo bolaya jale o kobana le gore ke tle ke ifumane ke ira ka tokongkong ga ke batle letho ke re re a gomana le mmena ga ke fitlha ke tswana heng e ba motlhomo ke fumana a soka ba tlhatlhea ke a mo thusa ke thomela ka jaaka teng ka maa ke kgama kgapetlanyana a mogo oa kgabela e lenyana neng kentse ke soka papa mongwe ga e o na le ntho re e tlhokang shopong nna ga ke santale ke le majato ompola ke re le wena ee nna ke santale ke le majato o ka re mohlankana a ntšhini ko le batho bao ke utlwa ntse ba gang thate mogolo ke go ka ba ntho thola ke ha ntse ke mo sankara nta ikula mong
1: a tshaola
2: a tshaola nta di ke la ifela ke a supo ke tla le tsai tla ga bona la ga tsawa ya le bana ba tina mana ga nne a ra ke ba bona dikulo thu se khawile lo bona ba tshakela ha ke ba tle o tshakelwa ke mwana motho mong What do you want to say? I'm not going to say anything. I'm not going
1: to say anything.
2: We pumulate. We pumulate. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're
1: right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're right. You're Bonjour na ba phumotse kwa. Ke le wena o le ndate moholo ha ha ba tle ditlolo ditoduba.
2: Bo bonjour na bona kwa ba go ntata bona ba le bona ba phumotse yo ba tlile gara le nna mo. Ba tlile ke ngwana mothemone. Ya ka ba hudisa ba ka ba hudisa ka ba hudisa ka ba hudisa. Ke di ntho tsa di phosente di le. Ke batla nne ke bua kwa ra ka tsona di solo tsa tsa bohlale he ruang ruki ba tutina na lo ngwana ruha ba tutina na lo ngwana ba bala di tukelo a ke ona ga na tsona
1: oh
2: tsela na mo na ha ka mo ha ka
1: eh
2: na ke na la ha ka ha ona mo tsaka ba tsatla ge wa mo na ha ka ha ke go wane ha ka thu Never to piece again, I got him. I get a wallet chair too. Gena said, I got him too. May not be like I. Highly bada bush, Jerry. How long talk about a two monaga, but I wanted to get a
1: move.
2: Eh? Ingamus piece of you, you go several more and a man of little.
1: Lara Gamaki Hokaimu.
2: Eh, you go, Lupranka Lara Eh? O go itshebela ntle se a butika pause. Mona ke ha ka mo. Ha di no le na la o ketela e. Nka nka la se se se sai khumela ntate. Sai khume. O tshwale le mo. Nwa ha ya ka ba ma ya bokutswa ya se ba ka dintira ya go para wena e o tlabola. Ila ga ka le tlo fela ya ipona ga ita wa. A pulun tsa tshomona wa ga tsankanka se sai khome tshomona mo nga iporo ba weta wa
1: oh
2: eh o bua nete tsankanka se sai khome mo khontsa ro mo lomo di kokala tsa a ra mpa ka ba go kala tsa di e ya so tla tsa mantle mo thompo
1: ta ke mnga ka
2: ke te se se ya di ba tshwabeleng ka mo
1: Mashabela was a media for the horror, ya bone, Maubani, my baby hair, no matuale bilolani, la mukoka, la comrade Mathurin, Kamani Heka, Olani la KwaZulu Natal, Devon, Lima Tanfera, Valu di Packing, Peter Marisbeck, Lee. Le debe ni valo tatin lan la maubane meso ke mo motho a mokalo ka Josh Kuse elinyena ya happy din ni belolo tatin la maubane elibile ele le tswalona lana ha yena ya Afrika Borwa ele smarti na yena ya Afrika Borwa mona le ka basadi ngamane Motam Galuka Jira Stein Lena Hegena Happy Lingaba Sadin in Zeliwa Africa Boa Zelo Africa Boa Monenwa George Mamedi Asanzaro Fisha Huling Hubona Hitzi Mala Ilia Sibita Mala Ilia Sibita Yaba, which was a fellow Allah Hogas or Inga, but you know, snapping on a soap on a halang, Ishili. E ka o sa itshintse fela tswela pele a tswela pele ka ho matha a ba fihla kgweleng a le jwalo a ba fihla kgweleng a le jwalo a ikgapela milione e nang le makgolo a supileng ka ofela le ena mohlodi a hlahile boemong bono ba pele a ile ga mala a ntse a re a sebetsa mona yaba ha tsotelle o imathela fela tse tswang ditswe ena o ipatlela tlholo. Ale twa?
2: Kara ka tola ka ba tete.
1: Ka ofela?
2: Ba nya bana sa ho. Mo tsam go bo.
1: Ndade.
2: De mo ikela e batlang gona ba banye e go bila ga ho hloko tsina. O ra le dikgobo tse dingwe tse re sedisang jalino di tsamaletse ka tsone di a re sedisa ebile di a re tetlebisa ebile ga di re nagane e le gore batho ga re lekanwa tsewa date modimo o entse gore re seka ba ra lekana o bone menwana e ga e lekane ga e tsa ka bomo gana ebaletse bona bana ba senang tao ba tsamaya ba ya ka mane ba ile go thusana le bothata ba le ka mane jale re kopa gore dikgwebo tsena ba dio go latela batho bana ba gona ka mane di re batla tšhelete ena e kareng ga ke e bolela mono wa utlwa o e tshaba jale ke na le sekokoko nna ke a tsamaya ka sekokoko se sa ka dilo itatela mothweni wa ka ka mane jale re thukana le mathata tseleng mona go thwe dikokokoko tsena tsa gona ga di a tshwanela lata bafu ka mane ntho eno no ko go tlatlapa eno wa tseba ke tabanne le batho mono ke itseng mono ba botsa gona koloi yaka ke a mmošhagana ga se ya mmoša ke aka koloi jale ga ya tshwanela go nka mofu koloi tabile go nka mofu ke a mmošaga ebanasabanganle batho ba naa kere ba lo latela mofu ka ma ba ree ba 5000 ga ke fitlha gae monana ke santsane ke tlotla ke batla ditshenyelo tsa gore tse fetang gape 12000 go pata mothi jale ga ke na tšhelete la mofuti ya bonono ke o e thola kakae eo ka batho ba bakang ke ntse jale nna ke bilele le go atle ya gore ke tshele petogole ke itatele ngwanne wa kakamane jale lora le tlompolela dipolotiki tsa gore koloi ya ka sa mmošaga ithopele ke ngata ga re le ka re ka maatla le share motho yono a ebele gara ke feta ka ena a ebele gara ke feta ka ena ke re ke mosieng ana mona gona mona le motshwaga na le tsamaeke ka nnete ke re ke mosieng ana mona nna ke tsamaeke yae kotsa bale ba gae gore ke itlhikitlile ka lorata motho a ka ka mala aisa tabang a ka feta koloi ya ka se a eng ke re mosiana mona e banna nna privilege tsa ba
1: bare
2: ba ka tsara tshote ka go ne se ba ka tate tlhoko bu ke re mosiana mo ho ba go ka nne ba ba bona ba ka tsitsisa swa ba ke re ba ka ke se jwa ntse ba ka tsitsisa ha go patala 12000 mo like ka go ka ka ka tsara ka nka tshela petogole ka 500 o alata mofu ya ka monne ile ditong ka 12000 ile ra batla ba kraya shebang nna ba ka banta ba tsikila ba hoshe mona a ya hana ka mana a uile le ka ba ha ba ntse ka ba wantsika ka pe hai How number of Palate, Gusica, the Bonaman, I knew I got Murtai, and who will tell about one in the glory, and not telling you a man hard. You don't think you say.
1: Of the Hungamona, have I had no freedom, Siamu?
2: You must see an animal, you won't do it. I don't want to do it, you must see an animal. Oh, but I want to see it to see an eyes out of Pulos alone, Pulos and senior big senior. You must see an animal. Yeah, I'm on it. Oh, yale mufuwa tikira ntate mphe mufuwa ka ha benya nngwe na le botata o mpolelile ha ba bona le botata o mpolelile ke tola ta mufuwa ka mona nyeo nyeo dipantri tsa ha ke tsile mphe mufuwa ka u laba ke di zampile na ntsa mpata kempe ke di mphe tsa ai u laba ke di zampile na ke nna ke mo pitlile tsa mo ha ke no ba pala le batho ba nna ntate ba na ba ntse ba tsu ba pala ka gore ma lefa tsa mo banana go bona ga ba goga ga goga ka ofe a ene le ba tla ke se luang ka go botsena tsa batho ba tla ke se luang ke yo ka nne
1: ha go le mo nga ka a le dwe
3: ha re khatola ka mahete
1: ga ofela
3: Chavana so.
1: No.
3: Gimela and the Tifala Wana Oma.
1: Mela, ne?
3: Hopela Zantati.
1: Antla Pavanak.
3: I shake a sapphila come home more and arch, here I do cantati. In Sarala Pella how monarch, Nagi pay permissions a lacal of one as Antas Lily Massim. I can nip my love of one cigar at the house. Ante a ratu a kamona ka jo tane ke me wana sa leng shola thering a a ke ite wela ntate nna ha ke na ditaba
1: thank you me wa mamedi masana bi dame se rubedi ga rubung ga ke bile hore nyane ya bohlano re ke fetele mona fela ke tsena ke thibe kotsi ke ena mo

Emina metsotso ga re bile re nyafana ke tsa tsena he ke phutha ya ka me ha sa tlo isa flavor le mo ifo wa wa re bitsa di hwai ka mora ho bona go pana mo fana wa sebuping di tswele motho a mo ka le ha ka thabela theko ka tseno ka mona ka sebuping na le wena tla go pana ho sasane metsotso ke mashume ma ka mora ho ga ya nna bo supa ho se ntho ma thalo wena e le la bobedi beke nka nete ya bona mo kstetsweng nyala matso le tshelana le tsiem ba re sebeditse hantle ge e phete hape nthwena bekeng e tla ha etsa tsena ya falla kganyana.

0: ka mo re ka hopolang kapa ba kopa ka teng kapa ra nahana ka teng ntate ya lukileng ho seng se tsepamisa mahloro na ho wena ho ba no modimo ya sa sitting ke letho modimo wa meka le mehlolo ke a gapela ho seng ho ke modimo a ka o ba etse ka molemo wa hao modimo wa tolose tumelo e mong le e mong modimo a ka nang le matla wa gona ho seng hona hore re tsebe hore modimo ge o sebeletse modimo a ka nang le matla re o dumetse obane modimo ya dumelwa mme ga o dumetse o etsa dintho tse kgolo nkate re ya o mema maphelong a rona modimo gore o re etsetse modimo a ka lokileng ka molemo wa gago e tlebe tlotliso ya gago go dintho tsotlhe tseo e ka bang modimo wa ka bo mme le bo ntate le batšha modimo ya nang le matla otlhe bamamedi ba thagameswa modimo wa ka e ka bang ba kopane le tsona modimo ba rekologele ka molemo wa gago modimo wa ka ba utlwe modimo ya utlwang modimo ya itseng Isaiah 65:24 o re e re pele ge go wa modimo o bo santse o arabile ga ge ntse re bua re gapela o seke o utlwile re a leboga modimo ya utlwang gobane utlwa thapelo ya o seng gona modimo a ka ke neela go wena dibogodi mogana wa ka nang le maatla tsa sea le moya sena moya o galalelang dula le bona ema le bona ba hlonofatse e tlebe tlotliso ya gago o hlonofatse momamedi mong le mo modimo a ka lapeng mo a leng te modimo ba sa tlotloa go ya mesebetsi moya o galalelang ga kopa o ye pele go bona jalo ka gore tshepisitse in Isaiah 45:2 gore o ya pele ke a lebogang tate ke a o tlotlisa ka lebitso la mogana Jesu Kreste wa Nazareta re o tadimile re o shebile re gagamalela pele tlotlisong ya lebitso la gago re a leboga monggadi ka lebitso la mogana Jesu Kreste wa Nazareta amen momamedi wa thabiso go seng gona tle ile ka itlhalosa go ke memanthabiseng mahloko ke mohlanka tshebeletsong ene ya gaso ya efangedi e sebetsa mane Soul Winning Outreach Ministries mme e fumaneha matswatla ge mane pela Fokothi re na le tshebeletso mono e kenang hoseng hoseng ka Sontaga ka 10:30 tshebeletso ya kena re kgumamela moo mme o ka tla le wena ga o ka gafa ke go tla gore o tlo kgumamela ga mmogo le rona mme modimo a o hlonolofatse dinomoro tsa ka ke 6311 9265 ga o ka rata gore o ntetsetse ge ke re bue re qoqe ka lentswe la modimo modimo a o hlonofatse a o agabele dinthong tsotlhe tlotlisong ya lebitso la gae bolokwa ke modimo amen and amen
1: amen mme waka
0: amen ntate ga ke a feta nako ga ke re
1: a
0: amen
1: thank you
0: a jesu a bofela tekeneng.

0: Sepheo sa mananeo a lekala la temo ke ho fa ditaba tsohle tse amanang le temo. Re shebile temo ya masimong kapa temo ya majareteng. Diphoofolong re shebile bophekodi le ntlafatso ya diphoofolo, mesebetsi ya matsoho, theko le thekiso ya dihlahiswa tsa temo hammoho le diphuputso tsa mahla le tsa temo. Ke Mantaha bekeng, jwalo ka ha e le Mantaha tjena, o tlo utlwa ditaba tse hlahang lefapheng lane la diphoofolo. Lekala la temo ka nnete e tswa le phepo e nepahetseng ka phatlalatso ya temo le ne le ile Mokeng. Moo ho ne ho bua ka validation ya leano la ntlafatso ya dikgoho. Ke tlo fa puo ka mosupisi Ntate Peo. Ke behile ke o fe puo ka Ntate Puseletso Dimpho Selae. Yena e le mongodi kakaretso wa ba pofa.
1: Ke Peo Ntho Ntate Senekal. Ke mosupisi ya sa transferela ka mona ka poultry section. Mona Department of Forest and Services. Jwale, re bokane mona tsatsing lena moholo wa ka. Ho tla validate, ke validation ya leano la ntlafatso ya dikgoho. Se ntse ebile le tsamaya le moralo wa ho le kenya tshebetsong. Ke policy and implementation plan. Jwale ho bokane ka mona bohle ba tshwang ba tshola. Re bua ka dihwai ka mekgatlo ya bona ka ho fapana. Ho qala ka bahlahisi le ba hlahisang dijo tsa diphoofolo ba ntse ba le teng mona ka mona. Le ba seng ba selaga, le ba isa ho buisetsa ho isa dimmarakeng. Ehlile ke mekgatlho e mengata ntate, ke ba isitse ba lebedisa. Mafapha a mmuso a teng mo na le di-partner-a tsa mmuso. Ke bua ka makala a matjhaba a kopaneng. Ke bohle ba tshwang ba tshola ditabeng tsa tlhahiso ya dikgoho. Re bua ka makala a mmuso, ho kenyeletsa makala a kang health ne re eme mme ha ke tsebe ba e teng. Lekala le kang la trade. Ba teng le ngwana ka mona ke ba bone le ba bang ba eseng ba ka ntle ho mmuso makala ana ka thoko ho goromente a kang ke bona RSC le bona ba teng mona ne re meme ya NDP le dibanka di teng ka mona di na le boemedi bo LNDC di na le boemedi ka mona

0: ehlile go lobile ntate bo supisi ka ba bo le fa pa le le ka la tema ho sa di treaty le na le bo emedi bo go toma ha di ka mona e hlile bana ba teng ga tla di go yona la di ka yona ka dira ka bolela e ya ntate ke mo se ke tsho etsa mo re bo ka ntse mona ke company le jang IT ha ke sho bana a e feletsa mo etsa ke se tlhopa sa di consultant ho tloa ba ba matloa Zambia ba ba ha ne mo metse tloa ka tala ya hona la kha ke company ya ka fa ka mo ba ka mane ha bile ba ba ba mara nya na ho tsaba ke tse fa ka ne ke bona ba ntse ba re fa ho rena le ya le ba ka tang ho le etsa e ha ba o ka ho tla hantle ka bo April ba ile ba fihla mona ba kopana le bona batho ba ba ka ba ka neng ka mona ba tsama tsama ka ntse ntse ho ba le ba se ba entse draft ya leano lena le re buang ka lona kapa policy ena re buang ka yona ba ntse ba re fa yona hore na ba fumane ditaba dife mono le hore na policy ena e eme jang jale re nyakurela re ntshe diphosa etse ore qetellong ya letsatsi e be tokomane e re reng ke tokomane ya naga ha e sa le fela tokomane ya meconsultant e le meng kapa ha e sa le fela tokomane ya lekala la temo e be ke tokomane ya naga ke a lebanta
1: ke puseletso dimpho salae ke mongodi kakaretso wa Basotho Poultry Farmers Association ka bokhutshwane re ke ba pofa ditaba tsa ka mona ha le mpotsa ka tsona ka nnete di monate o bua nnete ha o lo fela gobane di otlile dintlha tseo re ntse re lela ka tsona ha o lo ha batlisa report ena bona e pia pilipili ya o sheba hore ntho e re e tlhokang ka rana ka mona ge sebetsa ge qaqolwane kapa ka sotho re hlaola re furallane bongata ba rona e mong le mong tala o kana sešhini ya kwana e mong kwane e mong kwane mme ga o sheba ka gara ntho e re bitsang the poultry value chain go na le mo o tshwanetseng jwang kapa jwang be ga kopana ga o na le ba hatchery o tshwanetse a tsebana tseo yena tse ba di tswa mo o di fa bo mane e sebe e se ka ba yena ka bo yena a o fetang a o rekisa ditsuonyana a le strateng mana yapeana gapegape o tla fana gore motho a kosisa ka mola ene wa hatchery o na le bothata ba o sina le contracta le batho bane ba South Africa ka mane gore a re mphe mae ya 80,000 eggs fertile eggs gobane gana contracta le gona dihwai ka mona gobane le gona gana contracta le dishopo tse di kapo di-supermarkete tse tshwanetse re di fepele ka nama ya go ke bothata ba bo buile ka mona ntate e ka godimodimo haholo ke yona e ne re reng ke policy ya rona e ntse re bua ka gona gana jwale ke monate go makatsa mmele ntate gore be tsatsi lena re bua ka the poultry policy ye gegeng re bone kae mothating wa o fitlha go rona ka pelenyana gobane ka moga mona go tla ba le workshop ya kgole ya go ketela e tokomane e tlabe gauwe e tlisiwa go rona ge e otla ka stempere e nepaetse e o fiwa cabinete go tloa mone e gokela gona ge a dula bane ga tlameya ka tokomane eno le a re se e bone e feleletse ke ka tlameya re be le federation mokgatlho o reng ke mang megatlho ka gara naga o tla botshege tokomane eno o buela diwai tsotlhe ka sectora tsotlhe ka gara poultry value chain jale mmuso eno ka nkane ge na le contracta ge na le agreement na le contracta pakeng tsa rona le mmuso ga re re motlhalegege o ko emisa o kenya dikgoo tse 200 tons ke tsa motlhala gobane ge na le already 50 ka gara rona ka mona e be gradually ge ntse re gola ganyane go fitlhela ba fitlhela bemengoo go fitlhela ge fumana diqholotso tseo ga ona mo re yang teng ge tshwanetse tle re qholotse ka moga policy eno gore mmuso ga re dumelane le lonana le emisa nako e kae ga ba lekenya mae ke nako e kae a manga teng ka rana ge fete di-stage tseno ya botlhokwatlhoka apentate le mme ke ya gore ga ke a utlwa ka local government e teng ka mona ke dumela tshwanetse be e teng tlomo ba tla fitlha le itinyana gobane mokgwa wa expanda dikgobe tsa rona ke kgolo bane ga re na dibaka tse tlhauweng ere ke dibaka tseo gereng tsena ke tse beetsweng fela gore go ruela dikgoo teng le taba tsa go neeletsana le batho bana ba ke tla ba bitsa bana ba bona ba local government le ba housing watwat bana ba ga matlo le bona re sheba ona mole e tla ba matlo a mofuta ofe ke a dikgoo ga re na bona matlo a sa go nyaga masea ke a botlhokwa eno re bone gore e a nngwe ka mona le yone ge a mme taba tse ngata tsa botlhokwa golo tsa gore kannete re tla tlameha re itjare re le naha. Re bone ka avian flu ho na hula ba jwang. Ka avian flu ne re le tsietsing ena e sale. Ka morao yona re na le mafu a mangata a tle a tshwara South Africa, ha tshwara Lesotho. Fela a wela ho rona mona, a ama rona a bohloko mona. Ho be re kwale dikgwebo tsa rona, re kwale dishopo, kwale ntho e nngwe le e nngwe, e be re ba bothateng. Ke le mono mafung ano a bo avian flu, ile a ra e bona sekgahla sena ka rana ka mona, ile a re etsa jwang. Hai ma tsi a ke sa bua ka COVID le yona ile a fa dikolotso tse ngata hobane ne re sa kgone ho ya bona South Africa. Mme ke boithuto ntho e nngwe empe Basotho ba re ntho empe ka tlisa katleho ka nako e nngwe e re rutile hore a tlameha re ipope re be ngatana e le nngwe re sebetse mmoho. Ha ka ra thuseya ntate ka workshop ena tsatsing lena ga dumelana re le Basotho hore re tla sebetsa mmoho ka nnete ho na le mo re yang teng. Hobane ha o ka sheba gore mesebetsi ya eng. Bana ba rona ba seterateng ba tswa sekolong ba tshwere di-certificate ba batla mosebetsi. Mmuso ke ba ira motho mo lemo lemo le gale ba tla tlameha ba tlo ithela mosebetsi ka morago mona. Re bule taba tsena gona ka mona mme ntse re tswela pele re go ba kgwasa batjha bana ba teng ka ba basetsana kapa bashimane le bona ba tleng ka lengwe ge tloga di-projecte tseno ge bone gore ge lokisa le ba dimmaraka ge be di ditumelano le ba motlhala ke re Lesotho Chamber of Commerce ka team ya bona le bona e be part ya rona mona ba tsebe gore ka ra federation le bona ba teng ga ba sa tla dumela gore ge bone o kena di-tons and tons tsa dikgoo ka mane tse ya mane ba sa feta ka ra federation. Go bua taba tsatsing ena ke ena policy ntate ya gore ge be le policy ge be re bone gore ga ka ra policy eo ge ba le mokgatlho kapa mma mekgatlho ka ra naga ka bona e ikemetseng jelo ka dinaga tse dingwe. Ga o tloka le re ne re o feta-feta lebidi hangata re ne re potapote re tla ithuta dinageng tseno se sentse na di-federation ona go sebetsa jwa dikamano tsa yona le lekala la mmuso lena la temo le mmuso ka kotlolo gagolo lena la trade. Ee ntate ene ke toloso e kgolo eno o e buang ntate ke nnete ga mmuso ore o kwala madibo jelo ka go tse o etsa gangata e bakwale ba re mahe a seka kena ke le renyola di-price hampe fela hampe fela o makatsa rona pele re tla thusa kore re lematsa batho ba rona gapeape ka morago ke e nngwe e tla re thusa ga se re na le federation ga mmuso o thiba mae ga o ne o etsa keto o le moo o tla bua le federation rere re batla mae a makanana ntsha le teng le rona re na le tolotso re le batlhagisi ba fapane ba mae le bona ba nama kao fela gore ge sebetse ka o neeletsana se ka sebetsa o le moo bana o sebetsa le mokena ana gore ga o ikwaletse o etsa price ya gole moo kati a re sebetsa re neeletsana oa tseba price mogotlo ke ena price kachasnake ke ena maseru ke ena obane o tla bona gore to produce chicken yes ya 6 weeks old e loketsoya marakeng nna mona maseru ga ke no tshwana le motho a thabatsheka ge a fapane but o tla bona price sotho go ke 150 ya tshwana portal sotho kao fela based on what you give us if policy of the tatu ga kana ye
2: ka khola o khotetse molemo ho fitlela nna le wena go kopana na go nyetla nna le khwala phatlhatso sentse ke re o natefela ke manana a mangatla latela a sena sa le moya mo bang go sitetse e khopjo e le maoto mane ha hate ka maro ha ebe etse o khotso.

Mamedi metso nye mashome a mabedi a metso e robedi re a re lebile horeng ya botshelela re tla re futsa horeng ya botshelela re balwa ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho re dumelle re wele kgabo ka ditaba tse supang ha letsatsi la leshome le metso e mene Phupjane selemo le selemo le tshwauwa e le la phano ya madi letsatsi lena le qadile ho tshwauwa jwalo ka selemo sa 2000 le metso e mene 2004 ka kgothaletso ya mokgatlo a lefatshe wa bophelo WHO. Mme moho wa selemo sena o hlalosa e le lerothodi la botho fana ka madi boloka bophelo. Setsi sa pokello ya madi Lesotho se setse matsholo a tlhokomediso ka bohlokwa ba ho fana ka madi molemong wa hore batho ba tlokotsing ya madi ba fuwe dipetlele. Hangata batho ba fuwang madi.

0: di e ba mahlatsipa a dikotsi. Ho tlo tebatsena ka botlalo re buisana le mookamedi lefapheng la pokello ya madi le sotho Mofumahadi Mahlodi Rasiu, ke yena eo re tlotla re tshwahla ditaba tsena le yena wena mamele. Mme e tla re ga morao re tla o bulela le wena hore o be le seabo ditabeng tsena, o botsa kapa hona go tlatsetsa. Mme jalo ka ke botsitse re tlotla re buisana jalo le yena mookamedi kapa le mookamedi lefapheng la pokello ya madi, go ka utlwa ona hantle bohlokwa ba letsatsi lena ke bofe, esita le gore na motlhomongwe ke melemo efe ya go fana ka madi. Mme ga tse ke a dumedisa esita le gona go amoga ka gore na la ditaba la seupeng selemeng sa Basotho seng ya kajeno.
1: Hello ntate.
0: Kgotsane, ke a o dumedisa esita le gona go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la seupeng selemeng sa Basotho seng ya kajeno.
1: Ke a leboga ntate Theko.
0: Kgetse tlhoko go maobane e ne e le letsatsi la World Blood Donor Day, re go utlwa ona motlhomong bohlokwa ba letsatsi le ke bofe.
1: Ke a leboga ntate Theko, ke kopa go tswela pele ka go dumedisa ntate wa ka, ke be ke dumedise le Basotho ba eso. Ka nnete ke lebohela le monyetla ona o ke o fuweng. Tsatsi la maobane le ne re na le lona le ne re le celebrate, ene e le letsatsi le bitswang World Blood Donor Day, e leng letsatsi la mafatshe la go celebrate kapa gona go tlotla bafani ba rona ba fanang ka madi. Le tsatsi lena la World Blood Donor Day le qadile ka ha le qala qalong le qadile ka 2004 e le mokgwa wa go tshwara kapa gona go celebrate bafani ba rona ka di 14 tsa June selemo le selemo. Le qadilwe ke batho ba America kwana e le ha ba leka go tlotla ntate a na bitswa Carl Spener a tlhileng ka 1868 e ne le setsibi sa bongaka. Ke yena a ileng a qala pele ka go sibolola tsamaiso ya ditlhopha tsa madi, ditlhopha tsa rona e leng ABO blood groups. Jwale le ile la qala ka mekgatlo e mene ya matšhaba e leng World Health Organization, International Federation of Red Cross, International Federation of Blood Donor Organizations le International Society of Blood Transfusion. So lebaka la go etsa mokete o kapa gona go tlotla bafani e ne le go phahamisa tlhokomediso ka botlhokwa ba madi a tshireletsegileng. E le gobane madi ana a re thusa haholo go thibela mafu a ka bakwang ke gona go tlhoka madi, re pholosa maphelo ka batho ka go fapana. E ka sitana e ka ba bagatšhane kapa bomme ba qetang go pepa, batho ba dikotsi tsa mmeleng, batho ba nang le bo cancer e ka ba bo prostate cancer kapa mefitse ka go fapana. E ka ba batho ba nang le ntho e bitswang hemophilia, bana ba tswa madi ka dikarolo tse fapaneng tsa mmele. Eya ntate wa ka, ke nana ke lekile go hlalosa hanyenyana.
0: Mamedi re metse mashome a mabedi a metse e meraro ge a rebile goreng ya bokagi ya botshelela. Mohlomongwe na go na le dipegelo tsa kapa pele re tla moo ge re utlwa gona mohlomongwe setsi sa pokelelo ya madi le Sotho lona le sona se ketekile letsatsi le jwang maobane kapa ke gona ba tla keteka.
1: Naga ya Lesotho ke gona e tlo keteka, ke gona re ntse re itlhophisetsa go tlo keteka. Ga ke ke ra emisa tsatsi ena ka gore tlametse go tlotla le bafani ba rona. Re tlo keteka, it's just that go ile ga ba le mabaka a ileng a re fetisa go le celebrate maobane fela re tlotla re lekete ka lona.
0: Ke melemo efe kapa go botlhokwa kae go motho ga fana ka madi?
1: Go fana ka madi o molemo haholo gobane ntho ya pele, motho a le mong ga a fana ka madi o pholosa maphelo a batho ba bararo, a ka pholosa batho ba bararo. Jwale go pholosa bophelo, it's just a big thing. Ke ya pele, ntle le mo o na le melemo le yena e yona a e thola, a ka thola mohlala ha e ba o ka ba o le motho a regular do na o ntse o fana ka madi hangata, mohlang ka mmele wa gago se o tlwaetse go fana ka madi le mohla o ka tholang bo accident e bo o latlhelwa ke madi, mmele wa gago ga o tlo ba in shock because o se o tlwaetse go latlhelwa ke madi.

0: o ka ba fihla spitlele o ntse le hantle ntwe ngwe ka ba taba ya gore if o fukotsa segahla sa madi batho bangwe bile ba isa le treatment ya high blood because if o fukotsa segahla sa phallo ya madi ka mmeli me me ngate ka nete ntle le ha bona go ke hlalosa ka ofela
1: Na hona le dipehelo tse itseng gore motho a fane ka madi e bang o ntse a labalabela go tla fane ka madi
0: eya ntate melemo dipehelo di teng di ngata le tsona kapa ke re ga di ngata gole motho o tlametse go nako a tlo fana ka madi a ba phetse gantle a sa nwe ditlhare tsa bophelo botlhe e ka ba tsa HIV and AIDS ebe motho eno ebe o sa jile o qeta go ja kore nakong ya gora tse four within 4 hours ntho e nngwe ebe ha eba o na entse tattoo ebe e na le more than 3 months a se a entse e seka ba e recent a ba sa kule kore a sa go ne se na le mo go opang a sa tshwarwa ke tlhogo a se ka gara treatment efe kapa efe le ga e le tse tsena tsa di-antibiotic kapa tsena tsa sefuba a ba fodile a na le more than 7 days a sa sa di sebedise motho eo gape a be lemo tse 16 ga o qala go fana o tlametse go ba 16 years to 60 but ga o se ile wa nna wa fana re ka re o felele ka 65 ebe boima ba motho e be 50 kg go ya godimo ebe motho ga e ba ke mme e se ka ba ke mogatšhane ebile e se ka ba o qeta go pepa e be more than selemo a sa ile a ba le ngwana kapa a sa nyantshe
1: na motlhomongwe o fitlhela ga jwale basotho ba bontsha tjantšelelo ya go fana ka madi
0: hei ntate wa ka etlhile re na le bothata ba go na le batho ba utlwisisang ba tlang ba tlhile ba fana ka madi but etlhile re lekemeng gagolo because batho ba bangwe ba fana fela ga e ba ngwana bo bona kapa relative kapa mokgotsi wa gae a kula ke ona a tlang a tlo mo fanela ka madi and le yone e kotsi gagolo because bonne motho o na le kgatelelo ya maikutlo kapa o tlo fana ka madi bana ba tla go pholosa motswadi wa gae le ena a sa phele gantle kore jale a ke re tlametse ga re a tlameya fela go bona gore madi a re a isang re gile madi re isitse madi re tlametse go tsetelela le motho a fanang ka madi jale le ena ga a sa tlotla a fana ka madi a santse a kula re sentse re baka kotsi e nngwe gape jale e ka re re ka utlwisisa gore re fane ka madi kgafetsa le kgafetsa so that re seke ra tla ra fana ka madi ga motho a se a na le bothata o ne ne motho a ba sa kule but ga o se o fitlha mo ka go na le pressure o na le stress high blood ya phama and ga re tlotla go ga madi jale etlhile basotho re ntse re se utlwisise gagolo kapa re se fane ka madi gagolo kenkena ga ngata re tlebe re ntse na le kgaelelo ya madi bokelelong ya rona le gona jale ebile ga ngata e tsamaya ka di-season maria o tla thola re sokola madi because go a bata go batlana le madi batho batle ba sa batle go ntsha go tlhaisa diphaka gore re ge madi kapa le weathera ya rona ga emo ele tlabentse re sokodisa go bata lefa le kgetheya jalo jalo re sa kgone go ga madi gantle ka bo festive le teng e tlabe le bothata re lebe re gile madi mohlomong batho ba fane ka madi ba tebe re na le dikotsi tse ngata kapa dintho tse ngata tse tlhokang madi ebe ntse re sa kgone go bokeleletsa gagolo e se ka re ka tlharatla re phale re itlwaetse go fana ka madi selemo le selemo ko gotsatsi le after every 3 months motho a mmeke after 3 months motho a ntate after every 2 months re fane ka madi re sa qobelelwe re normalize
1: le ntse le etsa eng kapa letsa matsholo afe go bona gore setšhaba se fela se utlwisisa botlhokwa ba go fana ka madi
0: re ntse re ya bo di-radiong bo dialemoyeng ka go fapana re ntse re ya bo dikolong bo di-organization ka go fapana re ntse re le ka gona go fana ka thuto le bo dipatleng re ntse re ya bonene re ya le bo pioneer ko dibakeng tse fapane re ntse re le ka go fana ka thuto
1: o ntse o tshware jalo mme ge meme mame di gotlwa gona go na le seo a ka batlang go botsa se kapa pele go mo ntle la bona le ntlha o batlang go tlo ya go lelela mamedi
0: ntate
1: ne ke re kutlwana go na le sedile o batlang go lefa mo mamedi pele re ka mo mema gore a botse kapa o tlatsetsa ditebetseng
0: a ntate ka nnete kopo ya ka fela ke gore re tleng ka nnete beng baka re tlo fanang ka madi.

0: madi re tlo thusang basotho ba bo bona gore madi a dulantse a le teng ma di sikitse ding ka thola di ka ba avoided ha fela re ne re fane ka madi
1: ke di baka di fetseo motho a batla go fana ka madi a ka di a ka yang ho tsona go tla fumane a tsebo ya tsifumana tselo tse jo
0: re na le sitsi ka pelago tsela tsepong ya tsepong e le yona the national one ka le Lesotho Blood Transfusion Service ha le kaele re na le ngwe ka Queen 2 e re tletse re re ke Queen 2 but ke Mase Regional Hospital mahahong ona wa kgale re na le sitsi se seng ka Chasnik ka hara spitlele re na le sitsi se seng mo Halsuku pela mapolese re na le sitsi se seng hape Bothabothe ka spitlele ka Dr. Storm Magnet ebe re na le sitsi se seng hape ka Leribe Hospital ka Mobitebang Hospital Leribe from 8 to flits ka half past 4 that's in meaning however ka masori original yona re ya ibule hape le moqebelo go tloa ka 9 flits ka 2 ba ke sa batho ba ba mo shuma ba go nhotla during the week
1: Unso tsoga jalo ge meme mame di gutlo gona se ba sa ka ba sefe plus 2665993 apa e ke ona mo ka ka kana le yona ka gona le ka yona le gona mo medi ge metsing e le shumele metsi e mehla ga re bile go nya botsela mame di khotsa
2: nda re re go
1: dati mali e
2: ya dati ke u pa meta wa sa di sa di ya ntaba ba le ke ba tlange ke tsebe mona ha le mo ba ba ba fanang ka madi ba le go kwa ha ga le ebe bona ba fumanang ka morago bana ka madi e nngwe ke gore na batho ba le a ba ke a kula na ha selemo se tsadile fela ke tlameya go fana ka madi kapo batho ba fanang ka madi ba kgetheile ke ba jwa ya le bonta
1: ke le batate malege plus 2665993 o ka na le gona go utlwe wa botsa kapana go batla tlhakisetso ditabeng tsa istelwana go tlatsetsa mamedi go utlwe sabo sa gago le wena mamedi kgotso
3: kgotsone le tlhoko plawana
1: na di 6
3: ene le tlhake palame kolo yene e sentse e tsamaya ke kopa tshwagala ba ke botsa potsone o santse o e botsise ke re na gore motho a qetelle a sa iphumane a le tlokotsing ya gore a ba lo fuwa madi ebe go etsagala bang ge thibele boemo bo bo jalo ebe gape-gape ke gore na ga e le mona kgothaletso le yone ya go fana ka madi batho ba tlokotsing ya go fuwa madi ke batho ba ke o kontse thwe ke mefuta itse di-blood type hehe whitea whitema ke di tsebe gantle motho a ya malofana ka madi kore ga o etsa le gore ebe madi ao gae a sebediswa kapa go na le makgalwang gobane go sena masitlhela mothong yo molemo na o a jetsa gore madi a gao a ntse a thusa batho ba bangwe kapa ebe motho o tla nna fane ka madi fela ebe ketelong a gae ga ona ma metšhang le a motho yo mongwe o a tlhokomediswa ditabeng tse jalo ntate na ntse ke kene tseleng
1: ke le bona plus 2665993 ke metsi e le shimile metsi me ga go mamedi ga re le ya botshelela mamedi khotsa mamedi khotsa
4: ndaje
1: ndati
4: to khotsa mokwenya
1: ndati mokwenya
4: e ndati ke u ka ntshoe le mbohlokwa hlokwa ha di mona ande ke se fani sameseng pele ntho tlhoka sopa e ke utlwang ke ena ya go kgefu le go fana ga ha re re go etsagala gore motho a be le lefu le ka setisetswang bathong ba bangwe mme e se a tlwaetse go fana unlike I did e fane ka ona nako e telele gagolo dilemo e seng makgetsonyana a lemo tse pedi tse tharo mme ka morago go teng wa fumanea gore ke se ke na le bothata ba go ne le sala ba bangwe tsala ntle e na emphile bothatswa kapa e fana ka bothata ba gore gona jale pressure ya ka e batla e le

0: boemong bo tlokotsing gago. Jale ke botsa gore na batho ba mo stone ba ile ba e tlwaela go fana. Jale pheko e be kinya ba gore a nne a ntshiwe ka nakonyana tse itseng a be go gonepa phalo yane ne e neng e tswa ke phano e fe. Ntena e tlile ke tabatla gore ga e ba go ka ba bobebe ke tle ke tšhakele mono bae ntho ne e tlileng peile tsetsing ya gore na gobaneng ga pressure ya ka jale e se e bonagala e tshosa. O na le potso e nngwe ke tseo fa ba ba moyena.
1: A o hlakile ntate Mokoena.
0: Ee, ke hlakile tsenana dinomoro tsa ka ke tseno ke a kgola o tshwanetse o di bona o tla di fa mme e le o sebeletsa go go bonnyane ke tle kempe ko koka le go tlhalosetsana ntho ena jalo ka e le motho wa banka ya madi ke a utlwisisa gore a ka tseba gore na ga motho a tlwaetse go tshela banke mo mmejela a sebakeng na go etsagala phetogo efeng bophelong ba
1: gae ntatemokoenyae ke ne ke godisia dinomoro tsa gago obane ga ona moo re di bonang teng ka kwang.
0: Ke ntse ke ya ka ena taba ena ke re motho o tlwaetse go lema a tšhaya a etsa disiu tse ngata a neeletsa batho jale ga a sa sena batho ba ba neyang o etsang ka disiu tseoatse a dikotule hai ke a leboa ntate o kophee
1: mme ga tshego ka ke le ditabeng tsa bontate.
2: Ke a leboa ntate wa ka. Ke tlo kopa tlong go potse tse dingwe. Go na le momamedi e ileng a bua ka di-blood types. Re na le mefuta e ka bang 6 ya di-blood group e leng tsona di-blood type. Jwale go na le e nngwe e tlileng e re e tlhokang gagolo-golo e tlileng e seng bonolo kapa ke tla ke re e re blood type e leng blood group O negative. E tena e le re because batho ba bangata ba nang le yona ebile re tlhoka yona gagolo gate gobaneneng ke yona e kgona go fiwa motho e mongwe le mongwe. Jale motho a ka tseba le di-result tsa gae ga ngata re rere ga motho a fane ka madi tsatsi le yana e le Monday ka mora 7 days a ka gotla di-result tsa gae ditlebedise di le teng e le bane re caterela le madi a ne a tlhoang bo qatšha a tlhoang bo bothabothi gore ga a sa le teng a testiwe re a tsa gore madi a ileng a fitlha ka mora 7 days di-result tlebedise di le teng motho a ka tseba gore madi a gae a jwang ga a tlola di-result ntle le mo e ba re ne re gile madi di-organization re gotlisa re isa dikarete tse faneng ka di-blood groups tseno motho a tlile go tlalata di-result tsa gae a ka tseba gore madi a gae a safe kapa ga a safe ga a le safe e le gore a ka tswela pele a ntse a fana ka madi ga a se safe e le gore a ka se tlhotse a fana ka madi motlhomong re ka mo kgothaletsa gona go ya ngakeng a tsebe go thola thuso ga e ba motlhomong ne a sa tsebe go na le siki e jalo ee ntate
1: e nngwe ebile ya gore na tšhaoso e tlakisitse na ba tlile go tseba gore na madi a latlhiwe bobie le potso ya gore na motho a fanang ka madi ena na o fumana eng.
2: Oho batho e tlile ga re le kgotheletse gore ga re ba fe letho ke tla tsho jalo motho a qeta go fana ka madi e re se ntho e re etsang kore ra mo monitora ka go mo fa di-fluids leng gona jale re ntse re ba fa orose le di-biscuits gore motho a tsebe go nka maatla gobane motho a qeta go ntsha ntho ka go lengwe go yena ya mmeleng e leng madi ntle le mo ga re fane ka di-gift kapa ntho tsetsetse kapa tšhelete e leng ntho tla thoya batho ba bangata ba ntse ba re bona ba keke ba fana ka madi ntle le gore ba patale a ke re itse le ka go thola batho ba di-voluntary e seng batho ba patalwang kapa jwang motho a patalwa a ka qetetse tlile a tlo fana ka madi a ntse a tseba gore wa kula just because o shebile ntho eno e patalang o tla fana ka madi fela. Ee ntate
1: momamedi wa go qetela e le ntate Mokoena o tlhalosa e le mofani wa mehleng wa madi ga bontshang a tlhile a fana ka ona nako yotlhe empa o tlhalosa ga bophelo ba gae bo le tlokotsing ga jele o tla fumana kgothaletso ya gae.

0: hore e hle ka ga dikifti di ka bateng ho bana o kwa taba yeo e pholosa bophelo ba batho go ga se papadi taba e e tlameile be disase tseno ka ofela tse e leng gore di fana ka madi willingly e be di etsebang di gona fofa ntho nngwe in return e le go motivata le batho ba ntseng ba ipatile ba utlwa go le botlhokwa go se botlhokwa go fana ka madi ka nnete nna ne ke go ele se ka lekala la bophelo o ka kenyeletsa budget mono ya ba gotho batho ba fanang ka madi go na le seo ba se fuang e le gore ka nnete blood bank mono bo tlale ka nnete ke yona maikutlo a kano ntate Thoko ke a lebo
1: a lebo ntate +266599933 ke metsotso e mehlano ge a re lebile goreng ya botshelela mamedi kgotsa
2: ntate ee ke mokenyate
1: ae
2: gantlantle tsela e o mme a beyang kae e botlhokwa taba e na di-biscuit le nyeo le ogoso di botlhokwa ke ntho tse go tlisa madi ka bonako empa ntho e botlhokwa eo nna ke bonang a e patile gagolo e botlhokwa phanong ya madi a losotho motho ya panang ka madi o ya ngakeng fela molemong wa gore a bolokwe a ntse a phetse gantle le gore ga motho ya jalo a go na le dinako tse ditsetse seo batho ba fuang dimpo ke dimpo tsa botlhe tsetseka dipere direng le dintsi ke dintho tse tsa motho botlhe motho wa ntse e mobo onono wa sonethe o a ratea gobane mang le mang ya mmonang ya tsebang gantle gore ke mo safari sa badi se o mo ho le pa botho ya jwalo ka le bakala tlhao ya hae ha bona hala a ke se pene ntle nyana a ke se le sale nyana ba tsa se tsiba ka tlhokomelo le tjantjelo ho botho ya lo la ka tsa ho tshwana le ene o na le ditso tse ntle tse tswa ke ba go tsa ke tso ke da na hore di tshwanela hore di ke di nya kugelo hore na ha ho le bana ba bana ba se ba sa fine ho ntse re le batho ba hloka mai ba na le ba fu a no no a itse hore batho ba ba tswe ho ba ne o sa se bele so ba di a lwa yolo a ne a ntse ke le bona hore ha e ba nne motho a fihla se tsa ba go tsabela o tsaetsa botshelo di le zwa tsara le tswe mme le le botsa ba ha ke ba go tala mai o se tswa ke go ga fu yona wa ntse ka tswala le mme bunyane ho a jaswe pheko ya gae ka lesakoko lane gore jwale ka ga re boetse re bofile ya eno fela ga di le boemong bo tshwanang di le boemong bo sa fapanang ke dintho tse o ka fumanang gore di ntshetsa motho pele bophelong ga gololo ke tsetsi ya boemo bona ke a le boa go na le
1: potswapeaa mme ga ka kena ditebeng tsa bona re di akaretse ke like etse tlhoko go gaona dipotso
3: okay ntate ke a lebo ke kopa go kena tabeng ya dimpho ntate o buile taba ya botlhokwa ya gore ka re ka fa batho dimpho but jalo ka ga ile a tlalosa ganyane ke taba ya di-budget ehlile ga re shobe fit enough ke tla e beya jalo taba ya go fana ka dimpho ne ntse e etsagala metlheng ya kgale re ne re na le organization e neng e re support-a ka nakong eno but gona je e se e le seo re se re thola tšhelete fela from ka mosading ya mmuso jale e se e cathile dintho tse ngatanyana se diang le gona go fana ka dipene le dipele ne di le teng tse motho a tla ba ditlhwela ga motho a qala go fana ka mora lemo tse tlhano tse lesome jalo jalo ke ntho tse re ntse re leka ka thata go bona gore na re ka di tlisa fang re di gotlisa jang gore batho ba tsebe go fana ka madi tšhe le dinaga tse dingwe re ntse re ipatisele tsona re ntse re sheba gore bo maria ke o tla thola batho ba ntse ba fuwa bo di-fleece jalo jalo kapa botlabula ba fuwa bo di-cooler box ko gona go encouragea batho gore ba nne ba fane ka madi ke ntho e le rona re e labalabelang gagolo but ga se ntho e kgonagalang ka pele ga kalo kapa ga bobebe ga ka taba ya go ya ngakeng fela ke challenge gape le yone ga se le gore ke patile ke utlwileng data a bua ka yone ga se ntho e bobebe jalo ka ga re e shebile motlhala ga o ya ka Maseru Regional Hospital ga e ba o le motho e regular donor re re

Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Baahi ba Qutimba ba bontshitse bohlokwa ba letsholo la banka e kgolo ya Lesotho CBL la ho ruta setjhaba ka tjhelete ya malotitla sa moho wa tseba tjhelete ya hao lefa ka marangrang tsetela. E mongwa bahwebi ba diphahlo Monghadi Tshepo Koloi o lebohile banka ka letsholo lena le ba rutileng bohlokwa ba ho tseba tjhelete ya lefofu le ya nnete ho qoba boqhekanyetsi. Ha motlatsi wa mongodi ofising ya mmuso wa setereke Monghadi Bonang Thakanyane a supile hore o tlo fetisetsa thuto ena ho ba bang ho anetsa tsebo ka tjhelete. Le bohlokwa ba ho tsetela ho sa le jwalo Monghadi Monare Maswetsa lefapheng la ditjhelete CBL o re banka e tshwere letsholo lena ho ruta Basotho matshwao a tshireletso ya tjhelete e ntlafaditsweng a kenyeletsang ho thusa batho ba nang le bokowa ba pono ho hlalohanya tjhelete le ho e tseba. A kgalema ka matla bahwebi ba hanang tjhelete ya tshepe ya disente tse 10 ka ha seo e le tlolo ya molao. Makgotla a dihlahlobo a dinaha tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa go Afrika SADAG a tla hlahloba ditaba tsa thuto ho netefatsa hore ke ya boleng mme ipapisa le maemo a matjhaba mokeng wa matsatsi a mane o tlo qala ka jeno. Ofisiri ya diphatlalatso lekgotleng la dihlahlobo Lesotho Mofumahadi Modihei Sekese o re mmoka ona ke wa bafuputsi makaleng a thuto, ba etsang manane a thuto, dititjhere le bohle ba nang le seabo ditabeng tsa thuto dinaheng tsa SADAG. A re tebello ke hore ha mmoka o fihla pheletsong lekgotla la dihlahlobo Lesotho le kenyeletse ngwana e mong le e mong ya nang le bokowa haholo tshebedisong ya marangrang. Mmoka ona wa 15 o tshwarwa tlasa mohoa wa ho akofisa tsamaiso ya dihlahlobo e fihlelang ditlhoko tsa barutwana bohle nakong ena ya tshebediso ya marangrang. Ofisiri ditabeng tsa phano ya madi sitsing sa poloko le phano ya madi Lesotho LBTS, Monghadi Thapelo Seswai o ipileditse ho Basotho ho fana ka madi ho qoba ho fana ka ona fela ha dikotsi di le teng kapa nakong ya tlokotsi. Monghadi Seswai o boletse sena ketekelong ya letsatsi la lefatshe la phano ya madi le ketekwang tlasa moho o reng e ba le botho fana ka madi pholosa bophelo, moo a bontshitseng bohlokwa ba ho fana ka madi ho nolofaletsa sitsi ho etsa mosebetsi wa sona wa ho fepe la ditsi tsa bophelo ka madi le ho pholosa bophelo. Ho sa le jwalo, e mongwa baahi Monghadi Re Thabile Daniele o ipileditse ho sitsi ho fana ka thuto e tibileng ka bohlokwa ba ho fana ka madi ho ntlafatsa kutlwisiso ya Basotho ditabeng tsena. Ke batho ba dilemo di 18 ho ya hodimo ebile e le ba mmele ya boima bo ka hodimo ho dikilogramo tse 50 ba dumellwang ho fana ka madi. Sepetlele sa mmuso sa matjhabeng se tshwaile letsatsi la matjhaba la bohlweki ba banana ha ba le dinakong ka ho fana ka thuto ka ditaba tsa bohlweki le ho fedisa sekgobo se teng ha ngwanana a le dinakong. Mohlahlobi lefapheng la bophelo bo botle ba tikoloho sepetleleng sena Monghadi Kamohelo Lekganya o re tshebeletso ena e reretswe ho kgothaletsa dipuisano tse bulehileng ka ditaba tsa banana ha ba le dinakong ho fedisa sekgobo le ho tshehetsa banana le basadi. Ofisiri ya bohlweki Monghadi Dumizane Kwane o re bohlweki bo amahangwa le disebediswa ho thusa basadi le banana ha ba le dinakong ka mokgwa o bolokehileng. A bontsha bohlokwa ba ho fumana mesangwana ya bohlweki, metsi a hlokileng le matlwana a bolokehileng hara tse ding. Ho sa le jwalo letsatsi la matjhaba.

0: Mamedi re metsotsong e le shome re furalletse hora ya botshelela ga kena jalo mogatlheleng wa bobedi wa lenaneo la ditaba la sebopeng ebile re kena ntlhakgolong ya letsatsi ga ke qale pele ka go fa tlhaloso ya maemo a legodimo. Legodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata ka moya o fokang o le bobebe go tlhaga le boya bophirima go seng gona. Go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go phole go isa go e ba magareng empa go bate dibakeng tse ding ka maloting ga letsatsi le ntse le phagama. Moya o ka lebelelwa o foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le boya bophirima. Go na le monyetla wa o fokolang wa dinoko tse 20 wa pula mona le mane dibakeng tse ka borwa gona. Ga re sheba maemo a motšheso masego 19:09 Moshoshoane, Mafeteng, Mohaleshoek, le Qutting 19:08 Kacha Snack le Mogotlo 19:07 Oxbow di tla ba 8 ha Bothabothele le Ribe di tla ba 19:08 Berea 19:09 Thabatseka 19:06 Simonkong 19:04 Ke na jole ntlhakgolong ya rona ya letsatsi e supang ga mogatlo wa setšhaba TRC o bile le kopano le bomphato ba bona tshebetsong go thakelana ka malebela ka setshwantsho sa molao wa dikgetho tsa lekgotla la setšhaba la 2026. Sepheo sa kopano ena se hlalosa e ne e le go thakelana ka malebela gore baikiti kapa bapolotiki ba fumanang dipalo tse ngata ma ba 20 kgethong tsa lekgotla la setšhaba ba abelwe ditulo tsa kgekgethane go latela magabane a obanaetseng ba tlhaelela ka ona mabatweng a bona ka dipalo tse hodimo. Mamamedi, ditaba tsena di tla nakong eo paramente ya 11 e sa tswa fetisa setlhomathiso sa molao wa dikgetho tsa lekgotla la setšhaba wa 2026. Ga dintlha tse phuthetsweng ke setlhomathiso sena ke gore boemong bo mokgethi a tlhokagalang morena o lokela go tsebisa mokamedi wa dikgetho. Gape komisi e ikemetseng ya dikgetho e ka ngodisa bakgethi botšha e le gona go hlwekisa lenane la bakgethi. Go utlwa ditaba tsa phutheo eo ka botlalo re buisana le mookamedi wa mananeo TRC Monghadi Diratheko. Nade Theko, ke a o dumedisa isitara gona go amogela ka gare lenaneo la ditaba la sebopeng sa lemeng sa Lesotho seng a ka jeno. Ntate, Nade Theko, re etse tlhoko gore mogatlo wa heno o ile wa ba le kopano kapa phutheo le bomphato lona. Re utlwa gona mohlomong sepheo sa kopano e jalo e ne e le sefe le dintlha tse setlhileng kopanong e jalo.
1: Ke ya le bona re ke re mogato o hangata re buang ka ditaba tsa usasaba ga tsaba ditikwa tsa bantlha tsa botho me ka ga ditaba tseno hona le manane ka pa mesebetsi re etsang e ho yona e leng ho bona re mo tsaba sna le taba se batlang ho qoqa se batlang ho kenya letsoho ka tsela ya hore ho matlafatsa kutlwisisano le go matlafatsa puisano e be re ba le phutheo e bitswang metswalle ya TRC kapa ntho e re itsang France meeting mme ke yona ntho e ne re e tshwere ka letsatsi leno mo go la ba le maikutlo a neng a tswa go ditho tsa ntlo ya setšhaba mo bone ba re go na le taba ena e ntseng e rekiswa ya gore go tlo tlotlogosele gona ka gare go mokgwa ona wa rona wa dikgetho o go sebedisang wa MMP Lesothomo kapa wa motswako wa masiasiana le kgakgathane na go ke ke wa elwa tlhoko gore go ko go shejwe batho nakonyana ka mogago dikgetho go shejwe batho ba tlang bana le dipalo tse ngata go tloga mabatoeng e le go ga go etswa kgakgathane e etse go ipapisitswe le

0: bona motho tla a fupiriwa a re nke ntate go taba ena ya go tla go fupere o tswa ka nako ya dikgetho ke mane moo o tla gopola gore lesotho mone sa le re sebedisa mokgwa wa go kgetha wa masiasiane ga kere mme mokgwa ono wa masiasiane ga basotho ba ntse wa ya pele ba ne ba utlwisisa gore a ka nnete ge ntse re ke ena re ya dikgethong go le monate kapa go le boima fela ga re gutla dikgethong re tlotswe le ka wane fela kapa o tlotswe ka majin o monyane fela o tla o tlotswe a tlotseng ke ena a busang mme o opola go kganyenela ga ba kela ditaba tse kang tsa 1998 ka mora 1990 ga ba le IP ka mora IP etsa dikgothaletso go fitlhela ge e re ka 2002 e be re tla moo se re na le mekgwa ene e mmedi mo go la ga kgetha ka dibalote tse pedi e le balote e reng ena ke ya mokga ena ke ya party ena ke ya party ena ke ya motho re tlaba tseno ka go fela tsone e ne e le mo gothweng go isiwang ntho principle of fairness kapa ntate go tlisiwa mokgwa wa gore batho ba ke ba utlwe le bona gore ba ile mme wa tseba gore taba eno ile ya fiwa merotlhwane ya fiwa ditaba tse ngata tsa gore ke ntse pelele ka mokgwa ono o eisa mokgwa ono empa setšhaba setelele se tlwaela ntate gore go na le mokgwa wa mofuta ono kapa ditaba di ka tsamaya ka tsela eno e le gona jale ntho e kgolo e neng e tlotlwa ke gore ee re se re bone gore go na le mekgwa eno eo ileng wa etswa mme wa bonala o tswela mega le baetapele melemo empa gana jena ke kerare he ge ke re shebe mo reng the best loser kapa re shebe mo reng batho ba tlama ba gogotse ka tsela e batlang e kgothaletsa e re ga go isiwa lenaane IEC e le shebe fela le shejo ka morago gore sephetho se tswe go shebue gorena motho e mongwe le mong ka gare go lebatwalane le rona o sebedise tse le go bego batho ka tsela eno ya tatelano eno ya bone go tlaka gorena ba sebeditse lwang thata
1: mamedi ge metsotsong e lesomele metso e tsheletseng ebile tsogamogantle ge lesomele metso e supileng ge foreletse gora ena ya botshelela na motlhomong ke karolo ya setšhaba kapa bona ba polotiki ba fela ba utlwisisa botlhokwa ba se
0: maikutlo a fapana ntate maikutlo a fapana gagolo tabeng ena ka gola ka lebaka la kutlwisiso kapa ka lebaka la gore jale e sale e ka nna ba batho ba ne ba le moo ba sa setisweng gona teng gagolo-golo baetapele ba bangwe ba ikutlwisisa ba bangwe ga ba ikutlwisise mme e tlile go atlhaka goba ke ba ikutlwisisa ka o fela gobane e na le melemo e ka nna ba e ya go bona e na le melemo e ka nna ba ga e utlwisise gore na gago le se le re motho a ye dikgetho moetapele e be ga a gotle kapa moetapele ga a sa tshwasa go se go tshwasa e a tlang a sebedise motlho mo go latela gobane jale ga ke re le baetapele ba lokela go bona gore ka morago go sejetswe ena wa bantse a sebetsa le batoga kapa o tlameya a bona gore mabatong a na a masome a gobedi kao fela o teng ntse o ntse a shebile gona go ntse o setswa jwang le gore ke ena sefatlhego sa moga mme ga o re a seke a ba teng ko bolela gore le ena a e le batweng la gae a le sebetsa gona teng jale motlho mo kodisa ka naba gore ena o nka e ka nnaba go sebetsa le batweng fela o tlo sekisetsa lekgotla kapa moga gobane tshepo le sefatlhego sa moga ke ena ga ke re mogolo wa ka
1: na motlhoke sa tsa e kata letlhatlha ke sa gantle gore karolo e nngwe e ya e utlwisisa e nngwe ga e utlwisise empa taba e nngwe e nyetlhaelele e ba gore ba bangwe ya beele ditho tsa komiti kgolo ya party and politiki ke tle ke sebedise lentswe party kapa di-party tsa dipolotiki jole motlhomong ya beele mokgwa wa go leboa nna ntse sena gore bana ebe ba bangwe ba tlatlhe ba utlwisise gantle tabeng de tabo
0: ana motho mo ga se lo tsama ntse ana ha o le bo fela ha ke re molao wa dikgetho gore e tla

0: aba motsa e ka ba sethosa se holusa ka bo metapele le mongodi ba ba etsang le thathamo le le tswang a IC le a IC yana e be sa tsena ho ho sebeditswe ra empa le yona taba eo e ka nna ba ke mona mo ka reng e hlile ke hona mopelaelo ya batho e leng hona teng hore ho sebediswa setswalle ho feta motho mong ho sheba ka nako o kana ho bona ho etsa mohlala wa hore o kana ho bona motho enwa o sa hlaha ka gara lethathamo fela le mane le bathong ha ona le batho le a le emetseng fela ha ona le moala a karolo o na le ka mokgwa wa tata tse ditseng ka teng moo ka thwe ditho di ka tseba mme tsa batsaela hlokwa motho ona ke motho wa bohlokwa ha fuwe ha tshwaetswe ko bane a na le sewa se etsetsang kapa a seditsetseng lekgota kapa mokga ka nako eno e le gore dipelaelo boholo gana jale kapa taba e kgolo gana jale o moo setšhaba karolo ya setšhaba e ganang ke moo e dumelang data ke moo e dumelang ka gore go na le seweseweso se se ngata gagolo mona ya bobedi ke gore e tlile ka nako ngwe baetapele ba iphomolela jale ba tseba gore ba tla sokolelwa ke ke bana ba leng ba kgothaletsiwa ka gare go mabatong mme o ka nna fumana gore gangata gape ya bogago ke gore busadiwa ditho tsa komiti go feta batho bao go ka thong bantse ba sebetse kapa ga e setse ka leitlho le reng nna re tlisa kgokagano lwang kapa re balancea lethathamo le na ka tsela mofuta go feng re sebile le gore na batho ba bonalang ba sebetse gobane tsa beelang tate ke ntho e ka e tswale ke mekga ke reo ko mekga ka bo yona ka etsa taba gore ga ba le etsa lethathamo e be ba le etsa ba ipapisitse le gorena ba bona e ka empa e le gore e tla gana go etsala gona jale gobane jale molao ore pele huwa dikgethong go tliswe lethathamo fela mane mo kereng motho e mongwe o tla tlaga ka ga lethathamo fela e se le mokgothaletsiwa fela empa ga e ba gono go thwe le ga e ba gojalo ge e tloelentse e le tsena e nnebe moetapele he ga e ba ke moetapele fela le ga re kgutla go tlo tla re sheba moetapele ga ba dula fatshe le bona ba dule ba ipapisitse le gore na ke mang ya tlang a sebedise empa ke ba bana ga jale kgang engwe se le gore ga e etsiwa moetapele kapa e etsiwe ke IC tsa bo yona mme IC ipapisitse le gore na sephetho sa bakgothaletsiwa ke se tla se emelwang e le o taba e na e tlhokile IC ga ka lo ga batho ba tshepana ka bo bona e ne ka nna e tswa ke bona gore la ba ntse re file moetapele moetapele o tla ba sa sheba gorena ba tlang ba sebeditse gagolo ka maatla kwana mabatong ke ba feng mme baka fuwa jang go sa sengwe taba ena ya gona ya zebra ya gore go be ntate e be mme e be ntate e be mme fela taba eno e tla e ipapisitse le gore na go ta sebe o ka phadile go tla lona letsa le shebile ka tsela motofeng ga ke go bona ga e kala e iswa go IC ga batho ba hlolane ka mekga ka mathata a bona kapa ka dikgang tsa bona ka ga lekgotla e se tlo e pepiswa IC so ga se lebaka la IC ga se mosebetsi wa IC o lokelang go etsa gae kwa
1: mašome a mabedi a metse e meraro e mmedi a metsotso mamedi ge fogaletse gora ya botshelelo mamedi ga ba metse ditaba tsena motlhomong a ka tlhomaeka kapa a utlwisisa gore sena se tla etsa gore dipalo kapa legole la dipolotiki go bane le qoba gagolo male mabatoeng e seta le gore motlhomong bona ba polotiki kapa baikite ba tla etsa le taba ena ya thuto ka dikgetho nna e fela go le jalo
0: a re nke gore mogolo wa ka ga go tliswa mokgwa ona wa maseasiane le gagathane go ne o tlisiwa gore makgotla le mega ya dipolotiki ba tla sebetsa ka matlha gobane jalo go se o tlile taba yana gore ae e tlile bo motinyane le bona ba tla kena ka gore ke gona gore lekgotla le sebetse ka maatla gore le tsele dipalo ka jeko ga o e sheba motlhomo o bona e ka boemong bona bo e leng go bona e tla etsa gore bakgothaletsiwa ba sebetse ka maatla ba batlweng a bona jelo ka go tshwa taba eno e ka etsagala ka tsela eno e ka ba yanyolola gore na batho ba sebetse ka maatla ba sebetsa gobane a tseba gore ga ke tlile le palo tse ngata taba ena le nna e nisa le go tsena setšhaba empa ga e etsiwa e ntse o thwe yone seaba se sa kgotsofala kapa mega e sa kgotsofala gore yole baetapele ga bayo taba eno e etsa gore tshepo ya setšhaba go baetapele ba sone e se ke ya bonala gagolo e le ntlho ya botlhokwa empa ga ore ee le ga ntse le sebetsa jalo mabatoeng mane re se re tlo e sebetsa ka gore go na magotleng a rona e tlo sebetswa ka tsela eno e se ka totobaletsa fela o se othe lona a re shebe ka tsela eno fela re sia ba gore reng ba bagolo go tse le baetapele ba kana ba ba selee mme gore ba be matla ano a fanwa ke ba thusa ke ditho tsa lekgotla e go tlwa ka dikomiti go tlwa ka komiti tsa mabatoa go tla ka dikomiti tsa makalana ntho tseno ba fela tsona ke tsona tse thusang lekgotla empa ga mokgotlhwaletsiwa eno a tsamaya ga mmogo ka kotlwisa gore e tla ba ena ka go latela tshebetso ya gae e tlile wa bolelela e tla nyolola moya
1: na go na le ntlha nngwe o ka batlang go to kene yona e le wa re tlagetse ba fa mo mamedi le ena a be le seabo ditabeng tse ya botsa ka pono tlatsetse
0: aa ja gona ntho e kgolo eo e leng kutlwiso e neng e tlhaga mono gape kegore re bonagala ge le naga mokgwa ona o ntse o go sebeletsa gantle empa o ferekangwa ke baetapele ka bo bona gagolo mona mo go seng fana ka lethata mola la batho ba tayala go tsenna setšhaba ya bobedi go bonala mokgwa ona ntse go sebediswa re so o sebetse gantle kapa re so o sebedisang gobane o thwe ke boeme ke mokgwa o fanang ka gore go be le boemedi ba setšhaba ka gore lekgotsa la setšhaba empa o tla elelela gore go santsane go na le ditaba fela tsa gore go kena motho go kena lekgotla ga o ditlhatse matlhako ga maa motlhala batho ba nang le bokoa batho ba bo ka thweng bana ba kgethegile kapa ditlhopha tsa setšhaba tse dikelang go ba kagolo ya lekgotla la setšhaba ga o bona le boemedi bo maatlafaditswe a the re lokela go ya mo go tlo maatlafatsa boemedi ba setšhaba motlhomo o bua ka batšha o bua ka batho ba nang le bokoa motlhomo re ka sheba gona batho ba nang le ba ditsitse golo tsa thuto kapa megate ikemetseng kapa batho bo ka thweng bana ba tshwere meetlo ya setšhaba ba ka ba le tshutshumetso ya mofuta ofeng phetong ya maphelo a setšhaba ka go ntlo ya setšhaba taba eno ka bo yona santsane e le taba e saletseng fela ga se re sheba ena ya gore na batho ba kena jwang re santsane re shebile magotla jale a una molemo o fetang setšhaba
1: mamedi ge metsotsi mašimi a mabedi a metso e supileng ge fraleletse gora ya botshelela mo teng nna o ka tla mamela sealemoe
0: ntate
1: o ka tla go mamela sealemoe le go tlotse o utlwa dipotso ditlatsetso tsa mamedi
0: ntse ke le gae
1: ana ke kopa o beye mogala wa gago fatshe ge tle ge ba bulela ka megala e mmedi re tla gotlela go yena ga morago
0: dikgomontate
1: mamedi ge ya o bulela go utlwe sabo sa gago le wena ditabeng tsena gona maikutlo ga wena ke a fe ditabe tse tseo ntse re di buisana jalo le mookamedi wa mananeo motswa mokgatlhong wa setšhaba TRC ka morago batle ba be le kopano le bomphato ba bona tshebetsong mamedi kgotso ndati
2: e ke mo gwe nya ba ba na dole
1: le te mo gwe
2: ntse e bui ba go bana o tlo ha e ba go etsala hore le go tselle jwa e be go etsala hore mo ya tape
1: ndati mo gwe
2: a fumane tsepinyana ya ba khing jalo go na le e mongwe wa bakgothaletsiwa ba mogao jalo ya tlang le lebatong a bile a ena le batho bao a ba neng a sebetsa le bona ba na le dipalo tse golo ebe jale moo gothwe go tlotla moetapele e tla ba gore motho yo a nkileng lebatowa a emelele thoko go kere moetapele kapa moetapele a ka patswepelelwa ka gegethane nna
1: o hlakile ntate
2: ke hlakile ntate
1: plus 2665993223164209 o ka kena ge utlwe maikutlo a gago le wena ditabeng tseno la gona motlhomo o bona ehlile e ka ba taba e e leng gore e ka tswela naga mosola ena ya gore ebe ena ya mokgwa ona wa gegethane e ka sebetswa ga ka mokago gore go be le gore kapa go tlo phatlhalatswe sephetho seo sa dikgetho go fapana le hajo le bana kutse se ne be hore ka ba ba ba mamedi ba nile bana ba hlaella kwa maneneng a sena sa le moya ho go bona hala ba etapele ba kgetha ba ga tuwa bona ka pa hore na motho mona le setswalle se se kae e bang hona mo atla kena ka hare go kgethang le thekolano bo ntse tsiwa ba bang wa fumana le dikgetho ba le siyo male mabatu ba sa ka ba di emela ho hanye mpa ka hare ho le kgethane teng e ba batla ba teng plus 2665993 2231 6429 ke dinomoro tseo ka go kana le gona ka tsona mamedi tsena e le gore go utlwe maikutlo a hao mme ditaba tsena mamedi di tlajelo nakong ena e leng gore paramente ya leshome sa tso fetisa sa tlhomotiso sa setshwantsho sa molao wa wa dikgetho tsa legotla la setšhaba tsa 2026 plus 2 mamedi kgotso mme
3: ga ke a tlala le lone ntate ga ke a utlwa kalong gore na ntate o kadiletsang empa abeng tseno tsa buang ka tsona tsa ntho ka dipalo gore o tlosele dipalo pele ke le go ka thathamisa ntho batho ba le ba kgekgethane utlwe ka yone tabene paetse gobane ga ke re ga e baneneng ke emele ba tuleng le la kgwadi jale go bonala ke le ka pele ebile ke le ka pele le go meeta pele ka ntho ka diboutu ehlile go tsaya kena nna ka kgekgethane tsela e wa buang ka yone ga e ba o tsho jalo ke bona nna e le gantsi e nepaetse ke ke a tisa madi ka matlong jalo kwa gona jale ke a le buang tate
1: ga ena tisa madi ka gara kapa dikgotlhano ka gare go party
3: a ntate ke ga ena tisa madi ka masong ka gare go party gobane ga ke re ntho tisa madi ka masong kore moetapele o tla bana le motho a mogolang ka dijong empa ka lebaka la gobane sekgethane e laesense e beiwe e le jalo moetapele ka boyena ba gae o tlo tla kena pele mono fela diboutu tsa gae di le tlase
1: o hlakile mmetha plus 2665993 2231 6429 o ka gana le gona go utlwe sabo sa galwena mamedi kgotsa momamedi dumela
4: dumela nare theko plalanda
1: hanta plalanda de six
4: ke shake se se mongwe maletsenyane nte
1: dadi
4: a ka nete nna ke le mosotho ebileng ke se ke itsetse ke re ga ona nako e ke lo kgetha go tlo gona jale ke tlhese ke tlhoile dikgetho kutlwa mogate ona e le o motle ke dumela jalo mme o ka ba motle gagolo ga bona batho bao motlhomong ba seng ba kene ka gore ba itshebeleditse mabatong ga bo bona e ba batlabe ba tse ba kentse lerato la naga ya ga bo bona le lerato la sebaka seo ba fumaneng difouti tse jalo e sege motho o itshebeleditse bo yena ya baolo lebala bona batho bano ba mo kgethileng mme ka nnete e tlhile ke utlwa kare taba eo motlhomong o ko fumana magotla a arogana kapo tsona diparty tsena ka megatlhelo ya tsona ka mabitso a reuwang ka teng matsholo jalo jalo ga re na bona matlegano a etsagalang gobane ka nako ngwe mongwe a party yena o tla ba shebile batho bao motlhomong a gopotseng gore ba tla ntshetsa maano ao a tshepisitseng setšhaba e be ore ba gatla utlwana ka puo mme taba eo go bona e tsekanetegile e le taba e sa sebeletseng basotho ba se ba itebala ka mane mme gana tsena ka nnete nna ne ke re tlhile go go lekwe ka tsela yone eno etlhile e kene tshebetsong ke utlwa ke phaphatha magetla ntate ke a leboga
1: ntate six
4: ntate
1: ke utlwile gantle ga gore na ga o sa tla kgetha
4: nnanate tlhile a ke tlo kgetha ntate theko ditshilo ka nnete ke leba ka thabela ga o ne o bua ka mananeng a fetileng bekeng ka phetlha ke bekeng e fetileng mo gonong go tlhalosa gotho ga re sa tlo qobelelwa go ya dikgethong le go yo ngodisa ele ke le ka utlwa ke thabile gone go ga e sa le ka utlwa e le ntho e sa leng ke e lebeletse nna ke le shakes go latela tsela eo batho ba re tshepisang ditokelo tsa rona ge le setšhaba e ba qetelelong go se o kalwa kaekae go sebedisa mantswe ao kang a o tshweng dikgomo ga di ikaege ba ngata ga o tlamehile go tloa go gone go sebedisa mantswe a o na jalo ntate e tlhile ke bua mantswe ke re nna go hang that ke a leboga
1: dikgomo ntate plus 2665993 2316429 mo mamedi kgotso.

0: Ntate Theko.
1: Ntate Maleri.
0: Ke ntate Maleri ya Kgabane a bua. Ne ke rata go nye ke botse fela potso e ga e fokolee ke pele. Bo ntate gore na moetapele ga a tlile a sena le batsowa go gang le ga le le leng na e ntse le moetapele na ga a sa bole se ke party ya e bolaue kapo go etsagala jwang gobane jalo ke a bonagala o se setaba se mo latelang.
1: Ntate Maleri.
0: Ntate.
1: Ke batla e tla ke mona moetapele ga a tlile a sena le batsowa kapa party ga e tlile e sena le batsowa go gang.
0: Party ya ga e sena le batsowa go gang ka fela e sena le batsowa go sena mo e gapileng le batsowa ke a leboga.
1: Ke a tlhakile ntate. +26659933162319. Mamedi kgotso.
2: Ntate Theko.
1: Ntate.
2: Ke le sanang la tshehlana ka mokgotlo.
1: Ntate tshehlana.
2: Nna ne ke re ke a kgona ntho e entseng e ferekanya mona. Ko sehlalose hantle taba ya boemedi go bona ntho e hlokang go emela paramenteng ke party kapa ke setšhaba. Ga o ne go thewa kgekgethane maikutlo ene le gore motho o taba setse tlabe ke emele wena le batoeng lena la mogotlong mona jale be kosile ka batho ba seng ba kae jale ka ba go o emela batho bano e leng gore taba eo ke tla be tosa ntshwane ya motswako wa makgekge wa masiasiane le kgekgethane gobane ga e ba go tla be re etse balo ka fumana gore renkenke dikgetho tsa gagolo tsena tseo kobo tata ene se le teng o tlo fumana gore ga e bane re ya ka sepheo seo di-party ne di tlane di be pedi fela paramenteng gobane moo DC neng e tlotse ko botata teng e ne sa tlhola ka dipalo tse kgolo moo ko botata e ne e tlotse DC teng go ne sa tlhola ka dipalo tse kgolo kale taba ya mmona moo molaoleng gona teng ya go bua ka boemedi ba mekga e re re lokela gore re kgutlise pampirana ya bobedi e le gore tabena re kgutlisa e tlo re tlosa tabeng ya go bua gape ka motho ya hlotsweng hanyane kapa tšhe gobane ga e baka re go emelwa mokga jale mokga o tla tlameya gore o kgethe lesotlwena kago fela ga golo jwang gobane mokga wa dipolotiki ga go iwa dikgethong o patala dikete tse gobedi bakeng sa go kgethwa gore o emelwa paramenteng e leng gore go na le taba ya boqhekanyetsi bo ntseng boetsala mono jala go shebiwa molao bane moo motho a emetseng dikgetho le batoeng o patala 200 a malodi empa jale ka nqane mokga wa dipolotiki o patale dikete gobedi gore o tlo kgethwe lesotho lena kago fela e leng gore ke taba e nngwe e tlotlelang gore e shebe ka mokgwa o tebileng eno jale moeti wa gona o betse o bua ka taba ya boemedi ba batho ba nang le bokoa paramente mola lesotho ke bona e batla go fetolwa ntheo e leng moo go lo emelwa batho fela ntle go a sebeletswa paramenteng ke bosebeletsing mme dikgetho di laolwa ke molao wa motheo wa lesotho section 20 moo e supang gore motho ka boyena kapa ka meemedi a ikgethetsweng ka yena ka bolokologi mme ga e ba motho otho o tla kgetha motho ka bolokologi ga se rere go ema mosadi go ema motho a nang le bokoa go ema eng ko bolela gore re amoa batho tokelo ya bona ya molao ya gore ba kgethe batho ka bolokologi mme ga e bante re yatabeno re lokela ko tlomatisa tomeya section eno e be re amoa batho tokelo ya bona ya mantlha ya gore ba kgethe batho ka bolokologi le gore ba ikemelele dikgetho ka bolokologi ke ya kgola ke dintho tse tabena dikgetho e tlhoka gore e be e shebwa ka mokgwa o tebileng gagolo mme ke bona ntse e tšhebelwa ganyane fela e tlosa boleng ba dikgetho go na gantle sepheo sa dikgetho ke eng
1: o tlakile nate tshehlano
2: ya lebone nate
1: dikgomonete re ka gokana le ntate Theko empa e bang se na le wa moamoetseng re ka tlhaga tswela pele le ene re gokane le moeti wa rona deske tsa bangata gagolo a tlotla kena ditabeng tsena molo ga e tse tlhoke gore ke maikutlo lo ja go ntse na le dipotso tse hlaileng tse seng ka empa he go botlhokwa gore a tla kena go tsona di seng a tagolo deske mohlomong a qetella kapa a qetella sona le tsebang ge di sile e be utlwa se ka gare.

0: toka o le momamedi ge metsetsong e mashume a mabedi a motso ge a gelebile goreng ya bosupa goreng ya bosupa ge tlotla ge futsa ge ballwa ditaba tsa hora yo ka senyesemane moedi wao ke mokapedi wa mananeo mokgatlhong wa TRC e le monghadi dikgatheko na diethako madume ga fela
1: eendate
0: ke a tshepa o di utlwile ditaba tsa momamedi
1: eeatadi ke di utlwile jale la mabitso ana a bona jale jana a segoa a thata ja gone
0: eeat
1: a sa tlwaleile mogonong e ke di utlwile ndate
0: eenate ge ka tlhaga ke nao tsona ndate
1: taba e kgolo re re tlale mona mo ndate setlhana le gona teng ana setlhana mokgwa wa go kgetha ga se ntho e meng ka e le nngwe nto bale ka sekgwa o tla tho ga o resite ke ntho e phageletse e le kenang e ne tlhatlhojwe go sheba sona sepheo na um na o ntse o pheta sepheo sa ona na ke lakare mokgwa ono go sebedisang go sebedisiwa boemedi e leng representative mme ga go tlhopholola go phetla re ta sheba gona e file o ntse o etsa jalo ga ona mo o tla amoga batho go ya ka section 20 ya molao wa motheo gore ba kene ka ditlhopha tsa bona gobane kutlwiso e kgolo ke gore o etsetswa le bo motinyana gore ba kene bo motinyana ke bo mang gobane bo motinyana ke ke ya ba fela magotla a dipolotiki kapa um ditlhopha tseo ke tseng ware ga go kenngwe ba bang ga o feleletse ke atlhile o tla ka tshobotsi ya bona boemedi bo kenyeletsang le bona batho ba mofuta ono ya bobedi ke gola gona mona mo a buang ka nepo ana ke gore ga re tlhatlhoa ga o kala o bua taba ya botlhokwa gore ke lo shebang ga se le taba go bana go botlhomatiso molao wa motheo go lokela go shebe ona mokgwa ono wa rona o go sebedisang wa go kgetha gona o na le dikgaelelo go kae o tlitsibisa batho go kae gobane re tlile go ona mona rentse re sare re tlo fetola um temana ya molao wa motheo o ena wa masome a mabedi empa re tlile go ona re reetsa molao wa dikgetho o tla etsa gore go be le kgotso le botsitso go be le ntshetsopele ya setšhaba mme batho ba kene ditabeng tsa setšhaba ka bolokoloi bo ka bo bona ba ka utlwisang gore ga ba kena dikgethong ba lokela ba kena gamme mme ke tla tsala le ena mogareng o tlatlhoe ga o sa tlhopholole o tlisetsa dikgang tse ngata tse sa tlhokagaleng empa ga o tlhopholola fela o sa latlhe sebopego sa ona le sepheo sa ona o noitse ofaneng tabene tla re tswalela namane e tona ga re keneng date mona moo go thweng ke mena le mo a buang ka gore na um
0: ke ntate maleigi
1: o ntate
0: maneng a bua ka gore na e bang party e ka mora go dikgetho jele ebe ga ena le ga e le lebatwana ebe motlhome ka setlhakolo
1: ntate molao wa dikgetho ntse o fana ke a lebatate ntse o fana ka gore na party setlhakolo ga o le jwang mme dipeelo tseno diteng ka ga molao ka mono o keke wa tlhakolwa ga o se o le dikgethong gobane a kere gore party tle e ngodiswe le IEC ke gore e phethe ditshwanelo kapa e phethe dipegelo tse fanwang ke komisi e ikemetsetsang dikgetho mme ga party sa di fitlhele go tloga ga e qala ko bolela ga ena lebaka la gore ebe ke karolo ya dikgetho tse ya diparty tse kenelang um moja wa dikgetho na taba eno ka bo yona ga e tlhokile gore ebe e shebane le moetapele e shebana le party gore party ga se moetapele party ke ditho tse theileng moga ono ke bolatedi ba moga ono kapa wa lekgotla leno kutlwiso eno le kela ebe e kgolo gagolo go rona re le setšhaba go na le taba ya gore na um date shakes ena ka nnete nna ke tsebeng date theko gore na gobaneng ga la e ba batho ba na le bolokolo yolo ka go le jalo go ya ka molao wa motheo empa dikgetho ke boikarabelelo dikgetho ka botsona ga o kenya letso o re le wena o tlo o tseba go ba le maikutlo o tlo o tseba gore o kenyeletswe ka gare ga o etswa meralo ya ntshetsopele ya naga ga o fetolwa maphelo a setšhaba ga o sebetse ka bona le shakesa ga ba o kwatile ga a kwatele dikgetho bane jale o ikamoga go kenya letsogo ga gae ditabeng tsa naga ya ga gabo jale o tla tla a lla a sa kgethe o tla lla jale a batle melemo ya bakgethileng tabeno ka bo yona e be se re e bitsa gore jale o ikamoga ba tla o kgethela mme ntho e kgolo e tla sala e tsala.

0: jalo o batla gore ba gethileng o tlo bua ka ditaba tsa bona fela wena o sa ikamanye le gore o kenye letsogo tabeng ya gorena o batla go busa ke batho ba mofuta ofeng. Tabataba e kgolo mona kapo ke methato ke kgolo ya molao wa ntho wa dikgetho kapa ya molao o na ntate ke gore ko o fokotsa dikgotlano ka gare go magotla a dipolotiki. Ke o fokotsa dikgotlano ba dikgotlano tse bang teng ka gare magotla a dipolotiki di kenelela le go sulafaletseng puso ka bo yona. Gana tsena ga o nka gore e ka magotla a busang a na le dikgotlano ka gare go one. Taba eno ke yone e diha mebuso, ke yone e sulafaletsang tshebelopele le katamelo le tsamaiso ya gona ga lekgotla le ne le kena ditulong di ne le batla go tlaetsang. Empa jale dikgotlano ga di le teng go sena meolwane e thibelang dikgotlano ka gare go magotla. Taba eno e ketelela e kena le moo taba eno e amang puso ka bo yona. Ke ka gona gangata Lesotho mona re tla re ke ne se re sitwa go feta dilemo tse pedi kapa tse tharo sa dikgethong gobane go sena mekgwa e a gabelang gona dikgotlhano tse wang teng ka gago magotla ke tsa mofuta go feta. E leng gore mona le ka ga o sheba beng ba sehlomathuso seno ba ya moo ba reng ee ka gare go magotla ka mona dikgotlhano tse bang teng ke tsena tse reng motho eno ga ya tlaga mona lethata mong ga ya le go ya fela le batho ga se le motho wa lebatong fela ke yono watla o sa re fela bitu ga ka moka dikgetho kapa o sa re bitu le pele dikgetho di ba teng e leng ga ba ne ba re ga o go shelwe ka moraa gore sephetho setso jalo go shelwe batho ka gona ba tla ba fupediwang empa e setisa fela mo goreng e tsa bodutu ba batho ba ba mo tlang gore ga bana jale le moetapele o wa gona ga fumana letho na bana ntse ntse e le moetapele gobane yena o beiwe ke setšhaba se mo beileng mono seo a eteletseng pele ka lebaka la sona e le go lokela re fokotsa dikgotlano ka gare go magotla a rona ka gore re tshware ditaba tsa setšhaba sa botho ka tsela e nepaetseng gobane ga o sa setswang ka tsela e nepaetseng o etsa gore ke be le diphati tse tsatsinyana dikopane di agoane tsatsinyana dikopane di agoane fela go sa tsa gona se tsone tse di katelang dinyamisa motlho o matho e ka mo dade shakes wa ketelela sa utlwise gona fela ga o kena ka ga mekga e senang dikamano eo batho ba itshebang bo bona na go tlotsa ke ka gona phuthong ena tate batho ba ne ba re ga o ko go sebetsana le boitshwaro ba boetapele ka ga go magotla gore ae ga go shelwe batho ka magabane ka le ga ba tlile le dipalo mane tlase le ga ba etsa tsona le ga ba etsa lethathamo ba shebe batho ba tlileng ba sebeditse ka maatla tabe na ke na gona le motho a ka e ganang ka go magotlanta
1: go bile le tabe ngwe mona motlho mo mamedi gore a tla ke a tlakele gantle parlamenteng gona parlamenteng go emelwa party kapa go emelwa setšhaba
0: re na le mofuta ona wa go kgetha wa masiasiane le gekgethang empa ka kotlologo potso ena e re e tlile go emelwa setšhaba mme empa rona mokgweng wa rona wa dikgetho re itse ga goa dikgethong go lekgotla la dipolotiki le romelela lebitso la motho eo motho eno ga ka tlola dikgetho le batweng e tla ba moemedi wa setšhaba sa lebatowa leno ka ntlong ya setšhaba e sa le re sebetsa jalo ga re sebedisa mokgwa wa masiasiane fela empa ga re gutla re tlo se kopanya mekgwa e mmedi jele re re magotla a lile ka gore a ko ga dipolotiki a lile ka gore ga bonagale le ona a kentse letsogo ga uwa dikgethong mme a tla siwele ga ba ba sebeditse ka thata go fokotsa dikgotlano tsa gore ga ba emelwa le bona go ko go be le mokgwa o ka etsang go ba emelwa mme ke ga o tla dua ka ntse pelele kapa ka kgekgethane kgekgethane ene e tlisa gore e ananele gore batho ka magotla a bona ba ile dikgethong ba kentse letsogo ba sebedise le naga e kentse letsogo gore ka tšhelete bone magotla a e fiwang a gore ba lo sebetsa mabatowa gore ba tsebo ya dikgethong e lo taba eno ka bo yona e re go ntse go emelwa batho fela ka mefuta e mmedi ke ka ona mane mo dare satlana a la bua ka gore pele jaana re ne re sebe ka 2002 re sebeditse dibalote tse pedi e le balote eo reng ena go na le balote ya boemedi ba lebatowa ntse ba emetse setšhaba go na le boemedi ba legotla la dipolotiki bantse ba emetse setšhaba e le go ntho ya nene tlisa gore go be le botsiso ka go naga go kobe le botsiso ka go dipolotiki empa go a bonagala he gore ga e thusetse gagolo ga e ba jalo gana jale go na le mogopolo wa gore ga ke re iseng lethathamo la bana ba go thweng ke mokga kapo ke legotla ge ke re le ise ge se re shebile ona motho o tla sebeditse gaka ke bana mo kereng ga e tlhoke le gore e tswe ke a isentsweng e tlhoka gore ga o gotliwa magotla a dule fatshe fela a shebile dingongoreo tsena tsa setšhaba gona a ka di atamela lwang
1: nate thako ke kopa o tlo mamele sealemoya gape ge se re tla gokana yona ka mora gore ge balelo ditaba tsa go ya bosupa
0: ka leba data
1: mamedi ga metsotsong e le some ga re lebile goreng ya bosupa ka kena nomoron tsa mogala tsa 2231 6429 kapa plus 2665993 gore wena go utlwa maikutlo a gago ditabeng tsena o botsa kapa ona o tlatsetsa ge mamedi kgotsa mamamedi
2: dumela
1: mogolo matanki
2: o dingwale fatshe dipotso tsena tsa ka hantle kapa o dimametse ga eba o dimametse o lokile ga dingwale a tla di yangate ga e sa le go kgetha ga ke tsebe go tloa ka 19 ma go ntse otlhe batho ba kgetha ba tsetsa dintlafatso e setho le ntse le le leputsa go fitlhelela letsatsing lona lena ke moo le moo dintlafatso mo di kotetseng teng gona jona jale ba eme ka taba ya go ba sopholola molao wa dikgetho molao wa dikgetho o na ke ona o etsang lesotho le bee le putsa ke kapa ke bona babusi a ba le mo tafoleng ba purufatsang lesotho ka mesebetsi ya bona go se fedi basotho ditshebeletso kapagagabe potso eno yaka gape ga re na batho ba tlo emelwa ke batho ba bangwe ka mabatuwa a bona na motho ga ke eme le batueng mona ke emetse dikgetho ka sefatlhego sa ya ka pele ya ka e bang ke ene re mo beileng ga ke tla ke tlotse dikgetho e ba ena o tla a sa di tlhola se ba go jone se ke tlo tla ke ba ka pele ga e kapane e ntse le ena a ka pele fela le nna ke tlameya go ba teng tafoleng moo ke potso ya bobedi ya boraro ke gore na ga ke tlotse dikgetho jalo e baneng mokga wa ka ga wa tlhola ga wa wina fela naga ke na tukelo ya gore nna ka lebatua lena le ke ditseng go lona ko kena paramenteng ke seke ka kena ke le moganyetsi ke kene ke le motho ya kgethileng ke setšhaba ke dire tafoleng le babusi ke sebeletse setšhaba se nkgethileng goba ke bona jale mono go sebeletsa batho ka mabato a sa sebeletse setšhaba sa basotho o latela kgetho ya tsona kapa o latela digafa tsa sona go sebeletsa mabato wa gore lebato e le itseng keng ya wineng ke o tafoleng ke yena a sebeletsang ene e mongwe a ntse a kgethiwe lebatoeng la gabo ga a sebeletso bajale ga ka pusong na o molemo le yena a kenelele ka pusong gore na phati a e tlotse kapa a e a tlola fela a kenelele ka gatafole ka mo a fela a tlile le lenane le lengata la ba mokgethileng lebatoeng la gae potso tse e tsaka e be di tlakile
1: di tlakileng kgono matanke
2: a di agabe o mogopotse a tlaba dikokola di agabe
1: o tlatle a di agabe 2231 6429 plus 2665993 gametsetsweng e supileng ga jale ga re lebile goreng ya bosupa ge e tlogefutsa goreng ya bosupa mamamedi kgotso
3: ke ao o kene ditabeng tsa ka mme ke a leboga fele ke re ntate nna ke le shakse ka dile go kgetha 2017 le 2022 e le gore dilemo tsena ke go ya di isa lesomeng jwale ke ntse ke sa bone phetogo ya letho bophelong ba ka go tla otho otwana la ngwana kesele le leng sele go sadisa maele a na sesotho e ke ukwangse ke a tloile gona go gaesale jwale ga eba se ke qetile dilemo tseo tse isang lesomeng ke sa bone phetogo nkare e tlile nka hlaka e malo ho feta bane bothata mathata e seleng ntwe ke tsebang ho phela ka hare ho yona ke kgethile ka pa ke sa kgetha naheng ya Iswa Lesotho ha nka fumana molemo ka pa nka se fumane ke nna paki ke a utlwa mme fela bale ke re motho o ntsa ka fetoha jwalo ka ka hlalosa motho a fetoha ha eba yo ena

0: futa ofe me ha botla bontso tshwana motho a gethiong o tla go itsebeleditse o kenela boyena ka mo ka parlamenteng e le go ikotisa yona taba ya hore e hlile go getha ha sa le ntwe nkekeng ka ka yetsa ke nana ke hlakile ntate selong re ka nete ka ha re go dilomo tsena tsa le tse isa le shimentse long hore e ke gethile ka ha go tsona sebakeng sa heso mmalotsunyane ke ne ke lebeletse gore e tla galefa le kgethea go mathuya ka pelenyana e be go bula ditsela batho ba sešwelele ka mono ka mmalotsunyane bagatlhane ba batšha ge bone koa ke bana ba tlase dilemong ba pepa ba iphumana ba ithwetse ba pepisetsa sepetlele se segolo sa rona sa Roma mono St Joseph mme e ba bang ba tla lemalela ba shelele mono gobane ga o bulwe ke ne ke lebeletse gore e tla ba motlakase o teng o e leng gore kwa ka dinako tsotlhe baso dikgwebo tsa moo ga di gole di emeng ga e le nngwe tse dingwe di a senyegelwa ke ne ke lebeletse go bona ntlafatso ya lebala la difofane mono le e leng gore le nkile sebaka fela mono se segolo ga ona ntlafatso ya letho go mo leng go ka nna ba setsise leng go ka bolaelwa batho ka gare go sona bane ga o etswe letho setsisa kwana ga seng kwana ka gare ga
1: sekake
0: a leboa dingata gagolo ga di etsa ga le ntate ke a leboa maletsenyane ke eno bra festifale ga etse dintlafatso go gang go iketsetsa fela go itelela ditšhelete fela ke a leboa ntate
1: plus 2665993231649 re memega go qetela re tsebe go gefutsa ke suthile ba lefapha la ditaba a tla diotaka bo tsena metsotso e meraro mo Mamedi ha jole ge a re lebile gore ya bo supa Mamedi khotsa mo Mamedi dumel
2: ga ga tego
1: ntate
2: go tan di tsonta
1: ntate pit
2: ya da o wa tapo tsa go na tshe la o sa e botsa nna empa ga ke mo Mamedi le nna o sontse o mputi
1: mhm
2: ela go tsa ona ntate se se le re tso ho tshwang go bona diphetogo ka le nna ke a ga ba ke nka se le nna o mputitse di ba ga tse kgethele ntate se go molemo wa se tshaba ho thea mesebetsi o tlamehile ho mathole tempile mohlala ka mele le ho mathetsa ha se a mohale mona ka mafapha o hle mmuso ho lutisa batho ka dikelellong ho amoela phedu e teng ha mohale mona e tlisitsweng ke letamo o bo fuwe setjhaba seno sa mona ditsebo tse akaretsang tse etsang hore ba phele le letamo le hore ba intlafatse moruong ditabeng tsohle tse hlahisitsweng ke letamo ke tla tseletsa ka hore letamo lena dintho tsohle tse phelang metsing tse ka ruwang tsa phedisa setšhaba e be go tlwiwe go tsona pele bahahlaodi ba gae soa mogale mona e be go kentswe setšhaba ditsebo tsohle tse teng go tsebiswa le menyetla menye ka tlhaiswang ke boteng ba letaga ke a gola dibaka tse kang bo lesobeng ke dibaka tsa bahahlaodi gore se se yaka tseba lesobeng fela ha e bitswa ka lebitso ge e bone e gogela bahatlhaodi tlhagisa thelebišene le tsona lesobe mmaare mo o thontse dikamoge ke eng go tlamehile le go mathetswe mo o le pele ba ke dibaka tse etsang go mokotla wa
1: mmusoate ga re e tshware o tla gotlela mora ditaba re tla ne re le buleng
2: a nna kampa ka gotla ditloketela taba yaka
1: ntate Mamedi ke motsotso re a re lebile goreng ya bosupa re dumelela re gefutse o tlo balelwa ditaba.

0: Mamedi re metsetseng e tsheletseng re furaletse hora ya bosupa ge ke na jolo mogahlelong wa bogago ebile le wa go qetela wa leno la ditaba la sebuping. Re na le moeti wa gago e le monghadi Diratheko le mookamedi wa mananeo go tswa mogatlhong wa setšhaba wa TRC mo a teketse gona kopanong ya bona ke dintlha dife tseo ba di tshotlhileng. Ga o bulela momamedi re latla re gokagana le moeti wa gago ga morago plus
1: tosiparamente rona ba lokela go fetola mokgwa ono wa katamelo ya ditaba le dipuisano ka tsela motofeng go maatlafatsa gore bakgethwa ka metlha ba tlalee gorena ka gare go mabato wa bona ba tla ba ogile eng ba bona ya diputlakile ga kae mmuso kanete ga se go bolela gore ga o tlotswe motho yo mongwe o lokela a bewa emong ka pele ke re ne re re ntate Theko ka tsela eo bontate ba shebang setshwantsho sena ka teng ke gore motho ya tlang a na le dipalomane le bathong a shejwe ka mogao jo le ka mega e le a tlala ka go shejwa ka megao ga e ba ke tsupe ke go ba tsupelele ba tsupelele empa taba ena e seke ya senya moelelo wa mokgwa ona wa rona wa dikgetho motho ya nang le dipalo tse ngata a elo tlhoko mme ke mane mo kereng ga se mosebetsi wa IEC gore mme o qetela gore mona moo mme thata gore ga batho ba fana ka manane e tlile ga lokela a fanwa ke IEC a lokela a seetswe ke beng ba ona ba magotla e le gore IEC e tle seke ya qetelela e kene ka gare go ditaba tse e seng tsa yone ebile ntse re kgothaletsa le gore IEC e lokela e seka ba yona e pasopang magotla le mega dipolotiki gobane jalo ke wa ba sebapadi wa ba referee kapa wa sheba batho ba go kgang nenneng ke bakebeng ba gago nenneng ko wena mong a bona tabeno ka bona e etsa mosebetsi o bosubla e le gore ka nepo diphadi le tsela di etse mathatamo fela di etsa mathatamo di shebile gore ga ke re shebeng ba tlileng le dipalo tse nepae tse ngata le le re ba shebe re sa senye moelelo re sa senye sebopeo sa mogwana wa dikgetho fela o etsa gore batho ba ke ba nate fela ba utlwe ba ithurubeditse ka nepo gobane wa tseba gona se wa tlatla le sona se tla mokgwatsa se tla etsa le gore le ga ntse a sebetsa tsotlhe tsa na le tsona lelapa kapa ba mo thusang ba bone go le botlhokwa go etsa jalo go feta gore jalo ntse o sebeletsa motho e mongwe wena o ntse ga o tlo tlha kapa o tlo tlha go latela gona gana e sale go ntse go seetswa jwang taba e kgolo ya ditaba tsa nkgono ntate ke gore a puso e tsamaiswa ka maano ha gothwe ga o tla o tlotse le batowa o tlo tla o kena kaga ba busang le ga o sa tlholo e tlile o fetoa bohanyetsi sepheso se segolo sa mokgwa wa gona go kgetha wa masiasiana ke go be le bohanyetsi mme bohanyetsi o tliswa ke gore o tla o tlotse o na le mabatowa a manyane go feta ya nang le a mangata e leng yana a busang empa ga o go ane ga le teng gore ga o tla o tlotse le batowa o ka kopana le ba tlotseng fela o tlo sebetsa le bona o sa sebetse o le bohanyetsi o tlo sebetsa le bona o se bohanyetsi bane o kopile empa ga o sa kopa go ba karolo ya bona kapa ba sa go bona o le botlhokwa o kene go bona o tla sala o ntse o le ka letlhakong la bohanyetsi le ga o tla o tlotse le batowa gakalo
0: o re be hantle metsetsong ye mashome a mabedi a metse e mene go na le ya kgono ke mme Thaba o ne batla go utlwa gona mona mo e leng gore jele party e tlabe e iketseditse manane ana a gakgethane kapa e ipapisitse le gona sephetho tsa mabatweng male nna IEC o na le mo e tla kenelela yone
1: ane ke mogona ke reng ga re seke ra kenyang IEC mo e seng boikarabelelo ba yone ga ke re le gona jale o ntse o sebetswa ka gore

0: le hua dikgetong le go tla la dipolitiki ka pa moga o tla o entse le thathamo pa mo o kopana mo mo etapele le mongodi le le ba go mele IC IC tla ta e phatlalatsa go latela gona party kana ka ka ga se fumane dipalo tse ka metse o aba ka tsela ene paetse le yona ena a le ha ba go thwe di tla ka morao go dikgetho le go tso so se bi go na motho a tlangana dipalo tse ngata o se rorang iska be ga go ba isi bane ba politiki hangata motho mo ha tsuti dikgetho o se ga be a ne ta isi ka go isi kena kena le le bona isi se kena ka ga di party isi se se bile ene la le sa go ga isi re tsoga go fela ditloso ka go isi bana se mo se tswa wa isi o no ntate
1: na de theko o ka ka tsa ditaba tsa bona se bile re phethe
0: ke ja le bona ntate ja hola ntwe e kgolo e reng e bona hala mo putho ena ene tla le yona ke go be le boinagano batho ba se ba beile taba mme ha ba beile taba jale e tshotlho go sosalelane le gorena ba etsang melao bona ba tla e sheba ka tsela mofuta ofe bonnyane setšhaba se fane se na le maikutlo a mabedi gorena bona ba e sheba ga ba tlhoke gore be moetapele wa bona gayo ba ntse ba tlhoka baetapele ba ntse ba le teng e le gobane moetapele le sefatlhego ba ba mantse ba tla bage a e moetapele a se ka ba teng le yana a tsamaya le sebetsa jalo ka ba bang mme taba e nentse le maikutlo a setseng empa mane mo ne re le gona teng putso yone tlile e bonagala e sekamela ka gore a ka nete go tlosa moetapele e ka nna ba se ntho e ntle gagolo fela go be le mekgwa eo katamelo e ka tsebang go etsiwe ka yone ya bobedi e kgolo ne le gore a baetapele ba mega go be le boitshebo le boikgalemelo ba gore ga ba fuwe maatla ba seke ba senya ga magotla a ba fuwe maatla a go etsa gore ba fane ka lethathamo gobane lethathamo le eno ke lona le tlisang dikgang le dikabang ka go magotla a dipolotiki mme ga e ba magotla a dipolotiki a sheba batho e ka ba bona ba tla sheba ge ka morago gore dikgetho di fete ba shebe batho ya ka mesebetsi ya bone e se motho fela a itlhela le mo a o sa tsebeng fela e se le sosa legotla la setšhaba mme ntho eno e ngwengwe go isa batho ba sebeditseng ka maatla ka thata a the ga pona letso e le teng e ka tseo ga batho ba etsiwa jalo ba be ba phatlhaletse mogolegotla leno go batho ba gona ke bana jalo mo e ba go na le ditaba ba ga ba checka nnete ga re a shebang gantle le nako ebe e fano ya gorena go nkuwa nako o se ka nkuwa nako e khutshwanyane ya go sobojalo ka yaka batho ba sobokelelwa go ba fane ka mathathamo jalo e ka ba le lekgotla le lona a le soka le sheba le o sheba gona na ba etapele bana ba babedi ba etsang lethathamo na ba nepile kabo ba kgotsofaditse ntho eno ka tseba gore e matlafatse dikgotlhano tse bang teng gangata ga ka go magotla gobane sepheo sa a se gore go be le dikgotlhano ka ga go magotla ntate mme taba ya go katela ennyane ke go fela ge lokela ge matlafatse kgotso le botsitso ka go magotla gobane a ba tshepetse go a tlo busa a kere e se gobane go thuto tla go ba le dikgang tse sa tsebeng go fitlhelwa
1: Anet, re lebuile sabo sa gago go menagane ka gago lona la ditaba la sebopeng selomeng sa losotho o seng ga kajeno le ka moso ntate dikgomo ntate mamedi ke ya go tlhapeletsong yona la gona la ditaba la sebopeng lona le tlhopetse kgaso ke Mmeko Photledi la tlhagiswa ke Moselantša Pheko Mahlomola Tironko ke ena ya go laletseng kgaso ka metšhining ya sealemoya lebitso la ka ke re Thabile Theko o fitlhela go kopana gape nakong e tlang dikgomo.

re re atamele ro fe personal loan ya rona ya ho fihlela ho 800,000 maluti. Mme ke ya ne reng o ka bona hore na he ka moramo na o etsa jwang mo e leng hore ka nnete o ka kenya letho ka kwano ka mona ka ho rona. Mme mtsoso hopola he ke re ha ka nnete iska re he ha se ke re ho wena o ka fumana ho fikela ka 800,000 maluti wana no rae e hlile ha re kala re tloa fela se ruri ti ka tshelete eno e kalo ha mtsoso re ntse re tlameya re ne re shebe hore na o ntse o fumana tshelete jwang. Mme re bona na o fumana tjhelete e kae e le hore ha re o fa mokitlano wa rona re tlameha hore re nne re etse bonnete ba hore re ntse re tla o siela ya hore o phele nakong eo o ntseng o patala mokitlaneng wa hao. Ee, ha mtsoso re etsa bonnete ba hore nako ena yo ntseng

Ho jwalo wena mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e supileng ka morao hora ya borobedi metsotso ya rona ka nnete e leshome le nang le metso e supileng ka morao ho hora ya borobedi. Ke hlokometse mona mamedi hore letsatsing la la maobane bohle ka nnete re le ra bona mane mo e leng hore ka nnete rangwane kapa Hosana Masopa Seiso o ne a le lefung jwalo mo e leng hore ho ne ho bolokwa mokgwenyana wa hae e leng morena Makosoke

makgoso ke mabena e leng ka nnete o ne a nyetse jalo moradi wa hae e leng ausi Sekgothari. Mme re hlokometse e nngwe ya ditaba tse teng mono, ditaba tseno di ile tsa ka tsa hlaya hangata ditabeng ka nnete mo e leng gore e ne se hlokomelile gore go simona ha a sa le hantle le kgaitsedi eno ya rona. Mme ka nnete ditaba tse jalo di teng ka magotleng. Re hlokometse taba e bohlokwa e nna ke e boneng e nna ke e ratileng wena mamedi ke ya gore ka nnete Morena Masopa Seiso ka nnete o la hlaema ka maatla a bua ka madi a gae ka nnete gore ae Matebele le tle le hlokomele ka nnete gore moradi eo wa gae ka nnete ka gataba tseo ne sentse di tsebagetse gore ha sa le dikamanong tse hantle ka ga o bonala ka nnete Magosoke Mabena o ne a sa sa kgotsofalele moradi wa gae ka nnete o kopile re ae o kopa gore Matebele ka nnete ba sekebe ba sotla moradi eo wa gae ba sekebe ba sotla moradi wa gae. Mme taba eno ke utlwile ke e ratile wena mmamedi gagolo bane ga o sheba tse dintsi tsa ditaba kwano ka gare o naga ka kwano o tlo thola gore bomme kapa batswadi ha ba ya ba lebile malapeng a moo baradi ba bona ba nyetsweng ka nnete e tlile ba na le ntho eno e leng gore ka nnete e kaka tsotlhe di ka etsagala ka moo bagwenyana motlhomong ba ratang ka teng ka bana ba bona. Mme taba eno e monate ke hlokometse ka nnete motswadi ga kgona go ema a emela moradi wa gae kapa ngwana wa gae a emela ngwana wa gae ka nnete o go file morolo wa gore ka nnete ka o fela re lokela re be maatla ka tsela e jalo. Ka nnete ke utlwile ke e rata taba eno ya Morena Masopa ka nnete gore ae ka o fela re le Basotho re lokela re no ithute go tseba go emela gobane hangat after hanyane ka nnete motswadi a tsebang go emela ngwana gae kobane a ne pile kgodisong ga o se o ne pile kgodisong e tlile teng ka nnete o tla tseba ka go emela moradi wa gao gobane o tla bo tseba gore wena o sebeditse gore moradi wa gago ebe o ka tsela yo a leng ka yona. Mme jale o tla nepa taba gore jale le e mongwe le e mongwe a tlang a mo lebile a tle a mo lebile ka tsela e nepaetseng a tle a mo lebile ka tsela e nepaetseng wena mmamedi. Mme ke a bona ka nnete ke bone gore ditaba dingata di ntse di etsagala kwano ka gare o naga wena mmamedi ye nngwe e ka odimo e ke e boneng e tlhokometseng ka nnete gore ae bane ba Iran le naga yane America tautuna e le moporesidente wa naga yane America ka nnete o tlhokomedisitse ka nnete gore ae ditaba tsa ntwa yane ya bona le Iran ka nnete ba dumelane ba fitlhile tumelano mme ka nnete motsamao o lokolohileng o se o ka tswela pele o tla hlokomela gore ka nnete motshoporong mane ke gona mo e leng gore ditaba tse ngata di gona teng. Mme ga ra tse dintsa dipegelo tse gore di boneng wena mamedi ke taba yane ya gore ka nnete naga ya Israel le yona e tla lokela e be emise jalo ditlhaselo kgatlhanong le naga yane ya Lebanon. Mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore re utlwa di le monate ga golo a go sheba maemo a gore sentse re phela go ona mo dintho ka nnete di sentse di le turu di tswile taolong ka nnete ke ditaba tse e leng gore o le motho wa ithuta gore e ka nna ba ka nnete ga tla tswa ka botleng mafura a tla theoa a gutlele boemong ba ona mo go bona etseng ka nnete gore ditaba tsotlhe bohle ba se batla tsamaya ka bolokolui bohle ba se batla tsamaya ka bolokolui wena mmamedi. Mme ke hlokometse e nngwe ya ditaba ke ya gore ka nnete ditaba tsenonong tumelano e jalo e tla tekenwa letsatsing lane la labohlano ke ya ditaba tse e leng gore ka nnete re bone gore taba e jalo e tla etsagala e tla tekenwa jalo letsatsing lane la labohlano la labohlano wena mmamedi. Mme ke a tseba ke tseba gore ka nnete ditaba tsena ga di le jalo di re maemo a tlo theoa ntho tse ngata ka nnete tlhe di tla ba bobebe. Ke hlokometse ono santse o tseba mmamedi gore tse dintsi tsa ditaba ke yane ya gore re tlo ba le boemo bane bo e leng go tlhalosiwe ka nnete ke bane ba maemo a le godimo gore ae go ka nna gwa tlo ba jalo le ditaba tsa gore komello e tletleko e tlo re otla. Mme o soka nagana gore na ebe ditaba tsa maemo a mafura ga nne ntse di le boemong bona bo mona e ba ka nnete ga di tlotla di ba boemong bo e leng gore ka ba monyetlong wa gore di theowe na ebe nako yane komello e ne se e tla re otla re bile sentse re sa kotula gantle lemong sena ka lebaka la dipula tse ebidi maatla na ebe maemo a bophelo e ne tlo ba a feng wena mmamedi. Mme ke ditaba tse e leng ka nnete di monate re tla di utlwa re tla di bona gore na ebe di ka tsela e jwang. Mme ke tlhokometse le tsa dintsa ditaba gore a ya ka nnete ke bone ga ntse re tla mona kwano le gore tse dintsa di tsa sephetepheto tla sheba tseleng mona fela gore re se re itsamaela gantle re se re itsamaela gantle ka nnete motlhomong ke taba yane ya gore tse dintse ngata ka nnete ka nna ba ntse dipakuwe ka baka la boturu ba mafura a rona. Mme taba eno ka nnete ga e monate wena mmamedi ga e monate go ga. Mme ga o sheba ke a nnete ke a ithuta gore le taba eno fela e re mafelong a beke mona ke e bone gore ka nnete go itsamaelo gantle ga o sheba o tla thola gore taba yane ya tami ka nnete e tlile e nkile mojao o tlo thola gore

ha re sebetse ka tsela eno e leng gore maemo a dintho ka nnete a boima gagolo, o tlo thola go ka nnete dipakue batho ba se ba tseba boikarabelelo ba bona, e se le bane mo e leng ka nnete manganga a ntse a le teng, mme ba tla e jela le yone enonong. Fela he ke taba yane re buang ka yone fela gore ke drinking and driving e sentse e sa tlhokagale wena mmamedi, mme taba eno yona ke dula ke tshwa kere ga se boemo bano bo e leng gore ka nnete drinking and driving e bolela fela taba ya mothamagane. Taba ya mothamahano gothe molao ona ore don't drink and drive, mme go sa tsotelena eng le metsi wena mosotho wa eso ka nnete go sa tsotelele gore na ke metsi, gobane ketelo ya letsatsi ya ke re taba ntse le lego when you are drinking and driving ke boemong bano bo e leng ka nnete o ntse o sheba godimo o lelatsa o totometsa ntho ya gago e le gore o ka re bakela dikotsi wena mmamedi, o ka re bakela dikotsi ka nnete wena mmamedi. Mme e tlakile gore le taba ena ya motogo e tlile gantle ene e lokela e be e tlhake gore le motogo fela o lokela o tshwarwe matswa a maputswana ga o ntse o nwa motogo o ntse o ganna wena mmamedi, because you are drinking and driving. Mme taba enonong e tlile for sides, because ga o sheba taba enonong o nagana motogo ebile ona o thata ka go fetisisa ke re jale ga o tlo theoela mona o tlo theoela ka thata o tlo nka nako e telele o momorotsa mona ka katukatukatukatu o shebile odimo o ntse o nwa motogo o bo re bakele dikotsi. Mme taba eno le yona e tlile re lokela re ele ka leitlho le e leng gore le ntshotsho ka nnete wena mmamedi ga o thola o ntse o nwa motogo o fitlhe o faswe matswa a maputjana ka nnete re tle go fasa matswa a maputswana goba o tla re chaisa goba jwale taba tsa gago ga di a tlhaka nagana o se o fitlha bontate ba sepolesa ka nnete ba fitlha kotsing o se o lokela go tlhalosa go etsaetse jwang o ne o e tsala jwang mona ke ne ntse ke nwa motogo wa bona o se go baketse kotsi ntse o nwa motogo o ntse o nwa motogo ka nnete o lokela go faswa matswa a maputswana o faswa matswa a maputswana ka nnete goba ntse o nwa motogo o ntse o ganna wena mmamedi. Mme ga o sheba ka nnete metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mene ka morago hora ya borobedi re ko fe jalo Simi a re umahlalela wena mmamedi.

gore ba ga sehlopha sa naga o batla gore a be le sehlopha sa naga se tlhage ka morago dilemo tse tharo ya tse nne a be a na le setlhopha se maatla se tiileng mme ke yone ntho e kgolo ke yone taelo a e tlileng mokwetlisi ke yone taelo a e larepa ge le management ya moifo ono gore re shebe taba eno ya gore kgolo e ba teng mme dipapading tsena kao fela tseo ka nnete le ja ga ke ntse ke utlwa wena o shebile phafa fela ga o sa batla le o jetsa basotho ga le ga le phafa ile a ba teng empa le gona e swatini yona e la utlwa ka letlalo gobane le yona re la ga e donoga empa ge le ga o le jalo ke bontsheng date ore ga dipapadi tseno di thagoa e tlhile kgolo ebile teng nako na kao fela ga ntse ke bua le mokwetlisi a ntse a le pela ka mona jale ke shebeletse dipapadi tsena di bapala le nna ke di shebeletse ke di bona gaga ke go ka tseba wa bona gore mona ke tlameya gore ke tsose setene sena ke kenye se itseng mona nka go ne o bona batlhankana bao ka nnete ba ne ba bapala ka maatla empa he bo bonagala go ba bapala di ditlhopha tse bonagalang di bapala papadi ena ya crickete constantly kore nako ena kao fela ba bapala papadi ya cricket gobane ebile ba na le di-facility ba na le di-mabala mabala a o ne re bapalela gona gompeiman e swateng o ka gatlhwa ga setlhale le mo ne ntse di bua ka ditaba tsena tsa mabala kere ga ne re bapalela mane botswana ga o ne o sheba mabala a teng o ne o kwa o gatlhwa go bona gore gona ke mabala a cricket ne re bapalela mabaleng a cricket mogompei ne re sa bapale mabaleng ao re ka lebelelang gore neng o ka bona o se o na le papadi engwe segela mabalana ke a gona ge tlo bapala le gona mo ne o tlhile go bapalelwa crickete go ga crickete ntho ngwe le ngwe mono ke crickete megao ya mono ga o fitlha mono e ka gare go mabala crickete e tlhile ke crickete ngwanano mme ditaba tseno di aopa gore batshwana ba phela crickete ba bapala crickete nako yotlhe ba bapala ka di-standard tse odimo gagolo go feta ga tena le a lebala le a le leleng gona ge bapalela mabaleng a batho ba bangwe beo e re gantse re kwetlha ke gopola ga ntlha ntse re lokisetsa tsona dipapadi tsena ndate re mane super school ntse re ntse re kwetla sopa o fitlha batho ba papadi e nngwe ka nete ba re le bona batho bo bapala di bona ba dumeletse gore ba bapale mone wa tseba jale re tlameya go emisa mogalo wa rona re tlameya sepapa kwetliso ya kona mme ditaba tse jalo ndate ke tse dintsi o tla fumana gore ka nete ga di monate chaka tlwaela tseno tse tlwaeleleng ga se tsalela golo obane ka ditaba tsa ditšhelete le tse dingwe bane tseno tsona ntse re leka o bona gore na re etsa jang empa ga taba e nngwe kgolo e lentse le

0: tla be go palla go mana mme go ba nwa ukwa go bua ka World Cup qualifiers ke khala ke tsana taba tso motho ka di bona fela go a ka nete ha ile taba ya kholo yona ke bona la ge ya chipa go ba ne jwa le re bona go kana ke ka lupisa ka era senda TVJ ya itsengwa e hloka mhlompi wa ka
1: Dr. Cliff o di otlile ngate ka mo o di beileng ka teng nete a sala ke la nna ka bona le yone na papadi ya Eswatini ha mo le gona ga le sotho ka nete mono here ke mo re itikileng ga bapala hantle empa Dr. Cliff motho wa bona go ntse re le mogago maano a tseba ntate
0: wa tla go jwetse re tloga jalo ka se ke bontshitse e tlhile ka mogaonyana ntho e tla re etsa gore re mogaonyana ntate ke yona taba eno ya botshietsi botshietsi re bua haholo ana tjena ka botshietsi ba gore re be le thepa ka mme le bo le sefe se bitsa re bapallang teng ga re ka ba le mo go bapallang teng ka mokgwa o tlileng o iketlileng wa gore jwale mona ke ga rona ke etsa mosebetsi wa rona ka nako yotlhe re batlang go etsa ke yona ntho nngwe e kgolo e ka re fang kapo ya fa le dipapadi mogoro tsena tse dingwe tsa bo gore mohlomong tšhelete botshietsi tsa tšhelete ee nka tla fela ga o na le mo re bapallang teng ko jwetse ke ntho e kgolo ka ntho ka mokgwa o makatsang gobane jwale nako ena kao fela sedimo go pota go tla ba le di-activity go tla ba le ntho etse jwale gona tjena ga ebe ga ona mo re bapallang teng re a sokola jalo ka re sokola tjena mme le ga ga se le gore re dutse fela e tlentse re batla mme sentse re na le sebaka se re se tshwaileng empa jwale ngwana mme hai ditaba tsa gae mona ga ore o batla sebaka sa dipapadi banna hai ya procedure ya MCC ntate we ai kona hai ntho tse ding di thata ko jwetse re tla re fitlha mane mo gegeng jwale re na le sebaka ebe jwale re ka sentlafatsa jwang re tla be re fufuletse go re na jwale MCC MCC ena ya rona hai nka ngwala buka ya maqepa a magolo a mahlano ka MCC ka taba ya go fana ka sebaka sa dipapadi
1: re na le
0: mathata ka go naga ena ka MCC e hana go fana ka dibaka tsa dipapadi e hana go re sebeletsa ketso jalo on air motho ya utlwang gore ntho ene ke e buang ga ke bue nnete ke kopa atle a mpitse kapo re tle sealeboe mone jale ke tlo mo jwetsa mtate MCC kapo ke mme MCC gore ga e le dipapadi le sotho mona o di tshwere ka loto gobane ga o fane ka ditshebeletso tsa gore basotho ba bapale in this country
1: Dr. Cliff ke nnete ke a ditabeng date ke sa tswe ke metsotswana e semekae empa ke bone le mane sethaleng sa mopapa ka mo utlwaleleng ka teng pele a setsi sa mabengele mane maserumo le ntate wa ka ke bone le mono mone tlile le bapalela teng gangata e ka gona le tshebetso e ntse tlile e tswa mono e le go ga le sa le mo o le yona wale
0: wa tse a ko jwetse ntate mo ne nentse e se le gore ke sebaka sa cricket I mean ke sebaka seo se fuweng e ne mpa e le taba fela ya sebaka gore tšha motlho mongwe le bapalwe mono ga se gone re se fuwa go kare ngwana kena jale se le sebaka se re ka re tsekang gore se amoiwe go e tsala wang gobane
1: Dr. Cliff mamedi Dr. Cliff o nyametse Dr. Cliff o nyametse empa lalo jalo e re tle ke mogotlete go gotelela gapšhene ka moka ditaba tsa gore ya borobo bane ke a mmona kgaetsi di rona puleng sello sa ntse a dutse medulo ka mane ebile wa ja efa wa mmona o thabile o monate o phomotse gantle ha tswe ka bo 3 a motse a tse re tswang ka tsona monaeesaela dibolo a o phomotse gantle wa mmona o gantle mamedi ge le ba ditabeng tsa gora ya borobo Dr. Cliff butleng date lokisa ka mote ke gotlele wena ka mora gore ena ya borobong

0: tsama hantle re le ka go skutona sena sa di papadi Dr. Clivy ori ha sa tseba le yena jwale jole ga ba ka hopola puyane ya ho phasa matlama jwale ka taba tsa lebala jole ha ga ke tsebe na o ntate masipala ka bo mema masipala
1: whoever you are
0: eh hanna ntse di papadi mo re tsekiswa nye ka le ka ka
2: ka ka
0: ka ka ka taba e empa re ile ka mane ka alfa phela ditaba mamedi mo teng tse tle re bua ka sebaka sa ne sa skabosela sa kwaile ya ka bo setse bala nka gore ke sithaleng sa mo papa ke mane ne lwa thetsane ka mo taba ninga te Dr. Cliff.
3: Eh, mosomkolo waka, e hlile ntate ke a leboga ha le mona re kodile gape.
0: Eya ntate waka.
3: E ne le mono o botsitse ka taba ena ya sethale ntate ke re wa tseba o jetse taba ena ya sethaleng jwale ke sokomisa ntate ore ga e ne re mpa le sebaka fela se ne se sebedisa kapo se sebediswa gagolo ke disopha tsena tsa ma-India, ma-Pakistan le ma-Lagasia jalo mefuta eno. Mme ntate o tlo bone hai le sonono leo ke ka bang le lona ka gona ha ena ha re le fela re le batho ba nanang ka mokgwa o hlakileng o tseba go bua ka ma-India re bua ka malanga se re bua ka batho bano hangata ke go tla bona go le sehlopheng sa gona ke batho ba teng
0: ke
3: tseba gore nenneng go ne o lua ka gore sehlopha seno e ka re jale setseng le batho ba melata ba bangata go feta basotho taba tseng tsewang mme ga o ka sheba batho bano ntate ke batho ba tlileng lesotho mona ka kgwebo ke di-potential investors ke di-potential sponsors batho bano wa nkutlwana ke reng
0: ke mametse Dr. Cliff
3: and-e motho a yang go sponsora ya hlakileng ka kelelong o itia goo a ka itiang kore batho bano ga e ba ba ilatlha ba fuwa monyetla o feletseng ka sebaka seno ne ba tlo ntla sebaka ba tlo ntlafatsa sebaka seno e be ka gago lesotho le mmuso wa rona o fumane gatlhametsa gore motlho o mongwe se o tlatseletsa fela gobane go bona ehlile ke papadi ya pele go bona go ne dipapadi tsena kao fela mme ntate ga e ba ba ne ba tla ba fuwa monyetla ono mono o ko fumana gore kabe le gore batho bano ba ne ba tla ba le gore e be bana re na le lebala mono leo se re ke la cricket empa instead of that ba betse ntate ba tlositso banetšha ke nnete na ba ne ba sa sua ka molao ore e ne letaba fela o dumelela gona gore aa ke ka sebedisa sebaka seno ka re senkuwe se se ile a re tsena weta re bone wa thekwa re bone wa tsekwa le o tsekwa ona ka mona re sa tseba empa ga se tsa gona tseno go teng koo gona nthatelelo wa gona e ne le go qetelong ya letsatsi le sebaka seno e tla ba sa gona sa cricket empa ae se gore tlhotse motlhompe wata
0: Dr. Cliff ntate wa ka kolebule agolo re tlabetse re buisana gape nakong e tlang empa hem o kore ena ya ntate masepala kapo mme masepala tle ke re e sale morago gantle ke re e batlisitse gobae le ka mang ka matlameng ke seboko sena sa phomela sa gore ka nnete masepala ga ba provide ka taba ya setsha gore ba bone gona ditaba di tsamaya jwang jale ga o se e buile tsena le wena o boetse gape-gape gore moifo wa heso bobizo ba rwale dieta gobane ke ena a nantse a tlile a sebetsana le taba e nno ka kotlogo a sebetsae medinte ntate Clifford ntate waka e ya ntate
3: masepala go tloga mona mo ke phelang teng motseng kore o mojetse ke tsho jwale ke tlhifo te molefe o mojetse go tloa jale mona ke le mosotho wa nagaina
0: otloa
3: motseng ya ke phelang go ona masepala o re sebetsa gampe ka gore be o re fa dibaka tsa dipapadi ntate o eme merero ya rona ge le basotho ke na le sponsora sere sere ke na le tšhelete mphe sebaka ge na le dibaka ya ba masepala o eme ka pele ompitse ga o mmetsitse masepala gore ke tle go tlo bua taba tsena ke tsa basotho ke a leboga
0: Dr. Cliff o re nna ntate
3: ke tsho jalo ke re sponsora ke na lesotho mona ga ona sponsora se kareng pepper ke na le tšhelete na o ka mpha sebaka wa nkutlwana ke reng ore ga o ka ya go motho o mmona ebile o mmona motho o na le tšhelete tla nna ga ka nnete ke re I had a sponsor a re ke na le tšhelete ntho e ke e batlang ke sebaka ka bona gore gaeso motseng e ke phelang go ona bona me ke phelang teng ge na le dibaka tse re ka etsang bana ba rona

0: ebe ntate o fetela ha jwale o ka beba sotho so tlhololong sa ditaba ona ditaba di hakae ntate waka
1: wa tsiba wa ntate ka nnete ke leboe ke dumedise basotho botlhe bo mamametseng gagolo ba rate le bathaseledi ba papadi ya bola maoto ke bekeng e fetileng fela ga ne ke o mametse lenaneng lena la gago le legolo la morning drive ntate o ne o bua le mongwe kakaretso mogolo wa Lesotho Football Association ke ne ke mametse ka tlhoko e kgolo batho ke utlwiwa le ditaba di mphegekanya kelelelo gore na ebe ge ya pele kapo ge ya morago
0: obane
1: ga ne ke mametse ditaba tsa di bua mono ke utlwile gore ka nnete etlhile e kare ditaba bogolo di ne di tshwanela ebe di lokisitswe ke ofisi ena ya gaeso empa jwale ditaba ka moo di leng ka teng wa ntate ke ile ga kopana le ofisi ya hae go buisana ka tsone ditaba tsena gagologolo tsena tsa bo gore go na le lengolo lang le leng la etswa ke setlhopha sane sa gaeso sa diphako yaba a di fitlha ka moo ka ofising go bonala gore le bona go na le dintho tseo ba nentse ba belaela ka tsona gomme ya ba ke taba e sebetswang gotho e tla sebetswa
0: ta
1: batlwa botsibi bono ka kgopolo ya ka gantse ke le ka gara papadi ya bolo magalegale gane ke sa le ka di-gifeng bo kuthingwane ke gopola gantle gore go ne go na le batho ba neng ba kotlisitswe go batlana le ditaba tse amanang le taba tsona tsena tsa mofuta ono wa match fixing e le batho ba neng ba tswa mafapeng a fapaneng go ne go na le ba bangwe ba e ne le masole go ne go na le ba bangwe ba e ne le ma-NSS go ne go na le ba bangwe ba e ne le dikarolo ya team go gauwa team e jalo e gauwa ke sa re ke kefo kapo yona FIFA go batlana le ditaba tsa mofuta o tshwanang le ona go kareng gothwe go na le go belaelwang gore go etsaetse mono jwale ke tlhokometse morago jena gore e kare gothwe PLMC e tshwanela e be yona e etsang gore e gage team ya diphuputso so taba eo e rotla madikampa gobane re ne re dumela gantle gore ka thuso ya mogatso o mogolo ditaba tseo di ka etsala ga bonolo gobane bona ba sentse ba na le batho ba kotsisitsweng empa e ka nna bo go a bonala ge batho bao ga ba sa le teng jale e le gore ditaba tseno wanda di batla di le morago gagolo ga ke bua ke a kgola ka bokhutshwanyaneng ka tsholo gobane ke a kgola ofisi ya gaeso ya PLMC tla tshwanela le kopana le ofisi ya mongwe dikakaretso motlhomong le kagolo ya neke ntate go buisana ka gore na taba e ne e sebetso wa empa le ga o le jalo wa bona gore e ntse siwa ke nako gobane ga o sheba dintho tse tsamelang go e tsala tsatsing lena re tsatsing la 15 ke nako ya ne re kenang selemong se setšha sa dipapadi and-e e ne tshwanela ebe taba tsena motlhomong di se dinkile mothati o mongwe itseng empa he ga ke tsebe wanta tena di tla sebetsagala jwang e tlhe ke utlwile le taba e e batlang e na le modiko dikwanenyana ntate wa
0: data kama nnete a sala ke taba e tlileng e leng boima golo banjele wa sheba ga ebe ka jeno ke nako e re kenang selemong sa 2026-27 season tsatsina ka jeno jele mamati a magolo a bulile ke nako ya di-transfer ke nako ya go sebetsa gale ka mo o sebetsela ka teng e le gore gona gore fao jale o tlameya o le o bua le sponsora sa gago gore sponsora jwale ke bula ka jeno ke a bula ke a qala mosebetsi wa ka jwale go tlameya go sebetsane gape-gape le taba tsa nneng tsa phano ya digau e leng mokete o mono o be teng wa selemo le selemo wa dipapadi ntate ka mone ka premier leagueng ditaba di tlo sebetsa gala jwang
1: wantate nnete e sale season ena ebile e ntle fela e qeteletse e ba le legwelenyana le thuntuntu tsa nthonyana tse mmalwa ke tla supa jalo ke nnete sponsor ga ona sa a ile a re fa matsatsi gobane jela ke go a tseba gore di-company di na le calendara ya tsona ya di-events o la re fa letsatsi la 26 kgweding yona e ne e re leng go yona e ne ntse e sena tabataba eo empa he go latela gona e le ga re qetelela season go a tlhaga ditaba tsena tse ngata tse ntse o bua ka tsona tsa bo o di hulamang eng koo wa tseba re nkile dibeke tse pedi re sebetsana le pherekano eno e ne le teng e bakueng ke taba yona eno ya diwodi so dintho tse dingwe ka nnete ke batla go tshwa oduma sealemoya gore ga di a sebetsala gantle motlhomong e ka nna ba re le ga sebetsa ka tsa kgatlha golo batho ba bangwe ba seke ba thabela taba e jwang ba bona e ka e kare go na le tlhodisano e re leng go yona ka bomadimabe ke dumela gantle gore premier league e ne sena tlhodisano le mang kapo mang e ne sebeletsa bolo e sa sebeletse eng kapo eng.

0: tsena ntate wa ka gobane ke reng ga o thola o sheba melao le melawana e tsamaisang ditaba tsena tsa rona tsa papadi ya bolo, yes, setlhopha se nne pele ka go etsa seno se se senteng. Empa jalo go na le ga o se o ithuta molaono wa bona gore go na le masoba a teng a ka sebetsang kgatlhanong le ntlafalo kapo le go bona kgatelopele kapo gore fela e be ga ke utlwane le wena phepa e be nka influencer motlhomong mo ke nang le maatla teng gore ke o tlose sebakeng seno o tlowe. Ke tshwetsena gobane ga o thola o sheba ntate tlhaire kene tabeng e o ne ntse o bua ka yone, ntate Hlompho Maitin o kgethiwe ke di-team president kapo o kgethiwe ke di-team tsena tse 16 tsa league gore e be ketapele. So ga wena o le phepa gore ke a o hula ka gare go system eno ebile ke a kenya, o tsebe o kenya motho e ka nna ba o magabane a matle go feta Hlompho kapo ga matle go feta Hlompho, ko re na papadi ya bolo yona e ba go kae boemong bo jwang. Wa tlhokomela gore ka nna ba e tlo thefile e ka nna ba jwale ke tlatla bitsa motho e ke mmatlang gore e re ga ke re left a re left, e re ga ke re right a re right, e seng go latela gore na di-team tse 16 tsa re mofile mandate wa mofuta o feng. So e na le dikgotlhetsano tseno tse re bonang gore motlhomong ka Congress taba ena ne tla ke elong ya kopelo gagolo go sheja gorena e lokiso jang fela e tlhile e na le masoba wa ntate a tshabeyang gagolo.
1: Ee, ntate wa ka.
0: So taba tse kang tseo di sitisa kgatelopele kapo tswelopele ya papadi ka gara naga. Empa he ke ne ke tshesa baby fela wa ntate ga re tabeng eno ka o tema, empa ga se ke re e sheba re e shebisisana e jalo ke taba ena ke a kgola o bonang go bile le di-back and forth tsa ditaba ebile go ntse go na le taba e bang e tla ba teng e tlotla e tekelo tsona di-president jalo go ba jale diwo dikgatlho la pele ene bontshitse fela e beya taba go sena motho e reng e kwala ka ena. So botho ga o ke kwa sala go sena segeo, so ba gotlile he ba ntse lengwalo le leng le e nang le motho e ba thweng e tla ba ena chairmane. So taba eo e sa fetela go beng bane ba itseng re batla Hlompho ga ba ka fitlha ba re kannete re ananela taba tseno Hlompho ga itsamaela ikele gae o tla tsamaya kannete e be go tla kena motho yaelo, empa ga ba ka re aqa ke mo go tla ba le bothata teng gona jale e tlo ba taba le legotla gorena legotla lona le tsa fa mataba tseo di nepaetse kapo di fosaetse ka
1: kgonaate rama okorejetse how possible gore motlhomong go bitswe seboka se mona sothweng ke sa tshwanyetso se potlakileng se ebileng se lisang se ka lisang dikgetho.
0: Ee, go jalo wa ntate taba e jalo ke bone ka ditlhopha di se dingwoleletswe ntate wa ka di tla ba le mmoka o jalo ke bone ka ke la bogago lona lena le ga ke dumela gantle gore kaekae ka nnaba nako yona e fosaetse gobane re kene selemong se setšha. Taba tsena ke tsa mo hulang ya selemong se fetileng. Selemong se fetileng re na le di-team tse kang diphako a e sa le karolo selemong se setšha because e tlabe se wela a division. Empa checka o ba ditaba tseo ke mo hulanya mohlomong o tla etsagala di a tle di tswelele pele le setlhopha se kang sa magwana. So wantate ga e ne ba ditaba tsenana di le tsa tlhatsa tshwarwa ka bosokolosi ka nako a re kebe re buang ditaba tse ntšha gona jale tse re dumelang gantle gore di re thusa gore re ye pele re le bakati le bathase le ba papadi ya bolo ntate waka.
1: Eya ntate. Nate go ya ka moifo wa heso dipatlisiso tsa rona tse ntse re di etsa tse ya gang taba tsena ka go fela tsona motho ga o sheba ga ke bala lethata mona ke a bona gore ke ditaba tse ka bang a gola tse robedi go isa go tse lesome ka go fela tse teng tafoleng tse buang ka ditlhopha tse tlileng di buang ka yona taba eno ya thekisetsano ya dibapadi nnete ya salang jeke ba ka bala ditlhopha kwano mona bang jale taba e ntse tlile e le kamane ka mokotleng empa wa bona gore ditlhopha tsena ka o fela o tla bona go tla dilo go rekisiwa dipapadi tsena le tsena le tsena go ya ka dipatlisiso tse ntse di etsuwa ga re re go jalo ntate obane ke lona batla netefatsa a se leng tse dipatlisiso tse phetaetseng gore e tlile team duodi o rekiseditse dija batho kapa wena duodi o rekiseditse membersse ke bua fela mamediketsa motlhala fela wena diphako e le matshoga
0: leo ka rokoboetsa motlhala ka tse dingwe ntate o seka etsa motlhala ka tseno bana beng ba tsona ba ka nna batho ba o lwantsha gore o itse tsena ka bona kore ka rokoboetsa
1: ke metlhala fela
0: team ramakatsa team pepper
1: aree
0: otsho jalo ntate waka go ntsha ditabeng o seka thwe o ne o se ntse o sekamisitse sekala sa molao o latlha e bua radiong

0: ya ga di tlo ya nda tiki ba tlo tshireletsa ba nda tlo ba ne ha o sa tsiba go na o lokela go bua eng ka mang ni
1: ba go jwa lo nda di empa he ke mehlala e motho o e shebileng taba tseno ka ofela tsona bonyane e ka nna ba ed case ka bantse go bedi ho isa o tsela shume ka ofela tse teng ta fleng ya gona tse gona ntse re di bona gona ga le bophatlalatsi a taba ke tsena handle tso buang ka tsona
0: go jwa lo nda di taba ena ela phamisa batho motho mo matshwafo ha go lo ha ba ukore e ka nna bata ba mpe ke ne ke bui ke a gola sa le mo mona ka ditaba tse amanang le tsena ke taba tse ka ba mpe haholo go gona ge le naga kaofela gobane ga di tlo ama gona fela di tla ama le le association e ka keteletso ba le mo e ka ameyang teng ga e ba di sa tshwarwa ka mogotlokolosi gobane ditaba tseno e tlile CAF and FIFA ga ba di kgothaletse go tse ba di ratang ke tsa tse dingwe tsa dintlho tseo ba sa di batleng ka go fetisisa gobane le dikatlholo tsa teng wantate ga e ba wa gopola ke tse mone tse o thweng ge se ke be ga o bona kore le ka ntshi fela o tlhaelela ka ga papadi ya bone so wa uka gore na ga o se o tlosa motho ya kanka makatsa gore ga ke tlhoke go bona kae kapo kae bolong wa uka wantate ke kotlo e mpe gaka kang
1: ee yantate
0: so e tlile ga se dintho tse ba di ratang di thasalela gore di ka etsagala empa le ga o le jalo wantate ga re tshepe gore go tla ba le kopano e tla kopana le ofisi ya mongwe dikakaretso e ka siana motlho mongwe le karolo ya neke gore o tlholwe ditaba tsena go fitlhelwe botebong ba taba gobane taba ga e le teng ga ona mosi o ka ba konkela fela go sena mollo o tukang go tlhakile gore go bile le maphempe a mangata di sentse di itlhaisa wantate ga o kwa batho ba bua mona ba sentse ba di beya ka mokgwa di leng ka teng le tse dingwe ke kala go bona gore ga o le tsamaiso go na letho tse ka e tsala tlasa gago o sa tsebe ebile o sa bone ka morago gore go be le taba ena ntate ditaba tse tlhaileng ke tse re tshositseng le gona re ne re le botsamaiso gona tsamaisong ya gona go e tsaetse ntho tse dire a ba ga re di tsebe
1: nnaama e re ntate re di gotlele jalo ka o bontshitse go kopano e tla ba teng e la bona e tla re la o sano re tla botse go tshwara gape ntate jalo o tota o re fa tsona nnete ya sala ntate rona re le bophatlalatsi ebile re le boqolotsi ba ditaba ditaba se re di tshwere ke tsena ke di shebile ka pela kakamo
0: ke a letseba wena le motho eno wa ntho ke wa go kae magaleng ga Simeone hai letseba ntho tse thata gaolo ntho lebala lengwalo le kwetse wa ntate ke a dumela jalo ka ga ko jwetsa lekere le nna tse dingwe dintshositse gobane ke ne ke sa tsebe ke ne ke sa tsebe gore go ka etsala ntho e ntse e tsala tlasa maoto wa gago o ntse o nana o eme ebe go na le ntho e ntse e tsala ka tlasa maoto ka mo o sa tsebe so di a re tshosa le ga re di fumana go ka ntho e tsena e le a etsala jena ga o so kopanye a tsa wa bona gore go na le taba e ka nna ba simphuseng ga kae mo
1: taba e teng
0: taba e teng so etlile e ka nna ba motlho mo ntse dingwe tsa mesherefere ene e bjang le ga ba le yona gang-gang ga setsene e fela-fela ya ba go soba leng dintho tse ngata go distracta PLMC I think e ka nna ba ke tse dingwe tsa matshwao a na batla go bontsha ditaba tseno but ga ke shortle wanta diskeng pela la nga tlola gore ke ne sentse ke na le KC jale
1: keatšhendate re ke ga o atlola rona ga re baqeti ba taba gwa rona kobe ya ditaba mona bole mo mamedi ata kete keto wa gae ga keta go kwa ditaba tsa rona re di rapalatsa mona ntate wa ka e le gore go nnaterama go bolela go jale ga qetela go bolela gore e bang ditaba di ka tlhaka mo di leng ka teng go tloa ka odimo ka manne batho ba tla tlhotholwa taba e jwale e gotlele ka mola go mofane
0: go jalo wantate le ga e tso ba taba e thata go baneneng wa tseba gore ga nka ka o fa 100 rand ona je ga o ka nka metsotso e metlhano ke le seo pela gago ga o sana yona 100 rand e jale e ntse le gore na che go la bolelo gatho mekgwa e tla ba teng ya gore go e kgotsiswe dithepa tse bang diile di ile ka phoso ke taba e ne bua phutheong eo e neng go thutsa mo tlhalosetsang ditlhopha tsena tsa lone ge gore di tsebe gore jale go tlo ba le di-investigation tse ka nnang tsa go kgotha seo se fueng so gore na e tla nka nako e kae tse dingwe tsa ditlhopha motlhomong ya ba gothwe setlhopha sena e tlile re se re se etsang gaed off ga se sa leyo go latela ditaba tsena
1: eeyantate
0: ebe re tla fomana se re sala bo ka tlhopha tse lesome kapo tlhopha tse robong kapo tlhopha tse nne ga re tsebe wantate go tla fana ke diphuputso gona di fumana eng e le jwang
1: aentlile gobe a ikgona entate kama a ya ntate waka ntate waka o reng
0: ke

0: ke re wa ntate ho lana di phuputso haiba ho ka etsala di fumana ditaba di le ka seotlo se itseng ho ka utala yo tlhopha se itseng sena se se se tlowe ho hanga ka sehloki le sena ha ka sehloki mohlomo re fumana ka le tlhopha tse le shome tse robedi tse robong kapa tse nne ebe tsona tse thweng di tsikuno tsena di ka tswela pele ka ga le dialo
1: ai ntate ra kopa ho lokola ntate wa ka ai ko ntate ka ho lokolle ai
0: awa ntate awa la gawa ntate mpa hele nna ka ho ba ka nnete ke sentse ke tlotla ke fellwa ke nako wa ntate wa tseba hore ke ne ke kene ka sehlopha sane sa eso sa diphakwe ka gara Premier League gomme ho latela maemo a teng se mane relegationeng so ke dumela hantle hore jwalo ka ha re qala letsatsi le letjha ka morao hore re fihlele mane qetellong ya di-award ka nnete wa ntate ke sure hore ba tla iketsa sort-out batho ba haeso ba PLMC go tla ba le motho e mong se le tla bua le yena ditaba tse amanang le ditaba tsotlhe tse amanang le ofisi ya PLMC le gore nna ka nnete mo ke kgathile wa ntate go se tla bonalana ya tlanka lesokwana le la go tloa monago ya pele e tla ba mang wa ntate gomme se ke molakaletsa mahlonono le o sebetsa ka thata jalo ka ga ke ne ke etsa wa ntate a tseba mo ke bitse wa ntate
1: e bang o tla ba teng
0: ebangwe
1: go latela ditaba tse teng tafoleng tsa tse ke di shebile mona ke le sebodi se moyeng ebile ke le
0: motlotlwa
1: ditaba e bangwe tla ba teng
0: go jalo wa ntate mpa go lokela gore go se ka ba le dikgeo wa ntate gore go tsebe go ba le tshebetso e ntle go tla tshwanela gore go yone motho a bang teng a tla kwala sebaka se jwang
1: ntate kama ga tetela ntate wa ka ka motsotswana fela nna go ka thwe 2025 ho ka etsahala ho thwe 2025-26 season e considerwa e le nil
0: tjhe ha re na bonnete ba diphuputso na dikareng empa ha ke dumele ho ka tshwao jalo ha thwe a ka se hlakola ha se se nka se sa bateng a se tla tshwanela se dule se le teng but jwale se dutse ka batho ba lokelwang ko go ba sebakeng se jwang
1: ntate wa rona o lebohile haholo
0: ke a o leboha tle wa ntate
1: tanki ntate
0: tanki wa ntate
1: mamedi ke metsotso e leshome hantle he re leba horeng ena ya leshome 2231-64-29 hamol plus 2665-9933 mamedi ke ona motho o fumana teng leruption enwa wa sodi jwale re leba hantle horeng yane ya leshome taba ke tseo ka mo di leng ka teng
2: ne o rutwa taba tsena gore
1: ntate
2: wa ka ha e ka nnete ke kgotso fela ntate wa ka ke nnete ke ya bona go wena taba tsena go wena e ka nna ba dire ka o dimong ka mana ho so ka thwa tloa tse putswa tse mpong ka dikanna tsa fika tsa tatamela
1: ba
2: ya ba ho thwa e ka nnete taba ena e tlaba ka tseletse ke mutlanyana o shuleng ngoro ntate
1: so di ho ho bi di mina khitelle
2: le qetellong ya letsatsi qetellong ya letsatsi ya tshe ka nnete Premier League le yona ntse ba thabela ka nnete e tlebe monate e tlebe nate fela ba tla di ya taba tseno ba tla di ya ka tsela ba tla ga tshe ka nnete mona ga di re tsa qetwetse na me ka sehlo le tsa hala taba
1: e re re ke mo mamedi o teng mo haleng kwano mamedi dumela
3: hello mbuye
1: ntate wa ka
3: ha ja tswa le khane
1: ke
3: ja ja ma ka tsa ngi ke ja ma ka tsa ngi ke
1: ntate wa ka
3: ha ja tswa le khane ke tshiyele tswa mpa ya ona taba ke ditaba wa ke ya o segiswa o itswa wa
1: ba le ba phathe lo go nake ba thonda te ga swaba ya ba se re tshotse fela
3: kile go nna ke tshiyele tswa lo go metse de le tswa lo le tswa lo tswa lo ke sa le bende ka makata go tsena motho mo tsepang ba ka bua tsela ke a tsoa ene he ha bo ditaba o mampedi pedi
1: wa go tswa lo tswa lo
3: ka tswa lo tswa lo a ne de a ne di mbegele wele batho ba go bana ba matsa go breed mo bani mwana yena dikile dikeno dikela top 80 ha tshe go be ile ka botlenda teng le bana ba ka ofela bana ba yo tlo he kimi tsena ba tsiba tsena tse tsengata tsa masuku mo tadi tshosa rana strap tse he ai
1: ke ntse
3: mo tsuta data ne ba di ga ya tse tsa masuku mo ga o ka ofela tsona ntate ke ba stars mountain kingdom runners ha ya ikhora ntate ha ka ntse le tsale bo le di individual tsa di individual tsa tsa wa PRC masuyo met elix da de fa sports tsa matsona le te bo silo la o tsho shola bo ba shwele metso

0: tshipileng ka nnete mosebetsi o mogolong tate ko etse one ga o ne ntse o bua ka bantse a bona fela gantse e tloya tlola bone e etsa ka nnete sheleephepa
1: ee ya ntate wake
0: ke mosebetsi wa mogolo ga golo gewa mona dikeleng very soon o tlang ka ntlhelatlele welake 86 kilometers o e madi a dihoga tse tsheletseng metsotso e somele metso e mmedi metsotso a le masome a mabedi a motso e robong wa ukwana ke tiwan tate
1: o sebeditse ntate waka na ne lekgetho la gela pele a mathabelo ela comrade
0: o go le monse dikeng o la e taste a batla utlwana ke ntho e ka e tsagalang a utlwa gatela e possibility gona jele jela fasa gona jea sebetse
1: a e fasa
0: ee ana ja ke jalwa o bone from the wet boys a dula top 5 mane
1: o jalo ntate
0: a dula ka top 5 mme itse ka nete ga o ntse o bua finish mane basa ba le maneng ba theo thela mo ndi mbona o bona o la ri dapo sinse de thago fa se pedi sela ke go bona ngone ngone so
1: mhm
0: ri wa yo se bidi jang tlo ka no tema ya ba thong bua matso ba na ye ka ofela tema ntse go fela go bona ane ne le temo nda ding o se tlo mo ba go ba ya tao ye sa nda de di so sa ba sa tla tsa go mona go bua le khali ka go ke tswa se di go di phamisi ba be lo go bua mo lana wa
1: e ya ndema part
0: e di go bua le khali mo no ba tlo e ka mo mo mo se di mo la ka TV ya mane ara
1: Dada wa pate ho lebule a ho lo ntato wa ka hle.
0: Hey, dada ga mayo, dada ga mayo, dada ga mayo.
1: O lukile le tama.
0: Hey.
1: Ba me di ke metsotso e supileng hantle he le ba hore nyina ya le shume radio dumela.
2: Eh pepino.
1: Ya le tama.
2: Ai ai ai, bana o le sa wa ne shuri ga mo ya ka ntaka tsa tsa tsa.
1: Ee tama go hobeng tato wa ka e tle go hobeng tate di bina ka magote le polopolo no ka etletse
2: wa tona a ke tshile
1: e ya ntate
2: o bone na we tse ding ka mogokho mola le Senegal ha ke go hopola gore ne re ha bo re tshedile tshedile wa bona gore ha o sala ha o sala
1: Ilori,
2: o ka nna talent ho sa. E go tlhole mo tsela le la ha re bua ga le ba mona ba nna ai ke ne go go go ne ga tsa ga ka. Ha ba se go tsi ka ka mo go khole le le nyenu e tse tse mo yona ile go gona mana ke na hana ha ke se di tsala ke tsara ya. Ntshindi di tsang ka di.
1: Ee anta.
2: Ha lo re nna tshe ke le motho. Ha ke a ntse ka ntsha di sa mo ni tsena ke ba tla ho ba pitsoka le ba le ngwe. Tsena tata fleng ifile. Ha ke di ha ke di rate haholo fela ha o tlameha o sebetse teng o tlameha o sebetse
1: mhm
2: o tlameha o sebetse wele wa doa ya di jawa ke na ya magaza ba ho tse go tlo tlo tlo nga ntse ke ba ho tse go tlo tlo tlo na ya ya magaza bo go di mulano di ntse ntse ba hana ntse mo le ngwa wa ba botsa ba hana ha ho na nito fela e se ka ba di teng ka mo mene e se di teng
1: eh
2: di teng ene e tla o pakela ka ha batho ba ba ka loka uno ke kwa lebella hore mokwetisi James Madiziane a ka hwana le sehlopha ho e mumbulu
1: e ya ntate
2: so hai se ntse lo wa bona la ho tshe ditaba di teng hai ntate ntse re tshwele ke magogo ke di bolo tsena na a pe pino re nne re yeng di shebe maulana ba ka ke a le bua le shori ka mo
1: o lo kile ta
3: tara so
2: okay magorot
1: Ba be di metsotso e mehlano pele ho fitla hore nyena ya le shume radio dumela. Radio dumela.
4: Ke bela tate.
1: Ntate wa ka.
4: A bua la vista wa le ka ba ka KTA ga dadu.
1: La vista.
4: A wa tswa mo nga ka go wete wa tswa go wete ke ga tao wa tla wa tsama tama ya tanda to ga wa tswa wa tswa bo ron tate wa tswa hala ntse ke loana ka ka tama itswa ya ntle ntate wa ka.
1: E ya
4: tla. Ntate o tswa hala ka to Hutwa utwa tsamai sa kana ba lwa monga e ama ba ba le tsa phala monga ka gore wa tseba monga ka khara ke la ka ba le tsa phala monga ka gore ba le tsa phala ha ba le tse ha ba tsa mai tsipa pa di ka mogho tla kileng bra ya batho ba ba sa ita monga ka go hore go tsena monga ka ena ya go uta go batho ba tsa ba hane ntse ba lla gore ka ga ba bona ke ene ya tsaella gore e tsile tsa mai tsone se hantle monga e ya monga go ke tabela taba yeno ya go tsetsa mai tso i bona ha di tse monga ka go ga ka nnete e se ho tloa gale e se ho na le mathata monga ka ga go tsa mai tso ya go ne ya papadi ya bolo ya maoto le sotho monga

0: tar phala ka botsa maisi ba papadi di ga o ba monga ka batho ba re monga ka banga ka pelo ba ke ke ga shebella ga bona monga ka go mona motho ene wentse phoso ene tlabela ha etsa tsena wentse tse ka go bona ga kana matla ga tla bua fela monga
1: tama holki le oga tsa mo pala fatsi le melao ene me chamane yo le ke re phatswane ke re tota ga sheba taba tsena ndate le melao ene me chene ke ntsebetso nna ke bona tabane tse tsala ga pshini ya nne a ke go lana molao le itseng di bapadi ha tlo bua di bekile matso melo nna ke bona ntse tsala
2: nna ke bona le yana ya nako wa tswe ntse tsala no buye kana go e kae kae ho kena le ho tswa ka
1: ho tswa ka bala empa ke bone e ke la ka e bone nngwe ke a ha wa khala ha o tsa foi ke bone hola le papadi yo ke la ba mo le tsapala pe a le tsapala ba ke ta o menwana ya wa e bala ka bona o man ya play e ya play di man ha sa bala menwana a go bala di second
2: e wa tswa taba ya ina ya mo hopela fatse le yona ke e shebile ke ukwile hore di red card ka nete tsa ntse ile ntse tswa sehlopheng sane sa Mexico le bafana ba fana
1: Mexico
2: le
1: ba Mexico
2: le yona ka nete taba tsa yona ntse di dipatlisiso le yona
1: ho batlisiswa mo
2: mo e lengwe ka nete le bile kekulo mo letsa phala eno e ka nna ba obeleletswe ka thoko ditabeng tse jwalo
1: ke yakwa motho o mare eno ene o tlameha go thata final la motho a tswala motho a phala o tlameha go thata final le reng ke mamedi teng mohale mamedi dumela ntate waka ntate pit
3: ntate
1: e ya ntate
3: amma o tsene taba tse thata empa e sa ikutlwang ke ena ya o qetela ya ntate mona ha ntse a bontsha ka thekiso thekiso tsa mmetshe kapo thekiso tsa papadi
1: e ya ntate
3: ya yona ja ikutlwantle ka nnete empa e reng ke itsene o ena ya o buileng le ntate a reng bitsa masepala ke re mona jale re bue e leng gore ha le bua ka 1.5 million ke tšhelete ngata golo e tswang dipapading e leng gore ha eba masepala e le ntate a ka motlhola ka ditaba ko gona o nna tla ba tsietse tšhelete ngata kakang e ka tlhaisiwang ke dipapadi
1: ee ya ntate wa
3: e le gore taba tse dingwe tse di bua mono ke tsa botlhokwa ntate mabala ga le teng dibapadi di tlhaisa ditsebo tsa tsona jale ditsebo go ya matlhaleng
1: e ya ntate pedi
3: ko wa tsewa ga ka ra ketelela ke bona lebala la ga pogolane le tswela setšhaba sa tukulo ena le lesotho molemo ke tlabe ke tlhokega setšhaba sena sa mona se fumane tlotla kgatlhano le gorebe ke tlou ye tshweu fela e kgabisitseng ka ga pogolane ka moo lebala ba mono ga ba une molemo ebe ke tlhakile ntate phepa
1: ntate pito o tlhakile gagolo ntate jolo ka letlhwa dithabeng
3: ee ke batleleng bo e senyileng baikagabele le baka moo le go utlwa gona ga ba fetisetse seemagale seno sa setšhaba matsong a netaetseng se tle se tsego feletsa se tswele setšhaba sa mona molemo le lesotho ka kakaretso ke batleleng
1: tanki wa tate
3: ba teng mono ge ba botsa dipotso
1: tanki ntate waka
3: a ja le bona
1: tate le buile haholo ntate pete
3: ba le dira ka go ka ona ye ya di jala to go tlhajwa go re ba le batla ditaba mo ga le di fuwe tle ga le di ya ka mogolo na le di tsebang ka teng e be le ntse le bua ampe le supi supi ka nna na o te la re la re la re la re
1: ba tla tla sente ba e pala amanda te sente e matha
3: e fa ba se ba le bua am ba se ba le bua am mo lo ba re le di tsetsa le tsetsa go ba bua ka bosatsi fela pele tsa bona di bohlong
1: ee ya ntate
3: ee
1: gapšhene e re renke mamedi wa lemong wa o qetela ngwanamme mamedi dumele
4: o phela le ntate bep
1: ntate wa ka dumela o phela wa
4: ntate ga ka baele ntate
1: ntate ga ka baele
4: ya ntate go nkene ka mona ka le boitšhene ga o tsepitsa fela tabeng ene a lebala go ya makamakatsa ka nnete maata mafupa se se kanakana ka le motse telela ka lekale bua watse ga ba o sofa ba tla lebala bona lebala le ba le sebedisang ke la monga lona so monga ntlo ga a re ee mona ke a lokisa ke a kgephora o tla mo thibela
1: che
4: ka nnete matlama ya batle lebala e seka kgephoka ke tinge e kgolo gagolo ga e seka e fete ya mono ntate re re ifetetseng re kena ka mana ka morisa ka mane ena morisa ka nnete le yona ga e tshose ntate naya e tsala ka nnete ka

0: and di need for ka nete motho a tshwere hantle ka mono a tshwere nense ke majetse gona e ka ka dimino mpa cha ka tsa gona
1: re ka ba le o gena ntate wa ka
0: ke re ka 1984
1: e ya ntate
0: ntwe ne theo di ja batho bo ba etse ba batho ba mono gona ke ba etse ba hantle bona e ya le nane ze ke magetse gona a hua ka ke ne ke magetse ne ba ka bitsa motswalla ka lebisa mona ka rena ha ona le taba mo ru to ukwe bo katana ri tsa ba tla tika bo e ya la hetsu se ka nita ha na de ri ya ka hetsu ka biria
1: o lukile sodi
0: thank you dad
1: kapshin e re se betsa tamo pa alfa tsongwa la medina le matati a mane ka ofela di tsagwile sa le qala mamedi ka la shumela motso mo moteng he mexico ene le yona the hosting city ka ba ibile la the hosting country ka mon papa ntse tsa mo pa alfa tso ba nyo le ke yona di canada ha mole na hatse kopaneng tsa america ile united states of america e tlo tswalo africa borwa ka di ntlatse pedi ka ofela gatlo le haoletho mola moteng africa ka ofela if not ka ofela ine supporter
2: sloba sa Mexico
1: Mexico
2: Mexico
1: eh ine supporter Mexico
2: ke go ha ha Mexico jena e ka nna ba le yana batho ba ibitsang Italy lwana ba ta Italy
1: bona le yana ne ha la ibitswang ha la re tse ibitswang ine ine ba pala le Germany mo ba
2: pala le Germany Germany shapile ntwe ngata ho le mo ba
1: eh e ba petse 100 team eno ye 7-1
2: eh
1: ba ne ba itse ha ka ba tswa ba petse 100 itse ha ka ba tswa ba bula game
2: eh
1: ba tla ba bula phenye bana ba kala ofitla mo pengwa le fatshe ba ile mo ba lo ba pala ba bula game
2: e ya ke e bona bona mona twa bona go re ne hliba ga
1: e ba re go tlo ba pala bo ya here to play football ba bula game phenya ya ba tsebeletho le na ha ene wa bona go la ba 100 sleketleke seng sa bona ba 100 and something
2: e ke hlokometse go re hlile ke sepela na ha ya Netherlands
1: e ba ba 100 and something mo ba nyana go lo mong
2: ba monate
1: ba monate ba me Koshe ngwe mgodise mo lampotana ba tla ntse ba qualify wa ke hantle ntse ba hlola dihlopha tse ntse ba palotso
2: ya ke ho ba ntla bohlokwa ke yone eme ho rena ha o so tlotla ho sehlopha se ke
1: yue ntse ba wina
2: e se tlile rua mo ha se tlile mo nfa la
1: ntse ba wina ha ba tla ntse ba ho se mo ntse ba wina lo di deserve to be here le gona ga le sotho tla ne re wina ka le lela matsatsi re tla fihla mo nne tla ne re tlotla re botswa hona
2: re fihla
1: na he ya le sotho fitle wa mo a ti khale ndire poka a isa le poka e le mamela ho sheba hem papa ditedi ila ba Korea Republic ya ba hlola jwalo check ka ntlatse pedi khatlo le nthaile ngwe Canada ha mo le Bosnia tsa pala ka ho lekana ka nthaile ngwe e le ngwe ya ba futa mona hema medi United States ya hlola jwalo Paraguay ka ntlatse ne khatlo le nthaile ngwe ke la ke ka mqibelo mona he Qatar ha mo le Switzerland tsa pala ka ho lekana ka nthaile ngwe e le ngwe na engwe e kukuleng ma Africa e thabetse ba bang hape hape bane ho tlile polelo ka mora papadi ena Brazil le Morocco di bapetse 1-1 mamedi hona le polelo e tswile
2: e ke hlokometse mo
1: e se hlaya e tla ka president ya Morocco
2: e ha ba sa tla vouchela
1: ha ba sa to
2: kef
1: taba tsa Africa ho hamba ba ditswa
2: e ba se ba
1: e betse khutla e khutla mane ho pola batho ba gila bare bona se batho ba Africa
2: e ya ba ikamanye le
1: hona le mo ba gila bare ha ba bua bare e ba le bua mara e ba re ba le bua mara bo eh bona ke maga bua wena kwa
2: e
1: ba ga re le ba maga bo rona tota tsa lona tsa Afrika tse ha re dikenetse
2: kana go eno bona o tsa ke re taba ya bona e monate ka ga ke re go tlwa mona na ho bona o tlwa
1: ke na mo ya ka
2: Spain u tsana lo tlwa mona re kira le di brand mona
1: fa e ba tsela ga maoto lo
2: ba monate
1: so itle ba ga hantante e ne tla itabe eno a bona ba tempe ba khutla jwale na he nno ina le ntho mongwe bile e supportwa ke dinaha tene tse kholo kholo tsa
2: Europe
1: tsa Europe ha o tshaba bo di tedi ya mo tsa tembo eng o tla bona hore di ha weke bo ke bo di contract tsa bo Spain tsa bo kae itle ba supporta na he nno ya mo go kwa holo ina le infrastructure ene ba itseng ha holo Africa mona jwale ba ite ba ikhula ba ga ga ikhula ba le bana ntho mo longwe tsa lang Africa e hostwa ke go
2: wa
1: e hostwa ke go na
2: jwale ba ga
1: jwale re tsala ta bona le taetsa wa
2: ba ke ba lo shebana le wa lefatshe
1: ke
2: World Cup
1: ba sa tla shebana le tournament go
2: go kwana e tse holo kwana e se masa wa nana
1: e le hona o ka nna ba ba to batla hosta ba ba ditranse go dimo dimo tsana tsa yo go ba ba hostela ka mo ha se ba re sa shebana bolo le bolo e kholo ena ya lona Africa le pele ya lona ga sa le tloela ga sa le
2: ba sa na thaselo ya yone ene ya go ne
1: mpa ba se ba ditse ba mapetse hantla holo ka ntlhelong ho e lengwe le na ha eno ya Brazil ka Haiti Haiti ntse hopola Haiti Haiti ke yana go kwa ka ke la kwa bo
2: nthengata e ke a
1: hopola e ke kwa go tengata go ke na bapetse le Scotland team Scotland e tlotse ka nthlelongwe ha o le tho Australia ya hlola jwa tiki ka tsepedi e ha o le Germany ya hlola jwa lo kitse mfe pronunciation
2: ba ba bitsa Suracao.

Sean Kingston, beautiful girls. Mna yona ka nete kwa bana ba bang be leng hore o bina ha monate ka tsela e fetisisang empa wena mmamedi ditaba tse se monate ke hore ka nete o ntse ho hla tshankaneng dilemo tse ngatanyana ka nete ka ntho e ka e bitsang jwalo boshodu ba boqhobane o tla hopola hore e nngwe ya ditaba ke ya hore ka nete batho bana ba qala ba ba le tšhelete ba e sebedisa ka bohlaswa kwa banna ba nneng ba na le tšhelete tse ngata ka go fetisisa ya ba o e sebedisa ka bohlaswa sedikadikweng sena sa mmino mohlomong re ka kenyeletsa taba tsa tšhelete e mpe dikoloi tse majabajaba tse e leng gore ka nnete motho koloi e itseng ntse o sa na thaselelo ya yona wa e reka fela fela ga o na le lebaka le lekalokalo ka yona mme ke ya ditaba tse e leng ka nnete e le a qetelela e mo beya maemong ano a leng go ona ka gara tronko mo e leng gore o la iphumana jalo a sa qetelela a le boshodung ba boqhobane mo e leng ka nnete o tla nka ditšhelete tsa batho ka bomenemene le ditaba tse ngata tseno tse a tla mafuta o jalo ke go tshona ga o se o tlwaetse tšhelete o qetelela o se o ka etsa matsapa otlhe gore o dule o na le tšhelete gobane jalo wena o tla bo ile wa sebedisa ya gago gampe o tla bo ile wa sebedisa ya gago gampe mme ke ditaba tse e leng ka nnete di mo etsa feleletse o ntse a goetla jalo ge bua ka dilemo tse mmalwa ke ya kgola ka nnete gare ga ke sa gopola le rona ebe o tla tswaneng empa ga ke ditaba tse re tla nne re di utlwe gorena di tla e tsagala gore a tswe ka nako e feng mme wana mamedi ke tshwere ditsebiso mona tse e leng gore re lokela re tswele pele ka tsona re tswele pele ka tsona re bua gorena ebe go thwe go e tsagala jwang re kopa bomme botlhe ba nentse ba thuswa ke legal aid ka maintenance mme sentse ba fumana tšhelete e jalo e ileng ya emisa go kena di-accounteng go tloga ka selemo sane sa 2024 ka kgwedi ya

0: tlhano ya September hore ba itlalehe legal aid ba tsebe ho thuso ba tshelete e ntse e hulwa mme le kopuwa ho itlaleha jwalo ofising ena ya legal aid hang ha le fumana ditaba tsena mona ka nnete wena mamedi ofisi ya morena wa sehlooho Matsieng e tsebisa marena boramehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa Matsieng tse ka strekeng sa Maseru le Mafeteng tse ka Maloting di tla kwallwa phodiso e sale e le letobo ho tloha ka la pele kgweding ya bosupa selemong sena se hodimo sa 2026. Ka hona ofisi e lemosa marena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa Matsieng ho tloha ka letsatsi leo dihlaba di kwetsweng ka lona. Mehlape e tla fumanwa ka dihlabeng ho tloha mohla dikwetsweng e tshwarwe e kwallwe sekete sa marena a haufi, mme pele qeto e etswa ofisi ya morena wa sehlooho e tsebiswe ka ditaba tse jwalo. Ofisi ya sehlooho ya morena wa sehlooho ka nnete e tsebiswe ka ditaba tse jwalo, wena mamedi. Mme ao sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e supileng pele re fitlha jwalo horeng ya 11:00 pele re fitlha jwalo horeng ya 11:00. Mme ka nnete wena mamedi, ke hlokometse mona hore re na le ditaba tse mmalwanyana ka nnete tse ntseng di rena ditabeng tsena tsa rona tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi. Ke hlokometse hore mane Afrika Borwa mane ka baka la ditaba tsena tsa ditlhaselo tsena tsa melata e leng taba e re reng ka nnete e ntse e sa hlokagale jwalo momamedi kenwa e re re utlwe mamedi kgotso
1: letobo e se letobo ke a leboha ntate
0: hai ka nnete ho thwe tsebiso mono re se ke rare letobo re re letobo hai ka nnete ya hlaka wena ntate wa ka ya hlaka mme ha o sheba ke hlokometse hore ka lebaka la ditlhaselo tsane tse ntseng di etsahala Afrika Borwa mane ho melata ke mane mo e leng ke hlokometse jwalo hore naha yane Australia le yona ka kopanelo le naha yane America, mme taba ena ya ditlhaselo tsa maAfrika Borwa e tlile tlo baka dikamano tse seng monate yona ka nnete nnete sale dibakeng tsa Afrika Borwa le dinaha tse ding hlile tlo tla e bakela ntho tsane tse kenyeletsang jwalo le dikotlo qobello ke ntho tse re tla bona hore sentse re tlo di lebella mona naha ya Australia le yona ka nnete ka letona la yona la Home Affairs kapa la ditaba tsa ka ntle e leng Foreign Affairs ka nnete le bona ba bontshitse hore le eletsa jwalo baahi ba naha ya bona hore ka nnete ba qobe ka ditsela tsohle hore ha ba ya ka hara naha ena ya Afrika mohlomong e le maemong ane a bohahlaudi ba qobe ka nnete hore ba be le maemo e leng hore ba tsamaya ditseleng tse e leng hore ka nnete di hlokomelehile di ka ba boemong boo marena kapa ditaba tsa puso e leng maponesa leng kaofela ba ka bang boemong bao ba qetellang ba fana ka tshireletso e nepahetseng hobane jwale ha o shebile ba re bana ba maAfrika Borwa ba bonahala jwalo ba thaketa ditaba tsena tsa batho ba tliling haholo mekotla ya bona mane di-airport ka nnete le dikoloing mane di-public transportong kwana mo ba bonalang ka nnete ditlodi tsena tsa molao tse ipatileng ka hore ka nnete ba lwanela naha ya bo bona ka nnete ba thaketa jwalo ditaba tsano tsa mane di-airporting le mane di-taxing renkeng jwalo mme ka nnete naha ena ya Australia e eletsa bohle ba naha ya bona hore ka nnete ha le ya naheng eno ka nnete le qobe ho hlaka tsela e tla bonahala le dule le maemong a tshireletsehileng mme le mo e leng hore ka nnete ba qetella ba entse di-road block ba se ba kopuwa ka nnete hore baahi ba rona ba naha ya Australia le leke ka tsela tsohloko ha ba se ba le teng le mpe le ikgutlele ha ba re le seke la tshela moo ba leng teng hobane jwale batho bana ha se fela taba eno ya bahlasedi ke ditlodi tsa molao mme haebaneneg motho haeba o re o tseka taba itseng fela a se a le boemong boo a reng o tseka jwalo taba eo ka ho nkela mokotla wa hao e le gore e se e le setlodi sa molao e se e le leshodu mme e nngwe ya ditaba tse ke di hlokometseng wena mamedi ke hlokometse gore molemo moaroganye wa setseba sebini sane se tsebalang jalo ka lebitso la jubjubu wa Afrika Borwa ba bangata ke a tseba ba mo tseba lenaneong lane la thelevishene mo e leng gore ka nnete o fihla mahabadu o ya jola 99 ke lenyalo

le nane ong le no la ya jola 99 ka ne to hlaile jwalo mona o tla hla go tla letsatsing la la boraro a qoswa jwalo ka pelaelo ya ho kwetela le hontsa se thunya ka hare ho batho le ho supa motho ka se thunya taba tsa ha ke tsona tse jwalo taba e teng ke ya hore ka nnete e kare ho bonala jwalo jubjubu a ile a fihle a tshosa jwalo moqhubi wa koloi yena e re bitsang dikebo jwalo a fihle a mo tshosa ka hore motho eno o ratana le molekane wa hae e leng girlfriend ya hae boemong bona ho hlaloswa le girlfriend ya hae o tla hopola gore jubjubu re tsebana le mosadi mme re tseba mosadi wa hae ka nnete ebile le yana neng a monyale a ntse a le tronkong hwane ka morao gore ka nnete a kene tronkong a ne a bolaile jwalo bana ba ka bang four kaofela ba ntse ba beisa ka dikoloi tsa di-mini cooper ba ntse ba beisa mme a o sheba wena mamedi metsotso ya rona ka nnete e 20 a nang le metso e medi pele re fitlha goreng ya 11 re re tswele pele ka pina e tle ga re gutlha re tlo go tlo shapela tsane tsa boemo ba legodimo go tlo tlo shapela tsa boemo ba legodimo wena mamedi ke Alicia Keys a re no one.

Erobedi fela metsotso ya rona wena mamedi pele re fihla jwalo ho reng ya leshome le motso o mong. E ne le Jennifer Hudson are if this isn't love. If this isn't love wena mamedi. Mme ka nnete o rona a re beya jwalo metsotsong ya robedi fela pele the boyfriend ke mafufa fela a fihla a bolaya jwalo lapa labo kao fela. Ne le kenyeletsa jwalo mme wa hae, le kenyeletsa le bana babo, le ntho tse ka reng ke batjhana ba hae ba bang ba nneng ba le teng mono kao fela. A fihla ba bolaya kao fela ba le jwalo ka nnete. Le yena o hwehla dilemo e leng bophelo bohle, ke ya gola haba ke hopola ntle bophelo bohle habedi ntlwana tshwana kwana naheng yane America. Mme ka nnete rona re a lla ka ntle ka mona re ntse re lla wena mamedi o lla fela gore nenneng ai o bona papa ena e seka o e ja ka moroo kgatlo la boraro. Motho e mong yena a se ntho tse motho o tisang tseno ka nnete wa itjella fela jwale mathata ao ba bang ba fetang hona a mangata ka tsela e kgethehileng. Mme ha o sheba le tsela e leng hore ke shebe batho ba bangata ga ntse ba lela ka nnete a lela motho a sa bile a rera bo ditaba tse dingwe tse itseng kere batho ba naebe ba tseba batho ba bangwe ba na le mathata jwang. Motho a ba qetelele a bile a le boemong bo a nkileng bophelo ba hae a sa tsebe gore na ka nnete batho ba bangwe ba phela maemong a tlokotsing ga kakangwe. Ke re Modimo ga neba o kgona gore a re phetle dipelo kao fela o na ka bona gore kao fela na re ingwetse go le kae bophelong kwano, re na le mathata a makae, re na le stress se se kae, re sebetsana le taba tse boima ga kae maphelong a rona re le batho. Motho e mong ya bana a ba ukweka a hae ke ona a seng a tlotse a tswile taolong go feta botlhe. Ke shebe taba ena ya ka mora lefu fela ke re motho yo mong ka nnete o sa entse qeto ya gore wa ipolaya o nka bophelo ba gae gobane ka nnete a bona gore o na le mathata o ingwetswe. Ke e shebe ka nako eno bana ebile le boemo ba nako eno tse rena tse re seng re phela go tsona mafu a ona tsena ka bo 10 ka bo 11 a fedile. Mme ga o ka sheba wa fitlha mo moeneng e le lefu ka bo goreng tsa bo 10:12 o tla bo bone ka ga e sa le lefu mono. E re ntabeo e re batho bano ba tswile tabeng eno ya gago ya lefu ya gore o so ipolaile jalo ba tswela pele ka maphelo a bona e le gore tsatsi le tlatlamang leno ge tlabe re lebetse motlhomong ga re tloa kere ba bangwe ba ikela di-after tearsing ka mora mono ga re tlabe re lebetse gore aya ka nnete motho yano wa rona yane o iketse re tlabe sentse go gopopola ganyane ha o etsalang ra gopopola ga o etsalang jalo ebile a sena ngwana go ganyana o tsebega mo lebala tsogo gore ke motho a kileng a ka phela kwano lefatsheng le ka kwano ba a nang le ngwana o betega kere nne re re ei ke ngwana rapšhine enwana ei rapšhine a re sia a sa iphile taba ya mafeneta empa jale re re o gopole gore na batho ba lebala ka pele ya kakang o lebala gore o na le mathata kapa re lebala gore ae motho eno o sa ipolaile e fetile taba eno ya feta ge tswela pele ka maphelo a rona. Mme ga o sheba wena mmamedi metsotso ya rona ka nnete e mene fela re ya re lebile jwalo goreng ya leshome le motso mong re ya re lebile jwalo goreng ya leshome le motso mong. Mme le nna wena mmamedi ga e le nakong ena e otla jwalo ke sentse ke re ka nnete kenke ya ka mehaswana ka nnete ke o sie ke tle ke o sie jalo le bane ba se wa impotse wena mamedi. Mme ka nnete ke re ae o tlhobe le bomamedi ba mananeo a tlang go latela bo monate. Mme ke mmanta wena mamedi letsatsi la ka jeno qala beke ya gago ka mafolofolo itswelele pele ka ditaba tsa gago go fitlhela re fitlhela bohlano mane ka nnete mo o tla phomola mafelong a beke ebe re tla boela re tlo qala ditaba tsa ka. Mme ke sentse ke re go fitlhela re kopana gape wena mamedi ba le bomamedi bo monate mo e bangke le ka nnete re le ka gatana ditorong e ka nnete ga e gate ka maro thupa shapa fatshe wena mamedi o fitlhela re kopana gape re tla kopana letsatsing la laosane ka hora ya boraro 3-6 the MOB on your number one radio station 90.8 megahertz le 106.1 megahertz o fitlhela re kopana gape wena mamedi.

Ditaba tsa hora ya leshome le motso mong selemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sellomo Mamedi Kgotso. Baahi ba Qunting ba bontshitse bohlokwa ba letsholo la banka e kgolo ya Lesotho CBL la ho ruta setjhaba ka tjhelete ya maloti tlasa mohoa wa tseba tjhelete ya hao lefa ka marangrang tsetela. E mong wa bahwebi ba diphahlo Monghaditshepo Koloi o lebohile banka ka letsholo lena le ba rutileng bohlokwa ba ho tseba tjhelete ya lefofu le ya nnete ho qoba boqhekanyetsi. Ha motlatsi wa mongodi ofising ya mmusi wa setereke Monghadi Bonang Thakanyane a supile hore o tlo fetisetsa tseo a ithutileng tsona ho ba bang ho anetsa tsebo ka tjhelete le bohlokwa ba ho tsetela. Ho sa le jwalo, Monghadi Monare Masuetsa lefapheng la ditjhelete CBL o re banka e tshwere letsholo lena ho ruta Basotho matshwao a tshireletso ya tjhelete e ntlafaditsweng a kenyeletsang ho thusa batho ba nang le bokowa ba pono ho hlalohanya tjhelete le ho e tseba. A kgalema ka matla bahwebi ba hanang tjhelete ya tshepe ya disente tse leshome ka ha seo e le tlolo ya molao. Ofisiri ditabeng tsa phano ya madi sitsing sa poloko le phano ya madi Lesotho LBTS, Monghadi Tshepo Seswai o ipileditse ho Basotho ho fana ka madi ho qoba ho fana ka ona fela ka nako ya tlokotsi. Monghadi Seswai o boletse sena ketekelong ya letsatsi la lefatshe la phano ya madi le ketekwang tlasa mohuo o reng e bang le botho fana ka madi pholosa bophelo. Moo a bontshitseng bohlokwa ba ho fana ka madi ho nolofaletsa sitsi ho etsa mosebetsi wa sona wa ho fepela ditsi tsa bophelo ka madi le ho pholosa bophelo. Ho sa le jwalo, e mong wa baahi Monghadi Rethabile Daniele o ipileditse ho sitsi ho fana ka thuto e tibileng ka bohlokwa ba ho fana ka madi ho ntlafatsa kutlwisiso ya Basotho ditabeng tsena. Ke batho ba dilemo di 18 ho ya hodimo ebile mmele ya bona e le ya boima bo ka hodimo ho dikilogramo tse 50 ba dumelletsweng ho fana ka madi. Re phethela ka tsa dipapadi. Semathi sa Lesotho sa mabelo a malelele Mofumahadi Dikeledi Majara o hapile kgau ya Gauta le tjhelete e maloti ya 58,000 ka mora ho phethela lebelo la dikilomitara tse 86 moo a hlahileng boemong ba borobedi mabaleng a Comrade Marathon Durban Afrika Borwa. Lebelo lena le tlalewa le le boima papisong le amang, mme ke dimathi tsa dinaha tse fapaneng tse bileng le seabo yona lebelong lena. Mme tlholo ena ya Majara ke e meng ya mehato ya ho ntlafatsa dipapadi tsa mabelo ka hara naha. Mo mamedi ditaba tsa horang ya leshome le motso o mong re di beha kgutlo mona tse latelang tsena dihoreng ya pele.

0: Ha go dumedi se mamedi wa Salmea Salsotho hohle mo o leng hona teng le nanolo ke nang ke le nanolo hao la sehwa impotse ko arabe le nanolo la lekala la temo ka netso ya dijo le phepo e nepahetseng le tlhophelwang gaso ke phatlalatso ya temo mui letsatsing la kajeno ke manta o motle jalo ka mehla modimo o re file letsatsi le letle ebile ka re go a futhufuthumala letsatsing lenana jalo ka mehla mui lenanao lenana la gago ke lenanao la nene le leng go apheisa go lona wa kena mo tlang go botsa dipotso kapo gona go tholetsa ditaba tse tlabeng di beuwe fatshe mme re koka ka tsona letsatsing la kajeno mui ga ko dumedisa lebitso la ka ke tlo mo ko molapo ke kgang ga gatha ya motse wa digaka ke sea le methati kgaetsedi ya mamphaphathi ga ke tsamaye ke le mong letsatsing la kajeno ke tsamaya le ba bomphato ba tla tla ba ipolela mme wa mphato ka nete o ka kena le wena wa bafa
1: ga ke o lebogang gagatha sentse ke go amadume gotlhegotlhe mo bangwe teng ya go amadume ke mang ke re ke a le sama ke le go alane e le gabo dikile le magwagwa mme ke busa fela ga madumo setšhele wa tseba ga sepheo sa mananao a lekala la temo ke o fa ditaba tsotlhe tsa manang le temo re shebile temo ya masimong kapo temo ya majareteng diphoofolong teng re shebile bophekodi le ntlafa tsa diphoofolo mesebetsi ya matsogo theko le thekiso ya ditlhagiso tsa temo ga mmogo le diphuputso tsa matlhale tsa temo jele ka ka metlha wa tseba gore leneno le na la gao la sehwaimputse arabe ga be re fuperetse boima gagolo go tlisetsa ditaba tse monate fela jalo tsatsi le la ka sheko le na jalo ka ga wamphata sa tshulo re na le motlhomphei aumane mo teng fela re tlo bua ka decline in agricultural production go tlo sheba gona ka ga ratemo ka monanang re bona re le basotho na re ka tlhaisa ka tsela ya mofuta ofe mo ntse re gaelelwa teng ke go kae jale motlhomphei o tla tla re fe ditaba tseo kao fela ge tsebe go utlwa gore na ge kaya go kae re le naga re shebile gore ebile temo ke mokokotlo ke moruo wa naga
0: le ena a tla kgona go ga ba sa a dumedisang mamedi wa Salmea sa rona sa

0: letsatsi nena tate ga o amoela tate
1: ke a leboa ke dumedise ke dumedise le ba mamedi ba sealemoya sa Lesotho hotle ka rona
0: ntate ne kopa o tlo mamedi a tlatse bena o ntate mang o hlaga o kae le gore na letsatsing la kajeno e ka ba o tlo tlatla o qoka le mo mamedi ka ditaba difeng gobane bale re tlhane re di bona ka mokgwa e fapaneng ka mona ka gara temo sepheo se segolo sa lenano lenana ke go tlhomelelana ka ditsebo le bona boeletsi ntate gore mo mamedi haemanene wa sehwai a nne a tsebe gore na ena mateng mesebetsi yotlhe ya ntseng a etsa gore na e ka ba dihwai tse ding tsona di bona ditaba ka mokgwa tsela e feng ntate
1: ke a leboa ntate wa ka jalo ka ke se ke tlhalosiwe ka lebitso ke tlogelang a umane ga eso ke mane mononong sebakeng sa methalaneng ke a kgolwa setriki ke sa thabatseka ntate mme nna ke hweba kapo ke sehwai sa dijo thollo sa meroho le ditholwana sa farelane le seiboko dikgomo tsa nama dikolobe dikgogo jwalo ka dihwai tse ding tsa Lesotho tse batlang dikopantse dibaka tsena ka diphofo tswana tsena ka ofela le diphoofolo go le ka ophela
0: eya ntate gatšhe ke a ukwa gore ka nnete e tlilane ka gare go polase ya mohlomphei e tlilane go tletsetletse fela ntate ka nnete go tletsetletse fela e be setlhaiswa se segologolo ka gara polase ya gago ntate se tlileng e leng sona se tshwereng polase ke e ka ba ke se feng pele re gatela pele ntate
1: ke a kgola di a thusana mme dibile di fapane di jaga jalo ka go fapana ke qale pele ka temo ya dijothollo ka gore ke lema poone haholo ke lema dinawa ke lema difuru le koro ke a e lema le ga ke sa e leme hangata fela ke a e lema mme tsona di nthusa haholo gobane di a mphepa ebile di fepa diphoofolo tsena tse ding tseo ke buileng ka tsona kantena ke boetse gape ke ka go farelane le seiboko mme ka gare go farelane le seiboko ke hlahisa diramo tsa boleng tsa boya mme ke kgonne ka dilemonyana tse mmalwa go rekisa diramo tloa Qutheng ka Chasnek mokgotlong Thabatseka Bothabothe le Ribe Maserube rea ke e batla le ditriki tsena ka ofela mme dikgomong ya kgolwa ka lebaka lana la gore jale magulo a fokola mona o tla fumana gore bogolo ba nako di kankana mogokare e leng gona mo mmaraka o leng hantle bakeng sa dikgomo tsena tsa nama ga e mona mmaraka o teng ka gore batho ba teng ba jang nama fela jale o tlameha gore o ngole kgomo ga o batla go e rekisa o tsamaye motse le motse o bone na ke mang a ka rekang empa ka mane ka Aforika Borwa ga o tshwere dikgomo ga o batla go a di rekisa letsatsi le leng le le leng go na le mo o rekisiwang dikgomo e leng gore ke ka gona motho o batlang o eme sebakeng seno ke a kgola e se bile ntse e supa dikholotso tseo motho o di bonang ka rona ka mona gore re ne ntse re na le tsona ditaba tsena tsa dimmaraka jwale di bonala di cephile morago tjena ke tsebe na lefapha le la dimmaraka tenze li tlhopha bang ho tsosolosa wa di maraka di bete ya khola he ya e kitabe ya mwenke busiyo ba sela gapane le fit lord
0: jwale ndate tatsin da kajeno e ka ba baloka ha wa mphato monana a hliare o le moetu wa gona letsatsing ena taba kgolo ke gore na ebe ke difeng dintlha tse re bonang di le ka setlhogong tse ntseng di tetebetsa taba ya temo ka rona ka monandate mohlompe ke tsona tsene ke re tlo tlatla re di ala fatshe wena ba lo ka ha ebile o kene ka gotlhe ka monana ha o tlo tlatla o seka majauko o tlo akaretsa dikgolotso tsotlhe tse wena o le segwaimanene gae o bonang gore ka nna di lebakela ditshitiso kapo boima le le dihwai ke tsona ditaba tse kgolo tse rereng re tlo tlatla re di qoqa o ka qala gotlhe fela mo tlwa masimong kapo gona monana diphoofolong ba le re shebisana gorena e be ke difeng dintho tse tlileng e leng diqaka kagare go ditaba tsenana tsa temo ebile e le ditaba tse sitisang dihwai ntata
1: tshitiso e kgolo ke lakatsa go kala ka mona ka thuong ya diphoofolo fa relang le seiboko le tsotlhe tse dingwe tse fulang tshitiso eo ke e tlhokometseng e kgolo ka gare go naga ka mona ke taba ya kgaelelo ya metsi le magulo mme ga ke bua ka kgaelelo ya metsi ke gore bogolo ba nako ka gare go naga ka mona o fumana gore diphoofolo di tlameya go tsamaya sebaka se se leele go fumana metsi mehlodinyana yane e neng e le motšhana pula ga e sa matha metsi o so tlameya gore o ye dibakeng tse tlileng go nang le mehlodi e e tshepagalang mme o bolela gore taba eno e re letsatsi leo o neng o tlameya gore e be o disitse diphoofolo tsa gago mo o no nageng karolo e kgolo e nngwe o se o tlameya go e qeta bale o ile o di batlela metsi ka gore o di gannele mo di ile o nwa metsi yona teng ka nako e nngwe dibakeng tse dingwe ka nako tsena tsa ga maria a kena tjena go ya selemo mane e tlile metsi a oma dibakeng tse dingwe e leng gore e se e tlama gore bale boholo ba diphoofolo di ye fula nnga e le nngwe di se di le ngata mme taba ena e tlamane moo ke neng ke bua ka kgaelelo ya magulo gore magulo a rona a se a kepile re a tseba gore naga ya Lesotho bogolo ba yona e tlile e kwaetswe ke jwang fela o tla bona gore mangope a se a le mangata maralla a se a le mangata matlapa a se a le mangata mme taba ena e etsa gore e be magulo a rona a se a batla a fetoa mahatata mme ga e ba mahatata le gore fela diphoofolo di tlatse dimpa ga e le ka nako tsena tse re tsebang gore jwang ga bona maatla ga kalo-kalo re tlameya go tlatsetsa ka matswai a fapaneng fela bonyane ne re tseba gore ga re tlameye gore e be re tla ba le bothata ba gore le dimpa fela ga di tlale ka hona taba ena e re bakela bothata bo boholo haholo e leng gore e re ge le dihwai e a re tlama ba le gore ge bone gore na ge mane mo re ne ntse re lema dijo teng ge etsa bang go bona gore re tlo lemela go tlatsetsa diphoofolo tsena tsa rona re se re tlameya gore re phele le tsona bale dikgweding tsena tseo leng thata re bona gore na re di tlatsetsa bang mohlomong le setšhaba se ntse se kenya letsogo gobane go ntse go le boima jalo ka ga go le boima tjena magulong mono magulo a ntse a tšheswa mme ka ga re a tsebona ke ga go omeletse mane mekgwabong teng go batla go ntse go le metsinyana o fumana gore e mong le mong sa tlile a bulelela gona mokgwabong mono se di ema mono mme taba eno e senya taba yane kapo eketsa taba yane ya tlhokagalo ya metsi le ho feta me

0: taba ena ere ho rona re tlamehang ho nna re tswela pele ho baballa taba ena ya mehlodi molemong wa rona le diphoofolo tsa rona. Ha motho o fetela ntlheng ya bobedi eo lakatsang hore o thitse ho yona, ke ya kgaello ya dijo, tlatsetso. Ka hare ho naha ka mona ha hona sebaka seo ke se tsebang se hlahisang dijo tse lekaneng tse rekisetswang setjhaba tlhahisong ya diphoofolo. Ke a tseba hore lelwala le leholo Maseru mona le teng le ntseng le etsa jwalo le bahwebi ba bang mono bo mafeteng. Fela dijo tsena ha o di bone dibakeng ka ho fapana, e leng hore re tlameha ho sebetsa ka thata ho bona hore dijo tseno tse rekiswang di ba teng. Hape ntho e kgolokgolo ka ha dijo tseno tse rekwang hantle-hantle di ka tswela molemo haholo batho ba o ka reng ke di-commercial farmers. Ha o le sehwai se tlo fepa kgomo tse pedi dilemo tse hlano, di keke tsa o tswela molemo haholo. O tla fumana hore o kentse tjhelete eo kekeng ya ho kgutlela ha o so phela ka ho ditlatsetsa ka tsela eno. E leng hore ntho e kgolo eo motho o e bonang ke hore e ka re re ka bosupisi ba rona bo ka tjhoriswa ka tsela ya ho fepa, hore ba re thuse hore na re ka fepa jwang ka dijo tse teng dibakeng tsa rona. Jwale ho bonwe hore ho kgothaletswa dihwai tsena tse rekisang dijo tsa diphoofolo mona hore le bona ba seke ba sheba fela hore tlela le dijo tse seng di tswakuwe re tlameha ho di reka. Ba re tlele le metswako hore ha o ntse o fepa ka furu eno ya hao eo e hetseng wa e paka, kapo ditlhaka tseno tseo di hetseng wa dipaka, ha o ka reka pakete ena e sa feteng 100, o tla tseba hore ebe o matlafaditse dijo tseno mono. E leng hore thuto ke bona e hlokahala haholo tabeng ena ya ho iketsetsa dijo, hore one, re thuse hore na hore o tle o boloke diphoofolo tsena tsa hao, mohlomong ho tloha kgwedi ena ya bone ho tswa kgweding ya 10 nakong ena e makgulo a fokolang. O hloka hore o ka etsa jwang ho tlatsetsa hanyanyane fela e le hore o fana ka matswai a hlokahalang diphoofolong mona. Nkile ka botsa mookamedi wa kgwebo ena ya BKB ha ke kopana le yena hore na ha e le mona e sale re rekisa boya ba farelang le seiboko ka dilemo-lemo, fela jwale ho bonahala ha re so fihle mo re tlamehang ho ya teng. Ke eng e ba bonang re tshwarelletse haholo? Mme o na mpolelle hore ntho e kgolokgolo ke phepo. Basotho ba na le farelang le seiboko e ntle, fela ha o bone masimo a masere, ha o bone masimo a difuru haholo. Ka hare ho naha ka mona ditshane le ding kaofela tsa dijo tlatsetso, fela e le tsona tse hlokahalang haholo, hobane phoofolo e nngwe le e nngwe ho hola ha yona ke ha e fetolela jwang bono nameng, e fetolela matswai ano nameng.
1: Eya ntate, kannete wa mphato a ko re fe nako monana, mamedi a ka be le nako ha e mang.
2: Nako ya rona ke metsotso feela e 20:25 ka mora hora ya 10:11. Eya ntate, re ka hatela pele.
0: Mme ke a hlokomela hape hore mekgatlo e mengata e ntseng e etsa ditlatsetso ka thuto naha ka bophara, mme ha ba ka ba sebetsa hantle ba thetsane ka mahetla le lona jwalo ka ha le le phatlalatso ya temo e ka sitana le mekgatlo ya dihwai, ho bona hore bohle ba tshora le bona ba supisi, hobane ntho e kgolokgolo eo motho o e boneng ke hore

0: o tla bona gore basupisi ba rona ga ba na confidence. Ke bothata bo o bo boneng. So ha ba sena confidence, ba sitwa gore ba sebedise le social media openly. Ke gore ka mantswe ba tshaba gore o tloa bua ntho e phoso mohlomong ke a nagana kapo eo e seng yona kapo eo go seng o ena le dintho tsa moraorao. Gobane ke tshwebalo ke tle ke na le thahasello e kgolo tabeng ya phepo ya diphoofolo, mme e ka sitana le bophekodi. Fela o tla bona gore re le dihwai re na le di-WhatsApp group-u tseo ka mono go nang le basupisi. O tla bona gore ke motho a le mong kapo ba babedi ba tlabeng ba tlile ba ithugubeditse, ane ke se le batho ba bo baholo ka nako nngwe eo ba seng ba bile ba retirile kapo ba ile phomolong bo lekaleng la temo mono. Ha e le bana ba rona ba batjha, o tla bona gore ba tlile ba ntse ba itshaba. Le ke ipotsa bona ebe ko baneng ga ba itshaba, gobane ke sheba gore ga o kena Facebook mono tabeng tsa bophekodi, o tla bona gore thaka tsa bona bo Botswana mane ba teng Facebook mono letsatsi le letsatsi, ba ruta difamara. Le rona re ntse re le tjena re a ba consulta, ela ke bona o le tjena Facebook mono wa o thusa mo a kgonang go thusa jalo. Mme ke bua taba ena go kgothaletsa batho ba batjha bana ba rutileng ditabeng tsa temo gore tsebo ga o e bolokile o ipoloketse yona, o sa ya golelane le dihwai ena ya temo. Le yona ke a dumela ya kgathala, le wena monga yona ya o latlhega. Go sona le artificial intelligence morago tjena e tla o thusa gore o itlhophe o ipapatse fela o ntse o thusa dihwai gore ba be le thahasello e kgolo ka nnete. Re be selemo le selemo dihwai di kenela di-show Lesotho mona ya o supisa gore ba na le takatso ya go ntlafatsa, mme go a bonagala gore ga ba ka ba thuswa ba ka tseba gore ba itshematlele ba itlhaisetse sotlhe seo naga ena e se tlhokang, ba fepe Basotho sotlhe seo Basotho ba ka lakatsang gore ba seje. Mme jalo ka ke buile le ka taba ena ya kgaello ya metsi, kgaello ya magulo, re a tseba gore boetse re na le taba ena ya e tla to ke climate change, phetophetogo ya maemo a legodimo.
1: Pele o feta mono, ke ukwa taba tsenana ehlane di tla hantle o ntse o tla ka tsona ka mokgwa e leng gore le mamedi ga emane ke bukwa ya ka o nkile pene valong tsa ngwela tabatse. Ono o kene ganyenyana tabeng enana ya tswadiso o bile ka artificial insemination. Hana o e mong wa dihwai tse e leng tsa tlhoelwa go tlhagisa diramo, morero a ne ne o le a feta o le wa wampo.
0: Ga nka ka tlhaua, ke ile ka tlhatlhobua ke ne ke na le tshepo ya gore nka tlhaua, fela ga nka ba ka tlhaua empa ga ke bela ele, gobane ga e bolele gore ga ke etse taba eno, gobane ke passion, ke ntho eo ke e ratang. Mme ga o etsa ntho o e ratang o tla nne o tlhaue wampong ya ka moso. Ee, ha o sa tlhaua go ena ya gona jale. Mme ke a tseba gore ba dula ba re ba lakatsa go tšhakela mono, re lakatsa go tšhakela re tlo bonana go ntse o etsa eng. Ntse ke dumela gore ba tla nne ba tle gape empa he taba e kgolo ya bohlokwa tabeng eno ya bo artificial insemination, nna ke ile ka nka kgato ya gore ke ye coseng ya matsatsi a mabedi Pitori ya kwana ya go nehela dinku le dipudi ka letsogo ka mantswe a mangwe tloa gore ebe ke apale

0: tisa hobane ngaka e nngwe ene ke sebetsa le yona ya ho nketsetsa mosebetsi ono ya Kroonstad mane o ne a tlwaetse hore a re ha dinku tsena di le makgolo a mabedi kapo a le makgolo a mararo yena o tla o etsetsa tse mashome a mahlano tse ding ka ofela o se o tla iketsetsa o tlameha hore o ithute ene o ithute ka pelenyana hore na o kenya dipontšhi wa dintsha wa enta ebile o tla re ke tlatla ga nngwe mona polaseng ya gago jale wena wa kgetha gona a tle ga tlo tla kenya dipontšhi kapo ga tlo tla a nehelana e le gore a re e tla o turela ga ke ditse ke tla mono ka dinako tseno ka o fela ke ya ke tlanka kgato ya gore ke ye kwetlisong ya gore ke yone ke tsebe gore nka nehela ke sebedisa digame fela bonyane go palesisa teng ebe ke a palesisa mme ke ntse ke palesisa lebakeng sa dihwai lemong sena ke a kgola ke dihwai tse hlano ka o fela tse ileng tsa mpitsa gore ke ba thuse go palesisa jale le nna ke ntse ke ba etsa balo ka ga nna ga ke ba patadise le go ba patadisa ke ba thusa fela ga ke o etseditse tse leshome tse dingwe se o tla iketsetsa o bone e le gore ke lakatsa go ba bone le bona ba tsebe ba tle se ke nne bampitsa nako nago fela mme ke ntho eo motho o lakatsang gore e kare lekala la temo le ka enkela godimo gagolo gore dihwai di iketsetse di seke nako e nago fela tsa tshepiswa ngaka tsa tshepiswa basupisi ba sa kgoneng go ba thusa ga o tsetetse go dihwai mo se gaelelwang se tla tseba go bitsa mosupisi kapo ngaka gore a tlotla a se thusa
1: mamedi wa sa moya sa lesotho nako ya gona metsotso ke enana e mashome a mabedi le metso e supileng ge le ba gorenyanene ya leshome le metso e medi ga re tsamaye re le mong re tsamaya le moeto ya rona motlhomphe e tlogelang aumane ena e le segwai mme a itlotlatla a bua ka ditaba tsenana tsa dikgolotso tseo dihwai ba ntseng ba kopana le tsona le wena mamedi lape monono o le segwai gore na e be dikgolotso tsenanana re bone ka re ga ntse re dikoka le motlhomphe ivoloka ga ntse re dikoka le ena jenana gore na qetelelong re tlo tlatla re sheba gorena e be re bona ka ditharololo ke difeng ke manene mo o tlang o kena nomoronyanene ya +2 66 599 33 kapa 2231 6429 jwalo ka ga megala ya rona re se re e buletse mme re gatela pele balo ga ke tsamaye ke le mong ke ntse ke na le legoa la phatlalatso ya temo pela ka mona
2: ga ke o leboe wamphato eya motlhomphei ge ka nna ra gatela pele go tswela pele ntse re emetse gore bamamedi ba ka kena e le go tshwaela kapo go botsa dipotso tabeng tsena tse re ntse re bua ka tsona tsatsi lena la ka shekoleng
0: mme ge santsane re bua taba tsena tsa bophekodi re na le WhatsApp group e re ileng ra e theya mona dilemong tse pedi tse fetileng ya ba ngwane e mongwe wa mosotho a itshebeletsang dipolaseng kwana Aforika Borwa o re fa thupelo ka mono ya thibelo le bophekodi
3: ka nnete ke a leboa ntate umane ka go thusa re le dihwai empa ke kopa go botsa gore na motho ga a batla legolo ka South Africa o latela methati efeng motlhala ga ke batla isa diphoofolo tsa ka moo ke lokela go etsa jang gona ke kopa legolo go mang ke a
4: leboaga
3: le patallwe
4: e tlakile gagolo metbello ntate o e ngotse fatshe o tlatla go fa
3: yone
1: okay nda demplompe ke enono ya pele re tla nne re tsamaye ka tsona ga ke tsebe na o tla bo se o kena go yona gona je e ya mme gona o kwile go na le metlhape ya gago e dulang ka kwanana ka South Africa ntate jale o batla o tseba gona o latela methati efeng o ga ise ya gae le ena
0: aa kanete ya pele ke yona ena ya buang ka yona ya go fumana lekgulo mme lekgulo o ka le fumana go mong a lona go mong a lona ka gore bogolo ba dipolase di na le beng ba tsona

0: wa hira kapo wa reka ke tsona tsela tsentse pedi o tlameha o ya go rapolasi ya hirisang. Basotho ba bangata ke ya dumela le bona botiatiane mono, boholo ba batho ba phelang haufi le medi mona go potoloha le Lesotho lena kaofela ba hirile makgulo ho beng ba makgulo ka mono ka Afrika Borwa.
1: Jwale ke kweka ka re enana e hlakile e le gore ha sa ikopantse le rapolasi ke gona ba tla latela melao kapo methati e amanang dinaga tsena tse peditseng ha sa qetile bale ba tla tataisana hantle mono gore go tlo latelwe methati le gore ba tle se ka nna ba ikisetsa tsona ka gona tsa matsa
0: obalo obane le ga di ya ka mono o bolela go tlatlamea gore a e fumana tumelelo Pretoria kwana ya tshepe ya ka mono e le goga tsebe o ditšhesa ka motšhiso wa ka mono e le go tla tlameya go latela ka polasi tla mo tataisa golo tabeng tseno tsa bo metšhiso le boeng gore a qetelela ena le tshepe ya ga e le goga se ka ba a qetelela a rue bo diphoofolo balowa.
1: Ke le boa taba enana, potso enana mme e tlilane e ka etsa lenaneo le leng gape gape gobane ba dihwai tse ngata ga ba latele methati ebileng e qetelelang e beya gona metlhapeno ya bona tsietsing ya gore ba e jewe, ba tshedisa fela ba ipuetse le borapolasi. Mme ba le taba tsenono se ile kakaga ba le ba etimona lenaneong, ke a gopola ga e ba ke ba neng ba tlhaga e ne le ba ne ba bua ka taba tseno le mapolesa gore taba tsenana ga o tlame e bentse re di tshedisa fela jena.
0: Go balo gagologolo Lesotho ga ke tsebe gore na gobaneng Lesotho le na le bothata bo bogolo ka taba eno ya go tshedisa diphoofolo. Lefatshe ka kakaretso taba ena ya pastoralism ya go batla makgulo, batho ba phelang meding ya dinaga ba kgona gore ba fodise ka dinageng tse dingwe, ka bapakeng tsa Lesotho le Aforika Borwa, bapakeng tsa Botswana le Aforika Borwa, Namibia le Aforika Borwa, Namibia le Angola, jalo jalo. And taba eno ya go tsamaisa diphoofolo ke ntho e bonolo kore ke ntho e lefatsheng mona ka ofela le dinageng tse ruileng gore meedi ga e arole batho go phela. Ga ke ntse ke tshwenyeile ke taba ya tsela eo kwano gae re bonang taba ena re e tshwara ka teng, ke a kgolwa ka lebaka la boshodu ba diphoofolo. Nkile ka tloka le mapolesa Aforika Borwa jale bona mpolelela ka nnete taba eno gae rona ka gona ka mona within radius ya 30 kilometers teng ga rena bothata le taba eno gobane melao ya matšhaba e tlile e re batho ga ba tlame gore medi ena ya dinaga e ba setise go phela ka sitana le go tsamaya. Ke ka gona motho ya tshetseng pe ka mono a tshelela polasi mana ya lehonyeding oseng koko bo a utlwa a tshwenngwa ka gore na gobaneng a sa tempa maputswe kapo a tempa pe ka bogogong kapo kae ualempa kutlwisisweng ke bone ka gae jalo ka o tsholo wa re ke taba ya lenaneo le leng ebile e tlhoka gore re itlhophile hantle go latela gona melao ya dinaga e reng le ya matšhaba e reng tabeng ena ya makgulo re bile re tshwere mehlala e teng. Ke go na le dingwalwa tse ngotsweng gagologolo ka yona pakeng tsa Angola le Namibia and o tla bona gore ela ntho ena ke ntho e bonolo gagolo ga dinaga di tlile di na le thahasello ya gore na batho ba rona ba fodisa go kae. Go o tla fumana gore batho ba tlowang ka Angola kapo ka Namibia ba dumeletswe nageng eno go na le melao e tlare o ka gaga motebo wa nakwana e seng ntlo fela o dumeletswe go ka ba le motebo mono fela e se ka baba ntho ya nako tsotlhe koba bo swetsa motse mono e leng ga se taba e tlamehang gore ebe boima gagolo.
1: Mamedi wa Salomo ya Salosotho re hatela pele jwalo re ntse re tsamaya le Mohlomphehi Tlwelang Aumane yena antse a re fa gore na o bona ka gare ditshita ka hare ho taba ena na temo ha e monana na ka ba ke difeng me itle o hatelletse haholo ka monana ka hare ho farelane le seiboko me mhlomphe ke bona ditaba tsa hao monana ha o ntse o di beya fatshe ke tlile ka tsona ko setse mogao balo ha re fihla monana tabeng ya phepo tlatsetso jwale ke mona mo reng o la ba wa qetella o ule wa bua le bana ba BKB hore na ebe bona le maga e le maga ka wa lona ba lo ka dihwai hore na ba bona e ka le hloka ho sebetsa kae taba ena na ya phepo tlatsetso ba lo ka ha o so boletse ka gabo yeno no ya ha o mhlomphe ke taba hore na ha se monyetla taba yo ntate ya hore ebe batho ba hlahana hentse ding ba bona ge hle re phomotse hobane bale ha hona difuru ho hanganga dihwai tsa rona e tlilane di batla ho ya dijothollong di batla ho ya merohong e tlilane ha ona dihwai tse meng ka furu hore banana ba hlahisa furu e le ho tlatla ba arabela bothata bonana ba phepo tlatsetso taba ye ha se monyetla le hore o ka reng ho dihwai tse ntseng di mametse hae kwa
0: ke monyetla o moholo haholo ntate wa ka hobane dinoka ke tseno wale ha se rona bohle ba nang le masimo mono pelano ka moo hore na
1: pele ya pele fela o kena ho yona tlerenke mo mamedi e mong ke eno ana a kena le go a ko mamela
2: mamedi khot
3: o bua le lehlono lona
2: e ande tele hlono
3: ndate a mane ha bone dikenye na ya phepo ta tsetse ya ho le mari ha re sitisitse hobane nna re ke re na o tla dumellana le nna ke re nna ke bona ka re sitisitse ke hobane ho na le lefapha mona mmusong le o teng ke Lesotho House ha le lo etsa matlo le a mane mobung o nonneng wa temo ha le matswapong ha bone a ka eletsa puso hore ntho eo ba ke ba e shebe hantle mohlala o phelang ya hoa dintho ka jang selemo fela ka nqeno mono ho temo mono ha o tshelela mokgethwane moo masimong a na le matla a hlahisa dipone hantle mono le ha beng ba na nese ba sa lene empa ka lefapha la mmuso o ka ha lengwa a hlahisa dipone moo o motsiditsela fela o motsiditsela fela o ntsetsa Lesotho Hausing o e bona jang taba eo na a ka ba le monyetla wa eletsa mmuso hore o seke wa etsetsa matlo a bodulo mono mo le hauwa matlo a palamaneng mobung wa temo ka leboga
1: ntate pele o kwala mohala wa gago ga na ke ntate mang go kae
3: ntse ke lehlonolo
1: o ntate lehlonolo o kae
3: ga diamo
1: ga leboga ntate lehlonolo ke potso ya nene yaka mhlomphei e ne ke keta go e botsa enana ya taba enana ya difugo jwale ntate lehlonolo le ena o kena ka yona o re a bile a ekeletsa pele a rena taba e ya a rena taba enana ya Lesotho Housing le yona empa he ha re ngwale fatshe re nke mo mamedi e mong ke no a kena
4: ena dumelantle baeti ka mono ka studio
1: kgotso ntate
4: ntate gangagatha
1: kgotso ntate
4: tsotang bidio a dikelameng mo
1: ntate mang ntate tsotang
4: ee ntate
1: ga o le bona le tsotang
4: wa dikelameng ga mogale moo
1: ee ya ntate
4: ke mametse moeti wa gago ka taba tse botlhokwa ka nnete
1: ee ya ntate
4: empa ere ke re na melao e tenyetleng e le maatla go sireletsa ditaba tse tsa temo ka kakaretso molemong wa setšhaba kore ke batla go utlwa gore na ga ke le mme lesege tshimong mono e le molemo wa gore ke tloetsa phepo tlatsetso jalo ka ga boile na melao e teng e tleng e tshireletsang ke tena ke botsa potso ena gobane ke re ha ke le mme dikhabishe tse kete tse tharo jareteng yaka mono ke sa e tshireletsa wa tseba phoofolo ya mogaisane e gobeileng e ka sengantefe go buseletsa tlhagisone yaka jale ke batla utlwa gona motlho mong lesege ga le lengwe mono na go na le maotlheng o tshireletsang gantle dijalo tseo tse lengwe moo tekanong le diphoofolo go moa ba ke lesomele

0: le metse mmedi la dikete ya pholo ya hae semona. Jale ke le mme dikhabise tse kete tse tharo. Nna nka lefuwa go latela gore na ke le mme tlhagiswe kae ka molao. Ke potso ya
1: pele.
0: Ee, ya bobedi ke gona bosupisi bo ntate a unana a buang ka bona. Na go na le molao o tleng o tlamang bosupisi bo go tswa ka diofising bo o sebeletsang setlhaba mola. Kgatlhanong le gona jale ga o bonagala bongata ba basupisi ba sebetsa ka diofising ga ba ye masimong mane mo tlhagiso leng teng e le ngwana moo katlego ya dihwai tse re tla sa teng ka tlhagiso nepaetseng e tataisitseng gantle e be potso tse tsa ka e tlhakileng ntate
1: tlhakile gagolo ntate
0: a ke kopa ka gabo ke a lebo
1: a leboa ntate tsota mhlompe re ka hatela pele he ra kena go e nana ya ntate lehlonolo ntate e ne sentse e tlamagane leane ya ka yana
2: ka nnete ga ke kala ka ena ya gago ntate wa ka ke tlile ke dumelana le wena gore ke monyetla o mogolo ona wa gore re leme re tlatsetse ka difuru mme ha o e kopanya le ena ya ntate tsotang gobane ntate tsotang ore tshireletso bakeng sa tshenyo dijalo tsa batho ga di a tshireletseya ka gare go naga ya Lesotho gobane masimo a batho a lengwe jale go a phunywa mono masimo a batho a ntse a lengwe jale ebe batho ba senyegelwa motho ga a qeta go senyetsa o beya molato go modisana wa gae e ka re bjale o tlameya gore fela o dumelelane le ena gore a kgaleme modisana fela bjale wena o senyegetswe ke tšhelete o senyegetswe ke tlhagiso ya gago ba gago ba tlameya go ba bolawe ke tlala gobane bjale ga o motlhatlhela kgotla e ka re ga o gantle fela gantle-gantle ga o nepagetse motho o tlameya a o buseletse ka moo o latlhegetsweng ka teng le ga o etsagala go fumana gore ga go a ye mong ga a kgone fela bjale e tlile makgotla ko ona ntate tsotang a ka o tsebang gore a o abele toka gobane jalo ka ga ntlo ya eno ya gago e tshireletsegile kgatlhanong le batho ba ka e senyang le thepa yotlhe ya gago e tshireletsegile go batho ba ka e senyang mme ke magotla a ka tsebang gore a kene dipakeng go thusa gore batho ba o senyeditseng ba buseletse ka moo ba o senyeditseng ka teng mme taba ena e botlhokwa gagolo gobane e etsa gore batho ba nang le thahasello ya go hlahisa fela ba sena thahasello ya go lwantshana le baagisane ebe ba qetelela ba kgethile gore ga ba ye masimong bono gobane jale ba ile go senyetswa ke beng ba diphoofolo tseo bo ka nako tsena ga o lengwe difuru mona ba di latlhang fela ebe monga diphoofolo ke ena monga masimo ke ena bale a tlamayang go a dula tshimong a e katile a tlwelele mabaka a mangwe beng ba tsona bona ba latlhile fela mme ke fetele pele tabeng ya gore empa mathata a se ke a re tlhokisa tshepo ya gore re leme fela re be re bone gore re a ikopanyang re le dihwai re kope thuso mareneng le makhanselara mono gore na
1: molela
3: kgotsonke ntate le mme
1: kgotso ntate
3: ke ntate jaja
1: a le bona le jaja
3: kukwa lego a le eno le o sebetsang le lona ka mono le sa kope tshwarelo go basotho gobane nna re tshepisitse moeteneng re re ga re tlotla re thathamisa mathata mmogo re lebeletse gore ena e beneng re mo fa mathata a rona a ka golole latelana ona itseng o tla re memela mang lenaneng le fetileng empa ga matata ga nana ntate a umane o ntsa le ka

0: farming teng ke ke na le ba ka la go tsa class campaign ka hand tsala sa ya ga ba ina ta ke
1: ka la go ba ne ha sa le ga parliament teng that work
0: oh e ku ba ne ke go tla kopa go ha ba ntse le ka parliament teng ampare thuse se lo sa ona se ga se go ke le ano le mona la go reka di hlaisa tsa hae ha re ka di mapuya ba di tshaba di tswa local pitches police ke go la ho hlaisa kana go nngwe ka tsela e otluileng le mo e ba re ntse rena le masimo a alala e nngwe ya dintho tse re susumetsang ko bane di hlaisa tsa rona bareki ha gona letho le ba susumetsang ke ratile mane mana re hlokomedisa rona Afrika Borwa o rekisa jwa ha e mona re hlola ho etsa jwalo gobane ditsi tsena tse ka sebedisang dihlahiswa tsa basotho tse kang bo masole mapolesa bokamana ka tlhabollong ya batshwaro mohlhomong e kopantse le ena o fepa dikolo ba tseba go ntse na le dijo tse nkuang Afrika Borwa ga o nkwe tsa basotho fela re ntse re na le dihlahiswa gona jena go keta go fetiswa pholisi yane o ntse thuke ya dikgoo fela o ka tsela ga pane sa ba so thumona mo tsala ke king ke ke itwe le chickens ke na se tsela ga pane sa ba so fela re le ma so thu di tsaisa tsa go ha di nkuwe mo no go bane maraka o tletse di tsaisa tsa Afrika bo go a ile gore se le ba tsaisa re go ba u isa di tsaisa tsa gona ka gare go maraka wa gona wa le so thu ya le ke mo gona ne ke ina hana hore mohlomong bo ke tsamela o ke bona ba ka re thusang mohlomong ya ntwa ka re thusang ka nna data o mang go re data i sona ka nnete ka boikokobetso na re ka ngwala jwang hore ma parliament a ka le ke ho kufisa taba ena ya police le molao o qobelang ba ho bitsa ke go kopa ho le lentse qobella o susumetsang hore ba ho bibana ba nke di hlaisa tsa basotho ke ya kokobela o ntate le bona
2: ga le bua ntate ja
3: Nada mane reka hla o ka hla wa tsola pele no soka ba o thetsa yana le sotho ba buzinya ndate le hlolo lo ndate
1: e ndate wa ndate le sonono e hlile taba yenu ba sotho ba bangata ba lla ka yona mme motho o wa iputsa bona e be bothata bo hokae hobane ba sotho ha ba lla ka yona ho bolela ho hore ka ga ga na ka mona bo hlegi ba sotho ha ba phoso e teng re tla mebe bo hlegi a e bona me e be di khato di yankuwa e le hore taba e nngwe e kgolo ka ha re le ba sotho re tla me ya ho haha re be le matlo ka nqena re tla me ya ho lema re tla me ya hore re bue ho hle mo re fuwe monyetla ho bana mmuso ka lehlohonolo boholo ba nako ha ona ntho eo ba e fetisang ba sa bue le batšhang ba tshola mme e ka re ba hlwauweng ho emela dihwai ba hlwauweng ho emela setšhaba ba ka dula ba bua taba ena mme ha e ba lebaka le teng le etsang ho hore ho hlwauwe dibaka tsena tseo ka nako e fetileng e ne ntse e le masimo a seng a sa lengwe e hlaloswe ka mokgwa o hlakileng hore basotho ba utlwisise hobane matlwana o ho buang ka ona ke ya basotho jwalo ka ha dijo e le tsa basotho mme jwalo ka ha mmuso wa rona o sontse o re tshehetsa bo ka dipeo ditjhefu jwalo ho bona hore re ya masimong e ka re e hlile ba ka hla ba tiisa haholo hore dipatlo tsena tseo re di bonang mohlomong ho tloha mona maseru ao ya maputso kwana mo masimo a leng mangata a bonahalang a ka fepa batho ba phelang dibakeng tseo e ka re hlile ba ka tiisa haholo hore masimo ana a lengwe haholo ke ho a bonahala ho a lengwa fela jale a hle a lengwe kaofela e le hore ba batlang matlo ba tle ba tsebe ho sheba dibakeng tse ding tse sentse di fetuwa mahwatata hobane masimo a mang ha e sa le masimo

0: lebakala bohatata bo seng bolo ho ona ha sana tlhahiso ko ona e bile re ka tsebang hore re ahe matlwana hona teng mme a laolwang ke company tse kgolo jwalo ka bo Lesotho Housing a tla ba a le hantle hobane ke re ba tla isa metsi ba ise motlakase ba ise sohle sebakeng seno mme le ha se le metseng kwana se ka tseba hore se ntlafatse metse ya rona e leng hore taba ya meralo ke yona fela e ka re thusang hore na dibaka tse hlwauweng bakeng sa temo ke difeng tse hlwauweng bakeng sa ho aha matlo ke difeng tseo ho fetolwang lebaka kapo purpose ya hore na ho tlo tla ho ahwa jwale ho tsebe hore ho etswe hantle jwalo ka dikazete ka ho fapana tse tla kenyeletsa hore setjhaba se ntshe maikutlo se kenyeletsoho. Ke a kgola ntate Tsotang ke na bosupisi na bo tlangwa ka molao hore bo ya dihwaing. Ke dumela hore mosupisi e molemo mo hiretswe dihwai ehlile wa tlameha hore a sebetse le dihwai a fihle moo dihwai di leng hona teng. Mme ke ikutlwa hore dihwai di lla ka mehla hore jwale bosupisi bo fetuile haholo morao tjena hobane jwale ha ho sa shebwa hore mosupisi a ikarabellang diphoofolong e be ya ithutetseng ya ka sitana le hona ho ba le thahasello tabeng eno ya diphoofolo.
1: Ntate ne kopa hore nke enwana a re kwallang hore nke mo mamamedi a re kwallang. Mamedi ga o amoela?
2: Ntate
1: eya ntate ebile ke ha re kwala ka wena ntate
2: ke a leboa nka ka ke re sonanaga banna mpehe ga ona.

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mokana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baneng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga re ka koloi license na license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o se o sa nagane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ditlhong a kalekalobane ka molao ya fanang le ya moena a kereche ba tshwara molaong ke ditlwele di ya molao ba le babedi

0: re tsebe ha o tsusa ka da ka tshaba go le bongwa se tsha ke se ka mo no botsa ke ka ona na ha ina ena le ma tlo nya ma kana kana in se ke futane ya o ya go sa bona ha le mo ya ma ne mo re mo no tlo le bo tsona go le le tsona a enda de fire le ya se ba ke ke fire le so tumona ke so falla le so tumona so ba go le o tsheta go eta tlo ha wa ne ke ke rona le ba ka lona le mo ba le tara a ke ka dikolo go tlwa ma lwana ke mo mo ba ka bele ba mo tsetang ke mo ba ka bele mo tsetang ha pa nya ta se o di se eng hore ke ro sebele tsa na ha le se tsaba ka yo
1: ndadi di tsano nete ha ke na o tsinya na go ya go bane o bua maikutlo ha ke fane ka maikutlo a ka go yena ndadi mpo go na ke a feng o na le a hai ha ke na pumotegisa ha ba u kwae kae ka re o tla go bana ha mo na le ke maikutwana na le bona ka nnete ke kopa hore a sale a tshwere go le jwalo o re ke a democracy ha ke na tsela go re la le le tsoro le da ga sa rosa le tswe tswa mokati ke na ke ha re na o tsela tswe la ha o ka tswa o na le ke e tswa mokati ke o motho ho wa nola tla ona o shebile eng o no mo di den dwe bo tswa ya 2% ona u la ka tata ng ka di palo 2% ke palo ha we bui fela kina o tsame a mo ke ho na le o itse le wane o go pa di o itse tse tsoka la ke go hona wa le 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntino fela o ba a no ro palo a go ta bua ka 2% ho wena mo na le o ba mamedi
0: eh go ba le wa ke se tsofe ile nka ka ka ba tswa pa mendi mo ntate wa ka le le tsoka mera ba di ena ta ke tla ba ya ge ile ka nnete a ba tabana ke nna yele lwa nna ke re ke le ntse di jere tse tere le go tsala e di kwa pana tse tsala o ke go ra se ba ke mo khetswa bo ntate a go ra ke mpa mendi nga ba tswa ke le tsara mara bo ntate nna ke le lo jere tsa ke ke mpa jere ra ya ra ke mo sara e ka nna ba hona le taba ba ba ema di po di ki ha go agwa me tere ti mane bona ba tswa ga kwa mba ipheta bo bona ba ba le tse se tsaba mo ga o mane ke le ra la ntate o re ka nna la taba e ke mpa ya ntate ke tama go tla bona a gidi tse ke mpa ke re tsara ba se jere ntse re la go di kuruting ya ona tsaka tsa mo kerelang.

0: Ha o sheba nako metsotso e robedi ka mora hora ya 12:30. Ha re wele kgabong kgahlolong ona wa pele. Mac Curiosity Cube e tla etela Lesotho ka la 3 ho isa ka la 20 Phato 2026 ho fana ka monyetla ho ba ithuti le setjhaba ho ba le boiphihlelo ba mahlale le boqapi. Me boingodiso bo se bo buletswe bakeng sa dikolo mekgatlo ya setjhaba le batho ka bomong. Morero ona o tla etellwa pele ke Chemical Society of Lesotho ka tshebedisano mmoho le sekolo se seholo sa setjhaba hammoho le balekane ba bang ka sepheho sa ho kgothaletsa thuto ya tsa mahlale, marangrang le dipalo. Selemong sena diteko tsa Curiosity Cube di tla shebana le mahlale a shebileng bophelo synthetic biology e le ho haha hoduma katleho ya selemo se fetileng le ho matlafatsa boiteko ba ho hodisa dipatlisiso boqapi le mahlale Lesotho. Re buisana le hona le mofumahadi Thamae e le ho utlwa haholanyane ka morero ona.
1: Mamedi metsotso e leshome re furalletse hora ya 12:30 re hokahane ka katleho le mofumahadi Mpho Thamae ke yena eo re tlo qoqa le yena ka ditaba tsena tse wa mphato a seng a o teketse tsona. Mme Thamae, re a o amohela mme sealemoeng sa Lesotho lenaneong la go otlolola taba. Lebitso la ka ke Dimpho Kabedi, ke sebetsa le Kgopotso Pharela.
2: Ke a leboha ka go mema lenaneong la lona.
1: Re a leboga mme. Re hokahana le wena tje, naha ya Lesotho e tla ba le e tla tshwara mmoka wa Mac Curiosity Cube. Pele re kena ditabeng haholwanyane, a ko fe Mosotho haholwanyane hore na ha re bua ka Mac Curiosity Cube re bua ka eng?
2: Ha re bua ka Mac Curiosity Cube re bua ka lebo. Ke tlo na ka Sesotho be ke tla re keng, empa ke lebo container ga tsena tse re di tlwaetseng, ya ba di fetolwa lebo e ntse e travela dinaga ka o fapana e le morero wa company ya Mac gore e gotlisetse setšhabeng. Mme ba bona go le molemo gore ga e le mona go ntse o ba le kgaelelo ya batho ba nang le kgatlhego tsa dithuto tsa mahlale ga ntse ba ya pele, ba ntse ba etse morero onana e le gore bana ba santsane ba le banyane ba be le kgatlhego ya dithuto tsa mahlale gore ka moso e tle le bona ba tla be ba sebetsa mesebetsi e amanang le ditaba tsa mahlale. Mme Mac Curiosity Cube ha e le jalo e ne e le teng selemo se fetileng, teng ba tlile go tla ruta bana ka artificial intelligence. Mme le mo tsenana selo ka ga o hlalositse di-experiment tse bana ba tlo di etsa ke tse amanang le synthetic biology e leng taba tse amanang le rona re le batho ga re bua ka biology. Ba tlo ruta ka gore na re le batho tlabe re bua ka gore re na le DNA tsere ga se re taetse ba utlwa go ntse o thoetsa bo DNA test re utlwisisa gore na DNA e ne o buang ka yona ke eng, ba sa le banyane gobane ga ba le banyane kelello tsena di santsane di le go le bonolo gore ba ka ithuta mme ba be le kgatlhego gore ga ntse ba gola le ga ntse ba ya pele motho tla ba satse gore o nthene ke kile ka utlwa go bua ka yona kae kae kore o sa ba le tsebo e nngwe e mo thabisang. Mme ka mokakona wa Mac Curiosity Cube go bitsiwe batho ba ne ba kena sekolo se segolo sa setšhaba le ba tswang dikolong ka go fapana gore e be bona ba etsang di-experiment-e le bana e le go ba bontsha gore ke motho ofeng kapa ofeng a ka etsang dithuto tsa mahlale, ga se batho ba itseng fela jalo ka ga re tlele re nagana gore ga re etsa thuto tsa mahlale ke tsa batho ba bohlalehlale fela kapo

0: batho ba shebagalang jwang-jwang empa ba bona gore ga e be ke a o sempho ke o ke ena ntse etsa di-experiment le rona and-e ke a mo tseba o senana ke gotse le ene e le gore motho o sa uka gore o e le gore ntho tsena tsa mahlale ga di etsetsa batho ba itseng le nna ntse nka di etsa.
1: Ke a leboga mme jale kopa o tlo tlhalosetse bamamedi gore na gore batho ba nke karolo morerong o ba lokela go etsa jang.
0: Ga jale go ntse go butse monyetla wa gore dikolo dingwe di ise morero o nana ga e le gantle oane o atametsa thuto baneng ba sekolo mme ka ga ba le boikarabelong ba maditšhere a bona ga ba le sekolong ke kgothaletse gore ga e le mona monyetla wa go ngwadisa o ntse o butse maditšhere a ngwadise dikolo link ya go ngwadisa e fumanega leqhepeng la Chemical Society of Lesotho Facebook mme ke teng ba ka fumanang link eno ba ngwadisa dikolo kgatlhego ya tsona gore ba tla batla go tlisa bana.
2: Ke a leboga mme metsotso e lesome le metso e mene re foraletse go raya lesome le metso e medi mme emamedi re la o mema le wena gore o be karolo ya ditaba tsena ga re ntse re tswela pele ka tsona.
1: Mme kopa o tlo tlhalosa gape gore na ke gobaneng le kgethile synthetic biology e le setlhogo sa selemo se le gore na e thusa bang go rarolola mathata a bophelo ba letsatsi le letsatsi le gore beleka ga o se o tlhalositse gore bana ba dikolo ba ka kenela ke ba dilemo tse kae go lebeletswe dilemo tse kae.
0: Ke a leboga mme tabeng ya potso ya gago ya pele ga se rona ba kgethang gore na simi ya selemo e ba e feng. Simi e entswe ke batho ba meke gore lemong tsenana ba tla rata gore ba ye ka letlhakoreng le na la synthetic biology mme molemo wa teng ke gore bana ba utlwisise gore na bo gore ba shebagala jwang gobaneng nna ke tshwana le nkgono wa ka ke sa tshwane le ntate wa ka ke ntho tse sebetsang jang tsenono le gore na taba tsena tsa biology na di tlhaela ga kae kapo di bua kwa ga kae tabeng tsa bophelo dipetele monang a tseba re sebetsa ka batho mme re tlameya go ba le kutlwisisa gore na mmele wa motho o sebetsa jang mme re kete mo bana ba bonang gore ntho tsena ga ntse re di ruta sekolong ntse o thwe pelo e etsa eng ke feng e ntshang maro a feng ba utlwisise gore na ke ntho tse sebetsang jang kao fela mme le bona ba tle ba tseba go bona gore ga re se re kgona go translate dintho tse ba di rutang sekolong tho ntho tse ba kgonang go di bona di-applications tsa re world tse ba kgonang go bona gore nthane re entseng sekolo ke enana ke a e bona go bua ka yona kapo e etsiwa kapo tlhile ke e bona ka mahlo a ka gore ba tseba gore ga re etse dithuto fela sekolong gore re ithutile e tlile ke ntho tse re phelang ka tsona metlha ena tse e bonagalang ga se gobane bana ba gangata batlhamala ba se ba sena gatlhego motho a ntse ipotsa sa ntho e ke tlo etsang ka yona kore ba sa utlwisise gore ntho tsena ke ntho tse e amanang le maphelo a rona ka metlha le metlha mme le go tla bokeneleka le gore na synthetic biology enan e amana jang le agriculture ra tseba gore ga re bua ka teng re bua ka ntho e golo ga golo ga tlabe re bua ka gobane ga tse batemo ke yone e fang dijo gore re nne re kgone go ja re phele mme ba tlabe ba utlwisisa gore biology enana e re buang ka yone e kenelela mo natebong gore ba tsebo go bona gore le ntlheng tse e fapaneng tse ba ka bang ba di rata ba fapane go na le mo biology enana e kenang kao fela mme ke a gola taba e ke ka e tlhakisang ke gore ga e le mona mme ke se setile sengwe ya bona ya synthetic biology mogatlo wa Chemical Society of Lesotho o ikamagantse le university National University of Lesotho bona ba nkile eto ya gore ga e le monana di-experimente tsenana ya go etlaga gare ra synthetic biology be ra ipotsa gorena e bana ba sekolo ba etsa synthetic biology ka ya gobane ga se re baetsa synthetic biology se ka ke ntho e phagameng bona ba tlo etsa di-experiment on the side pele go

0: gore bana haholo bana bana le di Pisa Steps ba tsang sekolong ba kgone gore ba bone di experiment tsa ntse buang ka tsona sekolong kapa tse tla ba botsa dipotso tsa tsona ka di exam tsa bona gore na di etsa jang gobane boholo ba tsona tla fumana gore dikolo ga di na di lebo kapa ga lebo di le teng ga ona diri eleng tse sebedisang go tsa di experiment mme event enana e le gore ga ya keneletsa di-experiment tse nka scientific biology fela ke keneleditsele tsa chemistry tsa biology e leng e ba etsang sekolong eseng enana ya synthetic biology fela ke keneleditsele physics gape motlhomong dilemong tsena re tlamehile re beeletswa cafe le computer science le mathematics e leng teng mo re anetsang kapo re complimentang thuto e sentse ba e fua sekolong gore ba bone gore ga o thwe ga o kopanya chemical e itseng le itseng difanto e itseng ebe ntho ba e bonang gore le bone ga ba ya ditlhatlhobong tsa bona ba be ba na le lesedinyana ke a gola tabeng ya dilemo ke go tloa ka bana ba lemo di-8 ba moetsong go tla e le gore ke utlwa primary level ga golo fa tsa experiment tsa synthetic biology tseno tsaka cubo gobane tsona go bonolo gore re ka di-breaker down into simple language e ba ka utlwisisa that's for curiosity ya bona but tsenana tsa di-side experiments ga gologolo di molemo bakeng sa bana ba etsang grade 10 le grade 11 gobane bogolo ba bona se bantse thota ka silabaseng mme go se go le bonolo go bona go utlwisisa rona go bua ka eng ke a gola ke lekile go arabela dipotso kao fela
1: ke a ga leboga mme ke a gola mosotho a ka re na go na le magabane ao dikolo di lokelang go ba le ona gore e be karolo ya morego o kapa dikolo tse dingwe le tse dingwe di amogeleile
0: ke a leboa ka potso ya gago mme a ga re na dikolo tse re reng gamoela dikolo tsena go feta tse itseng ga golo morego ona ebilang o targetile dikolo tse tse bana tse tlileng di senang boiphitlhelo ra tseba gore bo dikolong tse bo dikerekeng tse seng masegomona le tse masegomonana tse di sokola ga utlwa di-resourceng tse sebedisang ka lebong gore ke tse mmalwa tse nang le dintho tse feleletseng tse bakatsang experiment mme gagologolo ke gore re fitlhela le dikolo tsaneng tse senang boiphitlhelo ga utlwa dinthong tsenana tsa gore ba di sebedisiwa tsa ka lebong gore bana ba kgone go bona na go bontse go bua ka eng gobane ba ithuta ka mokgwa o fapaneng e mongwe ga a bone ke gona ga utlwisisang e mongwe ga a rutile ka tlelaseng kona ukwa ntho nngwe le nngwe e se e utlwagala empa ga ka bokhutshwanyaneng kare ga gona criteria ya sekolo se se sebedisang go kgatlha dikolo ga fela sekolo se ngodisitse bana
1: batla ke leboga mme ke a gola taba e nngwe o supile gore le selemong se fetileng morago o tshwanang o ne o le teng go tloga selemong se fetileng ga morago o ne o le teng go fitlhela mona moo go tlo ba le o mongwe le ka re le bone taba eo e fetola jwang katamelo ya bana gagolo ditabeng tsa dithuto tsa mahlale
0: ke a gola ntho ke e tlhokometseng gagolo ke gore bana bogolo ba bona ga ba tsele dintho kapo le ga ba sa utlwisise ga ba kgone go botsa mme morago nana e ne e le gona o bonang bana ba phuthulo ga ba fitlha ene ba fitlha ba tshwitshwilenyana ba tshaba go botsa empa ka moranako kone o se bona gore o ba botsa dipotso gore o nna sekolong sa utlwisise kone o mo tlhalosetsang gore go ne o bua ka ntho etse nang kona sa bona lena gore o ba le lesedinyana mme ke a gola le ga re ntse re nka feedback ya bona gore na ka morago re letle monana re utlwa go na le phetogo e teng tsatsing lena la ka jeno e utlwang kare go na le ntho e ke ithutileng yone ke tla ya pele ka yona nnete bogolo ba bone ga e be ga se kao fela bone ba itse ba opile mo ka rona go ba thusitse gagolo ba bona gore thuto tsa mahlale ke

0: di interesting me ba ka thabela go dietsa gore potso ene re ba botsa ene ga tsala ene le hore na o ipona o se o ka sebetsa mosebetsi wa malantsa tsa mahlale e ba mm e be ha se le qetile go se ba re e nka sebetsa mosebetsi wa malantsa tsa mahlale e le go bona mo ba le pheto e ba nteng ha ho le matisha ga bona a e hlokometse hore ka nete mo ka bona o thusa bana ha ho le go bane le bona ba ne bile ba bogolo ba bona ba ntse ba re ntho ena e ka reka ba ntho a selemo le selemo gobane re bona molemo o bang le yona dithutong tsa bana gagolo ga re tla re shebile di sa experiment re sheba gore ga e be di-experiment tseneng tse ba tlametseng ba di entse sekolong ga ba di etsa ga ba se ba fumane monyetla wa gore motlho mongwe ga ba se diotse dikolong tsa bona go beele mo ba di etsang teng ya ba thusa mme gore bane ba thabile gagolo le mo rago e ba o amogetseng.
1: Jalo ka ha o supile mme gore dikolo tse ding di ntse di na le kgaello ya haholo ya disebediswa kapa tsona dilebo tsena tseo barutwana ba ka etsang diteko ho tsona, na hore e be bana ba bile le seabo moregong o hangwe fela re ka re ho lekane hore go ka tsosoloswa lerato la dithuto tsa mahlale ka go bona kapa go lokela gore go etswe jwang go tlatsetsa moregong o le gore le matitšhere le ona a be mogolo gore ba ntse ba sa hamele le tanteng.
0: Ke a kgona le bona ka tlhokometso gore morago ona ga se morago o tlamayang go etsagala gangwe fela e be re serere go lekane ehlile jalo ka ga matitšhere a kopile gore e bentha selemo le selemo genere genale tebelo ya gore e tla tlebe ntho ya selemo le selemo mme ke a gola go na le kgaelo ya gore le rona ge ntse re batla mokgwa go ba le di-resource gore re kgone go ya diterekeng re kgone go etsa diteko tsenana le bana motlhomongwe ga re retile mafeteng dikolo tse mafeteng di tle beke eno kapa beke tseno tse tlabe re le mafeteng fetse di-experiment le bona gore e tla ba thusa le bona gagolo bane ba tla e ba tseba gore o ga e sentse e tso bana kwa di-exam bana go na le mo baka ya tsa di-experiment ba bona gantena go bua ka eng mme ka go tshobalo ke gore momamedi ga ntse a le ga e a dutse mononong a ka re a tlamela go kwa rena a ka kenya letso jwang gore more ronana e tla be ntho tselang bana ba basotho molemo gore go ya pele gobane bana ba bangata gona go go na le ba ntse ba le dikonyaneng ko gona ba tlo ya dikolong tse godimo mme le bona batlhe ba tlotla ba una molemo wa morego o nang.
1: Ke leboga mmamedi ga o sheba nako wa metsotso e 20:26 le sekoto re foraletse gora ya 10:20 re ntse re buisana le mme Mphothamai ka ditaba tsena tsa Mac Curiosity Cube. O se a tlhalositse gore na ke eng le gore na e molemong wa bana ba basotho ka sebopego sefe, na barutwana kapa dikolo tse e leng tsa ba le seabo moregong o selemong se fetileng di ntse di amogeleile gore di ka boela tsang ka karolo kapa dikolo di lokela gore di fetolane moregong o je.
0: Ditebelela ke gore le ba nentse ba etlile le mo ntse fetileng ba nne ba tle ba tlise bana ba bangwe empa gagologolo le gore ba sokang ba tlisa bana ka nnete ba nke monyetla ba tlise bana gobane molemonana bogolo ga se go matitšhere ke go bana bana ba tlang ba tlo ithuta gore ka moswa le bona matshelo a bona a tle a fetoge mme re lebeletse gore dikolo tsa tsene di tlile lemo se setileng le tse soka ditla ka nnete ba nke monyetla ona ba ngodise gore bana ba tle.
1: Ntle le ka mokgwa wa marangrang na go na le mokgwa o mongwe o dikolo di ka gokaganang le lona ka one?
0: Ee, mme go na le mokgwa o mongwe ba ka gokaganang le rona ka ona. Ke a gola le ga e le mona tsatsing ena ke bua ke le mongwe ga ke sebetse taba tsena ke le mongwe ke sebetsa re le batho ba 4 mme ka ofela ga rona megala rona e buleile gore motho le ga e be marangrang a mo sokodisa kapa a sa o kena marangrang o bo o tlo qala kae

0: ka re letsetsa a bontsha gahle gore re le sekolo se itseng re ka batla re ka thabela go tlisa bana ba ba kae kae re ra mongodisa re keta go mongodisa se re beile matsatsi gore na batleneng re khutlele go bona re ba letsetse gore le se le ngodisitse le tata ka date e itseng le e itseng gobane morago ona o sebetsa ka gore ke nthabe ke tse tharo mme bekeng tse tharo tseo re lebeletse gore go tla dikolo ka bongata mme sekolo ka seng polatela gona se tlisa bana ba bakae ba fuwa nako ya bone ba tlang ba tlisa bana gore re tsebo gore re kgone go anela dikolo tse ngata re seke ya bantho ba gore bodile sekolo se le sedi fela ya ba e sa le ba bangwe ba sotle mme motho a ka re letsetsa a na le kgatlhego ya ba rona re ngodisa sekolo se re mo bolelela fela gore na o ngodisitse ka tsatsi le seng a tsebo gotla.
1: Ga leboga mmethamae ga o di beile je e re re tle re amogele mo mamedi gore le yana a be le seabo ditabeng tsena tseo seng o di otlolotse. Mamedi e gokagana le gona dinomorong tsa mogala tsa 59933 le 5933 ke nomoro ya mogala eo ke o memang ka yona gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla gore na wena ditaba tse tseo mmethamae a di seng a oteketse tsona o di utlwa ka sebopego sefe ge ya o amogela he mosotho wa heso dinomorong tseno tsa 59933 5933 ke nomoro yeo o amogeleileng ka yona nako yona metsotso e 30 ga fogaletse gora ya 10:20 59933 ke nomoro ya mohala yeo ke o memang ka yona mosotho wa heso gore o be le seabo le wena ka yona ditabeng tsa gona tsa letsatsi la kajeno wena ditaba tseetse o mmethamae a di otlolotseng e ka ba o morutwana e ka ba o ditšhege o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go yena ka tsona o amogeleile he e ka ba o na le potso e ka ba o na le tlatsetso dinomoro ke tsona tseno tsa 59933 tseo go memang ka tsona gore o be le seabo ka tsona ditabeng tsa gona tsa letsatsi la kajeno ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe o mme o re eng go ena ka tsona ke o amogela he mosotho wa heso nomoro ke yona eno ya mohala ya 59933 5933 ke nomoro yeo o amogeleileng ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsa gona tsa letsatsi la kajeno ga o sheba nako metsotso e 20 a metso e 9 ga re lebile goreng ya pele goreng ya pele lenaneo la go otlolola taba ga tlale be ga feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa gora ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya sesotho ga nka morago ditaba tseo ga tla boela go kopana le wena gape ka ditaba tse dingwe tseo go fuparetseng tsona lenaneong lena la re otlolola taba empa mothating ona mmethamae o ntse a le teng go araba dipotso tsa gago mo e bang o na le maikutlo le teng o tla kena go tsona 5993 ke nomoro eo go amogelang ka yona gore o be le seabo ditabeng tsa gona tsa letsatsi la kajeno ke mona go tlo ba le sethala mo batšha ba ka ithutang ka ditaba tsa matlhale mamedi dumela
2: antlo
1: phela bandate shakes
2: ke nana mamedi ba ka kena meseteng ka tabena gantlena go bua ka eng empa ga mo kuka go tsweseng ga ona taba ke ne ke ne fela mogomo ditaba tse ga kaekae ke tsamanang le barutwana nakong eo e ore leng go yone ya maria dikolo di kwetse go thwe di sebetsane meng gobane ga ba ona tsena mogomong ke kare ke mametse sa le moya dikolo di kwetse tse bana ba le seo mogomo ba bangwe ba tla gotla bo bogareng ba julae mane nennete dikolo di bula ka di-string ba bangwe ba bula ka pelenyana go tlhoseletsa batho ba mofuta ofe ditlhotiso di ile tsa tlhata gua e sa le ga selemo se kala ba le ba le seding ba bangwe ba se ba ile ba ingodisa gore e tla ba ditaba tse di tshwara nakong e ya dikolo dikwetse ga ya ke latlhile mme kopa o kontshiwe kalo
1: ke a leboga ntate shakes mmethamae o tla o araba mmethamae
0: ke a leboga ka potso eo di morago o nana o qala ka di 3 tsa August go ya di 20 tsa August mebekeng ya pele ya di 3 go isa go la di 7 tlabeng re tsaka tso botlhabothe Sophia High School ebe go tloa di hai ya ke fose go tloa di 10 go ya isa di 20 go tla bo tsharetse National University of Lesotho me dikolo di ka ngodisa hona tenana na konyenana ya ga hlokomela go na dikolo tse sedikwetse empa ge ne re ka thabela ga matisha ga ka bontsha gahlego gore ka nnete le ga e le mona bana ba se ba le gae re kopa go ba ngodisa goba beke eno nong ko utlwile gore ke yone bana ba gutlelang sekolong ka yona mme ga ba gutla ba tle ba gutle ba na le event enana to look forward to.
1: Ga tla amogela momamedi e mong mmethamae ga e ba o teng mme ga e tsebe go bega ditaba tsa gona go utlwa momamedi ke a o amogela gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo mmethamae a seng a o otlololetse tsona nomoro ke yona eno ya 59933 yeo go amogelang ka yona wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go mmethamae ka tsona metsotso 20:25 ge ya re lebile goreng ya pele goreng ya pele ge tla bega lenaneo la go otlolola taba gotlo mme ge tla lebega felwana mamedi ge e fumane ditaba tsa gora eno ya pele tsona ga tla di fumana ka puo ya Sesotho 5993 ke nomoro eo ke o amogelang ka yona mo Sesotho haeso gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo ge ntseng ga di otlolola le Mmethamae letsheagang la ka jeno Mmethamae ke bona e ka ditaba tsena Basotho ba di utlwile ge se re tla lebelela go utlwa gore na ka morago go mona le sebeditse ka sebopego sefe ke kopa mantswe a gago a o qetela go barutwana le diteachere ka morero o na mme re tsebe go lokolola.
0: Ke le boha ke ne ke ka thabela go go ma teacher na ha ke go la ha ke ithalo sa rena ke ma Highland na ke tsa eng
1: mme ke ka thabela o ithalo
0: na ke ke ne sekolo se se holo sa se tshaba ke tsa di tshuta tsa mahlale ke a gola ene le ntho ke ne ke sa e bone go hang go ga hantse ke le high school ke ipotsa gore a na ke tsa di tshuta tsa mahlale empa menye tla e kareng enana kapo ga go ba le tichere e e bontshang lerato la ntho eo a e etsang ka nnete ba le susumetso gagolo go ithuta ga ngwana mme le ene o qetelletsa sa bona gore motho yo ntho e ga e etsa ka lerato ga kana ka e le gore ke ntho e interesting ga kalo goreng ke ke le utlwana ke ntho e nka e etsang le nna mme monyetla o tenana o ruta bana gore dithuto tsa mahlale ga se ga ona batho ba di kgethetsweng ga fela motho a ka itsetsa gore o tlo sebetsa ka thata le ene a fumane tsheetso a e tlhokang gore a nne a tswele pele a ithute a be le lerato mme motsotso o tsena ka nnete monyetla o tsena wa tlhokagala mme o thusa bana gagolo gobane ba kgona go bona ka matlho a bona ba itshwarele ba etse ba sa etse ba le tlasa kgatelo ya gore ke tlo ngola go sane mme ke tlameya go pasa ba etsa e le ntho ba etsang fela gore e ba thuse ithuteng ga bona go sena di-expectation go tswa go mang mme ga o le jalo go a ba ruta gore o e le gore nthena nka e etsa kore lemo se fetileng ke ne ke sa tsebena nkareng ga ke utlwa bana ba bangwe ga ke ata o bua le bone e be motho gore a tseba ga ke le ga ene ntse ke nagana gore le nna nka etsa bontho etse empa ke sa tsebena ke tlo qala kae gore e fa bana menyetla ya gore ba tsebe gore na ga re na le di-idea tse itseng re kgona go bua le bo mang re ka kgona go thusanang jang go na le batho ba tshwanang le rona jena ba ntse ba tsa thuto tsenana mme re ka ba approacha mme go maditšhere lona go etsa mosebetsi wa bona o be bonolo gobane ga e be gona te ga ba na di-resource ga o se o tlisitse bana ba entse di-experiment ka nnete ke katamelo e phahameng mme le yona e thusa mosebetsi wa bona gore o be bonolo gore bana ba be le kutlwisiso e fetisisang.
1: Mmethamae re leboga nako ya gago le seabo sa go lenaneng la go otlolola taba le ka moso.
0: Ke a leboga gagolo re se re tla gutla
1: rena le gore na re sebeditse jang. Ke tla nne re le kgathatse ka morago go morego go utlwa gore na ditaba di tsamaile jang.
0: Ka nnete ke a leboga.
1: Ke lebile go menagana. Mohamedi.

0: sheba nako re metsotsong e 20 a motsomong re ya re lebile horeng ya pele mothating ona re tla matha ka lebelo re hokahane le monghadi Thapelo Maiane ena o tswa mogatlong wa dititšhere wa baetapele ba dikolo ho utlwa gore na ka nako ena eo dikolo di kwetsweng go na le ditlhopha tse ding tse o tla bona barutwana ba tsona ka bantse ba ya dikolong ka thuto ya gore ba tlatseletsa mo e bang gaelo e teng le ha o le jalo taba ena e tlise maikutlo a mang gore jwale ba bang ba barutwana bana o tla ba bona mapatlelong a ditoropo mona ka nako eo o lebeletseng gore e be ba ka hare ho dihlopha ba ya ithuta mme ba bang ha ba batla ho etsa ditaba tsa bona ba nka monyetla ka yona taba ena ya gore huwa dihlopheng tsa mofuta o jwalo empa e be taba e jwalo ha e etsahale ga tlhwe ke hona he gore re ke re tlo qoqa le ntate Maiane ho utlwa gore na taba ena ya dihlopha tsa ka nako ya phomolo ya Maria na e fela e tswala molemo ba e etsang le gore na gore e tle e be molemo haholo e ka atamelwa ka sebopego sefe ntate Maiane ke ya amohela sealemoeng sa Lesotho lenaneng la go tlolola taba ntate lebitso la ka ke dimpho ka bedi ke na le kgopotso pharela
1: ke a leboa mme
0: Ntate Maiane dikolo di sa tswa kwalwa bekeng e fetileng ke a gola tse ding ke gona di tla kwalwa ntate mme ke ka nako ena mo hoe ho be le taba e mona ya dihlopha tsa Maria kapa winter classes ka moo di tlwaeleileng ho bitswa ka teng le ha go le jwalo o tla bona ka nako eo e bang motho o lebeletse gore batho bana ba e leng karolo ya dihlopha tsena ba dihlopheng e be o ba bona mapatlelong a ditoropo mona ge re re ke re fe Basotho ntate kapa re qoqe ka gore na dihlopha tse di molemo ha kae le gore na gore dikolo di qetelle di ikeletsa gore barutwana e be karolo ya dihlopha tse e abe e le ga go na le dikgaelo dife ga e ba go na le dikgaelo kapa ba habile go fitlha kae
1: ke ya leboa mme le bitso la ka ke Thapelo Maiane ke mosuwetlhogo Matikwe High School empa ke bua le wena ke le ka ofising ya Lespa e le mogatlo wa di-principal a Lesotho mme dihlopha tsa Maria di bohlokwa haholo mme ke a gola bohlokwa ba teng bo tlameha go tsejwa ke bohle ba nkang karolo go tsona motswadi o lekana go tseba bohlokwa ba di-winter class ngwana o tlameha go tseba bohlokwa ba di-winter class le titšhere le sekolo le boto e le gore ke a gola mme taba ya bohlokwa eo o e botsitseng ke yone eo ke lekang go ya go yona gore sepheo e tlameha e be sona sa pele seo re se beyang gore na di-winter class na e tlile ke nnete re a di tlhoka ga e ba re a di tlhoka gobaneng re di tlhoka mme mabaka a ona gobaneng re di tlhoka ke ana a latelang lebaka le legologologologolo le etsang gore di-winter class di be teng ke gore di thuto kapo thutego go seka ba le nako e telele gagolo dipakeng eo e sa etsagaleng gobane ha re ka ra etsa jalo motho eno wa rona a ba gole le sebaka sena sa dithuto nako e telele re ka tshwana ra tla kalakalong mme ke a pele gore maemo e ntse e le a tlwaeleileng ngwana a ntse a rutuwe gantle boleleleng ba selemo di-winter class di a tlhokagana kapo ditlhopha tsa Maria gobane tsona ka botsona fela di mo boloka gore ebe o ntse a le ka gare go leeto la gae la thuto e nngwe gape ge se re itse re mo boloke di-winter classeng gobane re batla a be gaufi le dithuto tsa gae a be gaufi a na ikgopotse e le gore boiphitlhelo bona ba gae botebe go feta dithutong tsena tsotlhe re boetse gape re re lenane thuto la rona le batla le pharaletse le legolo le lengata mme ke ka yona nako ena re tsebang go kobelela dikoti tse e bang re ne re na le tsona re itukise goba ditlhatlhobo e ba se di le gaufi ke a gola ke tla bontsha fela gore go tloa ka kgwedi ya bo 9 e ba ditlhatlhobo sentse di qala tsena tse di-practical sentse ba qala ba tshwauwa e le go nako ga eo ga re gutla Marieng lebaka le leng gape kosile ke go nyolola mosebetsing wa bona ka ntho tseo re ka rareng ke bo revision e leng gore ba tshwakele mosebetsi wa bona go tswa grade 8 kwana ba tle le ona jwale ba ntse ba ima

0: batla hobane jwale mafelo a selemo ba botswa mosebetsi ona go tloa morao kwana e seng ga sale ka grade 11 fela. E nngwe eo e leng lebaka la bosokwa ke gore ditlhopha tsena tsa maria di thuse ngwana jwale go thuisa tsotlhe tsa di rutuweng. Gape-gape lebaka le leng la ntho ko gorehile re se re itlhophela tlhatlhobo tsa mapomelo tsa selemo gobane e ba ka nako ena dikolo tse ngata di batla di se di phethela mosebetsi wa tsona. Mme ke a gola ntho eo nka e bontshang eo ke reng golo gagolo eo re unang di winter class ke gore go ruta le go tlhatlhoba ke ditaba tse pedi tse fapaneng. Ngwana eno ga e ba e sale a ntse a rutwa jwale re tlameya go fitlha mothating o gereng jwale re mo tlwaetse ditlhatlhobo tse e feletseng nako ya tsona a tsebe go e tlwaela le yone gore o sa ka dula digora tse pedi fatshe a etsa mosebetsi e le gore ke ka nako eo jwale refileng rereng se re kwetlisa tabang ya ditlhatlhobo gagolo ngwana a gona a tlwaele ke ditlhatlhobo e se ke re ga o le tjena ya ba go ntse o tho o ile a tshoa ditlhatlhobo ile a re ga a kena ka exam room a tlelwa ke letswalo ke a kgola ke lekile go beya me.
1: Ke a lebogang ntate. Jwale ntate Maiane Mosotho a ka rena mona mo o tla bona o se o bona ba bang ba barutwana mapatlelong a ditoropo mona ka nako yeo tebelelo e leng gore ba ka gare go ditlhopha. Ga tseba gangata ga o bua ka thuto go thwe ke pitsa e maoto a mararo e lokelang gore e tshwarisane ka sebopego se jalo. Ke boikarabelo ba mang go bona gore batho bana ba moo ba lokelang gore e be ba teng ka nako yeo ba lebeletseng gore e be ba teng ka yona. Re thusana jwang re le mafapha ana a nang le seabo kaofela thutong ya motho yeo go bona gore ditaba tseo di a phethagala.
0: Ke a gola ke ne ke ile ka bontsha gore sepheo le botlhokwa ba taba e ngabo tlameya go tsejwa ke botlhe batlhang ba tshola. Empa fela go le jalo go na le ba bagolo tabeng ena e leng motswadi le sekolo. E le go tswa qalong fela ya boitlhopho sekolo se tlameya go bua le motswadi go mo tlhokomedisa gore na sebeletse a bapale karolo e feng ka gore a tsebe gore na ditlhopha tse kenang ke dithuto di feng tse etsang di-inter class di kena ka nako mang di tswa neng o lebeletse gore ngwana a fitlhe gae neng ditaba tseno ka go fela re tlameya gore ge di tlotle le pele ditlhatlhobo dithuto tsa maria di kala e le gore motswadi a tsebe gore ga e kala e se e le gora ya pele ngwana ka o tlameya e be o gaufi o se a tla fitlha. Ke a gola le ka letlhakore la sekolo e tse tlameya e be boitlhopho bo lekaneng gore di-winter dithuto tsa maria e tle e be lesongwana le e lekaneng go boloka ngwana nako ya gore ga tloa mono a baya ga ya o phomola. Empa le teng ga re sa di tshwara gantle ge le sekolo ka letlhakoreng la rona go tla ntate a le mong kapo mme a le mong e be ke ena a le mong taba e nono e re e tla etsa gore ga a kala a qeta fela go tšhaisiwa e be letshega lena ba leketa ba tseba tsa masetrate. Empa ga e ba di tlhophiwa gantle ke sekolo re a tseba go tla kena thuto ena ga e tswa go kene ena di radilwe gantle e tla re bokoletsa sekgatlha seno sa gore ba bonagale ba le mapatlelong mme ba fuwa le mosebetsi o etsang gore a tsebe gore go sasa ke lekana gore ba iqetile mosebetsi ona o ile o tshwauwa. Ngwana eno a jalo dipalopalo di ka theoa tsa bana ba bonagalang ba ya ba le dibakeng tse ba sa lebelelong go tsona. Empa he motswadi le ena ka letlhakoreng le leng o tlameya go kanke karolo ya gae empa ne se ke tlhalositse gore motswadi o tlanka karolo ya gae ga a tseba gantle dinako di kokuwe gantle di radilwe gantle ke sekolo le yena a di tseba. E bang go na le phetogo e e tswang ditabeng tsa nako motswadi o tlameya go ba setlotlolong morago tsena ke ithutile gore dikolo tse ngata di se di na le bo dintho tse o thweng ke di-WhatsApp group tseo batswadi ka bobebe fela ba seng ba tseba go botsa ka mono le o fuwa melaetsa gae ba go ka e tsala letsatsing le eno e be ditaba ga di a tsamaga jalo ka one o ka di. Ke a leboga mme.
1: Ke a lebogang ntate. Ke a gola o tla nthusa ntate Maiane ga e ba ena ke go fapana ga dikolo ka bomong tsamaiso ya tsona dithuto tse tsa maria di a lefelwa ka thoko go mo batswadi ba sentse ba lefile ka teng ditšheleteng ya sekolo kapa school fees kapa di sebetsa ka sebopego sefe e ntse e le karolo ya tshebetso eo motswadi a santse a e lefeletse ga a lefelela school fees.
0: Ke tla e araba ka mekgwa e mengata tsa gore go fapana dikolo go fapana boitlhopho ba tsona ditšhelete tse motswadi a sentseng a dipatetse ga ngata ke mpe ke totobale gore ke tse jaga ngwana ka nako ena eo re buang ka yone ya calendara ya gore na re boelaneng re bulaneng ke sentse e le nyane le yona mme di-winter tlela tsena gore ebe tsa nnete go etswe mosebetsi di tlhoka dienke di tlhoka pampiri di tlhoka motlakase tseo dikolong tse ding batswadi le sekolo ba etse tlhopho ya gore na ba gatlhametsa dithuto tsena jwang dikolong tse dingwe ga ba etse taba eno dikolong tse dingwe ba etsa fela e le taba e e kopuweng ke botsamaisi ba dikolo le matitšhere
1: ke a lebogang date ga o di beiletseng date maiane ke kopagetlege amogele le bamamedin date ba ka gatlwang gore ba be le seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse momamedi go ka gana le nna le ntate maiane dinomorong tseno tsa mogala tsa 59933 go e bang o na le potso e bang o na le tlatsetso o amogeleile metsotso e lesome le motso o mong ge ya ge lebile goreng ya pele 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo ntate maiane a seng a di otlolotse mothating ona wa lenaneo la re otlolola taba go utlwa gore na wena ditaba tse o le motswadi o le moithuti o di utlwa ka sebopeo sefe mme o reng go ntate maiane ka tsona re a o amogela mosotho aeso momamedi dumela
2: ee
1: mme
2: fanta tse di a utlwala go ya ka nna wa utlwa gore ke re ke nkgono
1: ee ya nkgono
2: taba fanta tse di a utlwagala fela jwale go ya ka nna ke bona e ka taba e nngwe go na le mo e fanthabiseng nna fela bana bona ke a kgothaletsa gore mo go sotlhetse bona ika nako ena e raleng bona bana bana ga ba tloa classeng ena ba sa ba ga go so fumana ba sa ba fetetse pele ka dimonyana tse kore dilemo e seng tsa bona tse a ba ganelang gore e be ba fumane thuto ka mokgwa o makafatseng ke taba ya pele ena ya gore utlwa go so kositse tlhopha se itseng ntlha e nngwe ya bobedi ke bona e ka nako ena e kolo di kwetseng matitšhere a tshwanetse gore e be a fumane monyetla wa gore a ke a etse diphuputso kore a dule a ntse a ikwetlisa le bona a phuputsa a ikgaga e le gore ga ba lo kopana le bana ba kopane le bona ba sa ba fumane ntho tse ntšha ba gopotsane e seng gore e be ba ntse ba ruta motšhaotšhele ba sa re kgefu le bana bana ba rona ba sa ba tlhoya go sebetsa mosebetsi wa gae o wa malwateng jwale le gore jwale wa utlwa gore titšhere e sale a fumana lengolo la thuto motlangola a qetang sekolong ga a intšhafatse yena ga e se letho taba ya kgino ya dilemo tsa gore bana o fumane ba sa ba qetile lemo tse tharo go sotho ba university kore ba qetile lemo tse tharo mona e tlile e kotsi le go se itlhope go intšhafatsa ga matitšhere ga ke tsebe ga e ba le ka ba le potso marenaka
1: ke a lebang kgono ke a tshepa ntate maiane o utlwisitse ditaba tsa gago
2: ke a leboga mogaena
1: ke a lebogang gono re tla amogela momamedi e mong ntate maiane a tle a tsebe go kena ditabeng tsa bamamedi metsotso e supile ge ya ge lebile goreng ya pele 59933 ke nomoro ya mogala mamedi kgotso mamedi dumela
3: gapa mme o phela gantle
1: gantle o phela ba mme
3: ke a leboga ka nnete ke kopa go etsa tlatseso ditabeng tsa ntate
1: ke mme ma
3: ntate dintlagolo ke mme tebelelo ka thiwane
1: ke a leboa mme tebelelo
3: fela ke ne ke lakatsa gore ke a kgola ntho ke e tlhokometseng ke gore batswadi ba bana ba basotho ba lokela go kengwa legato la thuto lebaka ke gobane ke bone batswadi ba moraotse ba iphatlhagantse ka ntho tse ngata goo ba lebalang gore ba romeleletse bana dikolong batswadi ba mogao tsena ba rata gore mosebetsi

0: boholo e je ke ma teacher ha ba nke ka golo go bona gore ngwana o sebetsa hantle ngwana wa sekolong a le hantle go o fumana gore bana bana ba go ngwala sekolong fela ba patala school fees go bona ditaba tsa ka classing di tsamaya jang ha se ntho tse ba di kenang gore ba dula ba ga ke tsene nne fela he batswadi ba Basotho ba lokela go kengwa thuto ya lerato la thuto ba utlwisitse botlhokwa ba thuto dia re na le bana ba ntseng ba ya di-supplementary school bana ba qetang nako telele ba le ka gara motlhomong primary kapa ba le ka gara high school bana ba failang bana ba sa tsebe gona sekolong gantle ba etseng gore na bona ba batla go ba eng ga ba gola o tla fumana gore bana ba Basotho ga ba tsebe le go bua gantle kore
1: ka leboga metwell
0: ka leboga me
1: ntate maya
2: ke ya leboga mme wa ka nkgono ka tlontse o thitsitse taba ya bohlokwa cha ke a utlwa ka onana le botse
1: ee ya ntate
2: fela taba e ntle ya e thitsitseng eo ge sebetsanang le yona ke ntho eo e tlwaelegile ka go bitswa professional development gore re le matitšhere boithuto ba rona ga bo felele fela ga re ne re le dikolong mme taba eno e ntse tswela pele mme wa ka mafelo a kgwedi yona ena ba di-math and science ba tla ba manenele e le moo ba olo ikhaga teng ba tlhafelelana kore ke mpa ke batla go netefatsa taba eno ya gae ka gore e file ke boitlhopho boo gangata ga dikolo dikwetswe tsena matitšhere a yang dikwetlisong tse eno tseo ba iketsetsang tsona ba mema ditsebi e be di a ba somelela gore ga re gutla re gutle re ntšhafetse ke a kgola eo nka e buang e nne a ketang go e thetsa ke gore ka nnete o bona batswadi e file ba utlwa ka boikarabelelo bo bogolo ba bona ke go patala school fees fela ba saga gangata ba bua moo go buang ka tšhelete but ba boitshwaro ya ngwana kgolo ya ngwana e file ba letle gagolo mme ge rata go etsa kgoeletso gore ga re tshetseng thuto ya bana bana ba rona batswadi ba gabane e le gore le rona moo e bang ra fokola letleletsebe go go supa diphoso e tlang diphutheong ga di ditsitse gobane batswadi ba bangwe ba rona sa ya phutheong moo batswadi ba bangwe ba dubelane le sekolo gore ae bana ba rona ba tla dithutong tsa maria mme ba tla dula matlong a bodara ba tla patala tsena go tla etsagala tsena go tla etsa motswadi yane yena a sa yeng diphuthegong a seke gamanye le tsone o sa ona tsena ga o se o kenwa morero tshebetsong o sa omana ditabeng tse amanang le tšhelete fela ke a gola mme
1: ke a leboga ntate maiane ka metsotswana e mmedi fela ntate ke kopa o phethele ditaba tsa rona
2: ke a leboga mme re leboga gagolo re rata go kgothaletsa dikolo gore di-winter class ga di be teng re rata go kgothaletsa matitšhere a bo rona gore di-winter class ga di be teng fela taba eo re ka e toboketsang kore sepheo ga se be teng ga ke ra di etsa fela gobane school A a na le winter class ebe school B mona re a di etsa getlile re sa tsebe gantle na re tlo etsang ga re tle di-winter classeng ga re itlhophe ga re skine jalo batitšhere a tsebana re bolelang a botho jalo ga re skine e le gore go tlhake re le le moralo wa gore na di-winter classeng re tlo etsang mme re fele re phethe taba eno
1: ke a leboga ntate maiane tlhe re leboga nako ya gago ntate le seabo sa o lenanong la go tlola taba le ka moso ga leboga ntate mamedi e re re fe ba lefapha la ditaba sebaka ba o fe ditaba tsa gora ya pele gona le wena ge tla gokagana ga nka morago ditaba tseo re tswela pele ka ditaba tse dintse go fupagetseng tsona
3: ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o to thusa setaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya go sa bona a le moeyana mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona a n

Mamedi nako ke hora ya pele sena ke selemo sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modosi le nna ke a o dumedisa letsheareng lena. Re ka leka tse re mookamedi wa diphatlalatso bankeng e kgolo ya Lesotho CBL hore letsholo la beke le bileng seterekeng sa Qhuthi mafelong a beke le neng le tshwaretswe bakreste ba parishi ya Moyeni kerekeng ya Evangeli Lesotho e Borwa Afrika e leng Lexa. Ebile le atlehileng ka ha ba kopane le dihlopha tse fapaneng tsa setšhaba tse kenyeletsang bahwebi, bahlanka ba mmuso, ditho tsa sepolesa esita le batho ba nang le bokoa ho ba beha leseding ka bohlokwa ba tshebediso ya tjhelete le ho lefa ka marangrang mmoho le ho tsetela. Monghadi Efraim Moremoholo re diqholotso tseo ba kopane le tsona letsholong lena ke tsa bahwebi ba hanang tjhelete e tabuileng ya le ya tshepe ya boleng ba disente tse 10. O itse seo ke tlolo molao mme mosebetsi wa CBL ke ho sireletsa setšhaba le ho se ruta boikarabelo le ditokelo tsa sona ditabeng tsa ditšhelete. Ho feta mona moruti wa parishi ya Moyeni Lexa Reverend Makatleho Thato le buile CBL ka ho ba etela le bohlokwa ba thuto ya bona ka matsete ka seo se tla ba qobisa ho tsetela ditsing tse sa ngodisang ka molao esita le ho nolofatsa phetisetsano ya tjhelete ka marangrang. E mong wa batjha kerekeng ena Tlotlisang Leahoa o lebohile CBL ka ho nolofaletsa phetisetsano ya tjhelete ka ho hokanya dibanka mmoho le ho kenyeletsa batho ba nang le bokowa. Modulasetulo mokgatlong wa maseru wa batho ba hodileng Mofumahadi Seloane Hazel o re naha ya Lesotho e lokela ho ikamanya le melao ya lefatshe e sireletsang ditokelo tsa batho ba hodileng. Tsena o di boletse ketekelong ya letsatsi la matjhaba la ho anetsa thuto le ho lwantsha tlhekefetso batho ba hodileng le ketekilweng tlasa moo o reng ha re ntlafatseng thibelo ya tlhekefetso ya bontatemoholo le bonkgono, re tswele pele ho ruta le ho hlokomedisa setjhaba ka ditokelo tsa bona e le kgoeletso ya kgokahano ditabeng tsa botsofadi le bokowa ka ho akofisa tshireletso le ho tshehetsa batho ba hodileng e leng mawala a ka fenyang tlhekefetso ya batho ba hodileng. Mofumahadi Hazel o re batho ba hodileng ba lokela ho natefelwa ke ditokelo tsa bona tsa ho hola tse kenyeletsang ho fuwa ditshebeletso tsa bophelo mahala. O bontshitse sena se tla nolofatsa bophelo ba bona le ho netefatsa hore ba phela nako e telele. Setho sa sesole sa Lesotho LDF e bile le moqosi wa bobedi polaong ya Lieutenant Maparankwe Mahau e leng Captain Haliyo Makara. O ipeleditse ho lekgotla le phahameng ho mo sheba ka mahau a tla tsebe ho lokisa ditaba le lelapa leo ka ha sena se etsaetseng e ne se morero. Ha fana ka bopaki kajeno lekgotleng le phahameng, Captain Makara o itse ketsalo eo e bileng ka la 24 kgweding ya Phupjane selemong sa 2015 e etsaetse hobane Lieutenant Mahau a ne a bontsha ntwa a bile a sa dumele ha Captain Majara mmoho le baqosiwa le yena ba mo tshwara jwalo ka ha ne a laetswe. Nyewe ena e ntse e tswela pele lekgotleng le phahameng tlasa moahlodi e moholo Justice Charles Hungwe. Re phethela ka tsa dipapadi tse reng ga diphatlalatso mokgatlong o tsamaisang papadi ya bola maoto Lesotho e leng lefa ka bokgutshwanyane o re sehlopha sa naha sa bashanyana ba ka tlase ho dilemo tse 20 sa makwanyane 11 se itlaleile boikwetlisong ba kgwedi setsing sa dipapadi sa Bambatha Tsita ho itukisetsa dipapadi tsa ho phunyeletsa ho ya tlhodisanong ya bompodi ba dinaha tsa Afrika e leng tlhodisano ya bashanyana ba dilemo tse ka tlase ho 20. Monghadi Mikia Kalate o itse mokwetlisi Monghadi Motolo Makepe le lefapha la hae la bokwetlisi ba kgethile dipapadi tse 25 o re boikwetliso ba kgwedi bo tla kenyeletsa dipapadi tsa setswalle ho beha sehlopha maemong a lokileng ho ya tlhodisanong ena. Monghadi Kalati o boetse a re sehlopha se shebile ho bapala tlhodisano ya ikoloho lekgetlo la boraro ka morao phunyeletsa tlhodisanong ya selemo sa 2025 tlasa mofu Sepepe Matete e neng e tshwaretswe Benin le ka selemo sa 2011 Afrika Borwa tlasa Monghadi Leslie Nosi. Ditaba tsena tsa hora ya pele di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding tsa Sesotho ha morao horeng ya boraro.

0: Tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa Lesotho, re tlhokomedisa bamamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse dingwe tsa dipegelo tsena ke tse latelang: go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go gasa mananeo a ditaba a sa nkeng letlhakore, go fana ka matlhakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa, go tlhokomela gore mang kapa mang ha go buswe le go sengwa lebitso mananeong a rona, go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu, le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Ha e ba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang: ngolla kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru, kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101, kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021, kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls, kapa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Now, sebetsa difemi le bengeleng kapa kgwebong e seng ya mmuso. Express Credit e na le ditaba tse monate tsa hao. Re na le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. O fa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo kajeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit, money when you need it. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ke le bolelle, ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Bogolo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. O itsetse ka mono botšatsi. Ke ka ona naga ena e nang le matsoni a makanakana e ntse e futsane ya go ya pele. Go sa bonagale mo eng jana. Mane mo o reng mo no tlwetse botona o le letona.
3: Momamedi re boele go amogele mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la re o tlolla taba, mme re lebogeng tebalomogosi ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo a sa tswa re fa tsona. Re tla kopana le yena gape ga hora ya pele e fetile ka metsotso e 30, mme ge e re ga nako e le je ge o fe taba yeo go fuparetseng yona mogatlhelong ona wa bobedi.
4: Ditho tsa sepolesa le sesole tse sebetsang morerong wa podigadi setrekeng sa mogotlong di ile tsa tshwarelwa thupelo go duma ditokelo tsa mantlha tsa botho le go rarolla dikgotlhano. Thupelo ena e ne e tsheheditswe ke morero wa metsi a dihlaba a Lesotho LHDA. Thupelo ena e tlalehwa e ne e reretswe go hlahlela bohle ka malebela haholo sepolesa ka ha mapolesa a hlaloswa e le babueli ba kgotso, ba hlokomedi ba molao le ba hlomphi le ba hlomphei ba tokelo tsa mantlha tsa botho. Sebaka sa podihadi se hlaloswa e le sebaka se seholo mo ho phelang batho ba bangata ka ha e le pela morero wa gago ya letamo.

0: me setšhaba se phela mo se hloka polokego le tshireletso le mo dikgang di leng teng
1: Amedi re metsotsong e robong re fogaletse hora ya pele mme le mo dikgang di leng teng mo Sotho go lokela gore go be le mekgwa e otlolohileng ya go rarolla dikgang tse jwalo. Re kgatlhilwe ke gona he letsheagang la kajeno go buisana le monkgadipalo Mohlotsane ena o tswa morerong a metsi a ditlhaba tsa Lesotho. Utlwa gore na morego o ne o ikeleditse jwang ha o tla atamela ditaba ka sebopeo sena. Gona ditabeng tsena ge tla boela re buisane le mookamedi wa sepolesa mogotlong ena ke senior superintendent Leabua Shale. Go utlwa gore na taba ena yo morero o entse e thusa jwang tshebetsong ya bona ka hare ho setreke seno sa mogotlong dadi Mohlotsane ke o amohela ntate se a le moeng sa le so thulana nola go tlola taba dadi Mohlotsane
2: ke a le moeng sa le so thulana ke le buile ho
1: ke a le bohandate re ho ka hana le wena je ntate Mohlotsane re ithutile hore morero o ile wa tshwarela dithotsa tshireletso sepolesa le sesole se sebetsang tikologong ya podihadi thupelo mabapi le ditokelo tsa mantlha tsa botho e ka setana le ho rarollwa ha dikgang mo dikgang di ka ba teng a ko fe Mosotho ha holwanyane ntate hore na morero o ne o ikeleditse jwang ha o tla ba le thupelo ya mofuta o
2: abe dipakante ke leboha haholo mme wa ka ke lokela ho hopotsa Basotho mme dimpho hore ha ke bua le wena hona jwale ditaba tsa mokgahlelo wa bobedi wa morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho haholo o kenyeletsang ditaba tsa gago ya letamo la podihadi mmoho le ditaba tsa gago ya mesebetsi e meng e meholo tshebetsong ya rona e fitlhetse sehlohlolo kapa e fitlhetse kgubu ya yona mme ke lokela go hopotsa Basotho hore ba tla gopola hore dilemong tsa ho feta tse ding tsa dintho tse neng di re tsieditse haholo e neheletsa dingongoreho tse ngata haholo tsa setšhaba sa kwano mogotlong ka mekgwa e fapaneng ya tshebetso eo ba re morero o bonagala o sa sebetse ditaba hantle mme ka lebaka leno o tla gopola medimpho gore ditaba tseo di ne di boetse di re isa moo jwale o tla fumana gore hangata go feta hanyane re ba le mathata moo mosebetsi o tla kwalwa mme o kwalwa ke setšhaba ka lebaka la ditletlebo tseo banang le tsona mosebetsing ona wa rona. Ditaba tseo he ke tse ding tsa dintho tseo re reng o tla tseba medimpho gore hangata ha o qala go e ba le mathata a kang ano a go kwalwa ga mesebetsi motlhomong setšhaba se na le dillo tseo ba nang le tsona matlhakore ka bobedi a lokela gore a be le monyetla wa go bua ditaba ba dule fatshe motlhomong se ka ntwa empa moo o ka bonagalang go ba le ntwa ke mona moo jwale mafapha a tshireletso ona jwale e le boikarabelelo ba bona go bona gore ba lokela go atamela ba tlo kena dipakeng e le gona go leka go qoba ditlolo tsa molao hangata ha ditaba tse ka tsena di etsagala ya dimpho o tla fumana gore ke moo jwale go tla ba le moo batho ba tla go ameha haholo ba sa thabanga ke re ha mme dimpho ke mo utlwisitse botlhoko kapa ke mo kwatisitse kapa a dumela gore ke mo kwatisitse nke ke ka molaola kapa gona go mo bolelela gore na a nkwatele jwang kapa a mpuise jwang e le go puisanong eno ya ka le yona kapa mokgwa ono wa nkwatetseng ka ona o ka susumetsa sebopeo se itseng sa tatamelo ditabeng ka lebaka lena hembe morero o na le tokomane eo o sebetsang ka yona go leka go ntlafatsa ditaba le bosebeletsi le dikamano dipakeng tsa ona le mafapha a fapaneng a tshireletso mme taba ena e bitswa ka gore ke security master plan. Taba ena ya tokomane ena e jere dintlha tse mmalwa haholo medimpho tseo nke ke ka dilokodisa mabaleng ana

empa tse ding tsa tsona ke ditaba tse o tla bona gore ke mekgwa e amang setšhaba seo re phelang gaufi le sona le seo re se ammeng. Mme ka lebaka leno re a tlameha he re le morero gore ka lebaka la tumelano yona eno re tle ka mekgwa e tla thusetsa gore dikamano dipakeng tsa morero le setšhaba di bonagale dintlafala, mme dintlafale jalo re sebetsa ka sotlhe se batleng a rona go bona gore re thusana tabeng tsa go sebele ditlolo tsa molao. Go na le tse ding gape medimpho ditlolo tsa molao tse o tla fumana gore di ba teng gobane e ka nna ba botlhanka boo re nang le bona kapa boo re sebeletsang ga tla belaelelwa ka dintho tse ngata motsemane mo ba dulang gona teng, dikampong mo ba dulang gona teng. Mme taba eno ka bo yona e boetse e mema ditsatshireletso gore moo molao o tlotseng ba kene dipakeng fele ba tlo sebetsa ditaba ka tsela eo ba di sebetsang ka teng. Jale ke moo he go ileng gwa dumelano diphuteng gore go botlhokwa beng ba ka gore re ke re be le mokgwa o tla thusa go gopotsa ditsatshireletso tse kenyeletsang sesole sa Lesotho kwano kampong ya rona kapa megatlhelong kapa dibakeng tsena tse ka ntsena ka mogotlong go a fitlhela kwana orientaliteng mmogo le karolwana tse ding tsa sepolesa dibakeng tse ka nqeno e ka setana le dikarolo tsa mautlwela. Lebaka e le gobane re lokela go thusana le bona le go ba gopotsa tsela tshebetso ga re tla ditabeng tsa paballo le polokego ya ditokelo tsa mantlha tsa botho, mme re ntse re thusa setšhaba go ba bontsha mekgwa e nepagetseng. Empa taba ena ya go etsa taba tse di lokela go qala ka bona bao jale ba kenyang molao tshebetsong gore law enforcement e le bona ka kotolo ba kenyang molao tshebetsong ditaba tsa kwetliso ya go baballa le gona go tshwara ditokelo tsa mantlha tsa botho di lokela gore kwetliso eno e qale go bona. E ka nna ba ke ntho tseo ba di entseng ba bang ha ba le kamane ka LDF jale ba rupelwa, e ka nna ba bang ba di rupitse ha ba le ka Tipo, e ka nna ba bang ba di rupitse ha ba le Mphorosane mane, mme ba rutwa ditaba tsena. Empa jale ha ba se ba le mosebetsing ka nna ba go ba le ditaba tse seng di fapane haholo ka hare ho tshebetso. Mme ke mona moo renyang ra bitsa ditsebi he ka hare ho sepolesa sa Lesotho re bua ka sekolo sa kwetliso ya mapolesa gore dititšhere le ditsebi ka hare ho sekolo sa kwetliso ya mapolesa ba tle ba tlotla ba ruta ditsela tsa rona tsa tshireletso ka ditaba tse amanang le paballego ya ditokelo tsa mantlha tsa botho ka hare ho tse dingwe dimpho. Ke hona putong yona eno kapa kutlwisong yona eno moo re ne re boetse re ba fa ditaba ka ditaba tsa go rarolla dikgang ke gore conflict management moo dikgang di bonagalang di le teng ka gare o tse ding re boetse re ne re kenyeleditse ditaba tsa tshebediso ya maatla moo go ka bonagalang gona ga kore the use of force. Force eno e ka ba e tlasana e le minimum kapa e ka bonagala e le e maatla gona ke maemong a feng mo go lokelang gore go be jwalo. Mme medimpho ditaba tsena re di etsa e le gobane re elelelwa mosebetsi wa rona, mme o le botlhokwa go rona gore ga re sebetsa le setšhaba re ke re tle ka methati le mekgwa e ka re thusang gore dikamano dipakeng tsa rona di bonagale dintlafala, diteraeke tsene di bonagala di le teng kola mesebetsi di bonagale di theoa e le gobane jale re se re boetse re butse sethala sa gore buisaneng moo e ka bang mathata a gona teng jale re boloke le go baballa ditokelo tsa mantlha tsa botho mosebetsing o jwalo. Ke a sapa medimpho ka kakaretso ke tsona ditaba tseo re ne re sebetsana le tsona, mme ke supe mme gore ditaba tsena tsa rona ga di ka ba tsa fela gobane re entse ka thata nakong eo jwale re ileng ga be se re gaoletswa ke go kgethega gwa lehlwa mme ga re ya fitlha pheletsong e go kutlwiso ke gore re ntse re tla lokela gore re boya sekwele re tlo katela ditaba tse e kang tseno. Tšhabelo pele ya beng ba ka ke gore ditaba tsena kapa le ditlaleo tseo re di fumaneng go barupedi jwalo ke tsa gore ba bona go le botlhokwa gore ga ba se ba qetile ka mafapha a tshireletso tjena ba boele ba theowele gape-gape e seng diofisiri tse kgolo ba lo theowela tlasemane moo ba tlotla ba sebetsa gape-gape ba rupela le ditsi tsa tshireletso bana ba tlasemane e le gore ba tsebe go fetisa ditaba tsena le go ba bang. Ditaba tsena di be di boele di tlo fitlhela le go basebetsi ba morero ka bo bona le ba sebetsang le bona le mekonteraka le botlhe ba sebetsang le setšhaba ka gare go tshebetso ya rona gore lokela go utlwisisa ditaba tsa go baballa ditokelo tsa setšhaba mekgwa ya katamelo le katamelano mosebetsi.

0: nna ka kotloloho me dimpho ke a leboha.
1: Ke a leboha ntate Mohlotsane, ke a kgola Mosotho a ka rena ntate Mohlotsane le bone batho bana ba neng ba tshwaretswe kwetliso ena e leng ditho tsa tshireletso ntate ba amohela ditaba tseo ba neng ba ithuta tsona ka sebopeho se fe le ha e le mona o supile ntate hore ka lebaka la maemo a lehodimo ditaba tse ha di a ka tsa fihla moo le neng le lebelletse hore di fihle teng.
0: Kaabo eo re e fumaneng ho bona barupedi ba Medimpho ke hore ruri ho bile bohlokwa ho bona. Taba ena e ba butsi mahlo hobane o tla elellwa hore morero ona ka bona. Ka lebaka la hobane ke selekane ho baballa setjhaba ka kotloloho le ho baballa ona morero ka bona hore ditaba tsena ha di ntse di etswa ho se bonahale ho na le moo seriti sa naha se thuntshetswang hona teng tshebetsong yona ena. Mohlomo e ka nna ba tsela ya bona ya tshebetso e neng tse tlwaelehile e ne e sa elellwe le ho hlokomela hore na morero ona ruri o bohlokwa ha kae mosebetsing wa bona, o bohlokwa ha kae hape hape le ho setjhaba seo re se sebeletsang kapa seo re se ameng kwano. Ka nnete kahabo ya bona Medimpho ebile e kgolo haholo hore ruri ba leboha tsela ya tshebetso ena eo re bileng le yona le kwetliso ena, mme e ka nna ba mokao se o le ka kwetliso jolo ka monate o bona le nako eno e fuweng e fokola haholo e ka nna ba re lokela hore re ntlafatse. Ka lebaka lena e nngwe ya ditaba tsa rona tsa ho ya pele e leng ho ikeletsa hore re lokela hore jwale re lo theohela tlase ho bahlanka ba bang hape hape ba ka tlasana e seng fela karolo ya diofisiri pele re lo theohela tlasana mane. E ka nna ba e nngwe hape hape ke hore ka lebaka la ho elellwa hore e tlile jwale le sebetsa le batho ntate Palo le ya tswa le ya batho mane, ho bohlokwa ho bile re ke reng ke le bona bahlanka bana ba morero ba e ka nna ba tse ding tsa ditaba lebaka la hobane ruri o motho wa sebetsa e kgutswa e le maotomane jwale wena le mabedi o ka etsang e ka nnaba le rona re karolo ya batho ba etsang hore setjhaba se se di monate kapa ba se amohele ditaba hantle, mme boitlhatlhobo bono thupelo eno e re thusa le ho bula mahlo le ho tla ka mekgwa e fapaneng ya katamelo le katamelano ho setjhaba seo re sebetsang ho sona ho ntlafatsa dikamano dipakeng tsa rona le sona setjhaba.
1: Ke a leboha ntate. Ke a kgola ntate Mohlotsane, taba e nngwe e ka ba hore na ntle le hore mo ditokelo tsa mantlha tsa botho di sa hlomptjhweng tshebetso e ka ameha ka mekgwa ya ho ngala mesebetsi le ho kginwa ha tshebetso hara tse ding, taba eo e fana ka sebopeho sefe ya mo tshebetsong e etsahalang ebe ditokelo tsa mantlha tsa botho ha di hlomphuwe le hona ho ananelwa le hore na morerong o tshwanang le ona o amehang o amang kapa o dinaha tse pedi di nang le seabo ho ona o ka fana ka sebopeho sefe ka naha ya Lesotho dinaheng tse ding?
0: Ke lona Medimpho ka potseng taba ya pele. Medimpho ke seriti, paballeho ya seriti sa rona re le naha le mokgwa ka kotloloho. Batho ba o shebileng o hlaha ka ntle mohlomong ba sa utlwisisi tsela eo o tshwereng ditaba ka yona, jele ba o bona batho ba sa tshwara hantle ba sa buise hantle ba o nka o le motho ya sa tsebeng ho baballa le ho sireletsa maikutlo a ba bang. Ha eba ka bo rona re sitwa hore re dule fatshe re buisane le setjhaba seo re se ameng, sena se tlo re tlisetsa mathata a hore morero ona ka bona o tla turela kapa ditjeho tsa ho o etsa di tla phama haholo hobane ha o ntse o emisa mosebetsi sa tswele pele wa bona hore nako yona e ka ntlela o no ipetse yona ho tla o qetile ka tsatsi le itseng o so o isitse morao kapa e se le pejana haholo hobane o sitwa hore ka kotlolo ka letsatsi le o no ipetse lona o etswele hobane jale o ile wa sitwa ho dule fatshe le setjhaba ga go lla ditaba le taba tseng di ubaketse diteraeke tse etsang hore jwalo bele bothata ba ho tswela pele ka tshebetso. Taba eno e tlisa ditjeho tse ka hodimo hape hape ho mosebetsi ona o no o fuwe o lokela ho phetha ka nako itseng e le hore ho batho ba re shebileng ba bona re hloka boiphihlelo ka tsela e kgethehileng ditabeng tsa ho tsamaisa ditaba tsa projeke tsa mofuta o e kang ona, empa ha re sebetsa hantle re etse hloko ditaba tsa setjhaba re baballetse ditokelo tsa bona re buisana le bona dikamano dipakeng tsa rona le bona di nepahetse, taba eno e re fa hore ruri batho bana ba na le boiphihlelo ba na le ditsela tse fapaneng tsa ho thusana le ho rera ditaba mmoho le setjhaba kamano di a phethahala mme mosebetsi ona o bonahala o tla tswela naha molemo o tla tswela setjhaba se ya haufi le yona molemo ka lebaka lona leno re ba le kutlwelo bohloko le kutlwisisano mo sebetsing ka lebaka lona leno.
1: Ntate Motlhotsane tlhe, ge le bohanako ya gago ntate le seabo sa gago, ke kopa re tle ga go ka gane le wena gape e bang go na le dipotso tse o mo mamedi a di lebisitseng go wena. Ke a lebo ntate mamedi, e re re fente balomogo se sebaka a o fa ditaba tsa go raya pele ga e fetile ka metsotso e 30, ga nka mogago ditaba tseo ge tla gokagana le senior superintendent le a bua Shale, ena ke mookamedi wa sepolesa seterekeng sa Mogotlong, go utlwa gore na ditaba tsena tseo ntate Motlhotsane a seng a di tlhalositse di thusa jwang kapa di tlo thusa jwang tshebetsong ya bona, mme le wena re tla o mema he mosotho wa eso gore o be karolo ya ditaba tseo ge fa ba lefapha la ditaba sebaka.
2: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya go itsholo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla ba le ka yena ya Jose Onodoto, another development for SADC, another development for Lesotho. A le ka go nonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore naga go nepagetse, e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhale tsotlhe dika le kereke. Boetapele ba gae ga bo ka ba ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolomo ja gae ba dikopodi tsa gara puso tsa dikita e fapane. Tsana sena tsa basotho se tla gopola gore ka selemo se se sa 1970 o na ba lelekwa a itswa nevanese ka se sonya sesone a lelekwa a ya lata fela kere a ke le moo be ka bona a go tshwana le ba bangwe. Puso ya motho ya dipane ya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya sedi ya setšhaba ka setšhaba kelelerengwa tseiso e lokela go tholola e nyologele godimoso eo fitlhanang pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa gore memeng kwana basotho ba tlalele go bua ba bua ka magotantafatso a tseteletseng a fetile di-councele kapa di-community councele tseo re nang le tsona ka keleng.
3: Ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlo thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsoni a makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo eya mane mo o re ngwe o tlwetse botona o le letona a enda de hlaele ke a tseba tle ke hlaela Lesotho mona ke tsofalela Lesotho mona koobane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona leno ba le kara kadika dipolotiki go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba motshetsang ke mongwe ba tlabele motshetsang go phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona.
4: Ndadi lefano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re yang democracy ga ke na sepeta ko gore ntate lefano lennete a ka salosa lentswe tswamokrati ke nake ga re na go fitela tumelela ga o soka tseba go na le e tswamokrati ke o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya oke go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ilaitsa ntho eno fela utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
5: gobale ua ke setho se ileng ka re batho ba paramenteng mo ntate wa ka le tlhokomelo ba diemeta e tla ba e agaile ka nnete a e batabana ke ke nna.

0: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlhoetse botona o le letona a entate faele ke a sebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona koo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlee ke lona lebaka lona le noba letara a tika dipoloti go thewa mmatulana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang kampanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi letswanonnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a seng o na le ya gae ga ke na mo tekisa ga ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na dipina ko gore ndate letswalo lennete aka salosa lentswe tomokrati ke nake ga rena go fitela dituela ga o ne o ka seba go na le e tomokrati ke o motlo gobane go latela gona o shebileng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya o tle go na le o etselwane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go gona wa
2: Momamedi re kena mogatlhelong wa boraro e bile e le wa go qetela wa lenaneo la re o tlolla taba re boelegele bohe nte ba lo morosi ka ditaba tseo tsa gora ya pele ha e fetile ka metsotso e 30 tseo a sa tswa re fa tsona hopola he gore re arohane le wena ga sa tswa buisana le monghadi palo mohlotsane ho tswa morerong wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho ho utlwa gore na morego o ne o ikeleditse jwang gore ebe o tshwaretse ditho tsa tshireletso tse se tsang tikologong ya podihadi thupelo mabapi le taba ya go baballa ditokelo tsa mantlha tsa botho le go rarolla dikgotlano mme re tla buisana le senior superintendent Leabua Shale ena ke mokamedi wa sepolesa sa mogotlong go utlwa gore na thupelo ena yeo morero o neng o ba tshwaretse yona e molemo ka sebopeo sefe go tlatsetsa

0: tshebetsong ya bona ya letsatsi le letsatsi. Mme re sentse re hokahane ka katleho le Ntate Shale ho otlolla taba. Ntate Shale?
1: Dumela mme.
0: Ke a o amohela sealemoeng sa Lesotho lenanong la go otlolla taba. Ntate, lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
1: Ke leboha haholo mme Dimpho Kabedi.
0: Ntate Shale, re hokahana le wena tje ntate, re ithutile hore morero o ne o tshwaretse ditho tsa tshireletso tse kenyeletsang sepolesa sa heno, thupelo mabapi le paballo ya ditokelo tsa mantlha tsa botho e ka sitana le mekgwa ya ho rarolla dikgohlano. A ko fe Mosotho haholwanyane ntate hore na le le sepolesa haholo se sebetsang ka mono ka seterekeng sa Mokgotlong. Taba e molemo ha kae tabeng ya ho akofisa tshebetso ya lona?
1: Oho, mme ke a leboha ka nnete. Jwalo ka Sotho mme ke superintendent ya Bua Shale, mokamedi wa sepolesa sa Mokgotlong. Mme ho a bolela mme re bile le thupelo eo re neng re tshwaretse sekolo sa kwetliso ya mapolesa, leng PTC, e le thupelo e neng e tsheheditswe ke morero wa metsi a dihlaba ka ho tloloha morero wa letamo la Pudihadi, jwalo ka ha o tseba hee wena le mmamedi hore ke letamo le seterekeng sa Mokgotlong mane le ntseng le ahwa. Mme letamo leno le tshireleditswe ke ditsi tsa tshireletso ke sebetsang seterekeng sa Mokgotlong hore ho bona le hore tshireletseho le polokeho e teng ya letamo ka bolona. Basebetsi ba sebetsang mono e ka sitana le setjhaba se potapotuweng kapa se potapotileng letamo leno se phelang haufinyane letamo. Le hore ha ho be le thitiso ya letho ha o ntse ho etswa mosebetsi ono ya ditlolo tsa molao kapa dikgohlano kapa dikgang kapa dintwa tse ka bang teng tse ka qetellang di hahlamela kapa di ama tshebetso e otloloileng ya morero, e le hore morero nako eo e hopoletsweng hore o boqetuwe ho hawa ka yona ho fele ho be jwalo ho ska ba le thetiso ya letho. Mme thupelo e jwalo ebile nako ya beke mme terekeng seo sa Mokgotlong e tshwaretse ona mapolesa e ka sitana le masole. Le NSS e ne le teng tlhong e jwalo, I mean thupelong e jwalo. Ka ho tloloha mme thupelo e tlo thusa haholo morero wa metsi ya dihlaba hore mosebetsi o tswele pele jwalo ka ha ke se ke bontshitse. Hobane jwale ho hlahlelletswe ditsi tseo tsa tshireletso tse nang le boikarabello ba ho bona hore tshireletso ya ho le polokeho e teng morerong oo wa metsi ya dihlaba kapa letamong leo la Pudihadi, hore tshebetso e etswe ho tloha qalong e be ho tswa qetellong ho sa be le thutiso ya letho. Jwalo ka ho so ile a ba le diqholotso nakong tsa ho feta tsa kgenakgena tshebetso kgotsa mahwengwa, e le hobane ho na le dikgang, ho na le dikgohlano pakeng tsa basebetsi letamo le nka fela. Mme hona e ne le ho thusa he hore ditaba tse jwalo di tle se ke tsa itheka hape-hape. Ditsi tsa tshireletso di be le mawa le mawala hore na di tla rarolla dikgang ka tsela ya mofuta ofeng, di ntse di etse hloko le ho hlompha ditokelo tsa bohle ba ameyang ditabeng tsona tseno kaofela. Mme wa ka,
0: ke a leboha ntate. Ke o thitsitse taba e nngwe e ne ke tla ho yona Ntate Shale, hore na ke ho na le ntlha eo kapa ho na le ketsahalo eo o ka e qollang moo ho ile ke ha ba le ho se utlwisisane, mme sepolesa sa lokela ho kena, ya ba ha morao le elellwa hore ditokelo tsa mantlha tsa botho di ne di sa elwa hloko le ha ne le leka ho tlisa tharollo hakalo moo dikgohlano di neng di le teng.
1: Ohome. Ho bile le diketsahalo tse jwalo tse ho ileng hwa ba le le di trae ke tsaba sebetsi ha ba le di trae ke kapa di ketlebo tsa setšhaba ka thoko di sa ameng ka e le basebetsi ka ga morego empa e le baahi ba potapotileng letamo leno mme ditaba tse jalo tsa etsa gore sepolesa le sesole di kene e le go leka go namola go tla ka tharollo tse dingwe traike tseno wa ka wa kgenwa tshebetso ya ema go ntse go sebetsanwa le kaka tse ntse neng di le teng e ka setsana le tsona tse ntse neng di ama setšhaba fumana gore tshebetso ya letsatsi kapa matsatsi a mabedi ya ameha ga e tswele pele gantle mme ke mona mo go ileng wa elelelo ya gore re la ga kena re le sepolesa ga kena re le sole ka nnete ga sebetsa taba ya fela empa ra elelelwa gore go tlhokala gore go be le kwetliso e tlabe e etsa gore re elelelwe matshwao a sa tla le thoko e le gore go seke wa fitlha boemong bono bo jale diteraeke di seng di bile di ba teng tshebetso e ema e le gore ga re alelelwa matshwao ao re nke dikgato ka pelenyana go leka go kena dipakeng go rarolola mathata ao e bang a teng mme ga kalokalo ga o amea ditokelo tsa mantlha tsa batho ka gore dibile tsa gatikelwa ke bao ba neng ba etsa mosebetsi empa go ka etsagala gore tshebetsong ya mofuta wa jalo mo o rarololwang dikgang a gologa mathata a sa le teng o se o beiwe majwa ka tseleng o se o betswa ditaege o se o etsang o fumana gore ka nako nngwe go ka etsagala gore go gatigatikelwe tokelo tsa mantlha tsa botho tshebetsong e jalo jalo go botlhokwa go di ela tlhoko di tsebagale gantle a motho a sa ntse a tsebile gore ga o le tsena ke lokela go sebetsa tsena ga o le tsena ke sebetse tsena kwetliso e re fa gore jale re elelelwa ditaba tseo jale re dikobe gore di seke tsa ba teng empa ketsalong tse ntse e seng di fetile ya kalokalo ga o a ba le kgatikelo eno ya ditokelo tsa mantlha tsa botho o ile wa tshebetswa gantle tsa rarololwa dikgang tseno ga boela ga gotlhelwa mosebetsing empa ra ithuta gore go ntse go tlhokagala gore re etse gore re di thibela pele di ba teng ka gore re fiwe kwetliso e kang ena eo e neng re e fiwe maobanne
0: Ntate Shale, ke kopa ntse o tshwere jalo ntate ke tle ke meme bamamedi bao e bang le bona ba ka kgatlhwa gore ba botse dipotso kapa ba be le maikutlo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse momamedi go kagana le nna le ntate Shale dinomorong tsa mogala tsa 59933 ke nomoro eo ke o memang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re seng re di otlolotse gopolae gore pele re buisana le ntate Shale re buisane le ntate Palomotlotsane ga o kena o tle o supe gore na ditaba tsa gao di lebile kae ga metsotsong e lesome le metso e meraro ge a re lebile goreng ya bobedi mme goreng ya bobedi ke moo re tlang go bega ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajeno gutlo 59933 ke nomoro eo ke o amogelang ka yona mosotho wa heso gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la go otlolola taba ga re ntse re emetse momamedi ntate Shale ke a gola taba e nngwe ka ba gore na le ditho tsa sepolesa kapa ditho tsa tshireletso tikologong eno yeo le sebetsang go yona ga le sheba se bopeo seo kwetliso ena e tsamaileng ka sona le utlwa e ka le ka amogela kapa le ka ananela kwetliso e gafetsa ga kae
1: ke a leboa mme wa ka ke a gola mme e ka ba thuso gagolo ga e ka tla mohlomong selemo le selemo e be re ba le kwetliso ya mofuta ona e ntse e le go gopotswa ditaba tsena tsa botlhokwa tseo re ileng ga tlo tlhomelelwa ka tsona kapa ka dilemo tse dingwe le tse dingwe tse pedi ga e ba go thwe ka selemo go atlholega ka lemo le tse dingwe tse dingwe tse pedi be re fitlha re gopotswa re ntšhafaletswa kapa re tlabololwa ka ditaba tsa mofuta ona gore re boele re nne re gopole gape gona gana ditaba tsena tsa go rarolola dikgang re lokela go di atamela ka tsela ya mofuta ofeng gana ga re etsa mosebetsi ono re lokela go ela dintlha di feng tlhoko tse amanang le ditokelo tsa mantlha tsa botho gore re seke ra iphumana re ketelela re di gatiketse ha re ntse re tsa ona mosu.

0: bona go kgotso e ba teng se e tswa hantle mmogo mo mosebetsi o kopanetsweng ka
1: 59933 5933 mamedi ke nomoro yeo le wena ke o amogelang ka yona go ba le seabo ditabeng tsena tseo gentseng ge di otlolola le ntatešale mothating o na wa lenaneo la re otlolola taba wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go ntatešale ka tsona kapa go ntate motlotsane ga o kena o tla supa he mosotho aeso gore na ditaba tsa gao di lebile kae 59933 ke nomoro ya mogala ka lebaka la nako mosotho aeso iketsetse molemotlhe ge se re saleletswe ke nako e fokolang fela ge ntse re na le ntatešale ditaba tse tseo ntatešale a seng a o otlololetse tsona o reng ka tsona mme o ka ba le maikutlo o ka ba le tlatsetso o amogeleile nomoro ke yona eno ya 59933 5933 ke nomoro yeo ke o amogelang ka yona gore o phase ditabeng tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la go tlolola taba ntatešale ke ditaba tsena di bonagala di tlhaketse basotho ntate ge leboga nako ya gago ntate le seabo sa o lenaneo la go tlolola taba
0: kanete ke lebile gagolo lename gore e be re laga ka fiwa monyetlha wa gore re tlo beela basotho ditaba tsena tsa botlhokwa
1: ga leboga ntate mme ge mosotho wa heso ge boele ge leboge le ntate motlotsane ka seabo sa gae lenaneong la re otlolola taba ga ditaba di le tse e re re potele ga nakwana ge tle ge gokagane le lefapha la bolepi gore ba ofe gore na maemo a legodimo ao o ka lebelelang ke afe
2: ke lebolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botšate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futane ya go ya pele go sa bona a le moe jana mane mo o reng o ne o tlwetse botona o le letona a entate tlaele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona koo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlee ke lona lebaka lona leno ba letara
3: monghadi re thabileng phama go a tla re be leseding ka tsa bolepi
1: ntate mphama
4: ga tsome
1: ga o amogela lenaneo la go tlolola taba ntate
4: ke a lebotlhe mme ke kopa ke dumedise le ba mamedi ba sealemoya sa lesotho ke tlhomphe le basotho ka kakaretso ke letsatsi la mantaga mme ge ka lekola tse ka lebelelang maemong a le godimo bakeng sa thapamaya ka jeno ka setana le matsatsi a tlang go latela mme ga re sheba ge bona ga le godimo le batla le kwaetse ka go kgetha dibaka gologolo ke maruwa melatsitsi mme go phodile go isa go bata dibakeng tse dingwe gagologolo tse ka maloting ga e le moya o foka o le bobebe go isa e ba magareng o tlhale bo ya bophirima empa go na le dibaka tse dingwe tseng o ntseng o foka ka maatla gagologolo dibakeng tse ka maloting go na le monyetla o siae sefane ka 20 fela legolong e le monyetla wa mafafatsane mo na le mane gagologolo dibakeng tse ka borwa ga e le bosigo ka lebelela gore legodimo le tle le tlhake bogolo ba dibaka go bate go isa go bata gagolo mme re lebeletse gore le segane se kalala dibakeng tse ngatanyana ga e le moya o ka lebelela go foka o le bobebe go tlhaga le boya ga re sheba maemo a mogatsela bosima ka jono go bona ga maseru e ka setana le mosheshwane mmogo le kuting mmogo le berea di ka fitlhela dintlha tse tlhano empa mafuteng mogalosuku mmogo le legibe e ba dintlha tse tsheletseng ga e le ka maloting re bona tsa chasnack e ka ba dintlha tse nne mme thabatse ka e ba dintlha tse pedi mogotlong ntlha e le nngwe oxbor go apata ka gao letho mme smongong e ka ba dintlha tse pedi letsatsing la osane teng re lebeletse gore legodimo le tle le kwaele ka go kgetha dibatsa go be magareng dibakeng tse ka mabalane empa o tlo thole go isa go ka bata dibakeng tse ka maloting mme moya o ka lebelela go foka le bobebe go isa e ba magareng go tlhaga le boya go na le monyetla o fokolang gagolo o sea sefane ka 20 fela le monyetla wa mafafatsane mo nalemane gagologolo dibakeng tse ka botšhabela ga re sheba maemo a motšhiso go bona ga maseru mosheshwane mafuteng mogalosuku ka setana le tuti mmogo le leribe le berea di ka fitlhela 18 ga e le bothabotheka ba tlasane ka 15 ke dibakeng tse ka mabalane empa ka maloting re bona tšatšha snack e ka ba 16 ga e le mogotlong le thabatse ka tsa tshwana ka 14 oxbo go bata gagolo ka dintlha tse supileng mme semongkong ya latela ka 14.

0: kotsi ba le ha maritshwana soefako se bothutla medianyo mahetleng a bona e sala e le megeketlana e tabotswe ke sefako sa lefufu ga le dikoko swe fela le maimela ka modimo le bagale lenaleo ke bagale ba rona sealemoyeng sa lesoto dikgomo ke disala dieme di ganna moloitseng ba e tlhanaka ba eminyeletsa ba sa natse tlokotsi ba le ha maritshwana soefako se bothutla medianyo mahetleng a bona e sala e le megeketlana e tabotswe ke sefako sa lefufu ga le dikoko swe fela le maimela ka modimo le bagale lenaleo ke bagale ba rona sealemoyeng sa lesoto dikgomo ke disala dieme di ganna moloitseng ba e tlhanaka ba eminyeletsa ba sa natse tlokotsi ba le ha maritshwana soefako
1: mamedi wa selema sa lesotho nako metsotso e metlhano re furaletse hora ya bobedi ke letsatsi le letle letsatsi la mantaga mme santse ke o dumedisatlhe gotlhe-gotlhe mo mametseng sealemoya sa lesotho o le gona teng e santse o dumedisa le o wetlha ka letsogo le mofuthu ke itumeleng wa gamanka kere ke moradi wa tlhakotse tlhano ke ngwana ngena thaka letsesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makaoteng kere ke kgaitsedi ya bobantu a matsho matebele e re ga o botswa ditaba ke di feng kere ee sesotho ga setoloko empa e re sedi le teng ke di ale ka matlho ke qake seaforika ke tebo ke sešwešwe ebe ke goanka sekaota bake tshwe kere o ka ntsha ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka gare go nna ke re ke le kaota ta fubeng saka go ngotswe a matsho matebele mme nanao le re kenang go lona tsatsing la ka jano tlheke lenanao la bagale ba rona lenanao le tlang manta o molo o mongwe gore ga ela bobedi go isa goreng yane ya boraro lenanao le lo tlhophiseditsweng ka makgethe le bogabane ke mmatshwene rathulo mme o lebeelwa moyeng ke nna ngwanangyana manke mme mamore sema sa lesothotlhe tsatsing la ka jeno gena le moeti ka kwano ka sealemoeng sa lesotho lebitso la gae e ke abuti sebabatso makwanyane mme abuti sebabatso mamore sema sa lesothotlhe ko beeleseding gore ke motho ya ntseng a le monyane gagolo dilemong mme o kopantse dihwae tsa basotho go bula meraka kapa metebo ka gare go naga mme ga jale e meraro moo moraro wa bona e leng go tlhaisa nama ya grade A moo ba tlo fepela dinaga ya lesotho le dinaga tsa Aforika moraro wa bona kore ba tlo fepela naga ya lesotho nama ena ya grade A le dinaga tsa Aforika mane mokgethwaneng mane mokgethwaneng he wena mamedi wa sealemoya sa lesotho ke ditaba tsa botlhokwa tsena tse go tlo dutlwa tsatsing la ka jeno mme wentse lebo e tlo ba ya madi a grade A fela e ntse e le go ntshetsa ditaba tsena tsa gae tsa tlhagiso ya nama e kgobedu ya grade A e le go fepela naga ka bophara ka grade A mme boetse o ya mafatsheng go ya selela lesotho le basotho ka matlhale a ka ntlafatsang naga ya bona ditabeng tsa agriculture ge se ke ka lale le mephate mamere o sema sa lesotho tlhe e tswe go thwe ga yanye se ka mokhukutwana mayona e ntse e le teng ke kopa go dumedisa tlhe ntate wa ka ko amogele lenaneong la bagale ba rona letsatsing la ka jeno o dumedise ba mamedi ba selema sa lesotho
2: ke a o dumedisa mme itumeleng mme ke dumedise le bamamedi wa gago le setšhaba sa basotho ka kakaretso
1: ke lebohile gagolo mme tsatsing la ka jeno tlhe go amogele go lena la bagale ba rona mme mo mamedi a mametseng a ka utlwe letsatsing la ka jeno gore nagana jale ga re bua ka botise ba batso re bua ka mang
2: okay mme ke sebabatso makwanyane ke letswalelwa la sekamaneng setrikeng sa Berea ke buswa ke morena Bere Majara ke monna mosotho a le mo dimagareng a tsebang go bala le go ngola ke a leboa
1: ge lakatsa go utlwa gore na okay monnelwa wa mosotho a tsebang go bala le go ngola a ka tla re fe nalane ya bophelo ba gegolong ya ga yo rena go fitlhela re fitlha mona ge mo bitsa seo e leng sone letsatsing la ka jeno gana o tloa go kae
2: okay mme ke a leboa ka nnete jolo ka ke shulo ke letswalo la lesotho mona ka batswadi ba babedi e le basotho ga ke a tswaka ebile ke tshwaretse bohai bo le bong fela nageng ya lesotho ke jolo ka ke shulo ke letswalo la sekamane mane mmeshe ke kene sekolo gona

0: ka boela ka e hlaba ka mokwatsa gape ka ya Limpopo ya ba ke nka banna ba bangwe ba Lesotho mona ke kopana le ba bangwe ba bo Zimbabwe bo kae re fitlha re gaga matlo mono mothong ke mmalebogo
1: e ne le mo ke tlo botsa pele go tswela pele gona ga o se entse company ena ya
0: biotech yes
1: go ne go se o na le Basotho bo sengwe ba hirile kapo ka nako ne sa ntseno ikemetse
0: definitely mme ke ne ke na le Basotho be sentse ke ba hirile ka yona project eno fela ee mme ke ne ke na le Basotho be ke ba hirileng ba sebetsang ofising masego mona ofisi ya bona e ne e le gamatala ka nako eno and then ya ba ba bangwe re kwana siteng le bona re sebetsa full time so already ne sentse ke qaleletse go hira Basotho so ga re ya Limpopo ke boetse ka tsamaya le ba ba ka tsamaya le bona ya ba re lo gaga matlo Limpopo kwana project eno re e sebeditse go fitlhelela selemong sa 2016-17 around there ga le yona jale e ba le mathata ke go a tseba go na le ntho ya go fumana gore ga mmuso e changa e ne transition ya mmuso ka nako eno bana ba batšha ba fitlhang ba raya project ena ga ya taba tsa teng ga di a tsamaya gantle chabo ntse o tse kwa taba tsa sepolotiki unfortunately ke boemo bo tlotla bo ama rona as contractors ka ntho tse e leng gore ga re di tsebe so ka nete itse ga ke bona e se e le mo feregega golo jale ebile go nna e na le taba tsa sinophobia nyana gore gape mosotho yo go tla bang reveneneng o fumane contract e kana ka ya matlo a 300 e ka gaga naga South Africa koo ma South Africa ena sito gaga kapo go etsala bang gape ke enwa o tlile le Basotho o hirile Mazimbabwe ene and ke bua setori se mme re ka ga ira South Africa mane o tweng ke March and March mo Basotho bareng ba nkelwa mesebetsi nna ka experience yaka o ntumelele ke a tseba gore ga se karolo ya ditaba tsa rona but ke batla go bua ntho e ke e tsebang re ne re fue mandate re le mekontraka mono wa gore ntho tse ka reng bo plumper go penta go kenya go wayara matlo re a fa ma South African mesebetsi eo ne ba sa etse ne ba fa batho bona bana ba rona ebe ba ba kwepelela tšhelete wa bona ee kore ke gantlentle ga se batho ba sebetsang bana ga se batho ba ka tshwarang ee ba bata ntho tsa mahala exactly so ke boemo bo okile ka kopanana yona ntho e ntse e tsalela batho ba bangwe gona je nna eng e tsaleletse gale so boemong bona bono ka nnete ai ka bona gore ga ke sa le safe kore e kadile go threatena bophelo ba ka ka nako eno ene se o na le di-sinophobic attack ba fitlha siteng ba kwala site ke letsetswa ba re ba mpatla ko ka bona gore e ka nna nka mothenyo ee ka ba ka tloa ka dula 75 kilometers away Polokwane se ke sebetsa ka founu lenye but ka bona gore ga le batho ba bane beke ba sileng mane jale they are in danger ka lehlonono ga ntse ke le mono mme ya ba mmaeno wa kago reaches out to me gore hai atsa taba tsetsa gago tse sa le go ngolola ka tsona go utlwa ke batla go fa monyetla ke re tlo go di bona gantle wa bona ya ba ke rashe ko go fela ke phuthe mogasone wa ka mona ke sa bolokegile ke abandone this multi-million contract ga ena taba ke lo sebetsana le project ya kago so kago e ne ntse e renkile ka yona tsela eno ya gore re di-contractor ke sebetsana le taba ya gore ka yona taba ene ke tshwang ke re go ne lokeleya kapa go ntse lokeya le ona jena gore ga re treata ntho tse ka reng bo metsi le waste water re fokotse tshebediso ya di-chemicals so go na le di-standard tse e leng gore mokgatlho wa bophelo wa lefatshe wa di fana gore metsi gore a tla tswela environmenteng a tlameya ba ga feta di-testing tsa lebo mola a ba le levelenye itsena ph be le mona tabulance be le mona enyeka wa bona so go thata go achieva ntho eno ga o le mmaene gobane metsi ana a feta ka pele a so treatege mme o tlhoka gore o etse gore le ga a feta ka pele jalo a ba treatele so ne ke ne ke thusa mmaene wa kago ka tsela eno ya ga gantse ke le ka o mono letshenya khutla le yona letshenda e montse ya khutla ba mpha contract

0: employment marathon e re ka la campaign e extensive ho feta ne ke yentse mo go tota report report le sotho re gothaletsa ba sotho ho wa di gomotse but kana ko eno no ke tla be re sa bui fela ke tla be sentse buyela motho ba batho ba kenang ge re bana hella di gomotsa bona ga ba register ga tlasa program e le nyane ya ho hlaisa bahwebi so project ya rona e hlaisa bahwebi e hlaisa mesebetsi a ke e le ntaba yana ya ho hlaisa bahwebi ha re ntse re tsa balo re tla be sentse re tswela pele ka income engwe hape e tlo go thusa gore ha he di project tsena tse ding hona le dinaha tse sentse di reka value chain ya rona and mohlala Nigeria se re signe le yona hona le bahwebi ba Nigeria ba motho nge Ibo State ke batho ba tletsletseng le lesameng le lefatshe ba hleng ba gonang haholo tjena ba bahwebi so batho bana ba le ba kopa go engagea le rona gore re kopa go reka value chain ya lona e le operator Nigeria e le jwalo mme ka nnete re ile ra ba amoela ra ukwataba tsa bona ra etsa boithuto babo ba rona ka bona ya ba ra ba etsa so ke karolo e nngwe le gore we are raising the funds for a project tsa rona so ha re bua tjena phallo e teng Lesotho e teng South Africa e teng Nigeria wa bona mme go na le dinyeo tse ding gape tsentse re di fumana go tswana hentse ding so re rekisa gobane e arabela ditlhoko tsa dinaga tse ngata ya pele ya bobedi ke tsela eo re isang tšhelete ka teng gore re tsebo qeteletse re ifiletse program ena mme ke nagana gore ke di otlile
1: jale ikutlwe mona mo o registerile naheng ya Afrika Borwa gore ka gajele go sona le taba ya tshokodisiwa pakeng tsa gore diphoofolo di tshele jale diphoofolo tse tse le tlo di rua tsa nama di lo tloela Afrika Borwa kapa go tloetsala jwa mogo tse Lesotho kore
0: okay so ntho re etsang ga tlo lagetsa ntho eo ke selection and exchange program so se tho se atla se re okay ke batla dikgomo tsa grade A so what we do re nka dikgomo re tsamaya le ena re nka kgomo tsagaetsa tsena tsa Sesotho tse a ke re ke exchange re fitlha re di sa mmarakeng ga di gotlwa mmarakeng ka tšheleteo o reetsa tsa grade A but ga di tshele mona re di keeper because ke be tsa kgona go tshela ke re gona tšena yes so for now re tlo di keeper in Bloemfontein go fitlhela madiboa a butswe ba di tla beletsa ditho tsa rona tse fapaneng under the exchange program so wa di Bloemfontein mono madi re tla nka re mosen straight away gona Bloemfontein re fitlha re di nehele so ke tsele ke galo le e leng gore ga rena option but go leng ka go latela maemo a teng
1: mamero sa masa Lesotho e supile metsotso re ya re lebile goreng ya boraro o lena la bagale ke itse bangwena le tholetso o ka kena kapa potso o ka kena nomorong ya 2231649 plus 2665993 se re setse fela ka metsotso e supileng wena mamere wa sema sa Lesotho tlhe ge qeta lena la bagale ge ikutlwetse ga ngwana wa Mosotho a dibeya ka mahlale a hae go tloa golong rena ke motho ya gotseng jwang go fitlhela boemompona be e leng gore o batla go bona Basotho ba na le mosebetsi o batla go bona Basotho ba iphedisa ba iphepa go feta go nna ge gaketswa mme a tswa ka magalo go batlela Basotho ditaba tse ka ba thusang gore ba qeteletse ba le boemong ba e leng gore ba tla tlwela go fua go ba re mphemphela pisa ba tla tlwela go fua e bentse ba ngwathelwa empa ba tla tseba go iketsetsa ba bone gore na ba iphedisa bantu ba ena ke ya botlhokwa a botiwa ka ko jetse o etsa dintho tse ntle gagolo molemong wa Basotho mme sena se bontsha lerato le o nang le lona ka rona ga Lesotho le Basotho gore o seke ga bonagala ge le batho ba sa tsebeng gore na bophelo keng kapa ba tswale kae ba senang kelelelo gape mme ge leboga le o ananela taba tsena tse ntseng o di etsa gobane ke utlwisisa gore ditaba tsena gore be o di entse go tswile pokothong ya gago gore be o ntse o kopana le dinaga tse dingwe dikgwebo tsa dinaga tse dingwe gore qetelong dintho tsane tseo dinaga tse dingwe di nang le tsona tsa boleng e be di kena ka hare hona ha le sotho le rona ge ge ona ge ge una molemo ge imona monana ke ditabatsena tsa ditabatsena tsonzongwe ditse me ge o nka o le mohale ke seng
0: ke a lebohana
1: le boha haholo ka thuto tsena tsonzong o di fa basotho ke a tsapa basotho ba mametse me ba sentse bana le dikgomo bana le gahleo ha ke sho fela ga o tswa mona ba tlo tswa
0: ee
1: ke nale bo nnete ba go fela ha o tswa mona ba tlo tswa ga ele ho tlwa hore na ebe ho sebetswa jwang gore le bana ba fumane ditaba tsena tsa grade A go hanje na bile ne ke nahana hore mohlophisi wa ka o tla hlaga ntate o tla tla le na ma grade A ho tsebo ho utlwa a o se itumelo a hla o tlisetse packaging yana le gore o le utlwa na ha o bua ka na ma grade A ho bua ka na ma ya boleng bofe
0: e gene re ha o etswa ka tipo bona etswa metsi mahlako go mmona
1: o tsamo lo re a tsala ho sa tsala se ke u tla ka tatso ke u tla ka tatso ga na ke na ma mfuto feng empa he na kwena e re saletseng ke hore go utlwa hore na o fumane ka di social media pages mohlomong di nomoro bakeng sa batho ba kalakatsang ho qoqa le wena ka thoko mabapi le ditaba tsena tsa letsatsing la kajeno.
0: Okay mme pele ke yena ho eno ne ke ka hola ne ke lakatsa ho fela tle ke fa basotho hore na di breeds tseo re sebetsang ka tsona ke di feng re sebetsa ka bonsmara re sebetsa ka Angus entsho le kgubedu black and red angus ga se bitsa ka di borane cementale khone ke re mo se rata etsa ba santse a di sheba
1: bona ba di tseba
0: ke and then hona le thong ke brands brandsima brandsima ya ke cross breed ya brahmane le cementale and then di afrikana le Drakensberger ke di breeds o re sebetsang ka tsona so re sheba rona setho se phela dikolonye jwa cause di khomole tsona di mamella maemo a fapaneng a tikologo gona le tse frivang maemong a batang gona le tse frivang maemong a chesa so re sheba ditaba tseno ka ofela but re boetse re na le program hape mme ya batho be ka reng wena le ba bang masego mona ba ke be mabatse ba o disa kana ka kare dikgomo mo re rona re rekisetsa basotho dikgomo e be rona re ba disetsa tsona and then manemane ga a tlaile mola kona mo re lo kopana teng ga a ga o disetsa ga fe 40% ga o tswa mmarakeng so ke tsela eo go rutla re sebetsa ka yona gobane re leka gore go be bobebe gore mosotho e mong le mong le mong a nang le kgatlhego ko o seka fumana gore o batla go bua dikgomo le wena o kutlwisa monate wa go bua dikgomo go enjoya tšhelete ya dikgomo but o ntse o ipotsa gona o tlo sebetsana le mashudu jwa so rona re itlhophetse ntho engwe le nngwe go disa re itlhophetse go tlotla re di fepa re itlhophetse go tlolelekisana le mashudu re itlhophetse ntho engwe lengwe lengwe lengwe so diprogramo tsena ka nete re tlotla re di tlhagisa gaufinyana gagolo ka mora boinagano bona bagatšhe go go fela ge se ne re qalelleng ho hlahisa South Africa ha ile mona ma di buang tsa kwetswe e la re bopetsana go etelela re so inahane but itse hang hana go e dumela fela ba ga ikiletsa ka tsela eno so ka kholwa ha ke bua ka di social media pages ke se ba botsa makwanyane on Facebook le TikTok ke se ba botsa makwanyane ka hola le hona Facebook no TikTok ba tla bona the high fast tse o re sebetsang ka tsona tsa di bonds mara di bovelda and many other breeds tse o re sebetsang ka tsona page ya company ke Parlo Corporation Limited ba di kona go tlhaga di upgrade di ntho tsena ke a leboga
1: molemong wa di nomoro tsa mahala
0: okay di nomoro tsa mahala ke 62 202011
1: kopa we peter
0: 62202011
1: ke le buile ha ho lo khadile ka hle ka nako ya ho tsa tsena ka jeno se ka lana ko etlang a re bulla a re kokota o ka re bulela mama di re le buile ka nako ya hao
0: ke le buile ha ho lo mme ke a le ba me tumela le ba ma me di le ba sotho ka kakaretso ha re kopaneng re ruwe di kgomo re tlhaisetse dijo ke a
1: le bo ke le buile mama re se masala sotho hle lena la ba hale re le ba khutlo hona mona ga tla botsa re le ba ha le bona hape manta o tlang ha re tsa tsena ka fetela tabeng tsa hora ya boraro mme re tlo mo ga kena holane la modikong wa batjha ba
2: le koko shwetsa le maime.

bahale ba rona sele moyeng sa lesolo dikgomo ke di sala di emedi ga a nna moloitsweng ba e kgana ka ba e menyeletsa ba sa natse tlokotsi ba le ga magitshwana swefa.

0: Hantle hodima hlo ke hora boraro sena ke salemoya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ena dibalwa ke ntebalo modosi mamedi ke boetse ke o dumedisa di ofisere tse kholo tsa mmuso di ofisere tse kholo tsa mmuso wa Botswana ele karolo ya mmoka wa dina tsena o tsebalang ka hore ke BNC ka bogiswanyane kopano ena e tshwaretse motse moholo ga borone e ntse e tshwara ditaba tsa ho matlafatsa maqhama setswalle dipakeng tsa dinaha tsena ka sepeo sa ho ntlafatsa bophelo ba setšhaba sa Lesotho le Botswana mafapheng a fapaneng kopano ena e tla latelwa ke ya matona ditaba tsa matšhabeng a dinaha tsena ka laboraro banka e kgolo ya Lesotho CBL e phetetse letsholo la beke le bileng seterekeng sa Qutting ka ho etela badumedi ba parishe ya moyene kerekeng ya Evangedi Lesotho e Borwa Afrika e leng Lexa ho ba beha leseding ka bohloka ba tshebediso ya tjhelete le ho lefa ka maranda mmoho le ho tsetela ofisiri ka diphatlalatso CBL mongadi Ephraim Moemoholo o re dikolo tseo ba kopane le tsona letsholong lena ke tsa bahwebi ba hanang tjhelete e tabuileng le ya tshepe ya boleng ba disente tse leshome o itse seo ke tlolwa molao mme mosebetsi wa CBL ke ho sireletsa le setšhaba le ho se ruta boikarabelo le ditokelo tsa sona ditabeng tsa ditšhelete ho feta mona moruti wa parishe ya moyene Lexa Reverend Makatlao Thato o lebohile CBL ka ho ba etela le bohloka ba thuto ya bona ka matsete ka seo se tla ba qobisa ho tsetela ditsing tse sa ngodiswang ka molao esita le ho nolofatsa phetisetsano ya tjhelete ka marandrang re ya phethela. Setho sa sesole sa Lesotho LDF e bile le moqosi wa bobedi polaong ya Lieutenant General Maparankwema e leng Captain Haleo Makara o ipeleditse ho lekgotla le phahameng ho moshaba ka mahau a tle a tsebe ho lokisa ditaba le lelapa leo ka sena se etsaetseng e ne se morero ha fana ka bopaki kajeno lekgotleng le phahameng maseru Captain Makara o itse ketsalo eo e bileng ka la 24 kgweding ya Phupjane selemong sa 2015 yetsaetse hobane Lieutenant General Mahau a ne a bontsha ntwa a bile a sa dumele ha Captain Majara mmoho le baqosiwa le yena ba motshwara jwalo ka ha ba ne ba laetswe nyewo ena e ntse e tswela pele lekgotleng le phahameng tlasa moahlodi e moholo Charles Hungwe. Tsena tsa hora ya boraro tsona di fihla peletsong mona ha re boela re kopane hape ditabeng tsa hora ya bohlano.
1: After school life is the hardest experience.

0: rona e haufi ba e balance e haufinyana kapo e balance e ka tlase tlase ke efeng ne ha o tlo patala mamedi a o ko qale ha re bua ka snowball debt solution mona o qale ka tsena tseo mokoloto wa tsona o le mmunyane se setseng ka tjhelete e nyane o qale ka tsona why o qala ka tsena tse tjhelete e nyane ke hobane o re o tlo ithuse psychological o ko heme o ko phole e le gore di-skill tsa bangata o tlo bona o ntse ka o ntse o sebetsa ha o etsa jwalo the psychological aspect eno e tlo ama kelellong hobane jale ha o qala ka mekoloto e menyane o tla boga ke dilisitse one le two no ga ke sena batho ba bararo bae ba kolotang go na le mo ke fetileng teng re mamedi ba ngwale fatshe mme a ko ba ngwale fatshe ka order ka lethathamo le goreng na ke o fenye o mokolotang bokae o mokolotang bokae mme ga re jele oba atabena ka mokgwa wa snowball o tlo qala ka dikoloto tse balance e nyane ya tlaka yo DJ
1: e tlakile ntate
0: yes mme ena yo thusa go bona go qeta go patala bana ba mekoloto e menyane e tlo thusa go hema e tlo thusa go phola go kana hana ka tsela e nngwe hape gona go ya go kae lebaka le o ka rona te loketseng go hema fatshe tsena ya snowball ke gobane dikoloto ka baka la pressure e di bakang maikutlong a rona ba bang ba ba le mafu a ba developang ka baka la pressure e teng go bona mme ga re atamela ka mokgwa wa snowball ore o ko heme o ko iphokoletse ka gore tse interesting yane kapo tsena tse nang di-balance nyane di fokotse di tlose tseleng re ke ntla pele ke gore you have to be intentional ore o be le morero ore tle ke batla go tswa ka gara dikoloto mme o dingwala fatshe o qala ka tsena tse nang le balance nyane wa qala wa di patala mme o ne o tlo thusa gore o tlo ba le extra cash ka gore ga o ntse o phola o tlo ba le mokgwa wa gona o ka kgona go etsa dintho di feng gape tse ka supplementang mokgwa ona wa gago wa lekeno la tšhelete gobane ele o sena gatelelo bane motho ya na le gatelelo ya maikutlo o tlhola o naana gantle but ga o kgonne go qala tsena o kare ke hene go na le mo o kareng nka kgona go etse ka kopanya one le two le three e nka kgona gore ke leme cabbage ja tsebo ya ka teng mona seke ka reka ka baka reka kotolo ya cabbage o ntse o fokotsa le di-expense tsa gago tsa kgwedi le kgwedi e o thusa go hema re e qala gona monong o qala ka tsena le balance e nyane o di tlose tseleng o di hleke o tsebe gore o ye pele mme once o di tlositseng tšhelete ena e ne o ntse go patala balance ya tsena tsa nyenyana tse di fedile o kgona go ibokeletsa o ka kgona go isa boemong bo kapejana mme ke ga re bua ka snowball mona rere o qala ka tsenyane mamedi e ba intentional tlhetabeng ya gore o fokotse dikoloto tsa gobane ga o kolota batho o le kgobala yeo o mo kolotang ke re mate DJ ke bona ga rena nako re bua ka ena ya debt avalanche kore mona mo re reng jale ke strategy seo ba bang ba e ba se sebedise sena sona se tlhoka discipline e serious haholo gobane jwale rere o tlo qala ka se balance e kgolo ka gore o tlo o bokeletse ga e le ngatanyana o ka kgona o ka e rethese mona mo o kolotang ba bagolonyana o qala ka koloto tse kgolo o fokotsa tsona o fokotsa tsona ka sepheo sa gore jwale ha o qadile ka tsekgolo kelelong ya gao e tsala mme ke mokgwa fela ona o qala ka efeng empa re qetelelong ya letsatsi dintlha tsena di dipedi di re mamedi a be intentional gore a tswe ka gara dikoloto go na le dikoloto tse ka nnete re sa di tlhokeng mamedi go kotsi go kolota ntho ka ke miss call
1: epita ke miss call
0: go kotsi go ka kadima go ka ba le sekoloto o bile o kadimme tšhelete e tswalang ebe o tlo tla o se sebedisa go etsa ntho e sa tswaleng ntho e senang go tlisa lekeno la kgwedi le kgwedi go ka ba molemo la e bona le sekoloto but sekoloto sena o se ka tlo se patala ka lekeno la gago sona se be le mokgwa o ipatala eno ga e tlo bakela pressure in your mind re tla ba le nako mo re tla re bua ka the bad and the good debts gobane ke le tsona dikoloto go na le tse ntle go na le tse mpe e le dikoloto empa re ne re ka jeno itumelela mamedi ka gore o shebana wena mokgwa o ka o sebeletsang ko o feng o nka snowball ka o kosebe e revenue nyenyana kapo e balance nyana o qale ka tsona o di fokotse e tle tseba o thusa gore ko heme kapo o nka ena o kareng nna ke tlo ba discipline ke bokeletse bogologotho ke tle ke tsebe go qala ka tsena tse nang le balance e kgolo bone o se o kgetha gona wena e ka o sebeletsang ke efeng empa e kgolo ke gore ya botlhokwa se ke ba itumelela go phela ka gara dikoloto nako e tetlo di tlo bola di utswetsa.

0: kgotso di o sinyetsa le mosebetsi o ntse o kwa o sebetsa gobane jale o so ba le yena batho DJ mona le mosebetsing mona o fumana gore ha a tlo batho ba se ba mmata mesebetsing because hayo founong o sa bile a doja mosebetsing ka baka la dikoloto ga se bophelo bo botle boo. Yes. Ha ke tloka botsa diteng ba ntse re bileng ka tsona ha ke tsena kana nna metsotso e me kae se tsebo a mantlha e nngwe gape.
1: Wa tseba ke utlwa e ka go ntse o di otla?
0: Yes.
1: Mme ga ke sheba tlhile nako ya rona e se e ile gagolo e se ile e le gore re se re tla boetse re di bona re di tshwara gape nakong e tlang.
0: Ka nnete ka leboa mmamedi tle a tsebetle e ba intentional mmamedi gore o tswe ka ga dikoloto tsena tse o tlhokisang kgotso. Ke itse e loketse moetshwara ya botlhokwa go kotsi o kadima tšhelete e tswalang. O tlo etsa project ka botlo o sebedisa go etsa ntho e sa tswaleng e sa tiseng tšhelete.
1: Gore ke a tshepa moletsana o fihlile go ba mamedi.
0: Yes.
1: Le gore
0: kana ke ra leboga le ka botho.
1: Thank you. Mamoro sa masa lesotho e le shumele metso meraro metsotso re a re lebile horeng ya bone re ke re ka nqena ke phakise ke bone gona ke fumana reception jwang katsane tsa dipapadi. Ke mama ro sa masala se tona e be ke ya mo fumana rapshini ka tsena tsa dipapadi letsetsing lena la ka jene.

0: Immortal Scores. Yes.
1: Two.
2: Monate. Mogatsa papadi ya bolo ya maoto lefa ka nnete o ntse o tswela pele ka taba yane yona ya development talent search mo e leng ka nnete re tlhokometse gore matsatsing a na a fetileng go tloa maselong a na a beke ka nnete ba ne ba le ka ra seterekisana sa mogotlong le ka nneteetsatsinela ka jeno ba ne ba le mae mogotlong mo e leng gore ke ka pitso ground mme taba e ka nnete e ntse e tswela pele jalo ga tsiwa go tlhokometse gore ba tla tla gatle maseru ba boele ba fete ba edi ba ke nka fapana ba tle be re ya ba itseng ba itseng mme ka nne re itseng ka re tsentse tsela te mora nne ha jwale ka kwano mme re ntse re le hona taba nyene ya le Lesotho Football Association mona nne ke hlokometse ka nne tore ba ntse tlale hore ha sehlopha sa ne sa Dikwena e leng sa Makwanyane 11 ka nne ti under 20 sentse se le ka kwetlisong ka mane ka Bambatha Sports Arena mme go ka nne tore itse se ba lo papadi ka mogope wa CAF AFCON under 20 mo ka nnete taba tseo ge re ae ba tlabe ba rerile go fitlhela tlholo ka nnete mo e leng gore ka nnete taba eno e re ba santse ba itukisetsa ka maemo a fapaneng gagolo ba shebile dipapadi tse ngata e nngwe ya ditsona kore ba tla ba itukisetse jalo dipapadi tsa setswalle kgatlhanong le dinaga tse mmalwa ka nnete e le boikwetliso ba gore taba eno ga o e sheba ke meiretsong gore ka nnete ba tlabe ba kene jalo ditabeng tse tla phumana di ile mogotong wa anogreng ka nnete kwa CAF le AFCON mme ka nnete taba eo e sentse re boikwediso ba bona ba kgosafa AFCON qualifiers ka nnete bo sentse bo tswela pele ke ditaba tse monate tsentseng di tswela pele ka gare o nagang.

kakwana mme re feta ngwana mme taba engwe ka godimo e sentseng le yane ya mogope wa lefatshe ka gopolo ka nnete mogopeng wa lefatshe re tlhokometse ka nnete gore di ile tse bapala mafelong a na a beke ka nnete tse e leng gore rena re sa bua ka tsona go tloa tsatsing lane la labohlano mme ga o sheba re tswela pele ka tsona ka nnete o tla ithuta gore letsatsing lana la moqebelo ke mo e leng ka nnete setlhopha sane sa USA se ile sa tlhola sale sa Paraguay ka ntlha tse nne go e le nngwe ela ka nnete gata e bapala jalo le Switzerland ka ntlha go lekana ke mo e leng ka nnete ebe maobane re ra tlhokomela mo e leng ka nnete Haiti e la bapala jalo le Scotland mo Scotland e la e tlhola ka ntlha e le nngwe yaba ka nnete Australia e shapa jalo Turkey ka ntlha tse pedi go gaoleto yaba Germany e shapa jalo setlhopha sa ba e bitsa Surakau tsa bona ngwana mme gore e ngotse Curacao batho ba bantsi ba re Curacao ke re bitswa Surakau ba re bua le Germany ka nnete e shapile setlhopha sane ka ntlha tse e supileng go e le nngwe mme Netherlands e bapetse ka go lekana le setlhopha sa Japan ke mo e leng ka nnete o tla gopola re ne bo ire ga bona Brazil e togo ya jalo le setlhopha sa Morocco ka ntlha e le nngwe go lekana mme ditaba tsena di le tsa batsa ga gota ka nnete tsa gage shebe re batla ditaba mme e leng gore le ka tlhokomela ka nnete gore ka moka papadi ene ya bona mohlomong naga yane ya Brazil ya Morocco e la bontsha ka nnete gore yona ga e se e le boemong bona bo tsena ka mokgatlho wa yona Football Federation ya naga yane ya Morocco ka nnete e la bontsha ka moporesidente yona gore re ne ntse re bontsha ka nnete re batla go tla emela go tla tshwara taba ya go tshwarela dipapadi tsena tsa CAF ka nnete ga re sa le boemong bonon ka nnete re sa re ipeditse gore re kampa ra galwanela jalo gore re tlotla re tshwara FIFA Club World Cup le FIFA World Cup ka selemo sana sa 2030 mme taba ena ya go ruta ngwana mme e re fela naga ya Morocco ga kere re sentse re tseba yona ka nnete e sentse le naga yane ebileng e ntseng e bontsha gore ga ikamaganye le ditaba tsa Aforika mona gagolo mme taba eno e re re tla lebelela go utlwa gorena ka nnete ba tla sebatle le tlhokometse yo ma ditaba tse teng ke gore ba ntse ba feila mo se e leng gore ke sa matšhaba se segolo ka go fetisisa ke a gola tikolong e kwano Aforika e tla tshela dipalo tse fetang 120,000 ya batho mme taba eno ke a gola ke boitlhopho ba bona be o le motho kareng ba sentse ba e shebile gore na ebe e maemong a feng ngwana mme ga re sheba taba e nngwe e teng kwano tafoleng ya rona re tlhokometse ka nnete smarty sa rona sa naga e leng kgaitsedi ya rona Dikeledi Majara ka nnete o tlhaile boemong bane ba borobedi papading yane ya Comrades Marathon ya dikilomitara tse 86 mme ka nnete taba ena e bua ditaba tse maatla e tlhakile gore ke yena smarty sa Lesotho sa mosadi se ipabotseng ka go fetisisa lebelong lena mme e nngwe ya ditaba tse di leng ka ditlhokomela golo tabeng ena fela ke yane gore ka nnete sebapadi se ileng sa ipaa sa mosadi tabeng tsena ke ausi Jakada Jakada ka nnete e bona etseng gore le yena o fumane tšhelete e kalo ka 1.5 million ka lebelo leno fela mo a tlaileng number one lebelong le jalo mme taba ena ga o e sheba ausi Majara ka nnete e re ena o mathile lebelo lena ka digoga tse ka go tsheletseng o ntse o matha fela ngwana mme mme o iphumanetse jalo monyane bonyane tšhelete e kalo ka 58,000 maluti mme ka nnete e re ke tshebetso o tla kgona gore a bone gorena o kwala mabaka a gae jwang mme sentse e re taba ena e re le batšha botlhe e ke ba ka sheba taba tsena tsa leitlho le ntshotsho ka nnete le e tlakileng gore na ebe e tla ba tswela molemo ka tsela e jwang ba kena dipapadi ka maatla a magolo ngwana mme ga o sheba tabeng e nngwe e ileng ya tlhaga kwano ke yane ya gore mokgatlho wa bolo wa lefatshe e leng FIFA e tla putsa jalo monna yane neng yane e leng ka nnete e ne e le karolo ya wa letsaphala mane oma atan naheng yane ya America mo e leng kanete e setse jalo ka ditaba tsa gae tsa FIFA mme mokgatlho wa FIFA o bontsi ka nnete gore ditaba tsena ga se tse amanang le yena e le motho ka ga e le tsene tse kene ke nang le dinaga le tsamaiso ya dinaga mme ka ga contract ya ga mosetsing e ne se ele teng yane tsa gae tsona a ne a ditlhole jalo ka ga ne a lokela go tsa ditlhola mme ka nnete go yena taba ena e ntse re ach ga o nthempi e senang molemo ka nnete o tlo itholola tšhelete ya gae a ituletse gae a iphomoletse mme ke ditaba tse dingwana mme tse e leng gore ka nnete re ntse re shebile re utlwa rona ebe di ka tsela e jwang ha o shebile ngwana mme taba e nngwe e ke e boneng kwano tafoleng ya ka ke ya gore re ntse re le setlhopheng sena sa Morocco ke tlhokometse ka nnete gore Morocco wa tsa ke ya tse dingwe tsa ditlhopha tsa pele
kapatse.

0: ke ya ho qala e leng hore di bapadi tsohle tse bapalang ka tsona mohutong ona lefatshe ke tse sa hlahelang naheng eno ya Morocco, ke tse sa hlahelang naheng eno ya Morocco. Ngwana mme ke hlokometse hore re kenyelletsa jwalo le mohlankane yane Achraf Hakim e le mokapteni wa sehlopha kannete a bapallang sehlopha sane sa Madrid. Le yena o bonala kannete a hlahetse ka hara naha yane ya Madrid. Le mohlankana e leng kannete e ne le froso haholo letsatsing lang lane ba bapala jwalo le naha yane ya Brazil, Ismail Sagbari. Kannete le yena o bonala jwalo a hlahetse ka hara naha yane ya Spain. Mme taba ena e bua ditaba tsane tse re sa tswa bua ka tsona tsa gore naha ya Morocco e hlile kae kae o ka tshwara e kannete e qetella e iketsa go yona ga se karolo ya Aforika gobane fela kannete dibapadi tsa yona o ba di bona ke tsenngwe. Boholo ba tsona kannete ga dina botswalelwa ba ka gara naga eno ya Morocco. Ba o gamololo dinageng tsane tse ka ntle, ba o gamololo kannete dinageng tsane tse ka ntle. Ngwana mme gara ditaba tse ding re tse re le gona nageng eno ya Morocco ke hlokometse gore ke a gola ka mora papadinyana eno ya bona naga ya Morocco e tlotla e nyoloa gagolo. Jalo ka ga rena re tlhokometse gore ka kgola e ne e tlhaya jalo nomorong ya borobedi lefatsheng ka bophara di-rankings tsa lefatshe tsa papadi eno ya bolo. Mme taba eno e re kannete ga ba ka nna ba tswela pele go bapala gantle maemo a bona a nyoloa e tlakile ka nnete gore re tlo iphumana e le naga e ka godimo gagolo lefatsheng. Mme le mokotisi ya yona naga eno ya Morocco o bontshitse ka nnete gore ba ne nne ba fitlha ba ba karolong e ba fitlhang go le agolo mogopeng wa lefatshe go fetileng. Mme moemong bosa le ga ba ka ba le monyetla tabatabelo ya bona go iphumana ba winne mogoto wa lefatshe. Mme ngwana mme re tla di bona gore na e re letsatsing lena la ka jeno di tla etsa jwang go tla bapaleya ka tsela e jwang. Mme re tle re tsebe go tshwa gore a e ka nnete ke tlhokometse go setlhopha sane sa Spain tabe se bapala le jalo le naga ya rona ya Aforika kwano Cabo Verde ka gora yane ya botshelela e be ka nnete Belgium e tla be bapala jalo le Egypt letsatsi lena la kajeno. Mme re ga di le thakalo ngwana mme re re se di bie mogatla go itumona go tle re boela re kopana le tsona letsatsi lane la hosane.
1: Rapture
0: itarafu
2: zula da zu
0: ndate
1: tuta.
3: Emotions, it is.

0: sehlopha sa Team Friends se lahlehetswe ke monna bitswang Stress. Kore ke taba tse bohloko fela.
1: Ya ntate Muilo o phela hantle ntate waka.
2: Se be mita eme.
1: Re eteng ntate waka hle re wotle. Go nanya ditse ha ka tsa tsena ga wa tla kampanya go soga go fafafa. Ke le nana ola modikong wa batla sa le mensa le sotho.
2: Eh ya.
1: Me ntate go utlwile hle ntate Muilo a hore o ile wa atleha go tlohella kwa e ka mora ho tsubana ha nako e telele mme o ile a ba monyetleng wa go qeteletse o tlwetse nthweno e leng tlhogeng kang e letlholo ka ha ha se batho ba bangata ba ileng ya ga ba kena ka hare ho taba ena ya ho tsuba e be ba tswa ha bobebe ka mokgotshwana le taba tsa bo tai motho ha ile a nwa jwala ho tlohella ha ho be bobebe. Ke kopa ka go qokela hanyanyana ntate wa ka rona le bile jwang leeto le.
2: Hai, ha ke le bua mme. Ha ke ntse ke ka nne ke di di go se ka nnete. A go ha le aba bo bebe ka nnete. Lona ka nnete ho hang. O ba ba go ka bo se go fela o tswa o se so to go tswela kwa. Go bong kana go tla ba le na go no ta u kwa ho re. Wa ba ba Ngoko ntheno ya hana ho tswa ho wena ba di ndoka e tsang go e bobebe fa e ile ga ipitse ana ka nnete go re ha ke tsa ke ba tla jeng le di tinde di thekele bo ntho tse di re nyana ya di bombo ke tlo sentse ne bo di re nyana ya di apole ke a hola ke yona ntho ke di di e tsa ho ka nnete go tlo ga ka nnete ho hanga ke sana thasel ya yo
3: Bonyane o nona le dilemo tse kae o e sebedisa mme o sona le tse kae o e tlwetse?
2: Ke gala gore go tloa 2000. Go tloa 2000 e sa leng tse ke di ya kwae. Gona jale. Ke dire le masabo ke di ke.
3: Yo a ka nete. Ndere mo ile ke taba e kholoka tsela ke theileng a hle moholo wa ka. Ga o hlomphile ka tsela ke theileng tsa tsena ka jeno ke mo khokela bona hore ho hole molemo hore kwano he re mpege o tshware ka taba ena gege o mo hlodi ntate mme tswala pele ho etsa hantle mme ba bangata ba tlang ka o tswa ho yena ga le buile ka tsela ke theileng ka nako ya ha.
2: Ah le bu ding nna se ba. Ba ndi.
3: Amedi wa semasala sa lotlhe e ne le yona he Men's Crush Monday ya rona satseng a lena la kajeno e leng ntate Muilwa o ga ka nnete o na qalile kgale haholo empa ha ba le tsena o monate o tlwetse o phela bophelo mme ha ba utlwa go na le motse pedi ana a qalile ka 2000 o utlwa na le motse ngata ha kae e le gore taba ena he e ne se le taba e leng gore ho so se bobebe go ga e tloele kapa motho a ka nka e se bobebe go ga ka tloela ntho ka mogadi le motse ngata ha kae.

Yani ne düşünüyorsun, lokal içeriği de ona.

ke ya leboga basebetsi mmoho mamedi ke boetse ke o dumedisa. Diofisiri tse kgolo tsa mmuso wa Lesotho tse eteletsweng pele ke mongodi e moholo lekaleng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng di bile kopanong le diofisiri tse kgolo tsa mmuso wa Botswana motsemoholo Gaborone kajeno e le karolo ya mmoka wa dinaha tsena o tsebalang ka hore ke BNC ka bokgutshwanyane. Kopano ena e tshotlhile ditaba tsa ho matlafatsa maqhama setswalle dipakeng tsa dinaha tsena ka sepheo sa ho ntlafatsa bophelo ba setjhaba sa Lesotho le Botswana mafapheng a fapaneng. Kopano ena e tla latelwa ke ya matona ditaba tsa matjhabeng a dinaha tsena ka Laboraro. Ka mora hore o hlahelle ditletlebo tsa setjhaba tse amanang le tiehiso ya tefo ya ditsiane tsa batho ba hodileng le tse thusang setjhaba se tlokotsing, ofisi ya monamodi e re gakotse tshebetso ya diphuputso mabapi le ditshebeletso tsa ditjhelete tse ama mekgatlelo ena ya setjhaba. Monamodi Advocate Tlotliso Polaki o re bothata bona ba tiehiso bo ama mekgatlelo ya setjhaba e sentse e le tlokotsing o sita ho phetha mabaka a bophelo ka tjhelete ena eo ba lokelang ho e fuwa ka nako. Monamodi o bile a ipiletsa ho setjhaba se angweng ke taba ena ho fana ka bopaki ofising ya monamodi ha dipatliso di ntse di tswela pele ge ya phethela. Banka e kgolo ya Lesotho CBL e phethetse letsholo la beke le bileng seterekeng sa Qutting ka ho etela badumedi ba parishe ya Moyeni kerekeng ya Evangedi Lesotho e Borwa Afrika e leng Lexa ho ba beha leseding ka bohlokwa ba tshebediso ya tjhelete le ho lefa ka marandang esita le ho tsetela. Ofisi ga diphatlalatso se

0: Se apalo se.
1: Ke go motho o ntate.
0: O petse ba molwaka.
1: Ha ile ale.
0: Ditaba ke tsona tse.
1: Eh.
0: O ranga mo ka mileng wa sego.
1: Ke o di medise wana subise mo eng guri medise. A ka mona e potlo o tshwara mo sepa eso. A ka nnete e bule ditsela. Ke go ile tsela wana mo sepa eso. Do misile a re mane ne o na fo go tshwenye mo mo. O tloele o tsena mo sepa eso ha o fita mo mo. O tloele le. O tswa wana mo mo o ya mapulane wa se mo mana. Ka e ke dira e bule ya tsela e tlhagile wana mo sepa eso. Mo re sa tshe mo mo. O tloele tlo go tla se tsa tsa mo mo. O tle go kompresa ke mono ha o fella mane tla tla ke ntse solo mo kompresa ke mono o tle go kona mo space mo fa lo se ka tsere a i bule ile mo space i tle ile ile ka tle ke tle ding wena mo space o fikela a bule ga ite a so ga fuma ya le go tsima ka mo di khomotse
0: yo mo ya e tsani ntse mamedi wa sa masala sa tlhaine le na sa polo se ke mana ga ka airport.

Cookie. Like a silent wing. Sam King, Sam Apoku. Old.

ka botshabela wena mmese masana sotho ke tsona he tsenga le nala ka jeno tse o ge hleng a ge ditshwe renga o tla ka mane ka le sotho metrological services ka mo di tabadeleng ka teng.

0: boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Batho ba modimo nna e be a se o kereganya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona go ga ba tete go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesey. Ko re ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sa le re lela ka yona le re bitse ka kampeng ke bua ntho e le nngwe gore di-passport ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo.

0: mamedi ke bo ke ne khomong ke o amohela nane o la ho tlatela e mse santa pmenya ka deno lena ke nna nola ditaba le hloka pela khaso tsa pena ditaba itwa tsa morao rao tsa SMS la sotho lona le tla ho ena mmanta a fetela bohlano le re tso fa ditaba tsa morao rao ho hlama ka deno mafapeng a muso mekhatlong e kemetseng e stala metseng le metsaneng ya la sotho ke mmanta ha wala le shumene mmehlano phuputane ka deno nana ka deno le hlahisitswe ke mathomba mabaleha mosebanja pheko le re thabile theko a hlopela khaso ke mo meko pohledi ne ya lolang khaso ka mtshining ho re fitle wena ntle tsi solo ke sebetsa le Serena mohotla nna le tsola ka ke tlaba te ditaba ke mo mama medi re hona ka tloa mohotla ha jwale ho fitla mane ho re nya ho supa ka lwana ta bona mngeta wa ho bala se ya botabeng tsa rona ka jeno ho tloa tele se tshaba pele ho tsohle mamedi ha re sebela ka thoko jalo se lela kela metsweng ena e le shome ka fa galetse gore a botshelela re hle kena gabong ka ntlha ya rona ya pele e reng lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa DMA le ntshitse polaelo gore le tlo thusa dihwai ka thekiso ya dijothollo tsa dihwai tsa Basotho go tloga ka la 17 Phupjane selemong se godimo. Sepheong ke go tla thusa karolo ya setšhaba e amegileng haholo ke tlala le go tshehetsa tsona dihwai ka go reka ditlhagiswa tsa tsona. Go sa le jalo DMA e tsebisa setšhaba gore ditlhagiswa tse tla rekwa ke tsa dihwai tse ileng tsa ngodisa nakong ya kgweletso ya pele mme dihwai mme sewa ka seng se dumeletswe go rekisetsa mmuso mekotla e sa feteng 13. Mekotla e tla tshelwa dipilisi tsa tshupa tse tla fanwa ka thoko nakong eo ya thekiso. Re buisana mokamedi wa diphatlhalatso la lefapha la thibelo le taolo ya dikoduwa ena ke mofumatsana Mahlapi Kwadi o tlo re fa ka botebo dikateng tsa phatlhalatso ena mme he ha jwale re sentse re le ka matsapa gore re gokagane le ena mmekwadi ke o amogela ka dumedisa lenaneng la go tlwa tele e mosetsang thapeng ka jeno
1: kgotsa ntate ke dumedise bamamedi botlhe ba lenaneo lena la go tlwa tele ya tsamaišhane ntate ke a leboa
0: mme mmekwadi re elelelwa gore go setse letsatsi la go sane fela mohoma o tamo kenang temotabothagong sa le molao re re gopotse ka taba tsenana tsa thekiso mme na di tshebetsagala jwang he
1: ntate ke tle ke gopotsa Basotho gore e le re qala ditaba tsena tse re tla di qala go sane lefapha le ne e le ile la re dihwai tsotlhe tse e nang le dijo tse seng di ngodisele le lefapha dijo tse jalo jale ke mona mo e leng gore ka moga ore dingwe di sele lefapha dijo tseo tsa tsone lefapha le tla qalelela go reka go tlwa ka la 10.

0: supile ke isa ka la 31 kgweding yona e ne ya Phupjane. Mo e leng gore go tla re kwa pone e tshehla, pone e tshweu, mabele, kogo le dinawa. Mme go ntse go lebeletswe dihai gore di tle di sebetse ka tsela eo e leng gore re tlabe re lebeletse Basotho botlhe ba tle ba thole monyetla. Ka gona sehwai ka seng se lebeletse gore se ke sa rekisa mekotla e e fetang 300. Mme le tsone dijo tseo re ntse re lebeletse di tle di tle di tshetse ka ga mekotla e e hlwekileng ka ga ditaba tsena re gopola gore dijo tsena tse lefapha la thibelotwa la dikodiwa le di reka ke dijo tse e le go fuwa Basotho ba tlokotsing ya tlala. Mme re lebeletse gore dijo tseo di tle di tleleng di na le le pidisi ya tshupa, fela pidisi eno e seke ya tshelwa ka mokotleng, e tle e fanwe mono mo go loge ka teng. Ee, ntate.
1: Ha le shebe mme kwa dina ha le bua ka ngodiso ena dihwai ho etsa jwang di tla letsetswa kapo ha le fela ba ngodise ba itlalege ditsing tse tlhaweng?
0: Ntate, dihwai tse seng dingwetse dingwe di ile tsa ingodisa di ka letsetsa ofisi tsa ditereke mehala go utlwa gore na di tlaneng mme di tlatla di etsa jwang, kapa mohlomong bona bana ba diofisi tsa ditereke ba se ba letseditse ba buile le bona ba bang ba bona.
1: Ha go hlakise enana ya gore na ke mekotla e meka se ga ke seng se dumeletse go se rekisa mekotla na ke makgolo a mararo kapo ke mashome a mararo?
0: Makgolo a mararo.
1: Okay.
0: Ke
1: ne ke re ke netefatse ke bona ka lena ke la ka phatsa mona ka re mashome a mararo.
0: Ke makgolo a mararo.
1: Mme mohlomong ha o bolentse mona gore tsona dijo tsena di tlo thusa Basotho kapo ba tlokotsing, na re nna ga se re tseba jwale na ebe mohlomong ke go kae mo tlhokagalo e tlhokagalang gagolo?
0: Tjhe ntate, ha jale tsena re santsane re reka dijo tseo re lebeletseng gore jalo ka ha maemo a le godimo a ntse a re bontsha gore re lebeletse gore temo ga ene rantle selemong sena, mme re sentse re lebeletse gore ka ba le Basotho ba tla tlhoka ka mokgwa tlatsetso ya gore na ba ja jwang. Ntle le mono re ntse re lebeletse ditlalego tse tlhagang Lesotho vulnerability assessment tsane tse ntse di etswa tse tlatla di re bontsha gore na re eme rantleng ya dijo ka ga naga ka mona.
1: Re tebelelo ke gore dijo tsena tse rekiswang ke tsane tse motlhomong tsa kotulo yane ya pele na go jwalo meng kwane?
0: Ee, go ka ba jalo empa le ba bangwe ba ntse ba ka tlisa tsa kotulo ya gona jale.
1: Go na le e nngwe ya mekotlana go rekiswa ka bokao o mongwe motlhomong pone motlhomong Basotho ba ne ba bontsha e kare ba bonagala le chipi gagolo kapo tšhelete eno e lenyanyana ga ba bapisa motlhomong le yane ya pele.
0: Ke a kgolwa ke tle ke bontsha gore lefapha la heso ditheko tsena di nkile mebarakeng, theko tsena di tlhaga mmarakeng mona mo e leng gore na le Safex e leng yona e shebang taba ya theko ya dijothollo, mme ke gona mo fumaneng gore a e ka nnete mekotla e rekwa ka bokalo.
1: Mme ke sa tseng mmeko a dina ga ebe go na le taba tse dintsi o ka bang o ka lakatsa gore di fete he a o ka se isa sethala sena he gore o etse phatlatso jang?
0: Ntate ke a leboa, ke a gola e kgolokgolo ke ya gore Basotho ba heso ga re nne re gopole gore lefapha le ile la fana ka tlalego e neng phatlhalatso mowe le neng le kgothaletsa dihwai go ya ngodisa, mme ngodiso eno ile ya tswela pele. Ka morago re e tswele pele ke mona mo e leng gore lefapha a itse a le qeta go tlhatlhoba manane gore na a eme jwang, ke mona mo le bitsang Basotho gore a ye ka nnete tlogong le tlo rekisa. Basotho ba nne bana ba tsebe gore go ka nna go a etsagala e be go tla rekwa gape, jalo ka ya ke tshwakela go ka nna e leng gore go ka nna wa seke wa etsagala, empa menyetla ya gore o ka rekwa gape gape go tla boela go thuba Sotho ba ile o ingodisa gape e ntse e le teng. Ee, ntate.
1: Mamedi, ditaba ke tseo he tsa phatlhalatso ya lefapha leo la dikoduwa he, mme he o ka kena le wena mo e bang mme kwadi lakatsa gore a o tlhakisitse tsona nomoro ya mogala ke +26659933 le wena he o tshwaele ditabeng tseo a seng a di beile he, o ka sebedisa nako enana he mamedi gore le wena he o kene. Mamedi kgotso. Kgotso na di-shakes.
2: Ke seke sa simong ko malentsinya.
1: Ntate.
2: Mme ke a utlwa gape ga ditaba ka nnete. Potso ya ka ke gore na e be melaetsa e sile e beile ya gase ya gore se se go kgagalela le naga e ya gabo rona, gobane ke ithutile gore sealemoya sa gabo rona sa lesedise ke se ratang ga se fitlhe dibakeng tse se ngata. Ke tlalo ena e la ga e bona selemo se sileng batho ba kwana mo tshinge kgwadileng ga mogotlho tlhatlhwa senake ba ne ba matlhisa ba isa dijo bono sesong seno seo sa thekisa dijo ka porofeta wong rekisa dijo ara batho ba bale motho ba gotlise dijo gobane ba ne sa ka ba ngodisa ka nako empa ge motho o ne o qeteletse o lwanetse batho bano ya ba gotlhe dijo ba di sie a ba qetelong di arekwa le ga ba ne ba sa ka ba ingodisa. Ke talo eo motlho mongwe ga ke lakatse gore e tekateletse e iphetha gape-gape e ka ba melaetsa e seileng ga sane basotho se ka ba e ko ba sone ba ntse ba nnetsa ba thosa ka ditlhobane.
1: A o gauile re shakes empa ge ntlha ya gago yona e utlwagetse he le ga e le mo a o gauile ntlha ya gone o se e beile. Mamedi le wena o ka kena metsong ena e lesome le metso e me robong re fagaletse gora ya botshelela o ka kena le wena o tshwaela kapa gona go botsa mme kwa di diputso mapi le ditaba tseo a seng a di buile tsa thekisetso le ya dijothollo ya dihai tsa tholo tsa Basotho. Mamedi kgotso. Nade Molale. Nade Molale.
3: Ea nade. Ke re nna ke kopa go botsa gore na mme o tiisetsa rona bana ba Basotho gore go kekere ga etsagala ntho e tshwanang le a dilemo se fetileng mo o ileng ga rekiswa dijo tsa Basomphedi na
1: ntate mona le ne re re utlwe na tsa Basomphedi tsona go na go tlhoa di rekiswe kapa o ne botsa ntlheng e feng.
3: Ke re na le ke ka ba ba re ke ba re ke ha re ke ba ba ke le go tsa go ele ke ka ba tsa tsama ke ka le ga lo ka le mo se fitile
1: o nda di etsa hona ka tshamo
3: ye tsa etsi hona ka tshamo
1: nda ngi nda tere le bua mamedi lo ena ke na he o le wa o qetela mogahlong mona wa pele wa dipotso ke tse o fa me kwa di re a kene ho tsona no mwa mana ke +26659933 ke ra he lo ena go utlwe na o karakatsa gore mohlomo mme kwadi a hlakise ntha efeng e wena o e bone e tsagala kapa e gona go botsa ditlheng tsena seo a seng a di behile nomoro gare ke +26659933 ke ra mamedi lo wena o tshwaele mamedi kgotso mamedi kgotso mme
4: o phela wa mogatu
1: ka mo ha u mema phela jwa
4: a pele ha ke a kala le lona
1: mme
4: ke go kutse hore na ya potse ka ne le hore na ho ngodisa ka ene ne ka di jo tso se tsa e tse di thong tapa ho khetswe hore na ke hileng ke a bona
1: ka le wa metaba mme kwa di
0: yandat
1: a ka ke nna tsola mme
0: ntate ke tle ke bontshe mme ka mane ka ke ka qatha
1: ke ntate Molalle
0: ntate
1: ke ntate Molalle ka qatha ka moo
0: oho mme a qadileng pele ho yena
1: ke ntate Shakes
0: a butsitseng hore na lefapha le fe bona ho melaetsa ya phatlalla
1: ke ntate Shakes
0: taba ena ke taba e rileng ga e sebetsa gale ebile jalo ka ntse ke hlasela le moyeng sena ntse ke hlabia le moyeng tse ding moo re ntseng re e bua gore mo rileng ga bua gore dihwai di ile go ngodisa mme dihwai tse jalo

0: tsa modisa ke tsona tse lebelletsweng hore di tla isa dijo sense wa isohla jwalo ka ha ke tshwekege lefapha le qadile tshebetso ena ka hore le ntse dihwai pele mme re lebelletse tsona dihwai tseo tse ngodisitseng e seng dihwai tse sa ngodisang ka hona dihwai tseno tse ngodisitseng lefapha le na le dinomoro tsa tsona ha ba bona ba sa fihle ba tla boela ba letsetswa ee ntate hana ke tswele pele gape ka ntate mona mana re na bahlomphehi ba ke ba tla rekisa ke tle ke bontsha gore go buletswe sehwai se seng le se seng gore se rekise ka gona re lebeletse dihwai tsotlhe gore di tle di rekise empa go ntse go na le yaano la gore na go rekisa mekotla e me kae ka sehwai ka seng hana e nngwe ne itseng ke kopa tshwarelo
1: o Mthabo ne ka ona botsa gore na mohlomongwe methati o ya go ngodisa na go buletswe bolentsi o bontshi gore ga tala le rona fela ke nagana go santse o marabetse gore dihwai di ngodisa pele mme ke gona ditlatla ga se di ngodisitse
0: jalo ntate ke ne ke utlwile ka gare bile le dipotso tse tharo
1: eka
0: go na le lengwe e ke sa ya gabang
1: a o di arabile mme
0: oho ga ke a leboa ntate
1: mamedi metso e masome a mabedi a metso e meraro re faletse go raya botshelela mme ge re bulela mokgatlho mongwe wa dipotso o nomoro ya mogala ke plus 266 59933 le wena o botse potso e bang ga o a tlakelwa ke ditaba tseo mme kwadi a di beileng tabeng ena ya thekisetso ya dijothollo tsa basotho mme ge sebisa mongetla o rena gona go botsa kapa gona go agela ga molangwana ge nomorong ya mogala ya plus 266 59933 le wena ge o bele seabo ditabeng tsa rona ka jeno mekwadi gape ga kere utlwe mona ge basotho ga ba tla mo ba ngodisitseng ba tla ba sentse ba nkile dijo tseo tsa bona kapa ba bolelelwa na ba tleletse kae motlhomong kapa o tlo setsala jwang
0: ntate jalo ka ga go bontshitswe go itswe sehwai ka seng go tla ka kwa mekotla e 300 e leng go bolela gore ga ona selogai se e lebeletseng go tla le mekotla e fetang 300 ee ntate ke tle ke tswele pele gape ke bontshe gore dihwai tsena tsa gona di tlabeng tse di bua le ba lefapha la thibelo taolo ya dikoduwa diterekeng mme ke bona ba tlatla ba dula ba ntse ba tlwaisa ba ba bontsha tsela gore na tsela ya tshebetso ke efeng
1: na motho e mongwe ka botsana e be magolo a makago ga a mangata gagolo go ba bangwe ba tholang monyetla wa gore ba rekise motlhomong
0: a shekanete ke a gola ke tle ke bontshe gore le ga e ba e ngata ga kalokalo ka mokgotshwanang le teng re ka se lebelele gore ebe motho o tla rekisa mekotla e mmedi fela jale re leka gore re nne re gatlhametse dihwai tsa rona tsa basotho tse re etsa jena ntate
1: mamedi o ka kena ge nomoro ya mogala ke plus 266 59933 le wena ge e bang o kalakatsa go botsa mme kwadi dipotso godima taba ena ya go rekisa dijothollo tsa dikgwai tsa basotho tse tla thagoa ka la lesome le metso supileng mane phupšane mme go feta latsi la o sane fela nomoro ya mogala ke plus 266 59933 le wena ge o ka kena gore o botse mekwadi dipotso ashe mekwadi e ka re ditaba tsena di tlakile o ka phethela mamedi ke mamedi kgotso kgotso mamedi ntate
2: ke le gabala moalesuu
1: nate le go gabang
2: ke kopa go botsa mme fatsa ke a utlwa ka nnete ya bajale e ya baji go tlaswagela ya bajale ke metano go tsa botsaaileng ka yone ke a utlwa gante ke gudu ga motho mo ya re ya ra go se ke go pa tlo ra jo ke bu se ga mayo mo go la wa pa fi si ye ji ya pori ke sa ke bu kae e tsin ma re go ina wa ka re di ga pe no ga ba sa se ke

ke wa sema sa Lesotho metsotso ya rona e ra go fela re ya ge lebile go renyane ya borobong re mo lebo etjwalo ena Ntabi Flora wena mamedi o selema sa Lesotho tle a re fela mokamedi ya renang yena o tseba seo re se hlokang mme re beya jwalo fela metsotsong e ka banye meraro pele re fihla goreng yane ya borobong mo na le wena re tlang go arogana ga re fihla gona teng ke a tseba wena mamedi wa sema sa Lesotho tle gore ga re a sebetsa gantle nna le wena letsatsing lena empatlhe ke kopa o ntshwarele ga dintho di le gantle wa tseba ngwana batho wa itela ka nnete empa ga o le jena ga gona letho leo re ka ga le etsang wena mamedi wa sema sa Lesotho tse jena tsona nnete sa le ke re ngwana batho ga ke na taolo godima tsona empa modimo yena e ntse le modimo ya pholosang e ntse le modimo ya lopolang lebitso la ka ke Deborah Nqosa ga e sweke na sa rata ga Nqosa mme ke tla kopana le wena tle letsatsi leo modimo a tla kgetha gore nna le wena re kopane ka lona go fitlheletse nako eo e tlang e ba le bomamedi bo monatenate ba mananeo a tlang go latela go sena sealemoya.

Hantle o duma hlo ke hora borobong sena ke Salamoya sa Lesotho. Ditaba tsena tse phetana letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi ke boetse ke a o dumedisa. Mongodi o moholo lekaleng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng ebile le moetapele wa moifo wa Lesotho Mongadi Thabang Lekgela. O re kopano ya diofisiri tse kgolo tsa mebuso ya Lesotho le Botswana e butsweng ka molao ka jeno gabodone Botswana. Ke sesupo sa bongwe ba dinaga tsena tse pedi mme tla ba sethala sa boikhutso bo o tibileng molemong wa dinaga tsena. Mongadi Lekgela o re sepewa ke o tshetseta maqhama a tshebedisano mafapheng a a fapaneng tlasa tumelano ya tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Botswana e leng BNC e ileng ya tekenela selemong se fetileng mme e tla ntlafatsang maqhama mafapheng a a fapaneng ntlafatsong ya moruo. Go feta mona mongodi o mogolo wa lekala la ditaba tsa matšhabeng naeng ya Botswana Mongadi Thuso Ramodimosi gore kopano ena e tla shebana golo le ditabatabelo tsa dinaga tse pedi mafapheng a a fapaneng. O itse e boese ke sesupo sa maqhama nako e telele a dinaga tsena. Kopano ena ya matsatsi a mabedi a diofisiri tsa makala e tla latela ke ya matona ditaba tsa matšhabeng ka Laboraro. Motlhomphe tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane ena o lebeletse o fitlha naeng ya Botswana ka Laboraro mo a tlang go ba le seabo kgakolong ya tumelano ya tshebedisano dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi ka Labone. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntwera Papa o re mmuso wa Lesotho o tlhokomela thuto e leletsetele ka godisang naga moduong mmogo le o susumetsa maikutlo a baetsang diqeto mafapheng a a fapaneng. Professor Rapapa o boletse sena ga bula ka molao mmoka matsatsi a mararo wa 15 wa boitlhatlhobo ba dinaga tsa tikolo e ka borwa Aforika e leng sa ya Maseru o tshwereng ke lekgotla la ditlhatlhobo Lesotho le Ikhola mo a supileng gore dinoko tse 80.

0: Ditabense di lekala la tikolo le meru le sedizwe ke setsi sa lefatshe se shebane le ditaba tsa tikoloho. Lenaneo la mokgatlo wa matjhaba a kopane la ditaba tsa tikolo esita le la ntlafatso e leng UNDP. Le tshwere thupelo matsatsi a mabedi a boithuto ka ditaba tsa taolo ya dithole maserohotho le se e seng fela taba ya bohlweki empa e leng tshiya ya mantlha ya paballo ya tikoloho, ditaba tsa bophelo esita le kgodiso ya moruo.
1: For too long, waste planning has relied on estimates rather than data. Yet sound decisions on recycling, pollution control, and the circular economy depend on accurate information. This training is therefore a foundation step towards strengthening our national waste data systems.
0: Go sa le jalo motlatsi wa moemedi wa UNDP Lesotho Mongadi Thaya Msalu o tholeitse mmuso wa Lesotho ka sebetso ya o laola ditholeng ka go kenya tshebetsong lekgetho la plastiki le wananela lenano la naga le shebaneng le taolo ya ditholeng. O bile a ipiletsa go Basotho o sebedisa dithole gantle ka di ka fetoa kgwebo. Re phetela ka tsere mo kanyiwa ntlafatso le boiphediso metseng EIP e le Mofumadi Mmasetšhaba Nthunya. O re lenano lena le tlo thusa malapa a sekete a tlhokang seterekeng sa Thabazeka. Tsena di tlhaeletse ka jeno tshebeletsong ya go gakola morero wa bobedi wa EIP ke lekala la tekano batšha le ntshetsopela setšhaba le ba nang le koba bogadi. Mo Mofumadi Nthunya itse morero ona wa mmuso o qadileng ka selemo sa 2022 o tlang go fitlha pheletsong ka selemo sa 2027. Ke morero o ikemiseditseng go thusa Basotho iphedisa ka o ba tshwarela dithupelo ka tsebo ya kgwebara tse dingwe. Ya tlang wina molemo morerong ona wa bobedi EIP le Mofumadi Mogwane Sekobotlo. Ora ba ithutile go qala dikgwebo tse nyane poloko le tshebediso ya ditšhelete le botlhokwa ba go boloka sebakeng sa tlokotsi. O bile a re morero ona o tlo ntlafatsa bophelo ba malapa a bona. Ditaba tsena tsa goraborobong di fitlha pheletsong mona tse tlhalamang tsena di tla ba ka gora botshelela oseng go fitlhela ka nako eo ga e betse kgotso. Motating o na mamedi ke o memela go tlo mamela polelo ka letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng. Mohlomphedi Mphota o mabapi le leeto la Mohlomphedi Tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane naheng ya Botswana.
2: Ke a le dumedisa setšhaba sa heso. Ke tlhaelela mona go le tsebisa ka leeto la Mohlomphedi Tonakgolo Samuel Ntsokwane Matekane moo a tla etelela moifo wa Lesotho pele go ya naheng ya Botswana. Go ya matlafatsa dikamano dipakeng tsa dinaga tsena tse e pedi tlasa selekane sa komisi ya dinaga tsena Bi-National Commission BNC. Ka la leshome le metso e robedi Phupjane 2026 motsemoholo Gaborone Botswana. Re tla gopola bohle gore hlogo ya naha ya Botswana President Duma Gideon Boko o ile a etela naha ya borona ya Lesotho ka Phupjane 2025 e le lekgetlo la pele a tlhakela Lesotho e le President ya naha ya Botswana. Leetong leo la hae la semmuso, dinaga tsena bobedi di ile tsa tekenela tumelano ena ya bohlokwa ya tshebedisano more BNC argument, e bileng e reretsweng go tiisa maqhama a setswalle seo e saleng se le mofuthu dipakeng tsa Botswana le Lesotho ka dilemo tse ngata. Phuthego ena ya bohlokwa e tlang go tswela pele bodulasetulong ba Mohlomphedi Tonakgolo Samuel Ntsokwane Matekane le President Gideon Boko, dinaga tsena tse pedi di tla tshotlha mokgwa wa tshebetso le tshebedisano e le go tiisa dikamano dintlheng tsena tse latelang: kgwebo le kgwebisano, maatla le dirapšwang, metsi le dutlhedilweng, temo le kanetso ya dijo, thuto le ntshetsopele ya setšhaba, bogatlhaodi le botšhaba, tshireletso le polokego ya setšhaba, motsamao o lokolileng le bojaki ara tse dingwe. Ke boele ke supe gore phuthego ena e tla etelela pele ke phuthego tsa matona esita le bahlanka ba bagolo ba mmuso go tloga ka jeno ka la 15 go isa ka la 17 Phupjane 2026 e le lokisetsa phuthego ya setlhogo ya ditlhogo tsa mebuso ya Botswana le Lesotho. E le karolo ya leeto le mmoka ona, go tla boela go be le sethala se reretsweng go kopanya bagwebi le batsetedi ba dinaga tsena tse pedi, mme bagwebi ba Lesotho ba tlang ka karolo ka mokgwa o maatla sethaleng sena e le go maatlafatsa kgwebo le kgwebisano le bomphato ba gabo bona ba Botswana. Mohlomphedi Tonakgolo o tla boela a etele setsi sa ditemane sa naga ya Botswana Diamond Trading Company le go bona le go thakelana malebela ka methati yotlhe ya manang le borafi isita le ntlafatso ya ditemane. Ke tumelo e sa

seleng ya mo swa le soto gore ka mo ka ona dikamano tsa dinga tsena tse pedi di ka matlafala le ho feta Mr. Lotli sa ditholwana tse tlang ho ba molemo o na ya rona le ba soto ka kakaretso ha holo di ntse o ke seng ke buile ka tsona le ka lae so la machabeng le me masi tsa ba sohle sa ba soto o la ka letsa mhlompe itona holo le mwifo wa hai isi talo kopana merapelong gore kopano ya dinga tsena tse pedi ya tlele ditšhaba tseo tsa naga ena tse pedi tsa borona nakong ena eo diphetogo tsa dikamano dipakeng tsa dinaga lefatsheng di fetofetogang ka sekgatlha ka tsela e e sitwang go lepega naga ya lesotho e leetong le e maatla la go matlafatsa dikamano tsa naga go naga ka nngwe bilateral relations mme ntlafatso ya dikamano le naga tse ding ka bomong e tla dula e tswela pele ka mehla ke a leboa setšhaba sa eso Koto Pula Nala.

0: ire he haulti na ki tawgal ndati pamotse e mona ma tlobua ka taba tsantsi re di silence la tsa magoba ka pa mabanyana ndati pamotse ndati pamotse
1: dadampesi
0: uang he mkhaladi
1: ah ka nete ka tsogeng ka mo ba khaladi tse ri phiretse ka nqena ka lesotho
0: ngiyale botat ay
1: eh anta be sebe di medisa ba America wena senda tempis hola la haufi ka ntle ka ona
0: be ye ye vitile ngi la ga bua ka khodisa ya ngwana
1: ga bua ka dikwaelo ntate tse ne di bopelwa di lohellwa ka ha go bophelo ba bana tsene di ba fetola bana la ba sadi ba sebele ha ba se ba hodile e le ngwana ba elelelwang ga e se le banna nna nthona tse sala ke rutwa ke le bana nna kwa ke le bašwa ga o kwa go montoto ona bošanyana ba kele mošanyana
0: empa kaleete ka jeno se e se le banna le basadi
1: go bualona
0: ba ka la o kena ka ga lenyana
1: jale ba ke bona ga ba batle bana ba bona ba kgole bjole ka bona
0: Ao, tsara pele le de pamose.
1: Ya le ka jeno
0: o batla ho ngimetsa.
1: Re ka jeno tate ga nare re sa se le bana le basadi. E se le batho ba baholo. Ntse le tshwanelo ende le mpese re shebe bona di kwaelo tsa bophelo ba ba sotho ke dise. Ka ba tsa banna tse tsa hore be batho ba bohlokwa se tshabe di kwaelo. Di ntotse tswang tse le bana le basadi ke dise. Basadi ba basotho ke tlebe batho ba bohlokwa setšhabeng e le gore se ga se yampa le gare ya ba re bua ka bana fela ditlwaelo tsene di dueletse bophelong ba bana tsene di tabele tsa banna le basadi ba sebele se ba godile ba kene lenyalong sa bana le bana jale ditaba tsena tsa kgodiso le ditlwaelo tsena nnaane di felela bongwaneng gobane jale a ka tsa felela bongwaneng tate mpesidire re tla ba le batho ba bagolobe le ba ise ba sena tsela tseo ba ka di shebang kapa ba di latela gore le bona e tlebe banna ba itshematletseng tlebe basadi ba sebele jale ka jeno re tlotla re gopotsana le momamedi tse ding tsa ditlwaelo tse loheletsweng bophelong ba basotho tsa batho ba bagolo jale tse nne le tsona tse ba thusang go ba batho kapa setšhaba se kwenneng e se mmeleng fela e feta le kelellong le phedisanong ga ke tsaya ba ke etekile gantle ntate bese ke tseo kena go yona
0: ke o mametsantle ntate pamose

0: ke ha ya ke te dilang tsa ntate re re setšhaba ke setšhaba ka ditlwaelo jwale ka se re bontshitse ona ne di bopa bana bang le batho ba baholo ditlwaelo di ntse di ba bopa mme hore tla re motho ke monna wa sebene kobane ka nako ngwe re sa sheba le bophelo ba hae hakalokalo re shebile ditlwaelo tsa hae fela ha re nyakogela ditlwaelo tsa hae fela re sheba dintho tsa di etsang ka mehlala matsatsi go tloa goseng go fitlhelela mantsibua e be tsatsi la pele go tloa goseng go fitlhelela mantsibua e be letsatsi la bobedi go tloa goseng go fitlhelela mantsibua e be letsatsi la boraro ga ka tseba gore go bolelele na motho eno ke motho wa mofuta ofeng mme basotho bona he ba ne ba logoeletse ka gare bophelo ba bona ditlwaelo tseo re tla tseba gore tsena ke tsa banna ditlwaelo tseo re tla tseba gore tsena ke tsa basadi ga o kopanya ditlwaelo tsena tsa banna le tsa basadi o tlo bopa ditlwaelo tsa setšhaba he ntate peso tse e bopileng gore ebe ge tabe ge tseba go bana batho ba kgalemang ge tseba go bana batho ba tshwereng taolo metseng go tloa ka malapeng metseng sebakeng jalo taolo e se ka matlong fela ka matlong le ka thoko sakeng le ga di le nageng jalo jalo e seng basadi ka kung fela basadi ka kung le ka ntle basadi le go ya masimong kwana le dibakeng tse dingwe e le mo ka tsebang gore mosadi wa mosotho o a etse tjena ha go le tjena he monna wa mosotho o a etse tjena ha go le tjena ko mosadi a etse tjena ha o se o le tjena he e ba se di shebile banna ke ditaba tseo gereng ga o tla ukwa mosotho a tsho jalo o tsebo wa ba yo a ipapisitse le gona bophelong ba basotho ke ditlwaelo dife tse e logeletsweng bophelong ba letsatsi le letsatsi ba monna kapo ba mosadi mela kgena re tle re teye metlhala gobane bele ke taba tse ngata tseo ge ka ba ga qeta lenaneo lena ge soka ge di bua kaofela motho wa monna ga a se a godile e le mofa wa o nkileng bongwaneng bole o lokela go tlhoya boroko ya dimpisi tlwaelo ya mosotho ke gore ga gona kgomo ya boroko ga gona motho a kileng a fa a gapa kgomo mona a bitswa mogeneng wa tho gapile kgomo ke ena ya go robala digoga tse ngata nako tse telele mme gona gore monna o nyatsitswa boroko go tlo boroko a botšhakele a bo etele le ona ga a robale o tla ukwa mantswe a teng le go kopanya dintsi go tlosa bo matlhong ga a robale ona kopantse dintsi fela kapa ona tlosa bo matlhong o tla ukwa ga a re ka bo robala go kapa go fela tlwi wa bontsha go ke ntho a enkileng ganyenyana ka sefutho se segolo ya ba sa phagama mantswe ano le tlwaelo eno ya gore ebe monna o tla tlhoisa boroko ebe go thwe letsatsi se le mo tšhabele ka magago ge tle ge e bue ka gobane bana ba gamametseng tate go thwe monna o tlame a tsoe dikgoba di sa gobetse
1: ga o le monna o seka ba thabola pele ya setso wa mogao
0: ge ne ke
1: tshobalobana ba mantsi e meng ba se ba tswile
0: ke tshobalong tate go thwe se ke nne ga bomme ba theoa uele banka dintho tsena ba yo dikgala ya ba uele ba dikgalela o ntse o le diphateng se ka ga mosadi yang ka lefielo a yo fiela a o fielelela diphateng se ka ga nka dinkgo a ya sedibeng a yela sedibeng o ntse o le diphateng e se e ka matlhaope o mokudi mona mme tabe eno ke tlwaelo e ne ke ntswe ke bane bele monna go ne tho na o na gana o tla tswa o seng a ya kae sebaka sa pele se monna a tlaya go sona o seng ga a tswile ke kgwe kgwaneng ya motse mane tate mpesi mane mona lo kena a tsoe ya ka e kgweng a ka a tswe ya gagalo ka thoko go motse a ka bonna motse o ntse o eme gantle ka ditshobotsi tsa teng tsa motse ona tsa di tsebang a ka yo tlhatlhoba a hlwele masimo mane a hlwele thotaneng mane a hlwele ba yang mesebetsing jalova e le obane ga mo tlhokisa lebaka la go atla kana go itswa tsoe a ye kae gobane

0: kopolo le tebello ko monna ha tswa la sa tswana ho ya kae empa hona di sebediswa ka konka hona ntate ntate please aka ba sa ho rutswa gafu aka ba sa ho rutswa malamu a di tswa le beng ba tsona ha hona motho a kekeng a wa tswa ha tswe na ho ya kae ke ka hona o ka bona bo shangene mmane a etswa ntho e leng hangata motho mo wa bana ba ka ba ke di ba mpotsa gona ha ho bolo di tso yo bona la bo mama mo gahlane tsatsi le le leng ba tla ka patsi ba tsamaya ba gutla ka patsi ba tsamaya ko ke le to le le na go telele ke le be ke ba bolella ke re ke tloelo e ke nwang ka ho go wena hore e tle ga ile monna a ske a ba gathala go etsa ntwe le nngwe na go telele a hlatsebe o monna go hotswa a nka molangwana wa
1: ha a sa tele
0: ke tsho jena that a tswale mo a ga mo kwalo a tswale mo ha khutla a tla gwanetse a tlo kena gwari bophelo bo ono ba boetsang tsa tsideleng leleng ke yona tloele o gereng e tla mo thusa ho ba monna ya ke kengana a tswa ya ka ha o le tsatsi no so tho hape bana lo sa no so tho hape bana se le nna hape o lo tswa tabe eno etsa o e bopwelle he pelo nya hai mona ntate ntate mpeli
1: o re ende re ba mos
0: o kwa sa hona hape se lo seng hape wa re se lo ana se lo seng hape e wa na ka se le manta e wa na e se le moqobela ko matsatsi ana tsa tshaba a mo makapa a the ha ile a go pelo go etsa ntwe le nngwe ya batloelo e ba mosebetsi o bobebe ba ntho e mathammading a e mona ya e etsang letsatsi le letsatsi monna a jalo ga a fetwe segoba ka baka la tlwaelo e jalo monna a jalo o dula a tseba go lokela a tsowe jale gape-gape go thwe mantsiboya o lokela a bona gore bashanyana ba kwaletse gantle a bona gore di phuthuwe kao fela gantle tse go tswang le tse di leng nageng le go kwalela bona gore mekwalelo e tiile gantle sa keng gona go bolela gore e tla ga bana ntse ba kgathale jole ba kwalo etsolo wa go qetela wa go kena moalong e tla ba yena monga mona ebile ele ena wa pele wa go gaowa moalo mono jale a tlatse bo go fa masadi bolokoloi ba gore a tla hulia tlasa bethe a iyo kgala jale a tla alo le gantle a tla tlhokise a yo tsosa bana jale go etse o tshwana ba bangwe ba ya mabaleng baba ga o ntse o uwa mabaleng uwa kae gala manga mona bonna di sa feletse sa ke mmane a bone gona di tsoa gantle na jalo jalo o tlameya bona le methethele ya bosimo ba ileng ba selwa a tsebe gona ba ileng ba selwa ene ba bosiuna ke boma ke mofuta wa tlwaelo ono ka gola ge tla ge bapise le ka nqena ka go ba basadi le gore e tlena tefele momamedi ntatempase eyena mosadi tlwaelo eo a e fuwang ke ya gore lelapa la gae le lokela le je dijo matšhesa-tšhesane tsatsi leng le leng le leng ga e le o seng dijo a phomosetse ba gabo tsatsing leng le letšha ba lelapa ba je dijo tse ntšha tsa o seng tsa tsatsi leno e sentse go betseng tsa maobare ke belaele gore ka nna ba ke ka mogono o rona ge leng bahlakwana gegeng ga re je sengwathwana sa maobane koo tsa maobane ge dije di fela be le tletse bo ba letsatsi le letšha la osane kele la osane ba tle ba tswege basadi huwe thameso go lokiswe thameso ya re ga badisana ba tsoa pele ba ya nageng ba nna pele ba ya masimong jalo ba tlo phomosetswa ka thameso tabe eno tate ya gore mosadi a tsoa oseng tsatsi le leng le leng e bopeletswe ditlwaelong tsa basadi ba basotho mosadi ke wa go tswa oseng a kutumanya ya ha le hlama le tshaba mane a ba sa tswa sedibeng a sa tswa ka nako ngwe tse o thwa ile yena gantle ntate mpesi a ne a gale metsi a nkgo a ele halofo a kgale a tlele a matšha metsi a tsatsi leyo dijo tsona tse teng.

0: tsietso mona papa tene ka futsholwa ba di sana kwana le bomang monga mosa ena o tlaja tse tshasa o tlaja tse
1: futumetse
0: a haiba ke le shilishile haiba ke papa ka lebese fela papa ene be tshisa go bona la hantle gore mona ona masadi le bala le be le fietswe go le magete ba eti ba tla mo monne yena ba lapa lena ba tla tsota magete ha ba kena mane le ba leng le fuetsweng ke mosadi ha le fiela nda dempe si ha ga go ne le fietswe mo ba ke o sane
1: ka ne
0: ha go no thugwe mo ba ke ka jeno ha re le jela mo ba ke ka jeno e le o le yena ke tloelo yo a lokelang a e phele letsatsi le leng le le leng le le leng ka go etsa jalo ntate Mpesi go kengwa go yena mekgwa ya go tlhokomela monna wa ga tsatsi le leng le le leng ka nako nngwe ntate Mpesi o na le banna ba tleng ba tswelelang tseleng e sale ka mafa empa jele ga a tseba o age o a tlha ditlhatlhee ka nako a ka tseba go lokisa mabaka ya gore a tla tsamaye a phomoseditswe a sa tsamayeng a phomoseditswe a tla dinke mofao o tla ja pele ke tlwaele nngwe e kgolo eo e nngwe ya bobedi e kgolo go bona basadi ga ba tlhatlheletsa go seng ke tsamantse busa ke mefuta ya dilwe mmedi eo ke mosadi a laela gore monna ga a fepetswe ke bana kapo ke mang kapo ke mang ke mo e bang yena ka seko he mo ha ile a tswa ka mo file tsona e tla ka nako tsena ga e le bosiu pele a tla ya moalong e be jalo o phomosetswa ke mosadi wa gage ka nako tseno lebaka kobane gangata motsheare mona banna e tle ba phathano go le go ja dijo tsa motsheare e se ntho e teng tsena tsa motsheare ke tsa magoa ntate Mpesi tsa go na le dijo tsa motsheare ke tsa magoa tsa basotho ga monna ile a tiisa gantle goseng motsheare o sa tla ja mofao o teng empa o tla ja mantsimoga gobaele motsheare mona go phathame o phathame e se ka ba gampesi maana ga ba tlhabile ka tla ja ditshela e se tla ba ga mang phamotse mana ga ja a tlhaba ka tla ja tlhogo jalojalo empa o tla fumana gore tse kgolo agolo tse tlhompheyang tse lokelang di be teng ke tsa goseng le tseno tsa bosiu tseo jang kapa jang ke ka gona o tla tho go monna jale tlwaele nngwe ya monna gentate ke ya gore le ga o ka bathwe mo a ileng teng ga motswalle wa gae go ne o tlhadile mokono o ne a betile mogena nama e le ngata empa ga a tlame a ja gore a kate lephako gobane ga a fitlha a lapeng o tlame a ja tsa mantsi bue
1: a ke re leto re dipamosa
0: monna ga ile a tswang date a ba o ile ga le go ka batho ile moketeng ga a tlameha a ja mono a kate lephako o lokela siene ga a ya gotlela gae ga a fitlha ga gae mane ga a lokela yo kgotsa dijo tsa moketeng ga a lokela a fitlha tsa itlhokgotsa o tlameha a fitlha mona dule fatshe a phomosetso gobane o tla fumana mogatsa ya so ka robala a emetse go mong a lapele ne a fitlhe a tsebe go tla phomosetswa ka letsogo la gae ke tlotla e kgolo ke tlwaelo e kgolo eno ya basadi ba basotho a ka ke a robala e be gore o tla bona ga a fitlha ga a ka ke a dingwatha dikwela mono gare dijo tsago ke tseno tafoleng o lokela ke tlwaelo ga emele monna ga ya fitlha tabe ena gore ke tlwaelo gore a mo emele a fitlhe e bo e tsape feto wa tlwaelo go monna gore le ena mo wa teng a orowe a gopole gore o emetswe mane go phomosetswa mme tabe eno ka bo yona tlwaelo eno ka bo yona ntate Mpesi fitlha e kgaola kgang ya wa fitlha bosiu gadi ya goba eyantate e bo e tsape fitlha e re ga ja mona ha lokela dingwatha fela ebe o sa go

0: gofe monna tlo ya lo go halo ke le goga dilo tsa mosadi ya o lo ke la di ye a di ke
1: eh de de bomo o se e ga ba ga ba ba me isi ba sa di ba ma tsatsi ya
0: le ba ba ba me ba ba ba ba me tsene le
1: o ke ntate
0: ba me tsene ntate ke kwa ke na le tshepo ba ma me tso o lo ke la o a ska di ngwatha ngwatha fela e o sa di be ya kwana go gotse kapa e o sa ge wa no wa wa wa bala ke ke le monna ye a tsa le monna mo sotho a ke ke ana bo tsa mo tsena ho bona o sa wa bala eh kapa e be o fihla re o gotse monna la ha ile a di a phege mellwa e ba mabaka na mo tsheo kwana a ka nga mokete mo ana mengwe teng wa tseba go o sietse tsala le ha ja mona tla ba bietse ho ile mana se le batla se ka ja ha ke fitla hae ha bo no zo mpha fela ho la ke fitla hae kwa e jana e lo go bona o ntsa ho pola ho o ntsa ho pola ho o ta me a ska ba sa a etsa tsohle mona a siele tsa ha fitla
1: hae
0: e yanda e yanda ya bo be di ke a hore tlwaelo ya bobedi ke ya gore gona mono ma teng ga e se le bosigo o tla o goa a go uo bona bana ee andate ena mosadi ipatwa ka bana se le batla ke fitlhe bana se ba gobetse se rage ke fitlhe um bana ba ka se ba gobetse aga se bana
1: ne ke bua tsa ke motho e mongwe tete phamotse a tswa kwana dimine kapo
0: chaa
1: o tla ta dilo go gae ke ga kile bona bana
0: aya
1: ga a fitlha ya ba o thola mosadi ya lesiko a chakile a ile gabo e ne e le nako yane ya mangwebo
0: eyana
1: ga a fitlha goseng
0: e
1: ya ba wa dira wa tsamaya o lata mosadi gabo
0: eyana
1: batho ba gae o itse o tlo bona bana bana ba ke bana ke re bate ngwana ka mogolo ga yo mo
0: go bualonta go bualonta mme tlwaelo eno ya pua basotho ba bagena le go tswalela a tlameya rekise phoofolo kapo go tšhentšhane le metswalle o tla kwa kisa yo bua le bana pele ga yo bua le bana tle o bua le mogatsagae ee ga tsala ga monna a tsala ga tšhena bana ga bone go ethabela ha ka ba phishwe ga ha sa buile ka bana ha phishwe ga la ha o wa mateng ka go ya ha re he bana lona se ba tla kgulu ba le go fumana bana ba se ba go betse ha nda ha phishwe ha sa buile ka bana ha phishwe
1: ga
0: ha o tla bona ene go mo ke ba tla mona motswalla go ntshiela he go nne bona wa supe o bana ba ka ba ya gata ha sa itse bana fela ntate ga e sa thetso ga o tsenjwe le ena ke yone bana ba mona ba ya gatang heno o tlame boso o kwa ka pelenyana gona bana ke ba feng ba ya gatang mme ke tlwaelo jele tlwaelo eno ntate ebile e fetlile ke tlwaelo ka o mona go basadi ga ona mosadi a tla gobala monna a so fitlhe gobane mosadi o lokela bona go monna wa gae o jele dijo tsa bosing ebile o dijele o di qetile ga monna a sa je dilo tseno a di qetang tate pese e se ba taba ee o jele
1: kae
0: e yanda mme taba eno ya go jele kae
1: e tlame
0: e ka dukang kgotso ntate le dikamano yeo le malapa a ka dulang fatshe ga taba eno e ntse jale mo mothong ga a fitlha bosigo o fitlha a gotse mme tabeno ntate ke tlwaelo ya basotho ya mekgwa le phedisano ya banna le basadi e bopileng kgotso bongwe um le go ata gwa setšhaba sena sa sa basotho
1: mme ga re bua tsena re bua ka ngwanaane re buileng le ena bekeng e fetileng
0: gender se le monna bua le se le mosadi ditaba tsena tsa ditlwaelo ga di a felela bongwaneng mane go ntse o na le tlwaelo gape tse e tsalang ga a le mogolo tlwaelo nngwe tateng pese ya banna ke ya goreng

0: ke dikgwedi kapo ke masole a motse. Monna ha se monna e ha shebane le lapa la hae fela. Ke monna ya shebane le malapa a mang. Mo boikarabello ba hae ha bo felle ka go lapa la hae fela. Boikarabello ba monna bo a nama. Bo tswela malapeng a ka ntle. E ba ke malapa a manang le ona. Kapa ke malapa a baahisane ba motse mono. Monna ha le teng ka tlwaelo ya Basotho. Ko go nka boikarabelo. Ba mo hujwa lonta. Me ke yone re ntse se chaba tlwaelo eno. Ho go ska bisa mo mamedi tebenda de mpesi. Ditaba tse tsalang ha ga motse le mo banna ba leng siyo. Ha se pagela banna ba te ha o phetolwa masimo. Banna ba motse ba phetola na masimo a ba hlola hadi. Ha ho wa naheng ke bashanyana ho laya banna ba laela bashanyana ho ya naheng. Ho laelwa le bashanyana ba ba hlolohadi ba ya naheng.
1: Ha
0: hona go motse siwang ka sake ntse re mong a tsona o na hlokahale. Ha ya bona le monna wa motse mona ha ya ga a siya. Banna ba setse mona ke boikarabello ba bona. Tabe eno e fa tshepo monne molemong le ena e tla ga a se a shwele. Bana ba hae banna ba teng mona ba tla sala ba bona gore di ntse di mo kwalelo ntse go a uwa di gotlwe. Ko bane re ka moshanyane eno a gele banna ba motse. Re tlo teya ka monne mong motlhabane. Ya tlo tsosa hlogo mono ha ntatae mohaisane wa rona, ngwana bo rona, motswalle wa rona. Mme o tlameya ditego tsana ntse a di fumana go ntatae, a di fumana go rona. Hoi wa khomotse ha ka tsho ha mo kwalo so ha ka re ku ba thata ho gafe ha ba no ke no ga khwathe ha ba wa ga bisa mmae mona ke bi ka ba lo ba banna ho mo isa khotla mana yo tshwara ka mathe ke tsontse no tse tsilitsila a ba khwathe ha ba mmae ma dumela
1: ne ha ba ile monna wa thaba o tsana a ise ka thukonya.
0: A wele na eno ha sa so ha sa lwa mo ha yeme ha ba ha se ba o sa ida borotso wele eno se lwa se chaba se no sa ka go le eno ke re la ntse le mo tlhankana nyana o tso no o ha le mo tso ntse ke na dikolo tsa mathomo a gona ka poka o di mo nyana o tla laelwa le ba shangena ba motse mmono ka o fela o tla tshwara teu masimo ye sengabo o tla tshwara teu le masimong abo o tla kotula kapo go kofolwa kapo e tswa masimong a mang go tla tlo kofolwa le yena go yona go tla thotwa masimong a mang a tshwere teng o tla e tshwara teo le yena masimong a bo mona ga o thotwa dijo di ya lapeng ga kgomo di le teng kapo di le siyo o seka ka le teng kapo e le siyo ga fela moshangana le teng monna a lapa leno ntse a phela mosadi wa lapa leo ga ntse a le teng ga o nkuwa meomo otlha ona o tlamayang ke mooma yo tlhaodisa basadi ba
1: bangwe tsatsi le leng ga ntse ke gola ga ke re nna ke itsekile ka tlhokelwa ke ntate ke sa fokola
0: ena
1: le lemo tse lesome le motse o mong fela
0: bana ke one o fokola nta
1: ne ke fokola ke ka gona ka metlha ke re ke fetse ke ntate ke sa fokola ka fela ke ntate ka tlhoka balae ka baka tsamao ke laua ke moditšhaba tsamao ga ngwana mo kana a lau ngwana mo fa ita
0: Vai.
1: Se ke le masimo ke di setse. Bitswa ke monna mo le mo fela. He wena mo ndokwa. Eh. Ga se go di sere go. Ga le ke hula teu.
0: Eh ya ba.
1: Hai, u tlhela. A di emi tsari la ga se mo fela. A. A he mo tsama. Hai kho. Mo tseke. Khomo tsena di ga hana tse.
0: Ha. Aba ya ha ikwa.
1: A tsa ba. Nna sa ntwe tsena ke ga.
0: Eh.
1: Fela ka tsama ka ga di panol.
0: Aha.
1: Well the top but tsola di.
0: La ya ya e tsai.
1: Ha jo ite ke tsama di ga hlola ga khomo tsena di ga hlola go tsena.
0: O tla mo o la le ka le wa le leng
1: ga ne re imetse.

0: le yona mo khomo e ka bateng e fetetsa mofuna le ho mo boloka mane e ka pa mo tsetela le ho busetsa mobu ke tlwaelo ke mesebetsi ya banne ke mone e sa bitswe monna ha bitswe monna ha mengwe ntate mpisi monna ha ngolo lengolo monna ha letsetswe ho mokgwahlano o teng monna o qoqelwa ke banna ba bang ha le haufi a le pela bona
1: mme o tla
0: ha lefuse le le teng ha se la banka mofu benka mofu bana ba felletsweng ba weleng ka phala mofu kwa motse ha re mofu kwa motse go ke banna ba ha banna ba qata gore ba ithaya mono jwale basadi e mole o tlatla a le sekotolwana sa shilling a sokwetse go mona sa phofu e mong yena a ikgile ka boleki e mong yena a ya le lefupula la mogogo e mong yena a ya le lebekere le a kgatsitseng tshotso mafura mana a tlophe e mong yena a tla le shobananyana sa letswai huwa mane mo botlhoko bo leng teng go isa matshediso ke tlwaelo ya basotho ke ditlwaelo tse entseng setšhaba e le ga re re matshediso ntate mpesi ga re re dipuo le dipolelo ga re re dipina di fela ga re re thapelo basotho go notho matshediso e lapeneno le o weleng ka phatlha go no sena matlha go tla nkuwa phofo lone e fauwa phofo e ne tla le basadi ga qala a tloga gae fela ya matshediso o ne a sa ya itsoboka a qhadile matso fela aa o naya ka gogong gagologolo e ne ba phofu gagologolo ntatempese e ne ba phofu bane bone go utlwisisa go lapa le bole tlatlamea le phea gafetsa mme tlwaelo tseno tsa basadi ba basotho ne di etsa ga ba fitlha mone ba kopanya matshediso a ne a bona e be ba shebona ke banna ba ba kae ba teng ke tlhophana se se kae e be jale go tla gotho dipitsa tsa mona dikae ntho ba ka e batla mo lapeng le boleng ka phatlha ke dipitsa le patsi ena ga e ba e le seo ba tla tswa ba yo galela ba e hule malapeng a bona mona ba late dikutu ba late gapane mono ba tlo apeya mona eno o ile ka phatlha a ke ke a tseba go galela a ke ke a tseba go etsa ba le ena o tla bona ba mophumosetsa mane mo a teng ga ba wetswe ke le mogolo a di a shwetsweng ke monna o tla bona se ba mophumosetsa dijo tsa a sa tsena di tswa kae banna bana ba fitlha e ba ba tswa a sa gapatsi ba tswa
1: aena ga eso ntatemolo wa ka ule a falelaya mane tiwa mo bitsong ga pofolo banna le basadi ba moo e re ke banna bantshe basadi a ke tsebe letho wa tsaya la o fitlha ga dilo tšheka ba tla uetsa fela gore ngwana mo o kae ba re ke ba re re bontshetsele o fata ga nngwe ga kata ga o sa etsa letho ba tla uetsa gore aa ha ha o ine re go bontshana re tshetse ga
0: go ga
1: o ga le
0: le nna e se mana mo dikedi mo tsenda di mo skondo se mathanga ga mo tse banka le lapa ba ga fa fo ya le lapa e se jang ha mo gana sa supilo e ke le fa mona tlo le lapa ya lagala ha e ka la gala a lo tsa maka tsa manda
1: go jwa le batho ba ba pofolo bang go sana fela la so lilo mmolo ba fitlha ba re monna tshela mobu ka tatelelano ya lona le bogolo ba lona gakata le suthela ka thoo
0: go thoga boje ba fe setšhaba mobu ke tlwaelo ke dintho tsa ntsegeng ke ditlwaelo tsa basotho ntle mpesi yone ke re lefuale ga se mokete ga o memame o ke kwa re nyeo gampolelela ka lefula gae nyeo gampolelela ka lefula gae ka tlwaelo ya basotho lefua a se mokete ga o ntshwe dimemo lefua a se mokete ga le memelwanwe ga o bolelelwe batho
1: pga
0: le rego pi fetele ka tlhokwana la tsela gobane jale bano ba botlhokong ga bana nako e ntle ya go nagana go dulwe fatshe jela kae ka go galwa mokete ele go shebana batho ba bo bamemiwa ba botlhokwa e lokela e be mang tlwaelo ya basotho kore lefuane le teng ke la morena morena ga a tsebile botlhe setšhaba se tsebile

0: bona mpese o fumane piwang ha se taba go teng go go fumana go le fusile le teng a ke ja dula hae ka gore ke ba ka bona na ba tla ntibisa ntwa ka dula hae bona ba tla momema ke mokete e seng lefu mme ke tlwaelwa tsa ba sothwetse no jole gena gege mofulu yena o tla bolokwa ndadembese ka o tshwana fela le mekete mokete ke one go tla mosadi wa lapaleno a tla tswa a kena ntlolontlo akena ntlolontlo a bolelo e na lape mana mosebetsi o tla ba teng ge feleletsa kapo go tlo tlhobodisa molamo kapo go tlo etsa wang mangologile ge tlo leboa ba fatshe ke mosebetsi wa mosadi ono a kena malapeng a kotlela basadi basadi ba ukwile banna bona ba tlile ba buile gotla kwana ke tlwaelo tsa basadi ke tlwaelo tsa basotho tseno ntatempesi tse ke entseng seo re leng sona jale e kgolo e leng tlwaelo ya banna mona ke ya gore monna ga o tla mosadi go tlhoselega monna ya o tla mosadi o bile o butswa ka go ke mosadi obane ka
1: tlwaemafeledefamosi ga e somoana le jama banna ga ntse ke gola ne re ka kela mogabagabeng mane ge bapale dikgomo ge bapale dikgomo ke uko se baga gae basadi bone ba retelela ga ke lo bašhaa le mosadi a sa etsa letho
0: ke mane mo gereng ka basotho tlwaelo ya teng kore go otla mosadi monneno ke mosadi gobane o lwantshitse mosadi o lwantshitse mosadi ga o ka ke wa lebanya thebe le banna futi ya gago ge o ka lwanang le yona ke basadi batho bo ka tsenmaoko go bona ke basadi ga o sa ke jwa tlhotso ba mofuta wa gore ka lebanya thebe le banna e mofuta wa gago se le basadi fela
1: ka tsatsi le leng ga nere le mane ga eno mane ona ga eno ke le reile ge le botha botho boane bokopi le kopunyang jale be bontate gane ke
0: mane
1: fela ba tlhalosa nalane gore batloko ba ile ba tlholwa ke basadi moo ntho ya ne e bitswa ka dipitsana
0: ko bane data ona mogale ya ka banga ya go lwanne a lwanne le mosadi
1: ke tse ba morago jena mokana bokana ya bokgethi ya ntsa ee re tlhotswe ke basadi moo gobane itse ya re fitlha ga tlhola o sena banna mme basadi ba re lwantsha ne re sena monyetla wa go lwantsha basadi ke ka gona re ile ga ipalela
0: goaronta mme le gona bua lentse le jalo nae tse ding ke ka bona igane mane ga e sagaele re tlo tla e kgatlha borogo ba kae kae yore o fitlhe go bewa bana le basadi moo ga o ka ke wa ikukolo monna ga e kare ga o tlhasele a ba o bolaile bana o bolaile basadi o tlo tla go bolelela go o tswanpeng ga e tlhe o mosadi tlhe o mosadi ga o monna o mosadi mme tlwaelo eno tate tlwaelo eno e ntse gore go se ka ba gwaba ba fumanwa monna ya tlhekefeditse mosadi wa ka o mootla ka gare go setšhaba sa basotho mme tabe eno tlwaelo eo tlwaelo ya baso basotho ga o ka e shebe fetwa ntho ka moetlo kapo molao tlwaelo ka go basotho fetwa ntho ka moetlo kapo molao e sebile fetwa mokgwa wa setšhaba seno wa bophelo mme mosadi ya ka ga mmona e mme one a fetsheola ka monna ka magapa a matala mosadi ono ke molosi wa loge o tla tuma motse mono ka go loge o tla tuma motse mono ka go telela monna o tla ba ithotse gompho ke mosadi a sebeng bona botshabeyang ke mosadi o banna ba kekeng ba thabela ga a tlwaela basadi ba bone ka lebaka la boitshwao ba gage ke mosadi yo go senang malapa ka thabelanang go nyalelana le ena bagadi bae ba ka fetwa mafetwa motlhaope go tshabiwa gore bana ba gae ba tlo mo futsa ka boitshwao bona bo tlhokang tlhompho e le gore ga ke ka ya kengwa tlhompho ka gore monna a shapa.

0: a re ga eta mona ha o sa gagwe ge a sheba na o gagwe la pele se la pendeno go sheba botshwao ba mmaso ba ne yo mogadi a ka tshwana a futa mmae ka diketso le dibuka le megwa mme re a sheba na ke mosadi a itshwereng hantle ke mosadi a tsebang tlhokomela monna ke mosadi a phedisanang jwang le monna wa hae ke tsona ntho tseo re di shebang bane bo legege eno yo go monyala e bang e to ba ngwetsi ya ona a ka tshwana a tla ka dibopeo tsona tseo mme re lokele ebe dibopeo tse kgatlhang ebe dimelo tse kgatlhang tseo ka tsona ga ka tsebang go ikotla sefuboga mona moga gona o kgethile kapo mona re tlo bala ngwetsi ya popota e mona ge le batlhakwane
1: ke ka gona ebileng batswadi ga ba ka ba bono ash ha mosenyana a sa entse a ga ile moritshwana ke mongwe wa kala mosheba a o bone kae a ke bone mane 100 mpc ba kala o shee mosadi yo ke mosadi a jwang monna yo ke monna jwang
0: ajanda
1: o so ka ile mokwalo jale re lokela go supisa mono ha re tloe
0: go jwaranta ha go lwa mo thona sa nyadisa nyadiswa ke le lapha sa ga ile mo go tshwana sa kopala nyalo go le lapha go batswana mme ke batswadi ba tla etela taba tseno pe ha go lwa tsa bila o shirule ntatae go bona gore go itshebiwa la fela ngwetsi ka ke be o go tuye ka motshio ke mantitsere ke mmae mmae yo thuto tsa hae ha sheba lenane o thuto la hae re bone ka ga mo shebile thuto tsa hekefe ke tsona tsano mo go tlatla ga bona go a kona ka
1: mma motho ke motho a jwang
0: ehe
1: na ke monna a tlhokomelang lelapa ke mosadi a tlhokomelang
0: lelapa masimola
1: wa tlhaolo na go a fiela na go lebala la gae le dula le hlwekile na go a
0: kwalela
1: gape o tlhompa monna ga jwang
0: o amana jwang le batho ba bangwe
1: mme
0: ditaba tsena ka ofela gege ko bangwe bele gege mmala wa kgomo go bona manemane
1: e se mmala wa kgomo o e bone ga e se bothi
0: kanta jale segege ngwana ka boele mona teng gogang o re kenya ledimo ga re batle go tla tlisa thokolosi mona e go kgana laponena e ba jale go se o tla shejwa mogwetsana wa lapa le leng oa tsenwa ka netwedi a ko nagane gape gona ebe o ka go supa kae mme ditaba tsena ka go fela ntse dipese ke tsona tseo re reng ke ditlwaelo tse ketseditsweng seo batho ba leng sona seo setšhaba se bileng sona nako e telele o tla gopola gore ke mona mo o ne o sena le ditsela mo o sena le ditarata tsena tse se di kampetse tsena ne diphetela lebaleng le sa ka hangata le bala kopanelo mo re motseng empona o tsena o ka bona gore re kampetse ntate ka thata ba bang ga ile magako a malelele ga ba ga etsa le disheke tsa ditshepe tabe eno ha se bosotho ka mogolong ka teng tabe eno ha se tse dintsa ditlwaelo tsa basotho ne ke ndale mpetse pele ke tsota ga gaua o ko ba bulela ba babedi ba bagago
1: Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Dinyetsa mme ka e fete o ke tsena dialogue.

0: Ai, mizuzu dua gua lo, tu hoga ya lusum, handle kamu kah hoga ini, hutma tu hoga lusum. Ai, jadi gua lihat tu malu kau pamus. Karena gua ngobari, ego bana secha oseka eki, sehololol saya no selar. Bitulu mono dia no asa hanabi, mukhalu kima fusi amiti. Nama eki jauh kena gaya o, osanzal ting. Mami dume.
1: Eh, ana limbi.
0: That one.
1: Kubani.
0: Ah.
1: Yashella, Homeno Yaba Wuncha Nama Yena Ekahari. Who sikala in Totega and Body Bomataka in Toteno Bom Mite Yaba Itela Gali Zai, who rated how Hawa Homeo. Hobani Ikeleri Puma, Homotapi. Unoke go by Hamana Mani. Ili siyo e ka ga itse nya ka le tsa ile ina ina hala go na mane ya yo ya yona iti ya fa le ke hlalosi
0: o hlalotsi ndata ndlela ya ba ndata
2: ha eso le bia kwa na ha eso e tswi na mane eno ka na mane shule na mana e shule ke ya kwelo e be mayana e tla tsaletswele e tletso o ho tswa bona mokukutwana go yetsa ha namane shwetse ke mma yona go le hase hase ke yetse tsa mokukutwana le tami e tswang ka letlalo la phofolo namane ena re tla re tshela le be se ka mo ka mokukutwana e ne nyanya go go le ba ne le hase hase
0: e le bona ntse ke ne pi
1: a le
2: ke mo khona e tla re ha mma yona ntse phela e be a re yetse tsa mokukutwana o no ba ne mma yona ntse le teng
1: ha namane yona ile yona e feeling ya
2: hawa ya khome a go rona so kwana la bi ya khomo ha e shetswe ke na mane ge ya e thoba ge e hamela fatshe o hlalala le bese le e ba le tshile le bese ha ke ba ke tsena mane ho hang ha ke so ka ke bona lapa le leng le ntse na mane ya lokoko ka po ya ke ke tswa fela ke ke tswa nya ke leng ka ke bona ke tami e ntseng ka letlalo e nya ntshetswang na mane ya ha se ye se le tsenke mmayo
1: a itle e ka nna ba le etsa ka tsela yeno o ne mo na la re ke na mane yeno e shwileng e o la tshelwa dintho tseno ha tshelwa le letswai go go nno
2: ntho ke dingwa e bona ka po wa yukwa
1: a ke se bone tsala ke ntho e jwa
2: jale wanda tomleng
1: e o ya le ke le mo sala.

0: sakaya ka e bona
1: a si si ha ka ba ding ke tswa e jwale ge ke ho hobela slo peme ke si wota mapako mona ho se tsena
0: le le ba
2: yo mametse le
0: oh a
2: ne ba yo mametse nda
0: le buga ona e go mo mametse re
1: e ke re na ya le ka o mogere ke se le he ke ke an slo pomo la e tlile ge tsa ge ge ba sa di go ka o re mun banna ba kha sa tsamba sa di e tlile ba di lena
2: a ka tawa ka ba ke
0: ya le wanda dum nay hey iPhone mamadi plus 266 599333 ke ona no mogo ka kena ka yona e o wa khala wa ha mola ngwana taba ndzi le tsintse di social media di phamotsi ka mo mbe ha ke so bo ntini nda di phamotsi
2: nda de bes
0: nda
2: e ya nda re na re taba ena ya mokukutwana o thoto namane namane eno ntate gopolo ke yane basotho ba gang ke sefolotsana o tla ko tho motsiko na ge ena ga a feje ya ga se thuwa monate mona ba sa ge a sa kgotsa letswayo e tswa ile ene le monate ke nama e buang ke maqhekwana mme taba eno gape ga se ntho eo e ka reng namane eno a ke re be na le mathata a dibopego ka nako ngwe ebile e sa tlhae le dibopeong tse phethaetseng nna ke so bone mo othong gona go a gongwa masapo le nama ya ba go etswa le kokwana leno go ntse o tho mepe ke namane ga ke so e bone na ntho e ke tsebang fela ko ona mane a e fetswe ke mma yona ga e bolau yona namane e e tla gamelwa kgomo tse ding tse teng lapeng leo e be e tsetswa tami ena ya bana ya fitlhe ena go ne e tswa ka letlalo leno la ntho e tswa tabinyana jenabe e tla phungwa mono e ne nyanya matlhope e nyanya mma yona le kokong mono ke ona mokukutwang ke mona mo o tla tho motho a ke ke a buelelwa ke e mong yena a ntse a le teng ko boela ke ke a tla ke nngwa dipuo ka ganong ko ga mo buelelele ena a ntse a le teng a ikuelelela se ka ke nngwa mokukutwana ona ka gano a se ka ganyesewa ka mokukutwana a ipuelelela ga ke e tsebe ka namane ebile ga ke so e bone tate nna e ke e tsebang e godiswa ke namane ga sa fefeletsweng ke mma yona ga ke so bone basotho ba qekisana le kgomo e ileng ya senyelwa
0: mamedi o sa le teng mono mamedi
3: ntate
0: ke ntate mao kae
3: ntate
0: ke ntate mang
3: a je sa mo jete yale ke fika yale ke fumala ma hata ga sa go jete pale me a mo ma ya go se lo go ba le manna le siwa le mo jete o ba ka na a ga na ta le le ke sa la ta se la mo ya go mo ba le mo
2: wa le da
3: le sa go fila go se ha fika le se ka tota se la mo ya go mo na ya ta le le ke
2: ene ne
0: Hey, no gano tsona le pamus.
2: Monna ha lo ke la fihle a go tsenda ke ha. Mohata le yena ha lo ke la go go bala tele monna a fihla.
0: A se ka gile.
2: A ho handa, ho hara.

0: gagwe ta.
1: Ke tla mme.
0: Hora ya bone, hora ya bohlano, hora ya botshelela, hora ya bosupa, o ska e tla ma wa go ba.
1: Ka hora tsenne?
0: Anda, ga di ne di go di go bong go tloa.
1: Mhm.
0: Go tloa mana ho hora ya shumele motso mo. Mhm. Eh kenda. A ke wa bona motho yona o ema hora tse go bong. O go bala tse di shumele metso mehlano.
1: Hmm.
0: E le gore nako e ngata bophelo ba gae o iqeta go betse.
1: Mamedi ke yone re phamose. Mamedi khoso. Ntate. Ntate motsamaye.
2: A ke ntse ke mametse bo ntate, ke ne ke kopa go tsa ntate. Bona teng a le le pola. Ke bolelang.
0: E he hantle hlabutele ha ho ho hlabula ntate mona mo ho tla tsohelletsa ha re ile le phola ke a di ile bosiu ka la maobane di khutla ka la hosane ha di ile tele ya ke a di ile ka meso mona mo tla ho thoele tsena tsa magojana di a gogophana ke ka baka la mongwe bona wa phoka ya hoseng di ka tshwana tsa le mala mangwele
1: ne ke ka hona ho thum go ma di go bale puleng tsa
0: ha di botse puleng ha di botse puleng fela.
1: Ele e go kopanya magoja.
0: Eyanda, lo wa fumana bele sedi ba mongwe bona o tlang fatshe ona o so dikena mangwe le mona bele di gogopana. O dikena masapo mona. Bele ne ke re ntate ge e qetele ha le mona re ntse gore tabe eno e etsa go bele banna ba bangata ka baka la tlwaelo eno ne ge e bolele ya ntate molelele ya gore ya go gobala gore ha bua re ntate bua le go gobala ge sa tsebe na re ya ge tsoe ge sa tsebe na re ya ka ja go bona ba ba tsi. Ke a tsoa seng go batatseng ntate tabe eno ke yone e tsang gore ebe lefa la rona le lengata ntate mpese ge le qeta diphateng ka nako yono monna wa ya batlang go ba le tšhelete ngata ga le ena a tswile tsena tseo leng tsona tsa rona tseo rona bageng ge ba futsana ga ologolo ena e tswa ke banna ba ratang go ba sokola ke mafutsane ena ntate ya go gobala goga tse ngata go feta tse wa tswileng. Ha bana bona ba sebeletsang tšhelete ntate ba gobala tsena tseo ena e le mofutsana a tswileng ka tsona fela buele banna bana bobedi ba sebeletsa go phela ga monate bophelong
1: ke banna kao fela
0: ebile ba sebeletsa go phela ga monate bophelong
1: mmewa gopola le diphamotse re batlwadile ka the gifte
0: ntate ga e le bana ka ditlwaelo buele ge eno o ikopanya le eno yena bokoko wa botšhakela eno yena bokoko e le marulang teng gona tsena ba bangwe ga ba re mamelang tata ga a lampe bakgaleng setabe go tlo tsoga bona ke nako efe gona ka tabe go tlo tsoga o seng ba ntse bakgaleng
1: motho yo mo nang galemele o tseyataba tsa setšhaba empa aiko
0: re haha batho nta jaegere ke ditlwaelo tse dingwe tseo rereng di ne di kengwa go banna gore ga gona kgomo ya boroko e le go monna
1: etsa ga ena mma.
0: Ee ntate o bone a tseba gore o botsipa fela o kopanya dintsi a konke ke tlose bo matlhong fela a ka kope go tlosa
1: bo matlhong
0: fela ee ke ntate e seng a gobale gobane wa tseba gore ga a tlala go tshwana fela le dikgomo tsa motlodi o gang ntate di gang le tsona le roka mo go tsona ga di gobale sakeng ga ba bangwe ba ga mokwalelo tsona di a kwalelwa ntate di a thuisa e le
1: gobanesetlo se seng se ere pitsi ya mahal ha e kallwe
0: ha e huwana nda huwana nda ke yona mona mona ge di taba tsena tseo ba sothuno ba dietse le tloelo ya banna ne di ba aha ditabeng tseno tsa hore a elelwe ntho tse ka nanya ba batho ba bang ha ba ba ke le mofutsana ke tlhokana go sebetseng da teng pese ga ba ke le mofutsana ke tloelo tsa gona tsempe kana go yongwe ha se taba ya go bosebetsi ha o go gona ga le banna go teng ke ditlwaelo tsa gona tsempe tse bang di etsa go ke

0: ka ga mona mo re teng ka go go tsana le bana ba Afrika bo kwa bana tentse ba kotula ditholwana tsa tloelo tsa bona tsempe go ba sebile ba dumela gore batho ba melata ba banketse mesebetsi. A thi bona ditloelo tsempe tse ileng tsa banyala ke tsona tsentse gore motho a itlhaelang kwana a ba fitlhe a fumane monyetla gona mona pela bona mona ba ntse ba le teng gobane jale bona tloelo tsa bona ke tsempe le gona ga le banna matsatsinyana ga na le tloelo tsempe ga le basadi matsatsinyana ga na le tloelo tsempe ke tsona tse re kentseng kenyekenyenye o re bone kae ka re mosebetsi ko be motho o sa oe o na le legoa ba senang magoa ga ona letho le o ba le etsang ba sotleile ba emetse mmuso ba emetse ma ka baka la go bele ge tloletse ditlwaelong tsana tsa basotho tsa gore mosadi a tse o seng a qhale mane thotoborong a lole a qhale metsi a ne a setseng a maobane a ye sedibeng a tlele a matšha a fefe dipitsa a nke dilo tseno tse setseng a gogolele bana kwana a tlhatlhetse ntšha tsa monneno gae monna le ena ka mane le ena o santse a sheba sa ke mmana na a duang o santse a pana ga e ba go panwa tate go phathano mona e ka gale mo gokoseng bane ba ba bangwe ba ye kwana ba bangwe ba yako ka nako yo go na le malape ke ka mona ke mo kgwatlhano go phuditse tu go gale ufe ga ba tswa mono ba yano sa pano lo tso tswa masimong eno gale a tshotse monna go tloja ba re bona ko ona ba tswang ga ba tata ba thona ka bobedi bantse ba go bana ba bantse ba batla go phela ha monate le ba bang ba phela monate ba sentse ba phela monate ka go setse letho batho ba o re go futana ile ndo de mpisi ke ba o ka phela ha monate ka go setse letho fela go batla go phela ha monate e anda go phela monate go ha ba motho ya nang le diphaka tsentle le nako ana le yona a phetse mmele le kelelong e bo o sebedisa phaka tseno tsentle le botšha ba gae le maatla ana go robala e le go a iketla gobane motho a nang le phaka tse metsi a nang le nako o sebetsa ka thata go bokeleletsa go fane o sebetsa ka thata go bona go tšhelete e ba tee eno ena o tla bo yo tsofala a phela monate a na le maatla a na le nako a sa etse letho ka tsone go fitlhelela maatla ano a fela a lla ka bofutsana kapa a shebana a supana o tla lla ka mang a thi bone basotho bona tate wa supina o lla ka mang tata a e se mokhanselara ke moparamente a se moparamente ke letona a e se letona ke mmuso ga e se mmuso ke tonagolo ga ka ke a itshupa la gae
1: yena o kae
0: ena a ke ke a itshupa la gale ae ga ba beya batho banang tata ba so go etsetse letho ebile o ka sheba le batho bana ba bopolotiki lo sotho mona ke ke one ba ba ruta go e bina pineng o le etseditseng e sephethe sa le mokgetha mmuso o sephetho ona o labawa one o le etseditseng ke tsele ke pine o ba go rutang yona gore monna le bana gore maatla a tshwereng mona diphakeng bophelo bo botle ba nang le bona ke tsone ntho tse ka montshang mo wa teng ga a bone le letho gore go botloe batho dinaeng tsa bona kwana e be ke machina ba etse dishopo mo metseng ke bona ba nkileng megao ya ditoropo ke ya bona gona le sothomo ge reka dijo go bona ge reka parafino ntho ga ona ntho ge sa e rekeng go bona le thupene itlhotlhotsang ka gamoo ke ntho
1: tsotlhe banna ba
0: teke le masokwana na masokwana a fayang ka moga gona masokwana ka go feragela banna ga e tswa ka thuta tsa lesotho mona itheoela simbabwe kwana ke tsona taba tseno tsa go tloela ditlwaelo tsana tsa gona tsa basotho ntatempesi tse nne di ke etsa gore ge be setšhaba se e kwenneng sa banna le basadi mme ditaba tseo ke tsona tse tsa gore be matsatsing ana ga o sa tsebe gona go etsa le kona tsona lebaka le o monna a ipuelelang ga a sa etse letho ko ga supe ona o tla re mokhanselara kapa o tla re mokgethwa
1: kapa tona go
0: ee kenda ee kenda

0: tsa ka nakono le yena ke tona kgolo lapeng a gae ona le makala mmuso mo ona mo shebileng wa gae mono ba banke bana ba banke masadi mane tsebe tona kgolo tsatsing dige tlo o janaba banna kapa go tlo o jang ga gona motho a tsebang tona kgolo mona le yena o shebile mo mana tsalla ka ena ke taba tseno ntatempesi tsa gore ge ele basotho kadi
1: go iketa o sheba bana ba ka ona je
0: o tona kgolo ya bona ta
1: ga ba pela ka fela keketa o ba sheba kere modimo wa Iseraele
0: o tona kgolo ta ga o betse ntate bebe nine mahatsao ntate ya bakwa go bana ba kgale ba tswile mono tshwantse bona fela tala momona tala
1: sebile ke tsosa ke
0: ke tsojale ntate re tsebile ga idimola mora go ne polo ya kgano ka bona ntate ke motho wa monna a sala go bala maobane ka go gabo go bedi ka poe go ga bosupa hoseng ha tswa gona go buang a sa tlatla a tshwerela se le stripang sa phofo ka la maobane ke tsona taba tsena tsa gona tsa go gabenta bogoko go feta go sebetsa ke taba tsena tsa gona tsa go sheba go gona a re fuang go feta gona a gona re ipa
1: ntshwane le diphamosi mamedike o sale teng o kene ka foli mamedi dumele a kgona ee ko ga gokeante o tla re tabola meropa a tsena
0: ee ba mme ditaba tseno ntata fela ke tlwaelo ya banna ke tlwaelo ya basadi ntate mbesi ka go tshwana fela basadi ntate mosadi a se mosadi ka gobe wena o ka popomala a shebe ona monna o tla le eng go na le basadi o tla ukwa gore ha nyalwa mona ga batle go nyalwa mo a tlo o sebetsa
1: kgotsa ntate
2: ntate
1: ke ntate mao kae
2: ale ntate mafeteona motseng o bitswa mosakeng nna ke ntladi wa utlwa
1: ntate
2: ke ntate mafete ntladi taba tsea motho mosakeng
1: ntate ntate tladi
2: ee a ntate ke utlwa ditaba tsa ntate maloka moo ntse ke mo mamese
1: e ntate
2: posešoneng ke batho ba babedi ba buang ka namane le maphola ebile le yena o sala shaile posešoneng ya taba
1: yaempa fela ne ke motloeletse motlho o monne ke lekanya gore mmamedi o batla tlhaloso a ukwisise empa he eo ke molato wa ka a sewang tate phamose
2: ke ne ke le ntate ade ba mote taba tae re dimametse mona o bua dintlha tsa mantlha tsa botho
1: wena o dimametse o dimametse se re dimametse o dimametse
2: ee a ntate ke dimametse
1: eke
2: dintlha tseo tae tseo ke dinnete ntate ga gona nnete tse fetang tseno hantle gore motho e tlebe ke motho kore a phela dintlha tseno tse ntate phamotse a di buang e le mme e le ntate ke batla go wela tabeng ena ya buang ka monna ya lwantshang mosadi ntate a lwantshuwe o galemelwa ka leleme ntse o nkutlwa jwale ke re ntate maloka phamotse mosadi a shapu ga lwantshwe o galemelwa ka leleme ka sesotho mme le le basotho dintho tseo tse o di buileng ke dinnete le monna a dilemo di masome a supileng a metsemegago ana
1: jwang
2: ya gola ke phela ka ga lefatshe ka mona mme ke phelang ka ena le ena ana jale ke nne wa bobedi wa pele o sanantshe gale ka 2000 kwa mme dintlha tsa mofuta ono o jalo tse reng monna e be monna robetseng lentse leno a bontate le reng kgomo ya boroko ga eyo ke nnete Manjanda de ba mote jiri nete ga oferanda de le ha je jang ka ga ba ki ke mo thuleta mo me sa yo se ke ma meranda de ba mote mandale la bubi
1: mhm
2: ridi mo ma me tinda de mpe ja ti le le ha ile mandale la bubi ridi ke ma me tinda de ba mote ela yo ho ja kana le buthata ba go go tlhokese ya le moya sa le sopo
1: no bona e je bo ke buthata bo
2: Ana yo le jina rona so nanta de vela ta gele ta ga so to i simona na illa ma te ga pa vela em pa
1: na ta ga ezi ko ge tsi ba hande le biro ka sa lo sa ge tsi ba hande la so le tsama kwana ho dwa lo wiki ni tlang ke a di lo thola bo thata bo sona
2: da de si a sa na so na na yo se ga ba le di bi se le mata ti
1: ai ja ja re bonde tle
2: Da de ya le bo wa re tanda de maloga o ke le wi ya o lo na ntse o mamedi. Apa ya ring u rite fela ena yo ga o bolela o monna wa ba di khoga te 15
0: ke ya ga
2: ke bela wo ga ga monna ga ga la pale jwa
0: ta le wale la
2: da de gile wi ya holo le wi ro mena ne na yi de yu ga ga o so na yi de na go te le da holo le mo ba ne ke na le mashoti a ga ne ta yi ya holo
0: ta le wale la
1: ta le wale la
0: ne
1: ba musi
0: da de
1: ba ne ho na je o wa gabela monna mo rwa mokae okay di a ka geetse o di mena ha na ke tsena ha ba ke tla be ke o hlatsa me bona o no batla go ba wetsa eng ge bua ka mme e tla
0: se ke ba la ka mona ka nyon da te tsedi ke na ka mona ha go na tate na ke tla go bala ona le re a ba go go bala ka ga bo go bonda to ga go ne go bala ka ga bo go bela ga ke di o ka to bala tsa ha mona ona go bala tse ke wa bo e no ke tlo fala ke se ke go betse bana ke
1: o tlo fala ke go
0: e ya ta no tlo fala ke go like e mo ja go betsa de ga tshola ro ha go le tate o no ha wa ha na mana ke sikukuru ho le ntami ke mokukutwane ha ona taba ntate ke ditaba tse o na ga tsha sapipe ke feta ha re di akaretsa hlanne le petse re ditlwaelo tsa rona re le banna le basadi ba Basotho tsa matsatsi ana di batla se di tsitsitse haholo ho tse rona re le tsona maobana maobana re le setšhaba mme tse ding tsa tsona di ntse bile di fela obane jwale ho sa bone ka maemo ha sa di
1: dumela na ntate Phamotse ha se yona ntho ya gore re kgahliwe ke mafisana a metseng
0: lo ona mafisana ona metseng ntate ke nakana tsa go kgweswa di gana go kgomagela hlogo e be jwale re se re phela ntho e ferekaneng yeo re tla latlha le bana motlhala ke yone ena ya go bolokwa mofuwa ntse o thoma tshediso kobo batho ba tsamaya mona ba itlhophege ba re baya matshedisong ga o shego fomone go tshediswa bona bela ma ga ba tshedise motho yone a tlhokaetseng go tshediswa bona ba etsetswa ditie mono ba phoka tie ntate ba dikuku mono ba dikgamege o bo bana tsa batho ba ba dijang ntate be ba kopele mofao mo ba isitseng matshediso teng o bona motho ena ha yo tshedisa go tshediswa ena ba ba bantle ga moao ga o qeta go phakalatswa mokgotlhane o teng fela ga a sa pheha go seng ga a tsoa fela sa tswelela ma ke ena yo ntsha dipitsa tsa mane ya e tsa buang a pheya fire a ja ka nako ngwe tsabe ba je ba le bana o bana ba moga ba se gotle sekolong e be ba ga ba ile matshedisong ke mafisana a metseng ana a ga tlholang datempesi a o kona gegeng ga Basotho ne ba ga ba matshedisong e ne tlhe ba ya ka a nang le phofu matshediso ga o ntse o tshelwa ka mono go bonala gore baeti ba lapa lena ba keke ba tlhola lapa lena kana ba hitsana go le tlhe.
1: Ha ndere pa mose re tsana ho emisa fela go le mamelu ke bona ba ban tlile. Mamelu me.
2: La de.
1: Ha tsanda di.
2: Na e ke bona ha ba
1: ntse nye. Ndate ma.
2: Ndate mo ro.
1: Ndate mo ro.
2: Eh, anda dia tidak. Eh,

0: ke bona hape hape ke yona e le ya Basotho e leng rona Basotho. Goba wale o so go na le batho bana ba bitsang dikele malapeng mona a re sebeletsang. O tla fumana gore ntate ga mme a tshwanetse go angwathele monna gae ka letsoo la gae o sothe ya le hoko mongwe a thele moo wa utlwana ere mme ena e le mothusilapeng mona go tshwa o ngwe a thele dijo ga o ka re mme ke batla dijo tse tswang go wena ga e se ke dirile botho wa utlwana ere yone ke betseng ke bona e bola sesotho gagolo ga se dijo se fedile ke ntho e
1: nnete
0: ebe o sothalela ga o fetsa ke mosadi e mong ya dulang gagago gagagao gore wa bua gore ae ere mae wa o athele moo wa utlwana ke ntlheleng kannete
1: ke
0: tlatsataba tseno tsa lonaeng
1: ke
2: taba fela a rentsa e buileng da o ntse a utlwa momamedi gore ke taba fele o rereng mosadi ke ena a lokelang ka letsolae go ngwathela monna wa gage o ga ke etsa motlhala go ntate mona ote motho yo mo kile ga le moleng o ne o phakang ka moka mokgotlhane ya gantsa uele ka thobile go phakiswa mosadi ae mone madi e thenye mosagere se ka motshelela bitukuti ga je bitukuti mosadi o tsweletse ka goma a thiba mosadi a gage a sa tsego ke mogatsa mote ka mofa bitukuti ga eje ke yona tabene ya gore monne ne o sa ikwetse go ngwathelwa gotlhotlhe mona gagolo bana bana ba jeleng ditho tsena tsa di-former peke kwana ga a tlameya tlo ja gae mona banna ba yang ditšhesanyameng kwana ga a tlameya ja gae taba tseno tsa dijong tateng peso Basotho dikgolo ga se tseno fela se ba dijo ka kakaretsong tateng peso mme Basotho ba ne ba na le ba le tlhokolosi monna ga ngwathelwe ke motho a sebetsang monna ga ngwathelwe ke bana monna o ngwathelwa ke mogatsa gae ke mokgona mogatsa mosadi o tlameya godimo keteng kapo mokgotlhaneng a shebe monna wa mate a yo ngwathelwa ke ena
1: ke eno o gaule negise bonfleset e yandare famos
2: e yandare o tlameya ngwathelwe ke ena le go mosadi o tlameya ikotla sefuba ka
1: goa batsebe ona monna gae o jang ga jene
2: enda
1: e sa kwetse ke mosadi e mong gore eno ga je dibitukuti
2: ke yona taba eno ke mosebetsi wa mosadi e molemong go bona gore monna ga o jele ka go tshwana ke mosebetsi wa monne molemolemole go bona go mogatsa gae o ba le ditlhoko tse wa di tlhokang ke yona fela ntho ya mantlha eno mang mosadi a kekeng a tshepisa mang kapo mang monna wa gage monna le ena a kekeng a tshepisa mang kapo mang mosadi
1: mbereng ke wa o qetela keno wa mogago
0: ntate a ke thula ke ikgomola le gape ape ka mona a ka nnete e tlhela ke sa batho ba tse ngata ke taboa ke monana mo thing monna e tlile ga a tshwanela gore a ye gagolo gobane o tla goga gotlhe monana kannete ke go oya re le Basotho etlhene re mamela gagolo manane wana kannete re nne re tla gaega dikelelong
1: fela nanta te tlholang ja ga ona taba la o ke sengwe ya gaba fela ke ibotsa fela ke foka sa bo o teng mme o kae gona je na o mametse taba tse etseng tse dingbu ga ona taba tswela pele ka taba tsa gago o ka
0: ga ke na ena ga ke na ena fela e tlile ke na le bana ba six
1: ga ona taba ne ke sa batubuetse tebile ne ke botsa fela gona ba mametse na
0: ee a ka nnete ke goya re ne re mamela e tlile re le Basotho gagolo mananeo ka renganana rona re le batho ba banna re ka be re sa kene ditlolong tsena tsa molao tsa go bolaya bana kapo gona go beta le maqhekwana go jane re

0: mela go ba le keletso ke le bo go ya e tloka a ke le bo
1: ha nda re pamose ka nete ke go pa fela ka motsotso lo mo fela o di akaretse o di ake o bo tshe o bo wa go tsena de ke e tlang o no batla re ba buetseng ntle la ba tadi bua ka thoko empa ha ba bua ka thoko o ka e bu
2: ga tai bua ka thoko motoko eno
1: ntate
2: ga re fela re se tshaba tsena ka ditloelo tsene di re thusa go gopola seo re leng sona ditloelo tseno re le banna re le basadi di bile gape di re thusa go etsa motheo o bana ba tla tseba go kopitsa gona ba bagolo tsela ba e tsamaya jwang bele ba se ba tsamaya metlhaleng ya bona e le gore lokela go itlhatlho o bagolo re le setšhaba re le banna le basadi bona ga tsamaya ditseleng tseo bana ga tla ba motlotlo ga ba tsamaya go tsona na kapo re tlatla re lla ge re sejwalejwale tswelopele eng ke tsona tse entseng athe tswelopele yone le sejwalejwale ga di etsa letho empa e le rona ba tshwara teo ge legalo ba tsela jale di tlatla ile le kote ka o tlho tsena motloko wa gege tle modimo no gopole lesotho le basotho um o gotisetse ona maane
1: se ke tsaba go phumole go bona gore o tlo gona ha ha o ha o tlo phumola
2: a ye mo go kwa da dipe
1: ke le bile ho re re ba mose le busibu mo nadi ho na wa sebetsa ka pao sebetsa ha busibu mo nadi
2: ha ke ta
1: hey ekho yo ke se chi hey hey ba re ska ka tsa ba tsaba empa le tsona ga di kabola ne le tsona di kabola o ka nna di theya empa ge e re ketse ke tse bantse tsa

nete sa re go bua le metsotso ke ba ngile fumo le metsotso supileng fela ka nqana go ga ya le fumo le nan le motho mo ha o le tsena bana ba ka le se le lagitsa ma lona le thaba fela ke go tla ke le fa papa batla go ka monna e mong mong o tla mo gopola

Nnete sa le re sebedise nna le wena go tloa mane gore nyane ya bokae ya borobong go fitlhelela mona mo nna le wena re lokelang go ya go gang e tso di sa kopaneng ke dithaba empa ka meriti di a kopanatsela ka ke leganyang base ke motlokwa ka seboko ke motho wa makoa a mogalaka wa sebedi wa se ana se gaule mo tonosi a se gawa sa tlala le go goba le motlha o sa tlhabiwang ga motho le fota le ntse leng ga le thuto bolo mona le re bua botlokwa ba bua magapile ke batho ba gola dipuduma wenisakala ke mokana thapelo ke ena a nketsang a ngadisetsang mabeisi empa morena wa ka setlhoo ke morena ntse a qeto se konyela ke re ke mamarilo wa dikonyela selwane se maepoepo ga mankoko ba mangwana le sie motlhomo goba mongata ba fitlhile moqeshe ke namane e ntle molala ya gaga ga ile nkokoto sefubeng a ba tsamaya go tlola mogalagadi a tsamaya go tlola bjela ya lethoto mo ke sebeditseng nna le wena re sebeditse e tse gotho sebetse go sa fitlha molekane go bataba tsa mokgathala a ditsejwe mokgathala o motho o tshwana le o tsofang jale motho a tshwara ke meno a go bua phatlha aomaboko ti a menagano a sobalela jalo ka kwane a re sitlhe a ba buile masitlhoannna ke re ka metlha la nka šwa kapa ka bolawa lefula ka letsebiso bana baka ga golo letsebiso tebole re thabile empa bana baka lelle le iphumule meogo bane le a tseba ngwane motonang ke kabela manongkabela bo matlaka bo mehaka jane nonyane tse phelang ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng ka pele go thekotsa magutlhela nna le wena go kopana nako e tlang ga modimo a rata pholo wa ke di bothupuleng shwalane e re di go tse di buya sakeng tele e go kopanya mago jane e tswe pholo dijile diqedile bang ba ditswetse ko go di khutlela ka kona ya setlhabeng dilo ja matswiri le magakantshane dituela go ja ditshane le metlha ka phothwane e bang kona o katang go mamela ae kgona o thola dinole maheo setse di gaketle ke re tata lefaletseng badimo ya batsho madumela a setse a lefela ka motlho mongwe le sa tla ke le kgutlhe leduo la mamae.

0: metso e mmedi e re foaletse hora ena ya leshome le metso e mmedi o tlompo nkinele matsoho metsing wena mmamediye wa selmeya sa Lesotho wena letathojane le letle ha e le mo e hlile e ka re qala ka morao ho nako nyana mathata a tsela la o le jalo ha re qaleng mosebetsi ka thapelo la ka lebitso ke ausi mpolokeng wa ntate smoodi ke o setlamahano ya maletathojane ke re atamela re be mmoho re tlo letathojane mmoho re tloa mona mo re teng re ya re horenyane ya bohlano ae letho ae letho kgotso ntate ka lerato le ka makgethe wena
1: ya phela mme
0: ntate
1: mesonyana ya kajeno ngwana a di le wena a tla o hauhele a o fe maatla a go sebetsa ka thata mosebetsing ona o re ikgethetseng ona mohau o lereko o thusa le ba sa reng letho ka wena mogana modimo o tlhabisetsa letsatsi la gago motho e mong le mongwe o lesetsa pula motho e mong le mongwe o gomogana modimo a ko thusa baetsadibe bana ba fetetseng efatshe o ko ba kgotlise o ko ba thuse gore letsatsi le letsatsi ba ke ba nagane gore boteng ba gago o bona ke bophelo o go modimo re fitetse lefatshe ka bogolo ba bophara ba rona o thuse maletathojana otlhe a etsa mosebetsi ona gore a be le maatla a go tseba go tsotlhe di etswa ke modimo o go modimo ka galalelang re sa go gapetse ntate mme mo re fitlhileng go gapela ka nepo o gaugele o le modimo wa borama isa ka le jakobo tsena tsotlhe tlhompho iswe go wena ka metlha e sa feleng ga o le jalo amen
0: amen
1: ee amme ke ntate a o tsefona le itemositse ka mone ka mogotsong
0: ke o leboa ntate
1: ke a leboa tle
0: megatso a letho
2: kaa ratolo ka makgetho
0: ka o fela
2: ditlhakana tsa go nyala ke tsamana mara ka tlhile.
0: Ke go tsona ntate.
2: Wa tsira mme.
0: Ka la gato le ka magethe wena o ntse ya jwa.
2: Ke a tsira mme ka le ditse ke ntate mo nna ke tsela wa itebela ka kolonya ma ke kopa o le wa thapela. Ke le wa thapela re ntse ke ntate ha o fumana tse dinisi. Ha o fumana tse fumana dinisi. Ke ha o tse fumana dinisi tse ka mogotu. Nna ke le wa ke ntate mo nna ke tsela ka kolonya ma ke a le bua mme.
0: O khotsa ntate. Ai let.
3: Kala ga tole ka mafete.
0: Ka ofela.
3: A tsabana sa go. Ke tla bana se tama.
0: Kala ga tole ka magethe ntate bona ntse jo.
3: O tse ha ntse nna. Ke go pa go le bua thapelo. Ye ntse ke ntate ha o tse fungana ndi buthile. Ntate ke monna ke pela wa itebela le yena a kena a e leboa le nna ke a kena ke a e leboa ke le ntate binela mokana sefela se setšha tlapa lesotso ga teboa ke a o fidi montia
0: ke a o leboa ntate
3: thank you.

0: Ratuma.
1: Alete.
2: Kala ka dola wa mogate.
1: Ka o fela.
2: Ka tsa ba sa go.
1: Ndade.
2: Da mme. Mme ke le gotla sebele.
1: O ntate ka po wa buti.
2: Ke ntate le gotla sebele.
1: Ntate le gotla pele go ntho tsohle ka o fela na o kile ya kopana le maltatho ja.
2: Ke kopane le ona kgetlolo ena ke kgetlolo ya botshelela UH.
1: E go ba o ntso fosa le kgetlolo ena la botshelela. Ha o gole diperekisi ke ntho pele ya ba tshwanetseng go be ba o jwetsitse o ntate kapa wa buti kapa o ntate moholo.
2: A ke ntate.
1: O ntate le gotla. Tswela pele ntate.
2: Ke kopa go kwakota.
1: Ee ntate le gotla gana o go kae?
2: Ke haile ha theko sebakeng sa lerebe.
1: O ntate wa go sula kopana le maletathojane. Mme maletathojane ao o kopaneng le ona ba tseba hantle gore ba tshwanetse go fetisetsa kae o tsebe o beiwa dithotobolong.
2: Ene ke ya nagana ke a gora no ine ke tsadi la botshelela jwale
1: e ntate le gotla ka le kedia ka moo phamelang maputo ntate le gotla ba utlwile
2: e mme
1: ba utlwile ba tlo kopela dithotobolo
2: o a mme waka
1: danke ntate. Re metsotsonye mashume a mararo re fualetse hora ena ya bo ya ya le shume le metso mme di keng ha kana kana ha le ke
3: mo ka tlo
1: ka ofela
3: ana sa go
1: ne
3: ke thata sa ma
1: ka le gato le ka magethe wena o ntse ya jwa
3: modimo tsa mpulukile ya swaka. Ke nna la sto se le kae ke ka morisa.
1: Ee.
3: O pa o tsisa ma ta tsirane. Ho re mo le ka nwa me ha le tsaba le a dikela. O tla bolokwa ka la nne. Ho di nyene e tlo thwasa. O tla bolokelwa. Se mphinkha ga skwai. Ele ka sa

0: ke bontsha gore molekane wa ga se a tlhokaetse o sa se na le gona lefatshe lena kwana.
1: Eyashe kalaga bata wa tse botlhoko
0: jalo mme jale tsaala ga e se diphatlhaladitse gore o tla bolokwa ka lanne kgweding ene re ka e qala o bolokelwa motseng o thweng ke gara sekwai ga o ya teng o tsamaya ka lona lena la marija go na le dikoloi tse go thweng di ya ka morata re tlame re salosa nako e ntse a
1: tanela o kgotso mme
0: ke le bone.
1: Ailetwe.
2: Ra ga tlo ka mafete mme.
1: Ka o fela.
2: Ne ra mme.
1: Ga tsa mme.
2: O tla lwa mme.
1: Ka la ga tlo ka mafete wa nzwe ja mme.
2: Ke ke ya mme. Nna ma mo sha go la ga nka di ka le tshwe.
1: Eh.
2: Ee, ya nne ke kopa ho itikisa thotsobolong ya ka ya bohlano.
1: Ee.
2: Ee, ya nne ke kena ka mona ka tako.
1: Ee, o ya mme.
2: Ya mme wa.
1: Kgotso mme.
2: Thank you.
1: Eyelid.
3: Ka o rato lo ka magetse.
1: Ka o fela?
3: E tshabana sa go. Na se tane gne.
1: A go tsa ntate?
3: Wa phela ngwane isu.
1: Ka la rato lo ka magetse wena ntse ra.
3: Ke nje e tere la ngwane isu. Ntate le go tsa. A se ga tswa ka la a ke na mona. Ntle jang ka ba ditutula tsane o khola di perekisi ya le kitla mo ya jwa ditutula tsa khola di perekisi
1: eh a ke nana go ke taba e tshwanetse ngo ge be e lukisitswe ke batho bao ba neng ba mokopela di thotobulo
3: o dira ga le nelwa bona mona se ya le mo yeng ga a go tlatetsa ha ka ba khupi. Anai pitule ga lo fela a khole dipegisi.
1: A motho monye ha o ga khole dipegisi ya utlwisisi na go bolelwang. Se re mo jwetsitse ha re utlwe fela gore na ebe ndata le khotla mo khutla ka pele o tlo ipolela hantle. O tsebe o dula dithotobolong ntate moholo a sa le teng tsena re mo pegekelle khone.
3: Ke mo jetse ke
1: le ka nne ke a tla tate le khotle mo emela wa tla tate moholo
3: a ke a le wa jeng tate motho a mona hana ka tle o tha u thi mona ngwana e sumulisa na tuturutsi
1: o ho tsa tate
3: lona jina ka mo jana mo dira studio ya gimang
1: ha
3: ke ba u ye a ke ba u ye
1: ebe o kopane le mang tate tsa butla tate le khotla tlo
3: ke fumane tale o e ne tswa thabatseka
1: empa ha se motho wa thabatseka
3: ba kopano ya bona thabatseka le rile ba o hola hola go fita se shuti
1: oh
3: ba o go ka e a ke dilo ka go na go ka e mona theko mona ntate mo u la kena mona re u la ba mo se pisa ga e mona thabatseka.
1: Oh, retla utlwe.
3: Thank you ngwane so ke a leboa.
1: O kgotso ntate.
3: A ka ba sa ntse a le dithotobolong hobane mme wa ntse a ipitika mme a motlhakola.
1: Ee.
3: Ke fumane talo ena hong jalo ka baka la diperekisi fela.
1: Ka diperekisi fela.
3: Ee.
1: Kgotso ke eo sa ntse a tlo lokisa taba eno ya diperekisi ha letho.
0: Ka la rato le ka magetse nne.
1: Ka o fela.
0: Tshabana sa go.
1: Mme. Ke a leboha.
3: Ke a leboha.

0: Ærligt.
1: Gør jeg, hvad du har fået
0: til mig? Gavfælder.
1: Aften.
0: Gavfælder.
1: Aften.
0: A tseba nna ntse ke utlwa.
1: Nne ke sa utlwe ho hang o le morao.
0: Ee. Wa utlwa na na.
1: Ee, ya mme. Ee, ka nnete e tla ka re theta lesela. Fela e ka re ko ba botsitse ntate hore na le lethathojana le a kopaneng le lona ke leseng le mo fileng melao. Goba ka nnete le ha utlwa fela ntate ha a kena sa le moyeng mona. Utlwa fela motho eo a sa tsebeng tataiso. A tseba le ha e ba ha o na motho a mo tataisitseng. Taba ke hore na ntate lethojana wa e mamela. Goba ha e ba ke motho ya mamela lethojana. O ntse a utlwa le ha malethathojana a kena hore na a kena ka tsela le mofuta ofeng. E le hore ntate e hlile re lokela ho tseba hore na o tataisitswe ke lethathojana kapa o tataisitswe ke mang. Goba jwale wa utlwa ke motho a lerebe o sa ile Thaba Tseka. Le hore na malethathojana a Thaba Tseka taba tse ya di tseba. Ha re tsebe hantle empa he o tla utlwahala nne.
0: Ntate.
1: Thank you.
0: Re etse tjena re ke re
2: ke lerato le ka makgethe
0: kaofela
2: letšhabana sa kgomo
0: nkgono
2: ao ntate le kgotlang go na le ntate wa le letšatho yena ausikane ya ileng a kena a bontsha gore ke ena a tataisitseng ntate le gore ka baka la mo baleng ngwana a teng ba le gole o mo kopetse gore a ye ba ye ntho Thaba Tseka mme le batho ba Thaba Tseka mme kana ke nema busetsa fabole ya gago selateng o a kena ka nnete ba bone a bontsha se ba taba tsa ntate ba ile ba kena batho ba mabedi maobane ba bontsha ba tseba taba tsa ntate mokutlwela mao ke a leboa
0: mokgotso nkgono o sa buile tlhewe mohau be teng ntate lekgotla nkgono a sa buile je

Le shume le motso o mong la metsotso re fualetse hora ena ya a e ka nete ga re libile o renyane ya pele ke re qetele mogahlelo ona re qetela mogahlelo ona wa bobedi wa lenaneo la ga le thato jane wa hora ena ya pele ke mane mo ntseng re le ditsebisong tsa male thato jane mo re ntseng re le ka hare go dithotobolo wa ipitikwa go rewa mabitso go beiwa dithotobolong kao fela dintho tseno di etsala go tlelela goreng ya pele empa ga e kae ka re re sa isitse ka mmogo je ntumelele ke etse tšhene.

0: Selma sa Lesotho o tla hopola he hore ke itse ha re fihla hore nyane ya pele re tlabe le ha re emetse jwalo ra diphatlalatso wa komiti e kgolo a tlo re fa dikateng tsa kopano tsa puteo ya komiti e kgolo mmoho le sealemoya ha re le tjena re tlile re sentse re eme ka ena. Sela se o tlonpong thuse o skempe wa letsetle le hore ha re fihla mona ha re nka momamedi mona re be re na le bonnete ba hore ke ditaba tseo re di lebelletseng ka ha metsotso e se le mmedi jwale re foletse hora ena ya ele a letho kaofela.
1: Ee, Tshabana sa foo.
0: Mme.
1: Kgotso, Tshabana wa Malatsatsi.
0: Kgotso, mme.
1: E ka ba ntse o phela jang ngwaneso?
0: Ka lerato le ka makgetho, bona ntse e jwa.
1: Ka nnete ka mohau wa morena ntse re babaletse mme.
0: E mme.
1: Mme ka lebitso ke Nkgono Madisumo, ke mme ngwanana o fela ka bokaoka. Ke mma diphatlalatso wa komiti e kgolo ya Maletsatsejana. Jwalo ka ha re ile ra ya kgorola tokong Temonkong, re ile ra ba le ditaba tseo Maletsatsejana a ileng a re roma tsona gore re tle re di ise sealemoya jwalo ka ha se ne se le siyo. Mme ditaba tseo ke tse latelang. Ya pele ila ba taba ya ditsebiso. Mme ka ditsebiso ke fihletse qeto e latelang le sealemoya. Ke fihletse qeto ya gore ditsebiso e entseng ha lenaneo le qala ka hora ya 10:15. Di boele di phetwe hape a hora ya bone. Ke nahana e ntse e tsamaya ho jwalo.
0: Ho jwalo mme.
1: Ya bobedi. Re ile ra bua ka bana ba sekolo. Bana ba sekolo re bolela bana ba ba tang mo sealemoyeng ba ntse ebe ke tla editsa ka ebale ka sethotho ya thatafala kere bana ba tlabe ba tlo ithuta mo sealemoyeng e ba batsu
0: ba le di-practicaleng tsa bona ebe re tla editsa jang ka sesotho
1: baneba
0: le karolong ya boithuto ba bona ba le karolong e nngwe ya boithuto ba bona
1: ke nne ee ha bua ka yone. Mme re fihletse eto ya hore ba seke ba rewa madiso hobane jwale ba tsamaya ka ona. Mme jwale batho ba ba rewa madiso ka nnete ba sebetsa ka thata haholo ho nahana taba eo ya madiso ya hore ebe ba ba fa madiso jwale ha ba qeta ebe ba tsamaya. Mme o tla fumana ga ba se ba tsamaise ho so ho thwe mabitso ao ha e ba ona a reuwe a o isamano motho eo a sa tsamaise ha o ka ba le motho e mongwe o thong a rewa lebitso ha motho a re ya lebitso a ka re motho eo ke a o isamane le a hanwa ho bolelwa gore ae le ile la fuwa e ne le a o simpolokeng jale e ntse qeto e le komiti e kgolo le sealemoya ao ba fike ba rewa madiso. Ya utlwahala mme wa
0: e utlwahetse.

0: mo moketeng. Ha eba motho e fela a batla go ba le letsatsejana ha a le mo moketeng, o tla bontsha ka thaselo ya go ya ditulong ka mora mokete oo le go etsa e e tswang ke maletsatsejana. Ka gona ke gona ba tla jale ya go qetela go ne go bue ka taba ya dimpho tsena tse o tla fumana di fuwa basodi mo le sebakeng se o etseditseng mokete o sone. Mme go maletsatsejana a itse a tlhoka gore le bona ba kenelele tading eo ya dimpho. Empa he yona bomme le bontate, bonkgono le bontatemole wa maletsatsejana, yona ka nnete sealemoya sa rona sejo se kopa seng ka mofao. Empa pele go mokete ba tlabe ba re sile peto ya gore na o tsekiwe jwang ka yona, mme sa tlhalefa yona tlalego ga ba se ba re sile yona gore na go tsekiwe jwang ka yona.
1: Ke tle ke qakise.
0: Mme
1: ke tle ke thapo-thapolle gore ba e utlwisise gore thepa ena e fanwang gaholoholo o tla fumana gore e tlabe le LCA e tlileng e fanang go feta sealemoya, mme LCA e ikarabelela maqhubung a dialemoya tsena tsotlhe kao fela, naga ena yotlhe kao fela. Ke ka gona bareng ha mokete o sekenne wa ba maseu fela, o tswe o ye dibakeng tse dingwe e le gore batho botlhe kao fela dibakeng mo ba teng ba kgone go una molemo. Ke ka gona go tla thwe sealemoya ga seke sa ba maseu fela, ga seke se ye ga boramabanta se ye mogalosuku jalo ka maalosuku inkile jalo. Ke ke bone maletsatsejana a ntse a na le go tshwasa-tshwasa mono tšhe, le ga e se a mangata e tla ba ba motlhomong ba fitlhile pele kapa jwang fela he. Bonnete ko gore me Thabaneng ya Kale o tla kae ka yona ka mane ka bokamedung bo bogologologolo fela he. Setšhaba sona ntse se tsamaile o tshwasa ena ya gore maletsatsejana a kenelele yona, ke a kgola e tla ba gore na e sebetsiwe ka tsela e feng.
0: Go jalo mme ande ke dumela gore ke ketile maletsatsejana a komiti kgolo bomme le bontate le bonkgolo bontatsemogolo ba bangwe ba tla kena ka morata ba tlabe se ba thatiseletsa go ya pele. Ausitamane wa maletsatsejana ke lebohile gagolo ngwaneso ka lebitso ke nkgono Madithomo, ke mme ngwananao fela ka bokaota mosesane wa Mokwedi. Ke a leboga mme.
1: Kgotso mme.
0: Thanki.
1: Metsotso ya rona e leshome hantle re furaletse hora ena ya pele. Ke ne ke re ke tlempe ke le bulele lona maletsatsejana ho jane bo e bang ditaba tsena ha di a hlakisa ba tle ba kene ba di hlakise komiti e kgolo mo le utlwang e kae ka re mme ngwanana wa o fela o siile teng. Ke tla kopa gore re tle re kene mohlomong ka ditlatsetso maletsatsejana a tsebe ho hlakelwa ha letho.
2: Ka lerato le ka makgetsi
1: ka o fela
2: re tsana sa kgomo. Ausitlami o phela hantle?
1: Nka lerato le ka makgethe mme wena o ntse jwang?
2: Ra phela mme. Ka lebitso ke mme ke Xhosa ke Lapa ka mona ka Matedi le Haseiso. Re leboga ka tsela e kgetheileng mme Madiphatlhalatso wa rona o beile ditaba tsa rona ka makgethe. O di beile mme maletsatsejana ke dumela gantle gore ba di utlwile ditaba tsena tse o neng re tloya gola botlong ka tsona. Ke mpa ke tlatseletsa fela ka gore go bonagala go na le di-province tse senang boemedi ka komiti.

0: kgweding e kgolo. Diprovinsi tseo re kopa hore haeba di tla be di mametse, di etse ka matla hore di re fa ditho tsa habo tsona di tlo tla di kenella ka komiting. Sona ke kutin ha ena moemedi, ke smongong ha ena motho, ke kgola ka ha nkgono kgotsa ke lekela pholoo ke na dingwetseng bukeng o tla dithathamisa ka go fela ga tsona bo eya mme o tla kena ka tsona dithathamisa hantle. Ditaba ke tsona seo tsa rona re tlile re ne re dutse le komiti le seabe le komiti e kgolo mmogo le sealemoya mme a ba re fitlhela qeto ya taba tseo. Ditaba tseo ke tsona. Ke a leboa, ke tla kopa nkgono kgotsa ke lekela pholoo e le mongodi wa rona a tla ka ba le hantle mabitso a nwa di-province tse senang a di-viga tse senang boemedi ka komiting e kgolo. Ke a leboga mme.
1: O kgotsa mme.
0: Danke he mme.
2: Hi late.
3: O le ka bagete.
2: Ka o fela?
3: Setšhabana sa kgomo.
2: Ntate.
3: Nka ba motšha o mathata ona ke a feng gobane nna ke utlwa gantle. Ke ntse ke araba fela ke a utlwa wena ga o nkutlwe. Ga o tla mahano, lebitso la ka ke date ke lokela go la mohamo wa mogena. Ke kopa go botsa monatle le wena o na le tokelo ya go e araba. Ela ya WhatsApp sealemoyeng moo komiti ya gaeso e seile morago. Gobane ka nnete re dilemo jale re kopa go WhatsApp ga e kgutle. Ke a leboa o setlamaga.
2: Ke a o leboa ntate, ke kopa ke agabele le goja ke a kgola ba e seile morago ka phoso. Taba ya WhatsApp ga ke tsebe gore na monga ka o enkile mofa o ka makgetlo a makae. Kore ga ke tsebe gore na ke ka makgetlo a makae re bua le rona re le dibohodi ka mona. Re sitwa go etsa mananeo a mang kapa mananeo a mang a ka ba bobebe ka ha re a etsa WhatsApp e le teng empa e le bothata boo go ileng wa tho go ntse o emetswe nomoro go tswa go Telkom. Ha esale boramitšhini wa rona e leng bona batho ba ikarabetseng ditaba ba ikarabellang ditabeng tseo tsa di-tsapsapo leng ka o fela ba itse taba ke gore fela nomoro e loke mme ga ke tsebe fela gore na ebe e se le boemong bo bokae ke gore ke nke mofa o le nna e tle re ga ba le teng ke ba neletse yona ha e letswe.
1: Eilid.
3: Hallo ga dole ga makhare.
1: Ka ofela.
3: Ke tshwana sa go.
1: Ntate.
3: O dira wa nga tsama.
1: Ka la ga tole ga makhete ntate wena ntse jwa.
3: Ntate bana ba ipatile ka le ditse.
1: Ntate bana na ba ipatile.
3: Ke ne jere ke di botsa jo no ke tsana ga botsa e ke sentile di ga le hantsi wa tsile.
1: Eh ntate.
3: Ke ne ke sa tlong kwana mo nowesimongong fela ke tlile ka utlwa ka batho ba ne ba ile ba ile ba kopa gore didiriso di be nako yotlhe le ga ba motho o ile ga rangwane ka nako o tlhang fela o e fetile
1: eno e re gotlisetsa morago ntate wa ka.
3: A mamela, ke batla go utlwa gore na le boetse le gotile botlha gape ga bane le la re
1: gana gono ile semonkong
3: ke re ke ne ke saya fela ke utlwa ka ile ya dumelelwa nako yotlhe
1: ke ka ona ileng ya fetela gore mme moleboeng a tla tsebe gore a e ananela.
3: A ne tsamana ona batho ba ka tsamana batho ba ka tsamana batho ba lo ya bua o
1: lutsa tswe e ke ya etsa hala jwa lo go bane ne re tlosa mona mo ene tla ga ga le ka go ditaba e

0: Eilid.
1: Alga jol gama khetch.
0: Kaofela.
1: Kai tsabana sa go. Kinda de muru di se tsan thabelo. Ijaba giru kuile. Deo mme wana o vela na nga di bua a bua ka zona. Ze go di buile nthabazeka. Amen. Simongo. Ai. Aljamalo. Huku buwe hore. Ditiriso. Di tale. Le se ale moya ha se ka ha ka dawo e dali di ye ha ka dawo

0: ulebu wa tabelo yo kwara mo se ale mo ya se kwara nde wo genya bsa anu huwe yo huwe hada hoge ba jubana ba sigaba ba ge ba ba wela ka di tsogo denga bo ga di thobolong ba burele ho ke ba tsena jwale ntho tseo di siuwe tseo tse pedi tseo buang ka tsona re dumellane ka hore ditsiso di kale mo thojane e kalang di ketele mo thojane e ketelang ha di bue
1: ntate
0: nna kila ba ka opa diata obane ne re na le lengolo mono le ne le bolela hore ke kopa taba eno itse ha batho ba mayanjeng ba bua ka yona ka ba ka opa diatla ka ge taba eo se ne se ila ba ebe ya ge le batho ba beroko
1: ntate
0: tanki mme
1: ke kua gabele ye nngwe ya ditaba tseo re tlamehileng o di tlhokomela ge le maletathojane ke gore ge letathojane e ntse le le leng la mananeo a sealemoya ya sa Lesotho mme qeto ya o qetela e ka hodimodimo le ga maletathojane a ka lakatsa jwang e ntse le ya sealemoya ha mme Thabang Lenyaka le a sa entse qeto ya gore e tlege ga diqeta ka hora ya ele ha di fella goreng yane ya pele tle di boele diphetwe gape ka morago go hora ya bone ke utlwa kae kare ga ke tsebe gona jale ge tlabe regeng gona jale tse re tloge sela diketo tseo thweng diketo tsena ke tsa sealemoya di ngotse fatshe mona ke na le tsona o seile a itse nna ke ditlapiseletse oba ke nna a tleyang gore ke be moyeng jwale ga ke tsebe fela gore na ga e le mona mme thutswana ya makaota a di beile ka o tlhaka go go kana utlwa ga ke tsebe na gobane ke bitsa ngwananao fela mme ngwananao fela thutswana makaota ke kgetlho la bobedi ke ebile ke la bongata ga ke tsebe na gobane le a e le mona mme ngwananao fela a di beile ka go tlhaka go go kana ha ke tsebe na o thogetse jwang re dule gape-gape re tlheke re utlwa gore na ke ditaba tse bueng ke mme ngwananao fela e le phala ya komiti e kgolo ya ba di tlapiseletswa ke mme modula setulo le nna ke le ausitlamagano ntse ke tlatsetsa kae-kae gobane ke bile karolo ke tsona tseo re tshwanetseng go dinka re le maletathojane ke a kokobela ke a kgolwa dipotso e se ka ba go tlhakisetswa mme ntse ke tlhakisa ena ya dipotso go itswe dipotso di tla felela goreng ya pele di boele di qale goreng yane ya bone ke a lebo
2: Hi, Lid. Hodi dipeto tse di tlameha go feta di tlapise ga o ere diwa
1: ke sealemoya ga ke tsebe le gaba ka mathata a mangwe a ntseng a le teng kwano me mosebetsing wa rona re setile go ba teng gola koqong ya semonkong sealemoya se setile go ba le boemedi mo gola koqong le gore tse ka bang di arabelwa hang-hang di arabelle moo yaba go ba le kopano e ikgethileng pakeng tsa komiti e kgolo le nna le mme Thabang Lenyaka le moo diketo nnete ya sala jwalo ka ga ke boletse gore re letathojane ke

0: Lenaneo la Marlet a Trojan fela ntse le karolo ya mananeo a sealemoya sa Lesotho, mme molaodi wa mananeo e leng Mme Thabang Lenakalle o ntse a tswela pele ho le laola. Lentswe la ho qetela e ntse tla ba la hae hobane le yena a laolang mananeo. Tse ding tse ka hodimo ho yena di tla ya ho mookamedi wa mananeo e leng Ntate Mosotwane mmoho le di-directora hodimodimo mane. Feela ma tsa tsebang ho di etsetsa diqeto hanghang, o di etseditse diqeto ke tseno, ke ka tsela eo Mme ngwananao feela a di fetisitseng ka teng.
1: Ke a leboha Mme, ke a tseba Mme o ka hopola gola ko rona e ye godi ya bokae.
0: E Ntate.
1: Go tla gola ko ke a leboha Mme, ke iwatla ditlhagiso tseno. Empa ke ne ke re bo Mme le bo Ntate ba komiti e kgolo le Mme Thabang Lenakalle le botlhe bana, ke kopa gore a ka ke bue ka gotho go wa koko ke mo bogebeng wa tlwanang ka nowa go buang ditaga.
0: Ke nnete.
1: Ha ba ke ya tsao ge go ya go go kgoni ya bone. Ke go di ya buka go di ya
0: le ka na go.
1: E ka na go. Go na ba go se ke. Ha lo go ne o le go ka re ke no ga ka solo re ya ba ya ba mbono ke. Ke se ke tswa di dibiso di ka ha ha go di ya go nna go re nya se me di me jeng me di go fika go re nya go nya bone ha ra tama.
0: Ntse ke ga tsapo go nna ya go. Ya o. Ke
1: la ba. Ha tsapo di yo. Ha ya ba go me di go le yo. E fitisa tota re go pa go metse go le meta ba le ya ka le le lona ha ke tswa go wa go le dure ka di ho ina le ikgeta e le go re tsela go se ya ka para tsa ho ye ha go ha di tla nga ya go ha ke ga le bua fela re go pa ba se ya ga fitse ke
0: utlwa
1: ha o khuta go wa go go
0: e o dulwe be ke nyona
1: e no e o dulwe ba se ka do se me ka kamera di go di tsenga ta ka lo
0: Mmemongodiwa ka o nongwelle dintlha tsena ke tsa botlhokwa tsena tse Maleta Thojane a di buang. Ntate wa ka, ga ke go a gopola ke lemo sa pele taba mofuta o e etsagala.
1: Ee,
0: ya gore o e gola koqong e be ga o na boemedi le ga e le ba motho a le mong fela wa sealemoya e a qala go etsagala. Ke ka mabaka a na le a mang tieiso e ntse le go tswa komiting e kgolo gobane nnete ya sala ke bone ba ne ba tshwanetse gore e be ba di fetiseditse kopanong eo e ba kopaneng le sealemoya gang ga ba tswa gola koqong
1: ga re tswa gola koo kgwedi dipake mono kgele re botsitse potso enono ebeka gobanesesofele kgwedi ke kgwedi ke ile ra botsa potso enono na ditaba tse re di buileng go ya gona ba di fetisitse ba yana ba kena mono ba bontsha ba sa bontshe taba tsena mme tšhele ya o le jalo e go jwa e le mantomana ga ba seke baetsa jalo le seyalema mo dikato di tlameyang go ba teng ga o etse dinthoge re kgone go phuthuloge atlee go phuthulogo gobane jalo ga bakataa ntha ga bakataa go ya kokonte ditaba tsa gore dinka nako e tee be di lebalee ga ba re sebeletse gante gante maikutlo gola kokong ke mo ke ntshang maikutlo maikutlo wa tlame a re a fetiswe a fetiswe
0: ke
1: leboa mme ke ntate yo rata ke no ka ya ka soo kelile maare sukung ba gan
0: o kgotso ntate ale
2: o batlolo ka makgete
0: ka o fela
2: ka bona sa kgono
0: ntate
2: o phetsa se ka mang
0: ka lerato le ka makgethe ntate wena o ntse ya jwang
2: ke kopa go thusa ntate banana ba ipati e le ntate a ke ntate manka dilwa a na ka berekong a ke ntate mang batho ntate mogolo a ka berekong tanta o na le teng yena semonkong ke nete go bualo ditaba tse bueng semonkong ke tsona tseno tse yena a di tlhalosang empa ba di ya go utlwisisa fela gore ditaba tseo tse ne di bua semonkong tse dila ga dinkela qeto semonkong di qeta go

0: fetolwa hana jwale. Hore ka mokgwa oo ha di a ema hantle, ko hore di eme ka mokgwa ona o tjena, ke tla o fetola. Ka bokgutshwanyane di fetotswe. Be ke na le wena sekamang.
1: Ntate?
0: O ntse o nkutlwa hore na ke reng?
1: Ke kopa o re di fetotswe, ke batla hore komiti e kgolo ena e tlo araba ke yona.
0: Ee, ke re di fetotswe. Hobanyane semonkong di ne di beuwe ka mokgwa oo tate tiisetsa Nthapelong a di hlalosang. Jwale hara jwale ke komiti e kgolo e se e di fetotswe.
1: E fetotswe kae?
0: Ha ke re ntate tiisetsa Nthapelong tsa hlalosa hore semonkong re qetile ka hore ditsebiso di buuwe ho tloha sealemoya se butswe ka 12 ho fihlelletse 5. Jwale wa utlwa ho so fetotswe ho thwe ditsebiso
1: tsa fela. Ke arabe hape. Ke ya gare hape ke a kgola kgetlo la o qetela.
0: E ko ya gare nne ke kutlwe.
1: Ho yeno e ne e keke ya loka. Hobane ho qojwa ha o tla ba le nako yo o thweng ke ya ditsebiso. Ho ne ho qojwa taba ya hore e tle re ha re le ka hare ho sehloho kapa re le ka hare ho taba e itseng, ebe motho wa kena hore ne ke fopa ho fetisa tsebiso. Haeba e dumellana, mme ha ya dumelleha yeno le haeba ne le kopile jwalo.
0: Ee, ke tshwa jwalo ha ke harane le wena ke re, ha ba utlwisise hore e fetotswe hore e se ka ba jwalo e be tjenana.
1: Jwale wa thwe ka ha batho bongata ka hora ya bone, ba be ba se ba fitse ba kgutlile hara ngwane. E tle mpebe yona nako eo ho tla tsebahala hore e se le tlhakantshutshu jwalo ho ka phetwa ditsebiso ha di di teng.
0: Nna ha ona moke harana le wena ke re bona ba utlwisise fela hore e fetotswe.
1: O ntate.
0: Ka mokgwa e ne e buuwe ka teng semonkong.
1: Thank you ntate.
0: Eya, mme ke ntate 6 ya bidi ka matshwaburi ka mo.
1: Nare 606.
0: Mpite hape.
1: Nare 606.
0: O betile jwale.
1: Nna ka theoha ne nka hodima sehlaha ka lesea.
0: Aa, nna ka theoha. Ke re ona ntse re sa qetedisa.
1: Kgotsa ntate.
0: Ke a leboha mme.
1: Amen. Hi, Lid.
2: Hello, Kato, le ka makgethe.
1: Ka o fela?
2: Setjhabana sa kgomo.
1: Ntate.
2: Ha se tsamaya no marume ha fele. Lebitso la ka ke ntate re lokela ho la mangwe. Wa tseba ha hona taba e tsabang re etsetsa kgamo. Empa fela e kampa ba ha re utlwele ditaba hong ebile ha re utlwisise ka mokgotshwanang. Semonkong se ne re le maletathojane fela sealemoya se le sipo. Komiti e kgolo jwale e isitse ditaba sealemoyeng. Jwale sealemoya ba sheba ka nqena le ka nqena. Jwale hana jwale tje re fuwa qeto e seng e entswe ke sealemoya le komiti ona nako yane eo komiti e fanang ka ditaba sealemoyeng. Sealemoya sona se fumane a mona le tla ile ha le re tjena ha re e lokiseng e be tjena. Ha hona le ntho e fetotsweng e kapa e hannweng. Ho teng fela ho lokisitswe hore ena ha e se ka ya tsamaya tjena fela ha e tsamaye tjena. Jwale nna ha ke utlwe hore na hobaneng re phehakgang ka taba ena hobane sealemoya se ne se le siyo semonkong. Ausamano ha hona le taba e kutlwanye kae ka ge ya ka tshwarisa ditlhoho ha kana mona tabeng tsena tse bua. Ke le boelang haholo nna ke eno ya ba.

0: ke nahana go na batho ba ba fuwe pagola ba le bangata jang ka ga mabanta
1: ga o sa utlwile ya le mong wane
0: ke sa utlwile ya mong a kena
1: ba tsamaile ka kidikidi ya mabitso
0: ee jale mme lerato le molemo ena ya e tlhalositseng gore le yena ole a tsamaya tsela e jalo o ntse a re file motlhata wa gore ga se lekgetlho la pele he taba tsena di etsagala ga ke utlwe ka re go na le mo ke ka phegang gang teng mona mme ga gona e ne le go fela phaphathe sealemoya lehetla he re a leboa ga e le mona ditaba tse tsa gona o di amoetse fela jale o re fatlhololotse mo e bang re ne re fatlhowe o so o e tlhalositse gantle gore e tle se ka rere le go diba taba motho yo mongwe a kena ka tsebiso ke ka gona go thweng ga di be mona go tloa mona go ya mane di boele di phedile teng mona gape ke a leboa
1: ke a o lebontate hei ke bona ka wena motse o e beile ka mogaleke gana o itse o ntate
0: ntate re lokela gola mogamo wa mogena
1: amen lesome le nang le metso e supileng la metsotso re ya re lebile gorenyane ya re lebile gorenyane ya bobedi Alet.
2: Ka la gato le ka mosetse.
1: Ka o fela.
2: Ka sa wala sa go.
1: Nkhon.
2: Ke le di se ka so a ne ke na le mona ka ka mo putsa. Ke ka di mo ha ke a tra le to ka se go skuto ka pana ko yona.
1: Mm.
2: Ke le ke ne lo mane. Mo tsaneng le ngwane ke matha go tlatlisa tsebe go gona go thwing. Ke ka nete ke le boa. Mme mo phatlalatsi wa rona wa komiti kgolo ne o di bile ka moo a di filweng ka teng. Ka le boa. Le boa le komiti kgolo a jaya. Ke tlhola la ya tle ya go tla ka moradi go ile he ha ona tara mola e tsa go fumane ha ho nkwe maikutlo a batho ba bang o tla ka maikutlo a hao ha o kena o latela kutlwisiso ya taba eo o e filweng ebile ke kopa hle moradi wa ka ko yo nolonyana o ska baba elo ananyana mohlomong le kutlwisiso tsa rona ga di tlotla ka tsela eo o lebeletseng ka yona re na le tokelo ya go botsa re na le tokelo ya gore ga re sa utlwisise e be taba gore e tle e utlwagale wena o ska ba pelwana e khutshwane ya tenego eo ke a gola ke ya bohloko
1: e yang kho
2: yena ire itlo etsa batho ba bangata ba tlo tswa fa ho ya ho ya kuku ho tloha ha hao o ile lo tsisa bo ye mo bo o bo bonang batho jane ere ha o qeta ho etswa qeto le ditho ke nnete re ba sa sa kgela sa sea le moya re shebile ka o fela ga gona ditho tseno tse ka mono ka o fela gore na boemo bona bo tlobaetse ga bo fitlha kae ke tseba gantle ke e mongwe wa ba ileng ba tlhalosa gore boemo bo bo dumelelwe nako yotlhe ka lebaka la gobane ga re tsebe na sealemoya sa rona se ntse se ungwa masoba ke mang se ntse se hlahlatsa tlhogo ke mang se ntse se petetswa ke mang ka nako ya gore ya leshome le metso mmedi sealemoya ga seo mogotlong sealemoya ga seo kuthi sealemoya ga seo kae ka nako ya gora ya bobedi sealemoya ke seo se a

0: anyapanya se a hlaga ditsebiso dikasebiso re ne re ipatlisitse le boemo ba sealema e seng ba gore go tla ba le meqoqo e buang kapa tabagadi e ka kengwang bogareng e ka kengwang a gare go lenaneo ke tseba gantle gore ebile e mongwe ba ileng ba tla ba tlaisa gore go latela boemo ba sealemoya ka bosona se re sekefetsang ka lebaka la bodutu ba go ba seyo ke taba ya gore melaetsa e fetiswe nako yotlhe ga re a sheba gobane re re batho ba ile ga ka ngwana bona chechechechee ga re ka ba ka e beela boemo boo ya ga ngwana e ka nna ya ba ile a kenelela fela re ne re shebile bodutu bo re bo bakelwang ka kotlologo ke sealemoya mme ebile go ntse go le jalo le maobane a matsho a mogotlong ka mola mo re naanang gore sealemoya se a hlaga ke etsa motlala ntate o ile a re ke seo se ne se le teng ka gore ga leshome le metse mmedi empa jale ga se sa le yo gohang a seforong le teng ba nnile ba beya taba e jale ga taba e e tla tliswa ka nako e itseng le ka nako e itseng e ka ntang ya basealemoya se tlabe se le seo ka nako eo re ntse re re re ntse re re batho bao ba tla fumana molaetsa wa lenaneo le monate le gare le dathuja ka gago ke chee ba ke ke ba go fumana molaetsa empa ga re go moqoqo apa ga re go ditaba ga re ka ra kenya gore ke beswa e nne fetiso jalo ka gantatewa ka mogabesuku a etsa e tla re utlwisa monate gobane ke nako e sealemoya se ithaopang go tlaga botaba ya gona e ne e le tabeng ya sealemoya bodutu bo re bo bakelwang ke sealemoya ka bosona e seng batho baka ngwana bona mono ke re chair ga e ka ba atiswa e le jalo gobane ne ebile e tlhaiswa ke nna ena sealemoya
1: ga
0: e ka ba ya tiswa go thwe ke taba ya ga ngwana bona e tlaisitswe go thwe ke taba ya bodutu bo re bo etsetswang ke sealemoya ka kotlologo na yona e be re sheba jwang go dumelelaneng gore ka lebaka la boemo bone bo sealemoya bo seng bo le sona ga o fedisa ditsebiso nako yotlhe
1: nkgono ee nkgono ke utlwile tlhakile nnye e na gago yaba ha e etsetswa qeto go thwe ka gora ya bone na se na le gore se be seo fitlha go tloga goreng ya leshome le metso mmedi o fitlhelela goreng eo ya bone
0: ke kopa go ya gaba mme ga ba oketse sealemoya sona se e sa gona ke ntse ke le ga semodi mona e ka tlwa ya re nneng kapaneng fela ya ba se kgutsitse batho ba bangwe ba utlwa ba ntse ba se utlwa ke ntse ke le gona ga semodi mona ke ne ke ntse ke bile ke letile ke mametse melaetsa yore ditaba tsotlhe tsa sealemoya ebe se sa utlwagale ke ntho e re e phelang mme re tseba go e mamelela e tlile sona mme wa ka ya sokodisa
1: nkgono
0: sealemoya
1: ga na o ne o le kae gola koqong ya ke legebe mo go ne o kopa gore ditsebiso dike di be nnqa e le nngwe di seke tsa tlala-tlala le lenaneo
0: ke ne ke le teng ka nako eo sealemoya se ne se sofetse magafe mme se santsane le sealemoya se santsane se akaretsa gotlhe gona se wa utlwa gore mogotlong ka kakaretso ga e sale yo se ba utlwa sealemoyeng se seng maletatojane a rona a rona o ba utlwa sealemoyeng se seng ba se bile ba theiwe ntlo a bona moo ka lebaka la sealemoya sona seng go sukodiseng ka morago gore sealemoya se le se fetiwe magare gane oo e ne se sodi magare gona sena ke magabe a jwa keng ke bana.

0: mme jele re tlameha gore cretation e santsaneng e le teng ge e boulela ge e tsenegele ge atametse batho gore oo ka nako yotlhe ba nne ba tsee gore go ntse go etsala tsena gobane jale magabe ona a ntse jewa ke bana letsatsi o etsane
1: tlwelele magabe bona go dula fela bona moo go thweng di fetiswe ka tsela yona ena
0: ga re tlogana ga e bale moya ga re tlogana ge mpa rere re bile gola kokong ge shebile eng empa ga seale moya sona se neng se bile se be seyo se re fa ka moo se re fang ka teng ba tsebe gore ba ntse ba gotsofatsa le go kgaola ditho tse dingwe tse ka benge ba ditlabe di mametse bogareng ba nako ga re kgweetsa gang empa rere re e tlalose ke e tlhalosise e sebale gore na ke ne re e beile ka boemo bono gobaneng mme ke maketse gatlhe le sealemoya taba ya sona e sa tlhaiso yelo ka gantate wa ka matšhatšhi a re na ena ya ntho yona e ntse sa tlhaga e re etsetsa bodutu sealemoyeng empa ke ya leboa ge tla reng
1: gona
0: bana ba batho
1: amen re salletswe ke metsotso e supileng re lebile gorenyane ya bobedi a letho a letho
2: ga le gatela ka magete
1: kao fela
2: batšhabana sa kgomo
1: wena ntse o na le sealemo ya kege
2: ee dumela setana
1: kgotsa ntate
2: o phela jwang a se ba go
1: ka la gatela ka magete wena ntse ya jwang
2: a basaba ba letso ngwana mme ke nna ena ya dito ke kena nako yo ke ikea ne ntse ke utlwa go gate ka gena le empa ga e sedise e goketse setlwaeding sane sa pele a ke a leboa ke mpa fela ke bona kae ka gena le lesoba la gore motlho mongwe modulasedi wa komiti e kgolo ha ga batla go tata a fana ka sediso motlho mongwe e ka nyalesu e ka ga go ka ba bobebo gore ebe yena o fiwe tumelelo ya gore gorong ya lesome le metse mmedi kapa ka lekunutung a ka tshwaga mokhuya moketsa gore ae a tlampa mofe sebaka gorong ya pele a tlampa setise tsediso ebe gore ke ntho kang phatlhalatso ya mogosi ga gagare ya letsi wa setamang ga utlwana
1: phatlhalatso o yandate oho
2: ke re tlhompho ya modula setulo mme kgotsa ke lapa e ka re na e bena go tla tlhokega gore le yena ga e ba ke phatlhaletsa maletathojane
1: ke tsebišwa ke ga reetse kgola koqo e nngwe ebile ga re challengee diqeto tsa mongaka
2: ee
1: yandate
2: nna ke utlwa ka nete e le taba tse bobebe ke a le boa
1: kgotsa ntate
2: re
1: metsotsong ya metlhano re lebile gorenyane ya bobedi ke batla go nka pina ke batla go nka pina ke kgefutse

0: ele ndi ade ti ba motho ise ka mo we medi taba ka kutswa ke o fata ka mora ka e a maranda e buma le je tsitswe ka boela ka botsa hape hape go na molati ke ndwa le nna ha ke be uwe ka thoko
1: wa
0: ya ba ke a khutlisetsa mme
1: e uwe ka thoko ho
0: ho maranda
1: a
0: jalo ka ha ke le moemedi jale ke ka se tsopense le no sa maranra mo re gona go bua tapa di jota go bitse go dina le ka ma le na le maranra go di kena nte e se tsopense le no ntle na ile a etsua ndate khutso ka gotlo a boela a khutlisetsa ka bo me se tla sitwa ke le ena a boela a mpotsa ka taba ena ka bolela go mme nna ga ke tse obanene mona ga ke a ikenya dikentswe ga ke a intsha ke ntshitswe le one bele tselena ntse ke sa se bona go etsala le one bele le nketsa go bua le mme go ka a ka botse taba ena yaka mme a mpolelela gore ae o ile a bolelela ntate khutso gore ae buisetsa ntate ba motho a ralang e le gore se tsebo go buisana le ena gantle gantle ka nna ba motlhomong sebonko se mpa se kgetswe ka maikutlo le maikemisetso a ba entseng gagolo ka ga o na le molaodi wa marang a mo ya kgonang go kenya le go ntse le ntate bohoko wa pe o kile a mpotsa ntho jalo ba ntse ba batla go tseba gore na molato ke eng ga ke se ke le seo ka re ngwaneso ga ke tsebe gobanene ntho ena
1: ga ke tsebe gore na ke nyenye feng ya marangrang mo o ntshitsweng teng le ga o le jalo gana o emetse porofense feng
0: ke bua ka semonkong maletsenyang
1: ee
0: baleng la dibolo ke dadetsi ba motho diphoso ke a kgola go ntseba gantle bena mme
1: ke a kgola ke a o tseba ntate wa ka fela he e tsa gore o kopane le nkgono kgotswa ke lege la pholoo jalo ka maletatho jana a di a kena nakong e o thweng a thatamisa gore na ke dibaka difeng tse senang boemedi kopana le nkgono kgotswa ke lege la pholoo
0: le ha re ke ke ga etsa e ka re bohlobo go pheisana gang
1: ha re pheisana gang go bana le nkgono
0: o go ntshagele he ya go ntshagele e ka binela ong empa ga buela se fana na sebaka ke re me ke khotso ke le la polo ke kile ga kopana ka mono ka St. Agnes ha ba go pula hantle se thabile re bule go hopotsana ka taba ba le seng mme ha ke tsebe ha ba le motlhomong yena e tla tsamaya gore e be pinyane go fapana le gona ba ditsela ga nna ke e beya gore o tsenana mme se tilwe go fitlha kae o ile ke a bua taba ena ntate phutso ntate botlhoko ba pelo o tlile a bua taba ena mme go ntse o bonagala fela e le gore ke ka nna ba seboko se kgwathiwe ka bonana go sebe ka thoko
1: ga eyo ntho eno e jalo ntate wa ka ke kopa ke mang a nang le dinotlolo tsa ka kapa a nang le dinatlalo tsa ga o atlang romelele tsono re tle re tsebe
0: ore nna a ke tsebo nao ka tseba mang wa nne nna ke kgolo gone
1: nne re tla sitwa o fitlhelela kae o na le tsono
0: ee
1: ke tla bua le ena he o khutlela ka sehlopheng ka kgolo yeno re e fitile ha bobebe ha ka lo fela
0: ke a leboa se ke a o tseba gore dintho ha o motho ya ratang ditletlebo kapa dintho tse ke ke o tsebella ditabaneng ha eba o ka hopola hanyanenyana
1: ontate
0: ha hona taba ke tla lebella ho utlwa ke le setho hape hape.